0: og pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, Alemen.
1: Ato mga balita sa sports, manikompleto sa ato mga balita ni mga orasa, yung standby lang sa pagbalik ni Attorney Rufiel karong taon-taon na, man lang sa atong pipila ka mga pahinomdom. Alang sa pagpabati na niya sa dugang mga komentaryo o mga isyo. Man lang sa ito nga mga pahinomdom sa nga karon taon-taon. Unya, ba na ko dinis control kasamang cases many. Nems Quinones o Gerald Albius. Ako sabi niyo, Radio Man Can Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon, alas 8:04 na.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
6: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
8: We are World Connect, your visa to a better future.
9: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
10: Mami, undangi ang drama.
9: Angeline.
10: Na ako'y na-discover nga timplado na lamig.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajud lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa na ako.
8: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
10: Kaya pa na ako.
8: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
11: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
12: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
13: Puyawang Dan, uy!
12: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
14: Pinakalami nga black coffee.
2: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
0: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
4: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion. Dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
5: Ahoy! Kidney Care Time!
6: Perhesyon ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
10: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suga.

0: Joy Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na itong trabaho. Gikan sa pagsugod o lingkod na ko, diri, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Samaan ang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
5: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
2: Atong takna alas 8:17 na mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Atong hatagag pagtagad mahigala tong duga mga isgutanan karong buntaga. Of course, mga kaigalaan ang atong padayon paghisgot dito sa Senado o labot na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ingon man mga kaigalaan ang atong isgutanan labot sa Senate Blue Ribbon Committee nga dumalahon mga kaigalaan ni Senator Pia Cayetano. Kinimahigalang Senate Blue Ribbon Committee, crucial kayo ning committee ba? Kaya maunay ang mag-investigate sa mga anomalia, mga suking tigpaminaw. So, katong pag chairman mahigala ni Senator Dante Marcolita, medyo nindot sa to mga kaigalaan, nipuli si Senator Ping Lacson, maayos sa niyang pagkadapir miro, pero kadugayan mga kaigalaan, murag na likoy gamay. Ha? Manginaota ni ining bago karon nga Senate Blue Ribbon Committee Chairperson nga maayo niya pagkahandol ni, no? Wa kay to masayod mahigala unsay internal nga sabot la dito, wala ibalik nila si Senator Rodante Marcolita, pero sige lang, okay man lang gihapon kay parihaman abogado si Senator Pia Cayetano, no? Ato ning hatagag pagtagad mga sukit ni Pamino. Pros dili pa. Ara sa atas mga reports sa Indiken, kini nga portion sa galato makigilaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmaayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa, inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City ginamutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee, mga kaigsunan.
7: Straight to the point.
2: Sa pikas nga bahin sa mahigala ang regular nga pag-inom sa super fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kolon, kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga moy makaingon anay mga colon polyps o nay motubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon, labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber maong number one nga colon cleansing product karon, ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, maghuwa lagay usa ka sachet sa Super Fiber, imigsagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake kung maayo, kung taong gina imong maayo o gunya imong imnon. Mas maepektibo pa yon kung imong isabay mahigala sa Life Extension Vitamin D3.
7: Straight to the point.
2: Alas 8:20 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
2: Asa tagag pagtagad may gala ang report karon ni kasama nga Jane Galeardo and Ken usab ning maong report nga tong gisundan no kini nga vehicular accident mga higala no. Ato sining hatagag pagtagad mga sukid ti paminaw. Mo ni an hitabo didto sa kwan? Mindanilya day. No? Salamat kay si Attorney John Cagulada nag-chat nato. Labot sa maong panghitabo dito, may gala na may motor na pasok mga kagilaan sa dakong truck. Nga no, may tao na hitabo ang mga sukit ni Paminaw. No? Muna, nga careful, extra careful, tas kalsada. Ato Paminaw, may gala ang report ni kasama nga Jane Galeardo. Yes, kasama Jane?
7: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RML Report.
8: Yes, sir, Juman, Atty. Rufil. Human na to, nadawat ang taho nga dunay na disgrasya din sa lungsod sa Mindanilya nga naglangkob ni siya sa usaka motorista, Atty. Rufil, o usaka flat truck. Kaya napasok man nga usaka motorista, Atty. Rufil, atong gisundan o ato adayin nga gianhi. Atong nasairan, Atty. Rufil, nga naangul gid ni ang kining usaka dialysis technician o muro na siya nursing aid, Atty. Rufil, sa usaka pribado nga ospital, dinas dakbayan sa Sugbo, padung naunta ni siyang mo-duty. Yan, nadumbulan siya sa nagsunod niyang flat track, Atty. Rufil. Napasok siya niya, medyo nadaro rabagid in town siya, Atty. Rufil. May gani, diligid town kayo, grabe ang angkon niya nga mga samada, pero dunagid siya na ang kunom, nagid siya mga injuries sa nagkalain-lain parte sa iyang lawas, din siya ang kilay, sa iyang agtang, Atty. Rufil.
2: Sumahin na lang kasaman, Jane, kay kinidako ang track, mangod, niya gipasa ni Kagalina ang kadlaon pa, kuyawan ko ng kalakiha nga pasok sa ilaw, may gini kay okay ra siya kasaman, Jane, unsa man stable na niyang kahimtang karon?
8: May gani kay okay ragid kaayo in town, Atty. Rufil. Human siya nga nakuha ilawom sa truck, gikuan din siya, gitaganin siya first aid, kaya daghan naman ang nakatabang gid niya in town, Atty. Rufil. Doon na po'y nakatabang niya nga usapod ka nurse nga nakaagi niya. So gitagaden siya og pagtagad, Atty. Rufil, butangan din tog mga kuan ang iyahang samad og stable na ang iyahang kahintang sa pagkakaron gani atong nakahinabi kaganiha, Atty. Rufil, nga gila lang ni siya sa pangan nga Christian taga dirira pud siya sa lungsod sa Mindanilya, paingon unta siya din sa dakbayan sa Sugbo, Atty. Rufil, kaya mo-duty na siya alas 5 niya alas 5 pasado ni na hitabo kaganihang buntag sayo-sayo pa. Matod niya, Atty. Rufil, nauna siya ni ining truck niya kaya kuha naman ka ng padung na stop ang kining traffic light ni red na, Atty. Rufil, mo itong nihunong siya.
2: Mm.
8: Nihunong siya. Ang kinidiaing truck na nagsunod niya na wadan o break.
2: Uh-huh.
8: Niya medyo nakutog ang dagan, Atty. Rufil, siya ang nadumbulan. Niya mo itong napasok in town siya. Ang nabantayan na lang niya, diyang natumba na siya, Atty. Rufil.
2: Mm.
8: So natumba na siya, napasok siya, may gani in town. Kaya wala gid in town siya nga kanagani nga nadaganan gid siya sa ligid. Natubangan siya nga bahay.
2: Kuya Wano, so na, pag-abot sa traffic light, nihunong siya kay nag-red naman, stop light naman, ni-stop naman ang signal, hunong siya. Ang problema, ang nagsunod niya ang truck, may wala makahunong.
8: May wala kahunong. Murag naalanganin ang kining truck, Atty. Rufil, kaya na kagarang iyahang brake. Mautong nalahos niya, siya ang nadaro. May gani, diligid, grabe, nakita na ito nga, doon ay mga samad, ang iyahang kamot, ang iyahang batiis, Atty. Rufil.
2: May sulti sa driver, Jane, may sulti sa driver, nga ni kagar iyang brake, o basi nakatuog siya kay kadlaon pa.
8: Maugid na nga ito ang giklaro, Atty. Rufil, kaya alas 5 para mag-inipasado ka ganyang buntag.
2: Oh, ngit-ngit-ngit pagod.
8: Oh, ngit pa niya. Padong ni siya sa Mandawi, Atty. Rufil. Niya ka nang matod niya nga nakuhang gini ayang break. Wala siya nakatagpilaw kay question man gid nato nga basit nakatagpilaw siya, Atty. Rufil. So ang iyang pasangil nga nakuhang ang iyang break. May kagar ang iyang. Mauna yung pangatarungan, Atty. Rufil. Mautong murag nalahos siya dito sa motorsiklo niya. Ang kining niya si Christian, na kining dialysis technician, mao ang nakuhanan in town na pasok sa iyahang sakyanan na ni Rufil. May gani kay dunay nakaagira nga mga tao din sa kaning National Highway diin na hitabang disgrace ta, particular din sa may barangay di Pata ni Rufil. Mao to nakatabang ra pod gitabangan siya puha in town sa Ilaw ni Rufil. So ang kini motorista ang iyang muna-huna dapat digid sa makatog. Maura gid ang nasa muna-huna tong higayuna at ni Rufil nga isa dapat makatog. Kay para mabuhi siya.
2: Kay kuya, man kayo, kasaman dyan, pasok ka sa ilaw, niya mula kaga, kung dito niya mula katugon na ba ka na? Niyang katugon ni mo, delikado, magkatugon ka gyan, niya kapoy na kayo, lami na itong niya, magmata ni mo, San Pedro na ina. Agi talaga to katawa.
8: Mawagin na inigawa sa iyahang kuha na ni Rufil sa iyang babang. May ragid, wala siya na to. Kay imbis niya, matabang siya salbaro kinabuhi sa ospital nga iyahang agitrabahuan. Basin si Bako, purhinoon in town na ni Rufil. May gani in town, eh, wagid siya ni Tagpilaw. Wagid niya gipiyong ang iyahang mata. Muhangtod niya, nakatabang po da. Kay na siya ay nailhan po nga rescuer nga ni Tabang kaganiha. So, mauto ni Tabang niya nga gipamatagid siya ni Rufil nga. Giingnan siya nga ayaw, girugatog, sir, kalma lang. Mautong natabang gidayon siya, karo na ni Rufil kay nana siya sa luwas nga kahintang. Yan, abda na to din niya sa may Minglanilla Police Station, atong nasayran nga nakigsabot rani ang driver sa sakyanan o kining motorista. Andam ra siya nga makipag-settle at ni Rufil. Basta sila ang muabaga sa galastuan. Kay after aning ilahang panag-istorya din niya sa Minglanilla Police Station, kay magpadala man siya sa ospital para po pagsiguro sa iyahag yung lawas at ni Rufil kung unsa pang naangko niya.
2: Daghang leksyon ano yung makuha na to, Jay, no? Kato mga magmutol-mutol, o bisa ka ng gamay, bitay mo sa kinan. Kung mahimo, magkapadaplin lang ka, ay naasa mong likod ang dako kayong truck, Jay, bida ginoo ko. Kung kuya, o kayo ba?
8: Tinood gid na ni Rufil, no? Daghantang nga makuha gyud nga pagtulon ani ini niya kani pong mga truck pud atay ni Rufil nga kung mahibo basta ginani nga agianan po dili pud magpakusog unta og dagan kay daghan pud din taon kaayo nga mga naggamit diri sa karsada pud atay ni Rufil.
2: Pero tanawon gid ang klaro ha kanang truck ana. I hope ang tag-iya sa nang truck ilang iklaro na og kwan pero kining driver nagduda sa taan ni og human error ni niya kasaman din. Nga nagipadagan man ang truck o way break. Sana sa tag-iya. Ikaduha, basig-sak to break na. Pasamangin lang po ng driver nga. Nawagtang ang break.
8: Mawagin na ang kasagaran nga pangatarungan or defense agad ka sa mga Tony Rufil no nga kanang mukagar dayon ang break basag madisgras na na Tony Rufil.
2: Bisa nakatog lang uban, nakatog, nakatagay, dayon sigin lang niya ang break, wa mo kaning pagtamak na basiyo ang break.
8: pinakadali o pinakasafe nga iingon gid ato ni Rufil pero karon kay nagpadayon pa man sila og istorya diri ato ni Rufil pero matod ni ining motorista ni kining si Christian ato ni Rufil nga basta andam lang sila nga mabaga sa galastuan sa ospital ilabi na gid sa iyang motorsiklo nga wa na gid nagkadimao in town ato ni Rufil nga naguba gid eh, porte maging pasukan niya sa truck kung
2: isama nga na ang driver.
8: Ang kining driver na ilhan ni siya nga si Jomar Lapid at ni Rufil.
2: Jomar Lapid. Taga-asa man eh.
8: Masin sa taga-Bacolod da ini at ni Rufil.
2: Yanalay ah, baulinti gidiya.
8: Ilonggo gidiya. So naani siya sa, naa siya ihato doon tadi ay dari sa may Dakbayan sa Mandawi at ni Rufil. Niya, wapod na dayon lagi kay tungod aning maong disgrasya pero noon nakag-settle ni sila diri niya na may contact na pud siya sa iyahang kanitang iyan sa kyanan gilato ni Rufil kay nagtrabaho ra man ning kaning si Jomar. So ni tubag nga muabaga ra sila sa tanang galastuan. So dili ra pud mo file ang kining maong motorista kaya nadara gid nila og husay pud dinhi ato ni Rufil kay anhi ra man pud ang driver sa truck nakipagatubang ra man pud ni ining maong na-injured gyud nga motorista maong maura ilang nasabutan nga mugasto lang unta sa tanan nga ilahang magasto sa ospital or sa pagpaayo ani iyahang motor ato ni Rufil. So luwas ra ang kini mga motorista pero mao na no mag-amping gihapon ta kanunay sa ato ang pagbiyahe kay lisod kaayo gid ang disgrasya nga ato ang madangatan dinha sa karsada kung mag Tapakara po taong kadaga na ito ni Rufil. So far, mauna ang atong nakuha din is may lungsod sa Minglanilla. Kauban ako sa itong Armament Patrol at Speed Pilot Rajaman na Justice Mampong. Ako sa banginyong Rajaman Jane Galliardo, DYHP, Tatak, Armament.
2: Salamat, Jane Galliardo, sa imong report sa Pikas Gabahin ni ay lain nga vehicular accident. Karon lang yun mga kaigilaan. Atong atagag pagtagad mga sukit di Paminaw. Dere sa may Lahog area. Natong i-check mga kaigilaan ang report usab ni Radyoman Paul Lauro. Yes, Paul?
7: DYHP. Tata, RMN Report.
9: Radyoman, ito ni Rupil. Karoon lang bago na pull out na ang mga pasyente o mga motor na ining mga orasa. While nag-report si kasamang Jean sa iyang report, hinay-hinay po nga i-pull out na ang duha ka motor na involved na ining maong vehicular accidents dere sa may G Solon Street, kini intersection nga bahin ang Atbang Ani Sunset Drive dari sa Maidan Gorondo. Sa ilo lang yun din siya sa Lahog Elementary School kung mapadoon ka sa Lahog proper. No? So doon ang motor ang involved ang usa maxim ni motor na doon ay angkas nga babae abdan pa nato sa area na ganiya pag undaspat yun nato ang babae nga nagigda no? Kini si Kitsi taga pwede siya taga, taga MacArthur Boulevard. Ito doon tali siya ni Ninga Maxim padong dili sa Lahog proper. Apat pagkabuti ng intersection, kini si Bernardito, driver ining lahi ko sa kamotor, ni execute o left turn. Gikan siya sa Lahog proper, execute sa left turn dili sa Mahisod sa Gisulon. Onya, why profesidari, why yung muminor, onya, Maxim nga go straight siya. Kusog kayong nagdagan, nagkaigo yun sila diri, nagalagpot sila. Apil ang iyang pasahero, o niya, ang iyang pasahero babae, conscious na noon to, pero gisakay na sa ambulance sa APAS o gidana sa Cebu City Medical Center. Samtang Gris Bernardino, gisakay po sa ambulance sa Cebu City Government, kaya na-injured man siya din siya. Ang driver nga sa Maxim, wala rahin o ni kayo sa maunsa, kaya nakabarog naman, o ato na-interview aning bahina, mauni ang sitwasyon going to Lahog proper siya niya si Manoy Bernardino mga 50 kapina ni siya o 60 palip turn siya sa diri sa Gisolon Street ikan siya sa Lahog proper matong nagka iganay sila ining maog intersection so mga ambulansa sa APAS sa city government ang naka-undas pa tayo diri sa area o niya si Kaso na yun sa mga nangaangol. Pero hawag din siya o totally tulo ang angol pero wala kay maglabihi kining driver sa Maxim ang nadagod sa tambalan ng kining pasayarong babae sa Maxim o katong usa ka driver sa motor nga si Bernardito Apolos na undawi gawon sa Cebu City Medical Center. Ang kahuot sa traffic concept kaganiha diri sa area naluag-luag na ni ining mga orasa kaya na-pull out naman ang mga pasyente na din hipagyod sa tunga kaganiha o niya ang hilasang involved niya pagsatag sa kamotorsiklo. So, mauna ito.
2: Paul, at least ang sa Maxim nga driver, Paul, okay lang. Nakabarog lang magha. Ba't katong usap, Paul? Katong nalagpot. Unsa man taon tong kahimtang ato?
9: Auto, si Bernardito, ato ni Rupil. Gidagyo to hospital. Gargasan siya sa ambulansya sa city government. No? Niya, ang babae nga pasahero sa Maxim, gisakay po sa ambulansya para nga apas. Pulos to sila dalon sa Cebu City Medical Center. Pero katos Bernardito, okay na to siya. Doon na lang siya tungkol sa iyang identidad pagidaro na sa ato ni Rupil. Agwiso na siya barog, no? Kaya...
2: Naka-helmet na makatunduha, Paul?
9: Ha?
2: Naka-helmet ra?
9: Naka-helmet ra ni sila tanan, ato ni Rupil. Inaraman din sa ato, Cebu City. Basta Cebu City, helmet yun, no? Kaya na-open makag. Iyo ka mag-helmet rin. Pero probinsya, na-duha-duhaan, kasagaran. So, mani ato niya on the spot po.
2: Mani ato, ato si Negros. Why helmet tayo dito, Rajaman Paul?
9: Why helmet tayo dito.
2: Nakasakay ba katong habal-habal, Paul? Huwag ka magkakuyog?
9: Huwag na ako mapadayon. Kaya ni Radyo man si kasamang Arnold niya. Delikado ang agyaanan dito. Kayo-kayog. Kante rin sa agyaanan padulog. Kung adol sila biyo. Huwag na lang kumulaos po. Attorney Rupin. Diyan na lang sa atong bahan nga gisak dyan.
2: So, kamos Marisa? May nabilin dito?
9: Kami nalang si George Kuya o si Day Marisa, iyang booty girl. So kami nalang tulo. O si Louie Day. So kami mo inabilin atong van nalang. Makapas man kami. Yan, ni Radyo man si kasamang Arnold ako. Ayaw nalang kay dilirasan mo magdugay dito. Kay ang agyanan po nisod kayo. Kuya, kay mga tulimbang ka ba? Habog-habog naman ko noong antikastampi.
2: Mura kuya, kuya, oy, nakakita ka itong akong video sa kay ko sa balabal.
9: Oo.
2: Kung panalitan mo si Piato. Musagirit ka dos bangbang.
9: Kamayng bikil driver ato aw. Kuyog din mo dito sa.
2: No.
9: Oh, may na lang kay uban ato ang Ginoo. Peaceful ra kayo og luwas ra gyud akong biyahe pud sa kasal ni kasama ang Binji Panghian kasama ang attorney Rufil. Tama ni ang ato kong report ka na undas pata na to there's my color dami nyo. Kanyang radyo man o Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radio Boy, Nationwide!
2: Okay, salamat. Radio Man po, Lauro, sa imong report. Naghatod sa oras, mahigala. Alas 8:36 na, kini nga portion natod gala mga kagalaan sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip, nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab ang relibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadoma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta ng kape. Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
7: Straight to the point.
2: Alas 8:36 na mahigala. Before tayo padayon sa mga hisgutanan dito sa kauluhan, tugutin lang sa gamay nga muhisgut ko ining naitabo kay taga Capitol site mangod ni. Sa to pa among silingan ni dire. Sa atong sibianan DYHP RMN Cebu, ari gani mog Sugbo ang atong sibianan di address may Capitol site. Unya kini ni ay maong usa ka student leader sa University of the Philippines. Kini ni ang taga diri man ni. Sa ato mahigalang Capitol site, malagmit atong silingan na nidiriday. Nasa taas, no? Ilang panimalay? Munang akong isgutan eh, kay ato maning silingan. Unya, medyo di lalim, kining maong kahimtang mga kagalaan, kay napatay ni sa encuentro dito sa Negros Occidental.
7: Straight to the point!
2: Sige mang gubat ni Negros Indekin. No? Niyad itong milabayang April day, dito sa Tubuso. Tubuso, Negros Occidental. Doon ay encounter mga April 19 kadto. 19 ka mga sakop sa New People's Army ang namatay. Dito sa Binakbakay, mahigala sa Barangay Salamangka. Ilang gika-inkwentro ang 79th Infantry Battalion. O gika-inkwentro ang NPA Northern Negros Front. Niya ang Cebuano nga namatay usa ka teacher matod pa nga taga Tabugon. Karon April 19 to. Grabiha din yung lugar day. Katong atong giadtuan bitaw sa kanan Trinidad dito sa Hilaitan dito sa kuan na. Doon ako noy daghang mga kuan sa dito sa una, mga encounter nga nahitabo. Modang dunay mga lalim kana maong lugar pod mga kaigsoonan katong among giadtuan. So, kanto mo tong sa April 19. Sus, pag nganto na mong Negros, nagplano para ba may nga mo lahos mo dito sa Negros Occidental, kaya ka na bang mo suri-suri dito napita? Kuya, wala na, May 16 man today. May 16 man mini adto sa kuan. Negros, narin, higikan tag Sabado day, no? May 16. So, dito tayo mahigala sa Negros. Kuan na, Sabado. Higikan mo dito mahigala kadlaon. Abot may Dumaguete, suri-suroy may dito niyan. Ngayon may Valencia, at tumi mahigala sa Sulphur Vents, at tumi sa Pamplona. Katong kang, kuan, akong gusto on nga, at tuon gitong Pamplona, kaya gusto kong mutanaw, mahigala sa area diin girakrakan o namatay si Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Mauti akong giuna yun. Kaya akong ba mga kaubanan, gusto mo adto sa Negros Occidental. Kaya kanindi ayong kuanday, kining Mount Kadlaon, Occidental naman sa day, no? Occidental na. O niya, ang ilang kasamang Jean Gallardo, murag Occidental tong ila. Si Binji, may di asa Oriental. So gusto pang among ubang kauban nga musuloy ta dito sa Occidental. Kay mulahos na day ka nang dool naman ang gihulngan. Sunod sa gihulngan day mo man to ang San Carlos City naman siguro, no? Nagsunod ding maong mga syudad ay maohon. Unya unahan dito, Occidental na. So, bida, o nakaadto tayo na ikin, magkakovillage na tayo dito ahat. Ni anang Sabado na hitabo mga higalang binakbakay, tali sa mga rebuilding NPA, o ingon man mga sukit di paminaw sa lahi po nilang ikabangga dito ang 15th Infantry Battalion. Apil sa namatay, kining student leader kaniadto, diri sa University of the Philippines sa Cebu, nga mao si Vince Dingding. Mamali din, no? Vince Francis Dingding. Daga diri, capital site. Muna nga akong gisgutan ay kaya mong silingan ni diri. Kining mao mahiga lang usa sa mga casualties. Natong Abril, ang casualties, 19 kabuok. Ang karong Mayo, ato lang mahigalang pag-adto ng Negros na tunong dito, Mike. Dirita sa Negros Oriental o dool-dool na sa Occidental. Nagubat na dito. Huwag naman ang tamakatagad kaya dito mahigala. Although ang ato newsroom, monitoring. Ba't ka nagong tuwata dito, mga sukit ng paminaw, medyo, kuwaman, natay gitambungan, kasal ni kasamang binjit ng hiyan, unya, sagol na lang po laag-laag tong ato dito. Palahi ba lang usap ba? Sagol bakasyon gamay, nana. Pero sa Indaykin galing niya, o baka ba nang sige, trabaho ako, napugos mo kong programa pagka-Martis na. Kaya atong gipasalamatan sa kasamang buhin nga mo inihandle itong program pagka-Sabado, pagka-Lunes. So, pagka-Martis, niingon man nga na siya hearing. So, kutubla sa 6 to 7, wa may lang i-mag-handle kasi binji, to aman lagi dito. Adi, nag-remote, broadcast na lang ko dito, nadaan naman po noon. Pero katong panahon na, anang Sabado, binakbakay na dito. Ang militar, Philippine Army Infantry 15th Infantry Battalion o ang grupo sa Southwest Negros Guerrilla Front maoy gi kaengkwentro. Grabe, lima ang napatay na eh. Sa sundalo, way napatay? Way napatay. Katong sa April, 19 ang patay sa NPA. Alleged NPA members. Ang sa sundalo, pila ko patay ito. Oh. So, muna yung tabuha. Muna yung ako ipakita sa screen, ha? Muna ang leader, mahigala student leader sa University of the Philippines, nga si Vince Francis Dingding. Unya, kuan po ni, aktibo po ni sa mga organizations mahigala sa pakigbisog. Nya, kadugayan, ni matod pa sa, allegedly, ni ipon ni dito sa mga rebuilde, o nga ni, matod pa mga higala, mauni ang sekretary sa Southwest Negros Guerrilla Front. Atong i-confirm ni mga kaigalaan sa kini atong source gun sa balita, no? Base mahigala sa mga interviews sa side mga kaigalaan sa military o uban pa dito. Karon, asa man to iyang patayang lawas kasamang names? Ang ako mamurag na luoy sa kutaon kay kini umaunay gisod o box kini iyang patayang lawas unya medyo nasubo tagamay. Kay kining bataa mga kaigalaan, student leader, graduar sa UP Cebu, unya active mga higala sa mga organizations mga kaigalaan, pagpakabana sab sa ilang krusada, naman po sila ilang kaugalingon mahigala nga pakigbisog. Pero medyo na kwanta ba nga ang iyang patayang lawas kay naapil sa sengkwentro, di po na ito makuano, although with due fairness sa tanan, ang ginikanan mga kaigalaan miingon nga dili na nila i-claim kanang maong patay lawas. Medyo nasubo sa tanong nga ang ginikanan inana. Pero at kasabot mahigala sa ginikanan nga side sa dugna unsang hitabua. Muna hindi ay later gan as ginikanan ato ning basahon sa ako mga higala kadali. Kini maong nga later. No? Unsay mga rason. Di ba anak ni mo nang naan namatay? Unya, di na niya kuhaon. Dili na nila kuhaon mga kaigsunan. Well, in fairness, ginikanan doon na po sila yung mga rason siguro. At o siguro ang hatagag pagtagad po, basit o gang karapatan Cebu. Si Dines Abarinto siguro na ikin, masing maka-apil, makahatag siya sa anxiety sa ane. Kung sa ilang mga plano, no? Unang sa hitabuan, hindi ba sila mo investigate mo himo ang inquiry ang karapatan Central Visayas sa ane? ato sa inabion ang kapitan sa Capitol site, kay murag siya mo igitugyanan sa pamilya na lang, anak na lang ng patayang lawas, dili na nila i-claim. Pustilan mga higala. Karun totod, at iba na yun, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:45 na.
11: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
12: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Kining corned beef na lang usab, okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Di man sa'yo pang okay ra.
13: Pero,
14: sa start,

0: diet and exercise, nakabudyot ka! Star Noodle Needs Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang poduguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho, labinag, magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gimbuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulo hangtod sa lima ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
4: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
11: Sa opisina, pirmi bakang nagatubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tanod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, mataga daw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblots Street, Tagbilaran City, text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
18: We are World Connect, your visa to a better future.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Unsa pay gihulat ninyo? Panitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
22: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Newsep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas modaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya ug pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newsep Z Plus Forte. Mag Newsep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:53 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
2: Okay, atong hatagag pagtagad may galas tunduga mga isgutanan karon o kining portion atong galato may galas sa Seed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri. Mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
23: Straight to the point.
2: Okay, atong nga balikan mga kaigsunan. So, ni atong Sabado di ay nga dito Miss Negros. Doon na dapat mahigala inkwintro sa Negros Occidental. Particularly, kanang kawayan, Negros Occidental. Layo-layo na yung kawayan sa Tubuso, day. Layo na. Dako mo kanang Negros mahigala, pati dako at ang awa ko ng mapa mga kahigalaan sa Negros. Dako ay. Dako pong kabukilan dito. So, maortaon ni mahigala ang nangahitabo. Gipangsud na nila ni Kwan. Matod pasto na ko ang report, nagbakbakan ko dito mga sukin tigpaminaw. O niya, muna na matay ni Mahigalang. Lima day ka mga NPA ni namatay day. Alleged sa member sa New People's Army. At ito kunong ikuan ng mapa. Kata ko nung mapahaday sa Negros. Okay. Okay, ganito sa unahan. Kung ano, Occidental, Oriental ng Spikas. Kining Dumaguete, Oriental. O kanakon, daku abitaw ni Negros niya, kabukiran Mahigala ba? So, muna ang pagdana sa mga pateng lawas in town. O niya, dunay kuan. Katupabitaw sa April 19, doon ay nangamatay. Doon na po yung mga estudyante ito nangamatay. O, muna ang mapa sa Negros, mga kaigalaan. Asa man napita ni names? Pwede ba nimbutang checkmark ang kuan, kawayan? Negros Occidental? O kang gihol ngan, butangin ko na kuan, kaya ba si dool-dool na dito names? Kay makiglaag man to sa pulaw ro nga to sa Occidental. Daghan siya mga listeners dito sa Occidental pod. Ha? Kasama ang pulaw ro. Okay. So, mauna yung mahigala, no? Okay. So, karon ang nahitabo mga kaigalaan, nagkabakbakan dito na itong Sabado, napatay matod pa ng lima ka mga member sa New People's Army. Sa likod na din ang gabahin. Indekin? Sa likod na gabahin. Okay. O gunya, usamanggod sa napatay taga diri sa ato sa Cebu. Particularly diri sa Capitol Site mismo, silingan nato o barangay. Naman mis barangay, Capitol Site. Atong silingan. Nahibawaan nga kini si Vince Francis Dingding. Usa kini ka estudyante kanadto sa University of the Philippines o siya student leader. Amot ka ilabakas buhi kian eh. Kini maong na-appeal mahigala sa inkwentro. So karon di panghipos ng mga patayng lawas, lima mas na kabuok, ang iyang lawas na nahabilin. Dito sa punilarya. Ako na subo lang ko bang pamalandungon nga, di gilalim, no? Kay kanang ginikanan ba? Nagsabot sa taha, namang yung letters ginikanan, akong basahon ang letters ginikanan. Pero dili basta-basta na ang ginikanan nga, di na kamutan aos katapos ang higayon sa imong anak. Di na lalim, sad. Pero nga no, yung kaha, sumuni ang letters ginikanan, o, akong basahon, mga sukid di paminaw. Labot ining dili na nila i-claim, kanang maong patayang lawas. Matod pa mahigala, kining handwritten kini, asaman day, dong names, at ipakita itong handwritten letter sa ginikanan. Na itong handwritten lang, itong handwritten lang ipakita dong names. Ako lang

0: letter nga mogi original nga gipada sa iyang ginikanan. May ipakita diri sa atong screen kasamang ni Muel. Okay. Sige. Nanakana-kana o. Money. Okay, money mga kagilaan. Ang nakasuwat. To whom it may concern. Matod pa. Our family has been aware of my son's passing last May 16, Vince Francis Dingding. Ang among pamilya sa Binisaya pa, nahibaw na may labot sa akong anak nga namatay ni adtong Mayo 16 nga si Vince Francis Dingding. Circumstances revolving around his passing have caused so much distress. Our family, especially my wife, currently battling colon cancer and currently under a lot of stress, to which we were strongly recommended to avoid in order to promote further healing and recovery. Sabi ni Saya pa mga sukid ting paminaw, ang sirkumstansya sa kamatayon sa among, sa kamatayon ining bataa, ha? Sa ang sirkumstansya sa iyang kamatayon, makahatag ka na mo og tumang kaguol sa pamilya, ilabi na sa akong asawa, nga sa pagkakaroon ng limbasog, labot sa iyang colon cancer, o sa pagkakaroon, ana ay daghang mga stress, nga diin kami girekomendar, nga among likayan, aron nga pag-promote further healing and recovery, aron nga maayos siya, o makarecover. Mabitaw na ka ng sakit na cancer, dahil di ka may pa-stress, ana. Kaya ka na kung ma-stress ka, na naa ka ng cancer mo, pas-pas na mahigalag ka kung lalim. So, kasabot salita sa ginikanan ni Dekin, manimbang-timbang sila day, namatay naman nilang anak. Kung dadon pa nilang patayang lawas, basig makahatag pagdugang stress. No? Unya, delikado kayo. Kaya na amanay colon cancer ni. Matod pa sa letter, with this, we humbly ask your good office that any matters, transactions, or questions regarding his death be coordinated directly with our honorable barangay captain, Cap Kelly Quijada, for proper assistance. Sabi ni Saya, patungod ini, mapaubsanon kaming nihangyo sa inyong buhatan nga ang tanang transaksyon, tanan pangutana, may labot sa iyang kamatayon, i-coordinate lang dito sa among honorable nga barangay kapitan nga si Kelly Quijada alang sa proper nga assistance. This humble request would greatly help lessen the burden on our family this difficult time and to ensure that all concerns are properly addressed through appropriate local authority. So kining mao kunong kining maong hangyo, kining among humble mapaubsanong hangyo, makatabang kini nga ma-lessen ang ilang nga maugaan ang gibugaton sa ilang pamilya niining subo, niining lisod nga panahon o ang pag-insure nga ang tanang mga concerns ma-address mga higala sa appropriate local authority. Morning. Nyagi, thank you for your understanding. Respectfully, ang parents ni Pirma, mga sukintig paminaw. Na dunay PS, we decided that we will no longer claim his remains in Negros Occidental. Kasubong pamalandungon, mga sukintig paminaw. Subong pamalandungon nga ang ginikanan, dili na mo claim sa patayang lawas sa ilang anak.
1: Straight to the point!
0: Na, kuhan ko dahi kayong uban magod, inay claim magunin ani, pero kaniya dili na. Mauligi, tungod po lagi kay doon na po'y sakit di ay nga cancer, colon cancer. Ang asawa. So, kumusta na magkaroon iyang patayang lawas? Nga ang iyang patayang lawas na malay nahabilin. At ang tawagon ko na si Kapitan Kwanday, si Kapitan Kwanlasa, niya ato isunod si Dennis Abarintos sa Karapatan, basin og doon na sila'y mahatag na dugang info na to, or unsay kalaki ani, no? Di ba mo imbisigar sila aning hitabua? Pero ato sa tawagon ko dalis Kapitan Cap Kelly Quijada dalis itong Kapitulo Site, atong kapitan eh, tawag ko na ito, gadali, ha, sabay, pag hinumdum na sa tagadali,

0: Ibalik lang na to, atong sabuton sa kapitan. O si Dennis Abarintos, kapatan, karapatan. Ato sa sigurong pasultion kung unsay kalaki aniron. No? Kung sikat ning bataa diri sa University of the Philippines, UP Cebu. Kaya usama ni sa mga student leaders. Pero nasubo taba nga, muna nadangatan niya, unya di na sa kuhaon sa iyang ginikanan. Pagka, paitas, ano? Dili malalim. But with due respect, with all due fairness, doon ay mga katalungan sad, mga kagalaan. Kining bataa, ni Saka sa bukid, doon na po sa iyang kagalingon, mahigalang krusada, at wala sang girespitaran, mga sukid ni Kuaminaw. Pero karon namatay naman. Apan medyo, na kuan lang sa tagamay nga nainani mga higala. Standby ha, humalamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 9:03 na.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: Our World Connect, your visa to a better future.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Bye!

0: Maybach para sa kalikon sa ani na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na yung mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmeña Boulevard, alang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na mahigala alas 9:09 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Kini nga portion na kagilantod ganito sa DTX 500, taas mga presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakalason, nga nung nagka-hypertension ka o itawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pa gani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Busa ayon naghulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenging gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
6: Straight to the point.
5: Okay, ato na nakontak mahigala si Kapitan Kaylee Quijada, atong hatagag pagtagad lubuntaga mahigala. Para ato sa siya mahinabi makahigalaan ni ining maong sitwasyon mga sukintig paminaw.
7: Lahat ng tanong, straight to the point.
5: Kapitan Kaylee Quijada, good morning, Cap. Live taron sa DYHP, RMN Cebu o IFM.
8: Yes, attorney. Good morning. Good morning, tanan. Naminaw.
5: Cap, ikaw mo'y gitahasan sa pamilya nga ikaw nalay mo coordinate aning kamatayon ni ining Osaka imong constituente din sa Capitol site nga si Vince Francis Dingding. Kumusta man, Cap?
8: Yes. Actually, attorney, gahapon medyo na nami klarong padulngan ani no, nga isyo.
5: Mm-hmm.
8: Kay kanigong bata, attorney. Para makuha ninyo ang record ani 2018 paninawagtang sa among lugar.
5: Aha.
8: Okay, estudyante man siya sa una sa Argao katong sa science class gani.
5: Oh.
8: O niya pag high school pagka kuan niya pagkalis sa UP siya. So kuan Japan siya kanang scholar gyud. Niya aktibo gyud noon siya sa kanang kuan ba mga kalihukan. Now ang problema attorney mao lagi na nawagtang si atong 2018 kami diring mga kuan mga silingan tuo lang sad ming nilarga. O kay ang kuan sa pamilya medyo kuan sad ba wala ni istorya diyan sa problema. Now naigking lang ni atong hitabua nga naininingaring mga taga AFP sa barangay. O ni tungod sa UK's buntag ni ngato gingari sa atong balay kay ang balay na mo diri raman duol raman ta sa inyong kwan
5: station
8: station
5: silingan naman ta kap
8: na oh silingan ra gyud ta attorney sili na tay common friend engineer Pilapil so mo ni attorney no ang status ron two aron ang patayng lawas sa Kawayan no tinuod na ka na nga letter kuha na authentic na ang ginikanan yun mismo ana maoy ni Hangyo nga kami ako na maoy manubag kay tungod lagi sa sitwasyon nga naatawi sakit ang iyang asawa
5: subo so, pamanandungon
8: yes attorney mismo ang EFP na ningkabot yun unta nga makuha na masettle ba ang issue kay first time niya lang nahitabo nga nai-encounter nga nai-pamilyang ibalibad pagdawat sa kuhan patayng lawas.
5: Oo, no? Stilan.
8: First time yun ko, no? First time nila.
5: Krabiha, no?
8: Oo. So, Moni, ang kuan ron attorney, na butang manggod nga murag na himong sumsuman gani both parties.
5: Oo.
8: Okay, ang kuan ko, no? Mga grupo ani, na ikuan sa, sigun sa mga info sa nadawat na mo, nga tuwa na sa nga to, nagtapok ba sa Kawayan?
5: Mm-hmm.
8: Oo. So, Moni, attorney, no? Gahapon, na-confirm na mo nga ngato lang yung ipalubong kay ang hangyo yung tas AFP dadoon man dire.
5: Okay.
8: Pero sad to say, kuhan mo good, ang case ani, naabot na magod sa PNP.
5: Mm-mm.
8: Now, ang PNP, kinahanglan yun nga kanang naimuklaim na tong immediate family.
5: Mm.
8: Now, ang kanigong pamilya, attorney, kani si Francis, tunga-tunga ni within the siblings.
5: Okay.
8: Ang maguwang ani, babae niya na nasa, kuhan pa, pamilya, ay anak so di sad kabiyahe ang manghod sa dani ba o pay pag college
5: kunya
8: ang papa unta kuan unta mao'y nasabot-sabutan ba nga mao pero pomgoy naggam sa inahan
5: so wa gyud mag pila dai sa kabug igsuon kap
8: tulo ra attorney
5: tulo so natunga-tunga dai siya no
8: oh kani si Francis attorney
5: unsa mang graduhan na ang manghod
8: murag first year college pa
5: diha pod sa UP
8: CTU sa akong naibaw-an
5: okay. So, kisa may naka-coordinate ni mo dito sa Kawayan?
8: Actually, ito ni ang AFP, 3 days namin nagsigig ka ng meeting dito sa Barangay Hall.
5: Mm.
8: Hapit na lang tibok kadlaw may magsigig negotiate. O niya, maulagi, tungod nga police matters na ni siya, ni Sodzad ang PNP. So, gahapon, may ganit na sa tay bagong station commander sa station 2. O niya, ni direct contact siya sa station commander sa Kawayan.
5: Okay.
8: Itong nagsigimig hinang UI nga kumada, kung mahimo, nga i-video call lang ba?
5: Oo, oo.
8: Kaya ang problema, good attorney, ang kanimanggong kamatayon aning Francis, kalit ba?
5: Oo, oo.
8: Pero, long term ang issue, kay tungod 2018 pa siya nawagtang.
5: Hmm.
8: Now, ang gusto sa PNP ang pag-identify positively kung si Francis bagay na ang naas, kuhan patayang lawas na aros punerarya.
5: So wala pa na ingon niya kuan jud, wala pa na ingon niya final DI nga formal og final declaration nga kining patay si Francis.
8: Actually gahapon attorney, mao na na proba ng atong request nga i-video call lang.
5: Okay.
8: Onya positively identified jud sa parents.
5: Okay.
8: Identified jud. Pero so mao lagi. Prior sa kuan nakahisgot taon ang kanang ginikanan kay dito man mi with the presence of the PNP and AFP sa ilang balay.
5: Mm-hmm.
8: Naghisgot taon makaila pa ba ka taon unsa kay kausaban sa walok tuig nilang wa sila kita silang anak. Nya nisod sa kuan ba siyempre naas kabukiran unsa na kay physical kuan appearance niya ba? Motong among gingnan nga isip ginikanan murag naagyoy ka ng lukso ganis dugo.
5: Oo, mao gyud.
8: Motong among gihisgotan sa nga unsay mga kanang mga uwat or unsa?
5: Mm.
8: Or kanang kanabang unsay tawag na kanang
5: mga birthmarks nana.
8: Oh, birthmarks. Yes. So, wa man dani birthmarks unya natoy gisulti siya nga naay kanang uwat. So moto gi-confirm kay pagkita nila medyo ni kuan naman gud kanang gimikapa na. Actually gi-kuan gyud sa atong kuan. Atong AFP o sa PNP, gipahimutang yun, naslungon o niya gisininaan na.
5: So, niya, nabalasamaan na ni? No?
8: Possibly, attorney. Yes, possibly.
5: Oh, sa ito pa, Kap, no? Kanang makuan bitaw ta sa story bitaw ni Kap ba? At least, makuan bitaw itong kuan, ipod lalim ni, kamu mismo sa barangay, nagtuumong nilarga na ni, tingali o kuan
8: po. Yes, attorney, kay IT, manggo ni siya, niya, murag sa among naibawan, naata ni papers na para Japan.
5: Oh, kay, butanta, gradual kay UP, niya, IT ka, so, most likely, katrabaho kag mga kuan na, di ba kalisod man nalbaho ana. So nagtuo mo nga nalbaho na ni, nagtuo na mga tuan na dito sa laing kuan.
8: Yes, attorney. Sa amo ang mga silingan ha, kay kani mga 200 meters sa mong balay. Unya, kanisang iyang mama, ako sa ning staff sa barangay. Paglingkod na ko sa karon na administration.
5: Ay, mauba?
8: At ni staff ni nako. O, niya, maulagi, nakahisgot-hisgot mi. Di man sugod kayo ko kanang kuti-kuti baon sa ilang kuan. Pero, dili mo pagkuan na ito ni, lumad yun ming taga diri kapitol. Unya, kanigon ilang pamilya, mama pa ni iyang mama, Lula Silvia ni Francis. Ang kuan nila ito ni, simbahan. Simbahan. Active din sa simbahan pamilya. Actually, gabi eh, nagpamisa gani kay kanhi sa Kristan man sa Capitol Parish.
5: Uy, sus, ginoo ko.
8: Oo.
5: Kining-ginig.
8: So, mo na gabi ang mga kauban niyang mga sa Kristan, nagpamisa dari, daasad silang father, dari, ang katong iyang mga grupo nga napari na.
5: Still, ano?
8: Mo lang gisecure ang area, kay di may gusto masulag media, kay di, kay may gunahan bang makuhan ganito ang ginikanan.
5: Bitaw, bitaw, o. Oh. Sabot sa sabta mo nang, kami bitaw, tawag na minimo, kay basing mas stress bitaw ginikanan, doon may kulon cancel din ni Cap, kining mama din niya, no?
8: Actually, ito din, ang kaning ang ginikanan unta, atong Wednesday, tani siya upirahag balik, kay na kulon, kanang cancer-free na siya, puti kaning lipaya na mo, kaya kung tagpasudlog balik, pero after sa operation, pero mo lagi ni sugat na ning isyo sa iyang anak.
5: Sus, ginoo.
8: Ang akong gingnan nga na-stress na sa kagbalik, dahil so paningkamot yun.
5: Paita.
8: Okay, na-chemo man siya, muna kong gipa medical leave.
5: So, in fairness sa ginikanan, para ni mo, ikabagin na kaila, in fairness sa ginikanan, kasabot na sa gyo ka nga nga nung inana ilang desisyon. Nga dito na sa buklaim na.
8: Maulagi ito ni offer kami nga kaming LGU, pero maulagi ako sa, ako personally, hesitant sa kumuat to, kaya kibawa man ka nga ang kanang area ron, nga gigikuan man, personal nung grata man ang atong mga kanang tuaspikas, i-declare Manila. So, bawa na medyo init ko nga lugar ba?
5: Oo.
8: So, ang naasag yun sa PNP, pagsturya na mo, kinahanglan close skin, second degree, mo igigikuan. Unya, naunta to'y nisugot nga igsuon sa papa, pero sa to say ni kuan sa taong mga anak, tungkol lagi sa safety concerns ba?
5: Okay. So, panalitan og mo kuan, mo assist ang AFP or ang PNP, nga mapadalang na dire, ikargala na barko dire, nga tingali ang immediate family, dili na lang sila mo hatag og disinting lubong, basi na niyang mga uyuan, og ang immediate, ang mga parinti niya nga, willing nga mo kuan, mutabang.
8: Gahapon ato ni murag ni-decide na mag-itong ginikanan kay pagkuan nila, gi-video call sa PNP kuan, Soko, o niya mga investigator nga to, ni himo na mag-itong silang statement nga nagib ipalubong.
5: Ah, dito na lang sa Kawayan yun?
8: Yes, nga to sa Kawayan, ato ni.
5: Unya, way, mga parinti mo tambong ining lubong?
8: Murag wala gid, ato ni.
5: Oho. Kaya ato, panalitan o mo, ingon ang AFP mo, tabang sila nga, masif lang ng pating lawas din eh, baysa dili na lang iuli sa ilang ginikanan para dili mas stress, at to lang siguro sa uyuan o kinsay pa, kinsay mga parinti nga willing nga mo kuan, mo palubong.
8: O, basta na kuan na nito, mismo kami ato ni, sa side sa among barangay, nanawag man na ko sa atong DSWS, pakibaw na ko ni nga isyo, nangayo ko, kuan ba, kaning tambag, otong ni ni Consul Freeman Portia, maulagi i-coordinate na to ang DSWD sa Cebu o DSWD sa Negros. Possible kung na yung mga gasto. Kaya naamag, naatay bayranan nga 36,000.
5: Uh-huh.
8: Pero magpasalamat sa mga sa LGU Kawayan nga sila ni angkon sa bayranan.
5: Okay.
8: So, dili ko no angay mag-uol. Ang pag-travel sa director ni mo ay concern, pero maulagi, ni himom yung statement ang ginikanan nga to na lang yun.
5: Oo, ato po respetara na lang.
8: Reason out kung unsa gyud ito yung kanang ilang kuan, rason, pero ni kuan yun. Mabitaw na issue sa na kung katong written statement nila, attorney, kay gipalutaw masagod na to ang issue nga to sa Negros, yung ipakita sa ko nga, ipugos ko na mong ginikanan pagpasuwat yan na, wherein di na tinood. Ang kuan yun na, ginikanan yun na mismo. Ilagi ng kuan, ilagi ng kaugalingong kuan.
5: Ilagi ng kaugalingong kuan.
8: Yes. Wag yun bini kuan. Kaya ang AFP gusto yun ta, nga madadiri, nga ma-reunited sila for 8 years na taon hapit.
5: So, ang ginikanan ani, kamo mga silingan, walagwa lang ninyo, nito, umong nilarga ng asa dapit, ba't ang ginikanan ani, nakibawag sila nga, wa mo larga dito sa bukid ni siya, kaya doon na iyang kagalingong pakibisog saan?
8: Na, ay dakog possibility ato ni, murag nakakuha sila kay maulagi, makuhaan mo nila, makita nila ba nga murag ni active sa anak nga mga kanang ato ganing mga rallies dire.
5: Yung
8: gitambagan, medyo naman kuno naminaw nila.
5: Mausad. Why may coordinate ni mo nga grupo kap? Like, ilang mga kauban nga grupo ka na mag-rally dire, nga naluoy po niya, ilaning kauban, yun na, nga may pasalig nga kami nalay bahala anay muhatag og disinting lubong dadon lang na dire nya bisag atin na lang siguro sa kapilya ihaya nya kami may bahala sa pag kuan pag mga pangaji o gubantay na na why ni coordinate mo
8: so far attorney wala may ni dool pero mo lagi ni stickid sa baruganan sa ginikanan nga dilis lang gusto gani nga mahimo og kanang sawsawan ang isyu sa ilang anak una naka-decide sila nga ngato lang yun nga nihangyo gani sila nga during sa burial ipa video kay para mutan aw sad sila kay mao lagi di man ato malikayan attorney nga kaning isyu national man ino kay
5: emergency
8: man eh. So mao na ang kanang dilis lang gusto nga mapahimuslan ang kanang kamatayan silang anak og samot ba
5: kay ngato ani basin ang ginikanan napa sa state of denial sa pagkakaron tingali og abot og mga magka-recover sa mga masibugmahis lang may pwede rito gipalubong para mabisita na to especially nga I understand sa imong gisulti devoted Catholic ni sila in fact sa Christian man eh masig mabisita na niga adlaw sa mga patay magadagkot sila dito ina na ba basin og
8: yes attorney oh. Na-discuss gina na mo attorney tanan aspect amog yung gidiscuss sa ginikanan pero mao lagi mao nang mihimos lag official statement kay verbally mao gina ilang istorya mao sa na imong istorya.
5: Mm-hmm.
8: Eh gusto sa gyud nga ang atong kuan kaning gobyerno nga mao lagi madadire.
5: Mm-hmm.
8: Pero pag ingon nako nga kung unsay inyo kay nagstorya mi na attorney kami ra gyud way labot ang AFP ug PNP.
5: Mm-hmm.
8: Kami ra gyud ako ug ang duha ka ginikanan ni pagawas gyud sila sa ilang sentimento nga inanan lang dong magdong ra man na si ang iyang mama nako na ikuan lang palihog kay di mi gusto nga mahimong sawsawan ang isyu.
5: Mm-hmm.
8: Maybe ko no kung maulian siya tingay makuha ra nila later ang kanang patay ang kanang remains na ba nga bukog ron sa basta nilang hangyo lang makakuha sila death certificate o kanang during sa burial makakita sila nga i-video unya hangyo nila gapon sa gyud nga mark grave gyud kay at least maduaw nila kung puhon-puhon maulian na siya.
5: Mm-hmm. Kay kung safety reasons ay kuan god nya di madot nya linapay lang rason mas stress na no kay safety lang
8: possible, ang possible
5: oh kay katong yang mga uyuan panalitan di paminaw nako ang lungsod siguro sa Kawayan tingali ang area sa mga bukid-bukid mo ay delikado but sa lungsod nya considering naa ditong presence sa AFP o PNP tingali wala ba siguro kuyaw na
8: na discuss gina namo tanan attorney pero mao lagi ni himo gis lang official statement mo nang nagi written mo nang akong gingnan mas mayong gong written kaysa verbal.
5: Now, kung doon ay grupo niya, panalitan din nga, maingon nga, mag-coordinate niyo, although wak may ni-coordinate yun, ibutan ta lang, bayan muna, or kining karapatan, maingon nga, Kap, pwede kami nalang magkuha, anak, kung sa may imong huna-huna ka, Kap, imong ihatag?
8: Sa ako sang side, attorney, mananghid sa tagtungod, pero mo lagi, gahapon, murag sa 3 days na mong negotiation, mo to'y closure sa issue, kay sila mismo, pangutana nga to sa LGO, kay dito man gahapon, pag video call, LGO, PNP, AFP, gipangutana gid sila nga unsa man ibiyahe ni namo kay gi-create na ni.
5: Mm.
8: Kay actually gi-create na gid siya attorney. Kung nakakita mo sa social media, gi-create na gid siya mao
5: bitaw. Oh.
8: Nakagubdan nga to kay nahibong sila nga naay statement ang ginikanan nga ipalubong ra din na sa Kawayan pero nganong gi-create ko no.
5: Oh, kay ready for kanang tato.
8: Ipangandaman gito attorney kay ang gusto lagi sa atong gobyerno, sa atong side diri sa kuan gobyerno. Nga i-travel gyud kay gusto nila i-reunite balik ang pamilya.
5: Mm-hmm.
8: So unsa na magi statement og hugot man ang ilang baruganan nga oh. Mao na ngaton lang usa ipalubong.
5: Ang ginikanan ani niya Kap, considering nga imong staff gan ining asawa ani wa makasulti nimo og unsay pananghit ining bataa nga nawa siya sa ila?
8: Actually wa gyud ko nakapangutana bahin ana ni attorney ha kay mao lagi 8 years na unya last year lang ko video naka kuag storya nga ni anak ko ba nagtapok-tapok mi kay amo gong sitio ato ni namoy naami mga kaning GC ba kung naay butang to naay basura mo text man ko ganay basura o na ipagawas so inana may ka close dire so mo na last year naay naka hunghong nako kay dingita ko nga asan ba tong anak ni ko an motong naay ni ingon nga medyo tuwa na ko an sa pikas grupo ba tong nana ko ihin pero lisod masagot ako kung personalo na kung kuha ng ginikanan na medyo nana siya sakit pagkaibaw sa dako anang isyu ha.
5: Oh, ang kining iyang anak nga kamaguangan unta at least kituluman sila pero naminyo naman po murag lisod sa gayo murag tingali
8: wala man gusto nagpuyo na dari ang maguwang attorney naglain na ba?
5: Oh. Wala po na maguwang mayon nga kami lang palubongan ako manghod. Lahit may pamilya.
8: Or common po. Stand yun nila, attorney. Kay before ko ni Kuan, unsa man, stand ni ginikanan o sa pamilya, ni ingong yun pamilya.
5: O, kining iyang inahan in taon nga nag-suffer colon cancer, dugay na nil-suffer ka, pila na katuig?
8: Kuan lang yun, attorney. Last year lang eh. Pagkuha ginako, rani niya isip ko, ang paglingkod na to sa 2023, nasay complaints sa ako nga mao lagi nasay discharges ba.
5: Mm.
8: So mo na kay naamsa ko nagtrabaho ko sa unas perpetual. Ito akong gingan nga ipakuan lang ka na mo, kanang tanan atong mga paagi nga mga laboratory ka. So mo itong ipalaboratory na mo, attorney, dito nasakpan ang iyang gipamati taon.
5: Mm. So malagmit, katong bataa siguro, katong si Francis, gipipaw, santo nga imong mama ni doon ay colon cancer.
8: Bahina na attorney, di sa kong katubag. Kay murag ang communication, akong gipangutan ang amahan, wa magin sila communication na.
5: So for 8 years, wa sila communication?
8: Oh, ako ka nang gingnan nga sa kakuan ron kahit high tech cross panahon na yung mga social media, wa magin itawag ni mo. Ningo mga amahan, wala yun.
5: Mm. Sa una sa company, kay aktibo man sa simbahan, in fact, nasa Christian man sa diha sa imong barangay kap, dili ni aktibo sa youth, inana, mga organizations.
8: Wala, kay sa ako nabantayan ni bataan na ito, ni, nagdako ni kay naamang ko'y bikiri sa una. Makadungog lang ko sa tingo gani, mupalit sa abong tindahan.
5: Mm.
8: Kuan gani, murag lunar type siya ba? Ang iyarag yung kuan na ni, simbahan, kuilahan, balay.
5: Mm. Active bang kuno ni si Francis Dingding sa iyang Facebook page. So, malagmit.
8: Sad kay ko, amang ko nakuhan siyang page sa good attorney.
5: Mm. Mga taga-UP, mga iya mga kaila, mga classmates ba ka, wagin mo communicate ni mo sa dinha.
8: Sa unsang pasabot ni mo, karoon nga situation?
5: Oo. Nga kinikaroon ni situation ba nga, ato lang tabangan kap, or kamila'y bahala ni kap?
8: Wala, good attorney. Wala. Wala ini ko anak ko nga sa side sa ilang ko an wala.
5: Oho.
8: Kaya so, 3 days na good me. Ay, karoon, ika 4th day ro na mo nga kuan niya. Karoon sad na, sa ko'y bisita sa gato nga, murang makipaghisgot sa bahin ani nga issue. So, mo na akong kuanan, kay gabi, nananghid yung ko sa ginikanan, kay gahapon man na, medyo na na'y closure ba? Na-confirm na, na-confirm na gud nila through video nga mao gyud si mao tong patayng lawas to ang ato kay mao magi pangita sa PNP Soko. So ni decide magid sila nga ngadto na lang gyud na gi-videohan ganito during sa ilang pagkanang kuan nga final na magid inyong desisyon. Ni tingog mang yung both parents nga nganha na lang gyud ang lubong.
5: Okay, so kanus amang gikuno ang lubong na langkap?
8: Giprocess na gahapon sa hapon, I don't know kung karon, ugma, or unsa nga di, attorney. Basta ang ila, magpa-inform sila ang pamilya diri nga kung unsa man gani, kung ilubong na, magpa-kuan sila sa video. Murag na ito i-offer gani ang AFP nga mungari sila sa ilang residents para live yun, live nilang makuha ang kuan during sa burial.
5: Oo, kay panalitan ang sitwasyon na, doon na po in charge dito nga maoy masabot nga ikaw may mo video dito para man live dito
8: yes.
5: Ni.
8: Yes, attorney. Ang murag ang AFP side maoy ni kuan.
5: Mm. Sus Ginoo ko. Sige kap no, unsa may atong matambag ka nini or ma leksyon or imo mensahe sa mga kabatanunan o sa mga inani nga mga sitwasyon kap nga medyo makaluluoy man ang sitwasyon na. Sa imo mensahe sa atong mga listeners o katong mga namina na to, katong mga batanon karon, mga ginikanan karon nga naminaw.
8: Actually, ito ni, lisod masagyo, no, kung ato ni ikundina yung maayo, no, kay kanigong batana, makaingong lagi ta usahay nga ang kabrait di yun, kanaganing rason nga makadesisyon sakto pirmi, or makaingon ta ang kabrait makaingon ta desisyon og sayop.
5: Mm-hmm.
8: O inon, wamay perfectong tao. Pero mo lagi, kaning batana, nagsunod yun ni sa unsay naas Biblia kay sa Kristan God.
5: Mm-hmm.
8: Diba? So, dako, sa ila ganing grupo, nanay na pari.
5: Mm.
8: So, basically, kung sa kuan pa, doktrina pa sa simbahan, sakto siya.
5: Mm.
8: Unya, UP sad siya, so, gobyerno na gasto. Mawala ni, sad to say, mawala ni ang outcome. Gobyerno gasto niya, gobyerno na siya nakapatay.
5: No? Mm.
8: Eh, may nga man ta, encounter ni, gobyerno man.
5: Mm-hmm.
8: Ang ako, regulator ni, kada desisyon ron sa kabatanunan, labi na ron nga grabe kakuan sa atong social media gani. Kay tanaw na ko, may ginikanan mo tudlo para mabati ang kaugmaon sa atong anak. So, ang ako lang, respeto sa ginikanan, kinahanglan mo, tigbabaw yung karong panahon na, kay maulagi na, why ginikanan gustong maguna ang kamatayon sa anak.
5: Mm-hmm.
8: Nga sila pa'y muhipo sa ilang anak. Mm-hmm. Nga, ang pinakabati girong nahitabo, kay for 8 years, almost 8 years, wag yun nagka-reunite balik taon. Tugod lang nga issue.
5: Mm-mm. Sos Ginoo ko. Sige Kap, salamat kayo Kapitan Kelly Kihadas paghatag panahon na to dito sa DYHP o sa IFM.
8: Sige ato ni. May buntag sa nan.
5: May buntag.
9: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
5: Rajo Boy Nationwide. Okay, salamat. Mato si Kapitan Kelly Kihada, mga kaigalaan, sa atong kapitan dito sa Barangay Capital Site. Among kapitan to dito. Ah? Among kapitan dito sa among puyan, si Kapitan Dundon Bakulod. Good morning, Kap. Pero kanang kapitan na mo dito sa among opisina, si Kapitan Kelly Kihada, dito sa Capital Site. Mano to, atong hinabi, may gala, kisilingan man na to ni. Atong nangisgutan dito, uy, kisilingan man na to ni. Ah? Murod nga, kuha na lang ko ba, sa kadagang issues, kanto ganing sa 19 kabuk patay mga kagilan sa tubuso, wala lang ganing kayo ko maka hatag emphasis sa discussion ato. Pero karon silingan matunin na matay, ato lang isgutan yun eh. Yan mo nang sitabu ah. So karon akong tawagon si Dines Barinto sa Kalapatan, Cebu, basin og unsa ilang mga side sab ani, unsa ilang dugang nahibawaan ani, kay gusto to mahibawaan sa unsa background sab, nining Vince Francis Dingding, aktibo ni mga higala nga student leader, medyo naka-ilas buhay kaya ni sa UP, kini bata. Sayang sa ba? Nga, gradual siya diha, bright ni bata, pero namatay man hinoon ni Ron. Pero di ko makakuan po sa iyang krusada, ha? Unsa ni iyang mga baruganan, unsa ni iyang krusada, mahigala, doon na po siya ang kagalingong pakigbisog, nga, iya po na, di lang po na to siya ma-respetaran na po siya na to, na napita. Pero ang akong ikaluyan, kini sitwasyon sa iyang kamatayon, no? Muna yung nadangatan mga higala. Atong hinabion ang sa side sa Kalapatan, ba ilan ay makaila day, kumahon, no? Standby, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:33 na.
10: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Terry Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
21: Kaning gabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
20: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
21: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
22: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
20: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
23: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yung ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan ngayon. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibatid niya. Antog karo lang. Hindi na ko. Antog karo lang. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na biska.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken yung mga hipon grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang nawalan yung kate ko sa katawan sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Mami, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pagyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
9: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti.
10: Care time.
11: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
16: Atong attack na alas 9.42 na mahigalas naman uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
16: Kini nga portion makikilan hatod ka na to sa Sugar Roll. Daghan kalon ang mga dunay gipamati, dunay balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay herbal food supplement nga pala niyo, kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, doon ay kini A, B, C, D formula, A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine mo nang epektibo o makatabang mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation o iuman makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo'y mahimong hinungdan ni ining diabetes. Manang sama ka nato, kanunay matag-adlaw nag-Sugatrol.
15: Straight to the point.
16: Okay, mga kaigalaan, atong gikontak si Dennis Abarientos, ang head sa Kalapatan Central Visayas, pero di magin makontak. Doon na sila ilang statement na nga gihatag. Ako lang basahon kinimong statement, no? Kaya di man ito makontak si Dennis. Nangay tag number, pero nag-ring ang number, pero di na ito makontak. So sige lang, basinog na busy ba ka, oron sa hitabu, ah. Nana sila ilang statement, ako lang yung basahon. Ato lang i-flash their names. Kalapatan Central Visayas raised the alarm over the reported move of the AFP to claim and transport Dingding's remains under unclear circumstances. Matod pa. Sa Bisaya pa, ang Kalapatan Central Visayas ni isa og alarma labot sa gika-report nga lakang sa Armed Forces of the Philippines sa pag-claim o pag-transport ni ining patayng lawas ni Dingding ubos sa dili klaro nga circumstansya. Tabangi ko sa pagbinisaya ng uban ni Day. Matod pa din eh. Friends and paralegals of Vince Francis Dingding, who traveled to Kawayan to pay their last respects, report that Dingding's body is now being prepared for transport. So ang mga higala kuno o mga paralegals ni Vince Francis Dingding nga may biyahe padung sa Kawayan paghatag sa ilang katapusan nga respeto. May report nga kining patayng lawas ni Dingding gipreparar na alang sa pagbiyahe. Staff members of R&S funeral homes reportedly could not identify where the remains would be taken, stating that they were only instructed by AFP and police personnel to place the body inside a crate. Sabi ni Saya pa mahigala nga kiniday kuno mga trabahante sa R&S funeral homes gikataho nga dili maka sulti asa dapit ang patayng lawas dadon. Og miingon nga gi-instruksyonan lang sila sa AFP o sa mga police personnel sa pagbutang sa lawas sulod sa crate. In a handwritten letter signed by Dingding's parents, marikilang gi-question day ang kini mo handwritten letter, no? Sumuod ni mga sukitig paminaw ako kabasa ini mo ang kuanda karon pa. Salamat kay Inday Ken, ha. Ni provide sa ani kay atong gitawag si Dennis Abarientos di man makontak insa ni amay statement attorney. Ah, sige, ato lang basahon ning statement. Mato pa rin eh. In a handwritten signed by Dingding's parents, which the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict in NTF-ELCAC has made public, they stated that they would no longer claim Dingding's body with the understanding that Capitol Site Barangay Captain Kelly Quijada and the local government unit of Kawayan would facilitate their son's burial in Kawayan. Sa usa kuno ka sinuwat, kinamot nga suwat, nga gipirmahan sa ginikanan ni Dingding, din ang NTF ILCAC mipagawa sa publiko, miingon nga ang ginikanan dili na mo-claim sa patayng lawas ni Dingding with the understanding nga si Kapitan Kelly Quijada o ang local government unit sa Kawayan maunay mo facilitate sa paglubong dito sa Kawayan. It is important to note that this letter was written on the morning of May 18 during a visit by individuals who identified themselves as elements of the AFP Visayas Command to the family's residence. So ila dang i-question ni maong letter day. It is important to note, no? Nga kining maong letter nga gisuwat mahigala ni anang buntag sa Mayo 18 atul ni sa pagbisita ni ining pipila nga nagpaila sa ilang kaugalingon nga mga taga AFP Visayas Command didto sa pamilya sa panimalay sa pamilya. This development further underscores the need for transparency regarding the circumstances under which letter was written and the decision surrounding the handling of Dingding's remains. So, mo din mga sugid ni Paminaw, nga kining maong development, nag-underscore sa transparency. Matod pa, mahigala. The statements released by the NTF LCAC and Brigadier General Jason Humawan or the 302nd Infantry Brigade attempt to paint Dingding's death as a simple story of a lost son allegedly misled into armed struggle. Kini ko namang statement sa NTF LCAC o ni Brigadier General Jason Humawan sa 302nd Infantry Brigade nagsuway kini sa pagpintal nga kining kamatayon ni Dingding usa ka simple nga sugilanon sa usa ka anak nga nawala o nasaag into armed struggle. But beyond the carefully crafted narrative lies a more troubling reality. Apan luyo niini kuno mahigalang giayo gyud pag himo nga naratibo, dunay mga troubling reality. A family and community now being confronted with decisions and actions surrounding his remains that raise serious questions about transparency, dignity, and respect.
15: Straight to the point.
16: Matod pa mga sukintig paminaw, no? Sa Kalapatan Central Visayas. Oga matod pa mga kagalaan, if the NTF LCAC truly wishes to honor the grief of Dingding's family, ato siguro taga-agwan dong. Ako lang yung basahon, mahigala na tiwas ng iyang letter. Pero mo na yung mahigala ang mga pictures, no? Para dili mo maburingan din na. Mo na yung iyang letter. If the NTF LCAC truly wishes to honor the grief of Dingding's family, then it must stop turning his death into propaganda. Matod pa mahigala. Kung ang NTF LCAC tinuuray nga nag-wish paghatag o pasidungog sa kamatayon o sa kaguol sa pamilyang Dingding, din ilang hunungon ang paghimo nining maong kamatayon nga propaganda. So para nila dayday, kining sa kalapatan, katong 110 liter, propaganda to. No? So muna nga, gusto tara kong makuhan si Kapitan Kelly mo ini sulti nga authentic na nga letter kay gi-question sa na may gala nga propaganda. Di po na ito mahinabi ang ginikanan tungod kay molospital na sa tako tinuod manggaling doon na day cancer ni mga higala ng asawa in town. Okay, imama ni Ining Dingding. Matod pa, publicly framing him solely as a victim of movement erases his own convictions, his agency, and the social conditions that led many young people to take the pants they did. It is inconvenient to reduce his life into a cautionary tale while ignoring the deeper issues of injustice, poverty, militarization, and repression that continue to plague the communities. Respect for the dead means respecting the wishes, rights, and dignity of the family, not controlling the narrative around the body of a fallen individual for political messaging. So kining pagrespeto mahigala sa patay nga lawas, respeto ni sa hangyo, katungod o dignidad sa pamilya, dili ang pagkontrol sa istorya, sugilano, narrative around the body of a fallen individual for political messaging. So dili ko no political messaging mahigala, no? Dingding was more than a talking point in a counter-insurgency campaign. He was a human being whose memory deserves truth, dignity, and accountability.
15: Straight to the point.
16: Kalapatan Central Visayas calls on authorities to immediately disclose the intended destination of Dingding's body, respect the rights and wishes of the family, and end actions that further inflict pain and outrage on those mourning his death.
15: Straight to the point.
16: Matod pa mga higala, no? Kinini ang money ang hitabo mga sukintig pamilya. Sige ko no, basig ma kuan ato. Na ato siyang ma kuan. ma-interview si Sir Dennis Abarintos aron nga kuan. Sige, tumahinabi may galagdugang. Labot ining ilang statement na sa Kalapatan Central Visayas sa kamatayon mahigala ni ining Osaka student leader kaniadto sa University of the Philippines sa Cebu na si Vince Francis Dingding. Ato hinabi online si Kwan Dennis basi maka tubag sa nato naron, no? Dennis Abarintos mahigala ang head sa Kalapatan. Kini nga portion ito gano'n mga kagilan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, dun ay nagkadayang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa atong immune system. Dun ay kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced pharmaceutical company nga mao mahigalang Ergensen Herbal Products Trading. Gidistribute sa Belgian Marketing og FDA approved. Bisan sa bag-o nga karton og mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kini ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
15: Straight to the point.
16: Okay, mga kagilaan. Sige lang, no? Ato ninggi, kung anyway, nabasa na ito ning iyang kinini ang statement, pero mas mayo og nakontak naman ato ni si Dennis Abarintos og ato mahigalang mahinabi siya maoy head in Karapatan Central Visayas. So ato lang sa pangitaan pamaagi nga makahinabi na to, mas mayo yun mga higala para nga makuha na to po ang side sa iyang kwan. I understand amigo gini kaya ng Dennis, iyan ang amigo ni si Dingding, makasabot sa taba sa iyang story sa iyang kinabuhi mga sukit ng Paminaw, doon na sa iyang kaugalingong sugilanon, doon na sa iyang kaugalingon mahigala sa nga krusada nga iyang gisudlan mga kaigsuna.
15: Straight to the point.
16: Alas 9.55 na, ato lang sa i-turnover kadali itong kwarta day sa atong kuan, asa man to ang nana, na ay klase si Dennis Abarintos, nagtudlo siguro na siya. Okay, sige lang. Si kasamang Aida lang sa, man to si kasamang Aida, kay ang katunog patabang nato, labot mga higala sa kuan katubitang usa ka adlaw na patabang nato kay namatyan sila sa iyang pamilya duha gyud na namatay nakakuha-kuha man tag ginagmay mahigalang kantidad ato lang sang i-turnover unya dayon pila na may update nato day taga ikog update kuno sa atong kwarta nga nahipos para atong sa Naga pareha man ni Naga day no pareha Naga ni atong gitabangan Naga City ang usa inayaga Naga ang usa tuya Naga. Katong mga bata, tuya na gato. Katong usa inayagan kay gisod tong ilang panimalay, gipangdunggab tong duha ka mga kwan, namatay ng iyang bana o katong iyang anak. But ang asawa na ospital, daghang samad. No? Okay. Sige, are pa dool sa may... Are, dool sa mikropono. No? Atong tagag-pagtagad mga kagalaan. Niya, ni Aaron si Idna, diri ni sa atong sibianan, niya tumilabay Merkulis, o kumasayop na Aida. Merkulis ni siya na palingkuro na to. Lingkod lang sa Aida para nga ikaw lang ako patunulon sa kuan. Kaya ni ang hinabang, kadali. Ato lang sa plagingan kadali, kasamang names ha, kining sa atong action center. Okay lang ka names? Atong taga-agpagtagad mga kaigsunan gamay ha, ang atong paghatag sa og plaging ani kadali, no? Sa atong complaint at action center mga Sukintig Paminaw. Okay, gamay lang kayo mga higala ha. Alas 9.57 na.
10: Unsa na malang ang akong isuporta sa akong pamilya nga kalit man kong gitangtang sa trabaho?
17: Singuto ka ako ang akong gipatuog dedikasyon sa trabaho isip pagtutudlo. Apan sa usalang kapag pabilog, nawagtang ang akong tinigom tungod aning investment scam.
18: Nabanggaan kong pribadong sakyanan. Sa galastuhan sa akong pagpa-ospital, gisad sa aran lang ko, nga tabangan sa ospital bill o mga tambal. Apan karon, wa ko atimana sa nakabangga, magduha kabuwan na. Asa ko sumbong? Kinsay akong kadangpan?
19: Way mo daw daog kung way magpanaog daog. Kinsay madalipod ka rin mo sa higayon nga ikaw na biktima sa inustisya. Pangabuso, panaog daog sa mga tao nga malapasong ug malupigot.
20: DYHP in action!
19: Mga yangungo nga watag na sa gobyerno o mga reklamo nga wahatagig aksyon sa mga hingtungdang ahinsya.
20: DYHP in action!
19: Maghatag og kahigayunan sa pataghabig nga mapadangat ang reklamo o tubag sa mga personalidad o buhatan nga gireklamo.
20: DYHP in action! action.
19: Servisyo publiko ni Sincel.
20: DYHP in action.
19: Straight to the point.
16: Atong attack na alas 9:58 na. Ya sa atong sibianan may gatoning gitabangan ito milabay nga Miyerkules kay kini magong iyang anak o iyang bana namatay atol sa Mother's Day. Kasubong pamalandungon sa usa ka inahan may gala nga mao ni ang nisugat niya atol sa Mother's Day nga unta naa ang iyang pamilya kumpleto na ang iyang bana og iyang

0: Anitabo ni na ikatlong dito snaga, doon na siya yung usa ka anak mga kagalaan, dito sa diskuhan, gi, kuwane, giguyod ni pasayawon, niya itong suspect mga sukit ni Paminaw. Kato si Johnson Sidinyo, wa man musugot yung anak, wala musayaw, nasuko, motoy nagkaaway sila dito sa diskuhan. Pagkaaway mga sukit ni Paminaw, nabuwag man to sila dito, pero nag-atang kini si Johnson Sidinyo, giatangan di ay, kini si iyang anak mahigala, nga ginganla dyan, giatangan niya muli, hantod abot na lang mahigala gabiing, laom kagabion, hantod mahigala nga, nakadlaw na, wa pa man muli. Ang gihimo sa suspek nga si Johnson Sidinyo, gisod ang balay. Ang mga way labot mahigala sa away, ang amahan ni John nga natug, pertintuga, ang iyang igsuon mahigala nga si Dominic nga pwedeng katulog, o ang iyang mama mahigala nga si Edna, mo'y ipang dunggap dito sud. Sus, patay in taon mahigalan duha, oy. Patay mga kaigalaan ang amahan nga si Conrado Tapdasan, o ingoman si Dominic, patay. Kining asawa nga si Edna, na ospital ni kay Unsi Kabuk ang samad. Nabag-o lang sa nakagawa sa ospital, ang iyang bana o iyang anak, gihaya ron, naa makaigalaan sa inayaga naga. Una nga tungon sa duha kabuok ang naakuan in taon, na disgrasya mo na nanawagan ta nga panabang sa itong mga kaigsunan. Nga dunay may nitabang mga kaigalaan. Nga nataiming mapul kagahapon, doon napoy lain na pong nangayag tabang at ulang nga pong gitabangan. So, karon naamtay na tigom gamay may higala atong kauban si kasamang Aida Tampo sa usa kaadlaw lang nato nga paghangyo sa kahanginan kay Merkulis man eh, niya pagkagahapon lahit naman sa tuntong hangyo. At is doon naging mga nitubag niya. Igo-igo po din ay Aida nga matabang nato nila kay pwedeng luuya masad sa ilang kahimtang taon. Pero ato na nang gitabangan sad sa uban natong pagpanawag no sa kinsay makatabang sab dito. Yes, Inday Aida?
1: Mayong buntag, Attorney Rufil, og sa atong mga sukindig paminaw. Sakto, Attorney Rufil, sa atong pagpanawagan, pilagi sa imong tuluman nun sa straight to the point na katigom taog 37,500 pesos, Attorney Rufil. O kining mga kantidad, makatabang-tabang yun ni og dako para sa pagpalubong sa iyang duha ka mga mahal sa kinabuhi nga ilubong na karong Domingo, Attorney Rufil, sa Naga City Public Cemetery. So, sakto yun nga, di matukib ang pagbangutan, ang gibati karon sa usa ka inahan o usa ka asawa nga si Edna Tapdasan, Attorney Rufil, maning silang taga-Purok, eskwelahan, Inayagan, City of Naga, sa gidangatan sa iyang sakop sa pamilya, ang iyang partner, iyang padre di pamilya o iyang anak, Attorney Rufil, nga pulos, equally ang pagbati, ang pagmahal, anaagyod, pero may giingon nga, na may gitapos man ang ilang kinabuhi sa wala gid ma gid makapaganda of course di man may mapangandaman labi na kay krimen
0: murder di man kana nang atog na lagi pangdunggab niya.
1: So karong buntaga, Attorney Rufil, ang atong pag turnover sa mga kantidad ang 37,500 pesos pero initially ni atong pag-anhin niya sa Miyerkules at ito na hatagan dayon og 2,000 yawat na lang mapamasahi o na pa i-proseso ilam nahikay ang mga papeles sa pagpalubong ni ini karong adlang Domingo.
0: So Edna, karong Domingo na ang lubong?
2: Maayong buntag.
0: May buntag, o.
2: May buntag, Attorney.
0: Oo. Unya, kinini ang unsa bang oras sa ilubong?
2: Alauna.
0: Alauna, dito po sa Naga.
2: Marasal.
0: Okay. Pila tanan imong anak?
2: Lima sila, upat na lang nabilin.
0: Okay, namatay man ang usa. Niya imba na po na kuan in taon. Unsa man imong trabaho dito?
2: Sa una, Attorney, manglabada ako.
0: Manglabada.
2: Ya, karong, kanili man ko kaslabada pa, kaya magpayo pa man ko sa akong samad.
0: Oh, pila tanan samad ni mo yun?
2: Gagmay ang uban, gagmay-gagmay.
1: Napadain nagian sa tinahian.
0: Napagitahi mo na ina, no?
1: Masayahang kamutin
2: taon. Nga, dayon din, he.
0: Ikuha na ang tahi.
2: Kana, wala pa.
0: Awa pa ko ang tahi.
2: Wala
0: ang,
2: pa.
0: Sus Ginoo ko. Agis kutsilyo na.
2: Oo, oh, agis sa kutsilyo. Laura, pero ang kinadagkuan dyan din sa luyo.
0: Sa luyo, oo.
2: May kinadagkuan.
0: Oo, biha, no?
2: Sagan ako sa kutsilyo ba?
0: May gini kay medyo kon sa kanu ka maratol, no?
2: Wa ko ratol ato kang akong gikuan ang kutsilyo makay dako man kaayo taas. Pangihaway gud og baboy.
0: Sus Ginoo ko.
2: Mao to nga wala ra kon hadlok.
0: Kasi trabaho day ning suspect inyo man silingan dito, no?
2: Ko ambot sa tarbal ko no magihaway mo sa baboy maganhaan ko sa babayan ba magihaw dito og baboy sa
1: hayan. So mangingihaw.
0: Ang kutsilyo day butcher day nga kutsilyo day gigamit.
2: Mao siguro to gigamit niya sa kutsilyo sa gihaw ba?

0: mag-ihaw sa agbaboy.
1: Mm. Sus Ginoo ko. Okay, sige, so kalon nakakuan lang tagamay sad, dantay nahipos gamay nga kantidad amo iton over nimo ha.
0: Oh, sige. So, ah, sige. Mga ko nimo salamat attorney Banyok nga nagidawat ko nimo diri sa DOHSP nga natatabangan ko. Magpasalamat lang sa ko atong nanghatag nga magpasalamat lang ko nila nga natabangan ko nila ang ginore magkuan nila, magbaos nila.
1: Why sa kaya
0: natabang nila nako.
1: Oo.
0: Daghang salamat attorney.
1: Sige. So sige dai atong i-turn over. Nya tungod kay kining maong kwarta gikan sa atong mga listeners. Nya dayon among gi-update gyud pila to na dawat. So among i-turn over nimo nga with transparency lang sad kay aron nya kadto silang mga igsuon nato nga nihatag kasabot sa sila nga ang kwarta ilang gihatag namo amo gyung gihatag nimo, no?
0: Dakong tabang na attorney. Salamat lang jud ko nila. Nga natabangan ko nila na ako'y makuan pa magamit gamit.
1: Okay, lubong nila ba karon Domingo, no?
0: Domingo ilubong.
1: Oo. Sige dai.
2: Sige. So atong iphon ni no Mrs. Edna para sa kasayuran sa mga tigpaminaw nga niagyod no ang maong katidad aton natigom ug amo i-turn over karon buntaga. So 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 pesos, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000 pesos, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 35,500 o katong 2,000 initial nga ito nahatag. Ang tanan ni total, kinatibukan ito ni Rufil o 37,500 pesos.
0: Salamat yun, attorney.
1: Why sa paya, no? O si kasamang Aida, nga itong kauban karon.
0: Salamat yun, ma'am.
1: Oo.
2: Why sa paya.
1: So na, ikaw na ibahala na ha?
0: Oo, sige.
1: Yung magkatabang-tabang lang sa dito yung taon po, sa imong kuan dito.
0: Dako na dyan yung tabang.
1: Oo, at least kuan lang. Nya ampo lang ta, nya natay tabang sa itong mga listeners. Mao man ang among kwan, kalainan lang namo sa DYHP kay ningad to me, nag-report me aning maong hitabo. So di lang kutob sa report da eda. Ang ato nga, no, to tabangunon na yun. So muna ang ato nang tabangan. O niya, empangadji, nakompleto na. Empangadji. Oh. So sige, so tuwa dito, luha kalungon in town, itapad lang sila?
0: Itapad, tas ana, raana, nya pa ana.
1: Oh.
0: Pero ito sa mo, wala na mo ibutan ito sa mo. Kaya payag man ito amo, di man sila masahod.
2: Oo, so naroon sa ugangan, bali side sa imuhag yung...
0: Oo, oh, mama niya. Mm-hmm. Mama sa akong bana. Naa sila dito gaya karon.
1: So sige dai.
0: Okay. Yes. Salamat, ma'am ha, Mama Aida.
2: Way sa payan.
0: Atong Banyog, salamat.
1: Way sa payan. O sa atong mga tigpaminaw.
0: O sa tigpaminaw nga katong nitabang nako, may salamat ninyo.
2: Atong ni Rufil, bisan pa man, og naa sa kahigwaos og sa ingon ani no, nga pagbangutan, pero ang iyang kasing-kasing punog-yapon sa pagpasalamat, nga bisan pa man sa mga pagsuway sa kinabuhi, apan, dagan kapon ang willing nga mutabang nga gipaaging nato diri sa DYHP. So sa makausap pa diri sa DYHP, magpasalamat sa atong tigpaminaw unya sa imong pagsalig pod kay ikoy ni Anhi Good personal diri sa atong sibianan para makapanawagan.
0: Tapon ni ari jugo ato kay manawagan jugo ba.
1: So kana nagpasabot nga niyakas kaguol duha gud kabuk nawa nimo imong bana ug imong anak, no? Pero niining kaguol nga imong gidangatan karon wa ka mag-inusara. Naay mga tao naa ang DYHP ug nga FM nga ni simpatiya nimo og ang ato mga listeners nga ni simpatiya daghan ang mga nagampo og ni simpatiya nimo og ngani ang uban ni hatag yod sa ilang grasya pagpaambit timaan kana, no? Daghan mga tao nga kininiyang ni hatag timaan nga apil sila nga nasakitan sa imong kasakit og apil sila nga ni simpatiya ni ining hitabo aron. Oh,
0: salamat yod attorney Banyok.
1: Okay.
2: Yes, Attorney Rufil. So, nagagika na lang din sa Complaint and Action Center o sa atong Servisyo Publiko. Segment Attorney Rufil, kini si Radio Man Aida Tampos. Mayong buntag. Dagan salamat ka na itong tayo.
1: Okay, sige. Salamat kay Aida o salamat Edna ha?
0: Salamat,
1: Attorney. Okay. Okay. O ito mga higala, no, ang atong gihatagan sa inyong itunol po na mo ang tabang din sa atong CBN. Kanini ang amo lang kuan yun. So, sa to ka programa na ko na tumilabay nga Merkulis. Pagkagahapon, lahit na po itong duha. Mga bata, mga tuyo at taon nga nahitabo itong mga kagilaan. Lagi muna nga, kuan giyon sa nya nawagan na sa taanig balik. Pila na may tong update dai sa mga bata nga aron nga ato lang sa mahatag sa ginikanan, no? Kini nga portion makakilan tud gadto sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailhan nga kadunay daghang mga toksin sa imong lawas, maon dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa bug insomnia, kanunay nga magsakit ang kaimong ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas aron maangkon ang imong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Straight to the point.
1: Katong sa duha ka mga bata, kagahapon iabot na detag 82,000 para sa duha ka bata. Okay. Ato lang sana siguro turnover na uba pohon dai, no? Ang maong kantidad niya do na toy daghang ni donate pero mo ni kagal kuno ang GCash ni Maris. Ano okay na ba? Asa kang Aida kay do na ni donate niya murag nasige sag tuplok di man gyud kuno mudawat, nigikapoy na kuno siya. Pero katong uban ingon nga sige lang at karon taod lang kay basin na busy lang, so na busy siguro to. Kami transparent lang diri mahigala nga kuan lang. Muna akong gi kuan kami sa DYHP nga na yung mga inani, mga police reports, mga balita uban. Atong gi balita, ba't di lang tayo kutos pagbalita? Kung doon nagi grabe nang inanglan, appeal po tayo mahigala nga muhimo o atong pamaagi sa pagtabang. Pero ano tayong uras kay? Ato na saan mahigalang isunod ang atong drama ron? Kung ako pasultiro ba rin kasamang Alan Gulit na Korda o Gati Priscilla Ragana. Shout out oh sa ato mahigalang mga taga DZXL RMN Manila team. Admin sila si Rigeline Dayot, si Lo Panganiban, Mitch Abila, and Jane Martin with our tour driver nga si Luvin Canillo o si Eugene Vinaro sa Amabe Travel and Tours. Okay, so salamat kayo ha sa inyong pag-aray dito sa atong suroy dito sa Sugbo at mga taga RMN Manila, mga Sukintig Paminaw. Good morning yung tanan diha. Naminaw sab karon ang mga staff sa opisina sa Canada Visa Processing Center diha sa Bonifacio District, Kasambagan, Cebu City. Si Jira Igay, taga Pinamungahan. Junmar, taga Bye Bye Lady. Oy, si Jackie Lo, taga Pardo. O si Carmela Cabusas, nga taga Pardo. Listener sa dinato, mga Sukintig Paminaw. Salamat sab Juju Abapo ha sa imong info nga gihatag ganamo ganina alang sa Osaka Police Report sab. Happy birthday, Jerome Yap! Oy! Okay, so happy birthday, Jerome! As kangilngiga din, Jerome, ha, nagsaulog sa iyang adlawang natauhan karon mga kaigsuunan. Okay. Unya, kanini ang... sige, gamay lang kayo, mga Sukintig Paminaw. Okay. Watay kong uras, may gala. Daghay na ingon ganina nga nindo itong imong kuanda, katong imong... jingle. Kato akong jingle mahigala, hinimo to sa atong listener puhon o makalugar ta mahigala o dunay kuan, ato ni siya mga kagala ang matawag na to mahigala ma-invite ni Resto Sibianan o baka doon natin okasyon tingali Idol Boyke atong imbitaron ang naghimo sa lyrics si Jade Paghubasan katong ato mahigalang jingle ha? Bati nyo ganina kaya patukal balik karon gihimo ano jingle ng atong straight to the point sa atong listener nga event organizer o planner nga si Jade Paghubasan o niya iya mahigala nga si Jamaica Marie Paghubasan ang event organizer o planner sab moni ang tag iya mahigala sa Cebu Best Weddings and Events Planner. Okay, good morning nyo sir o ma'am, o salamat kayo ha ato ning listener sa DYHP kanunay naminaw sa atong tulumanon o bahinungdan mahigala nga nagkumpos yung kanta makigilaan. Kining kantaha pala sa Straight to the Point na minaw ko. Askan, hindutang paminawon mga Sukintig Paminaw. So, salamat kayo. Nagkumpos yung kanta. Mga kaigalaan, jingle ni ato lang sa ipatukar mga Sukintig Paminaw. Salamat kayo. Mauna yung mahigala. Oh. Yeah!

0: Okay, salamat kayo no sa nagkumpo sa tumaong kwan mo tayang pag-describe sa tong programa. Salamat kayo. Iya gitong kwan la no. Nya pa salamat kong idol ay kusad na na ko nagkumpo sa kog kanta. O salamat kay ha sa atong straight to the point mga sukit di Guminaw. Salamat sab sa pag permit nga atong ma play on air kini maong jingle mga kagalaan. Pero wa na matay kong oras indekin. Ug man ta magtiwas mga kagalaan no. At ang sunod nga tulumanon kung ako pasulti o manay kasamang Alan Guliat na Korda ug ate Priscilla Raganas. Oga at ang isa may galaw niyang gabi ang sincerely ati Arlene alas 9 ngayon sa 10 ang tagnas kagabion o alas 10 ngayon sa 12 ang tuluman ng Straight to the Point Evening Edition o ba na kasamang Buen Alguno wa pa magkabalik sa kasamang Binji Tanghian at kasamang Buen ang mudumala may galaw mataga gabi. Standby mga kaigsunan sa sunod ng tuluman ng sangans kinitipukang puwersa sa DYHP RMN Cebu ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon dalaygo ng Diyos mayong buntag Pilipinas tatak RMN
1: not just number one simply dominant inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tata RMN all the way.
4: Loyal kami sa RMN.
3: Tatak RMN.
2: One radio network conquers all.
5: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
9: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
2: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, yun naman, Marie.
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
2: Yun sa man ninyo, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin na among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
3: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Purok 3, Buray, Paranas, Samar. Hunyo 21, Hinabaan, Barangay 1, Hinabaan, Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
5: Adto, upalit na mo.
6: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
11: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
12: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero wala'y new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sa kinan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
10: Itana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang Eyeberry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang Eyeberry, Tita?
13: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa Eyeberry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang Eyeberry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Makasama isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy ug magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy ug sa pagbag-bag-o nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig ug ipahuway ko lang una. Pero karon, mainam na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hi! Hello mga kasama. Kinigap po ninyong Kuya Jewel Benseco ban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. Og sa tanang mga kasama mga kaigsunan, awagon ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa Osaka Babay, nga nagpatago lang sa ngan nga tisi. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaygalaan ang atong matutampo si TC.

0: Kini akong problema, bahay ni sa kumbana, pagkalabad kita niya. Wa ko kasabot sa iyang gusto pa. Pero araw inyo kayo masabtan ang akong problema, no? Kung unsa, ingon mangod ini ang mga panghitabo. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Ni salig kong tanang mga panumpa, kay gibahal ko ikaw, nga wala'y sama. Kinsa siya, nganong nagluip ka. Kinsa siyang gimahal mong labaw pa kanako.
1: Unsay anak, kaniya nga wala ako.
2: Naunsa man ta ka, nagkatkanta ba ka nila, papansin ka sa mga tao, hindi mo agin ni tatawa.
0: Eh, nayabag ka, Triso?
2: Ha? Nayabag? Wa man. Pero ikaw, halata, ikaw nga, murag happy tayo ka, no?
0: Huh? Ay, murag nangita ni Gubo Tawhana, ay.
2: Ayaw lang sa dana, ano na, di. Halata, nasan kayo, nagkatkanta mong kuriha niya. Nanarapo, kunuhay kas bongbong, pero ang imong gisolob, mobo kay imong short, oy. Nya, sando pa ka. Nawar pa kay bra, bida. Pasig, di ka kabantay, ha? Nga matagak din na imong suso niya.
0: Huh? May tagak. May pariyasas imong itlog nga murag katagakon, permi.
3: Huh?
0: Ikaw, no? Huga kay kagunahuna, oy. Og mag-short ta, ngala di ay, ha? Ngila di ay tanawon. O sa may gusto ni mo, maghubo na lang ko.
2: Samot at isi.
0: Si Samot.
2: Samot ang maghubo ka. Unsa man taon kay? Ayaw ko nung kanang pagbinata ko nung di
0: ako magbinata. Ikaw may nagbinata, pataka ka lang tabi. Unsa man ay problema ni mo kung mag-short ko, ha?
2: Mutara kang ano?
1: Ngano lagi?
2: Nginaad gigang dalaw lagi.
0: Unsa man nagangilad ana? Uy! Ang uban lagi. Magtupis o manggani na. Ang uban magpanti na manggani.
2: Ah, ang uban man ha. Ikaw lahi man ka. Maayo ka kay lahi ka na. Oo. Huwag ka magtadaanan. Makita imo tuhod. Burtul ans kabayo?
3: Huh?
0: Ah, singan?
2: Napaypaani mo? Murag parehas gidakon sa imong bagtak.
3: Huh?
0: Suya ka lang.
2: Beda suya ko taon. Suya sa iyong mata. Og nibaw pala ka sa pinakabati nga tanaon. Abi ni magunsa, ha?
0: Unsa man kono?
2: Kaling imuwas yung paaw, tanawan ng mga uwat, ha? Murag pisong karaan, ha? Dagko kay sanaday, ha? Di ka ba uwawan ng pisong karaan?
3: Huh?
0: Ay, nawa yun ba yas inaha?
2: Nawa yun ko.
0: Nga no, ikaw, kanang paani mo, ginindutan ka? Bisag unsaong pa na ni mo bagnos o dahon sa panyawan, mumarka gihapon ang agis kagahapon.
2: Si agis kagahapon eh?
0: Kanagong uwas imong kurikong?
3: Huh?
0: Mga isip pa naway, uy, kapoy ni mo, kay utrusag ka.
2: Oo, bitaw, bitaw, tinuo na. Pero, hawa man taon ko pabadlong dahil kakita rin ka ng short-short ko, pero may mga kukarsunis. Unsa.
0: Uy, hanggaw ay pagbuot o mag-shorts ko, uy. Kay komportable kong mulihok-liho kung mag-short ko.
2: So, buddy, uy. Ay, kuing na nga. Dawa kang paibog na imong paa. Paibog ka, uy. Ano imong paa? Parehas gidakon sa imong bagtak, bida.
0: Animal, uy. Unsa man ang gaday gusto ni imong mahitabo? Tiraso, sulti ikaw, bin. Sulti
2: ikaw. Gusto ko makarsunis ka. Pag-ilis dito. Pag-uwald ka. Pag-ilis dito!
0: Wadyo ko kasabot inintaw, Hana. Nag-short ko, kadang limpyo makusbay. Di man ko makalihok-lihok o maayo kung magkaisunis ko. Pero unsa mang pagkaunsa ang agilain man hinuog sabot ining kanahan, mga paraway lalis o nag-ilis na lang ko. Unya?
4: Oh, asa ka tise.
0: Ay, nay, muato sa kong carbon, nay. Magpalikog pa na panihapo na to.
4: Mangumpra ka?
0: Ah, maingon-ingon, gid anak, nay. Daan na lang ni pangumpra kay lisod man. O sudan rin akong paliton sa dito.
4: Unya, mo ato na ka?
0: Yes, nay.
4: Oh, siguro ka?
0: Kay nga no, di ay, nay.
4: Pag-sure di ay. Ha? Mangarbon ka nga bubo kay kag-short kag-solob.
0: Nade, short nga taas, nay.
3: Huh?
4: Hello, moy. Pilosopo ba yan niya? Ingon ana na lang yun ka, mubo kayo kag-solobon. Magpanti na lang ka ka.
0: Ah, reklamo mang gani mo sa shorts, panty na ba hinuon?
4: Pag-ilis ito, pagka-uaw ka lang.
0: Naunsa naman yung taon mo, uy, nagparehas naman lang mo si Tereso, nay. Mga sensitive na kaayo mo, pasagdi lang kuno po ninyo.
4: Sa pasagdi? Ha? Unyag na nai-addict niya, nga makakita ni mo. Unyag maglain ang kabuhi. Ha? Malugusan ka. Unsao naman lang.
0: Ah, edi, wow!
3: Huh?

0: preterso. Diterso, preterso. Ikaw tanyo maka. Preterso. Ay, ikaw pre, ang sita na ni mga tong gobyerno ron, ha?
1: Bota di pre. Ako, libog yung berduha taon. Oh. Asa yun itong mga nagko kay krimen? Why not tagda? Pirmi lang ilihay-lihay ng mga nagko kay kurakot, ha? Pero kini hinung gamay kay krimen? Noo, maunam hinung gidagino taon nila, pastilan. Tinukul yun. Kini ato balaod, murag paran lang yun is mga pobre.
0: Bitaw eh. Na yung mga balaod nila nga murag para yun mga pobre. Nga sama na to. Gamay kawat. Preso na. Oh. Pero mga dinagko nga, di malita nga kwarta ang ipangkawat. Why na preso? Askang paita. Ang siguro na noon, mauni noon kining mga ginagmay nga kaso. Sama aning bag-on lang gipagawas nga kaning ilang gitawag nga ordinansa. Ah, bawal nga maglakaw-lakaw sa kasada nga maghukas. Pero nako, sige lagukas ka na gabi. Gawas gawas bay. Bawal magbidyoke alas 10 gabi. Bawal na nga maglakaw-lakaw sa mga minor de edad. Inig ka alas 10 gabi kay tuna na may curfew. Mga oh, nahinoy, ginagusgan ng mayo nila. Kanang lang kipagusgan ba? Hindi ka pwede.
1: Panghingusgan nilang mayo? Oh,
0: gapon, naginuminom may gawas kasi si paritan nyo. Kaya bitaw kita kita gabi, pre. Hapit may madakpi. Kaya bawal mo din na maginuminom sa daplis karsada. May gani, kaya nakasulbad. Ay, nakasulbad. Nakasulob din, nakasulob din, Miss Bay. Ha? Nakasulob din, Miss Bay. Kaya, kaya pa. Wala, please, so may baiteryo. Bito ba, bito pre?
2: Agay, tinuo na pre, oy. Oh. Makalago to sa'y. Katunyong dagko kay mga, dagko kay sa'a, wagi manubag, wagi patubag ha. Pero kininong ginagmay, ah, preso na yun. Pagkakidot niya.
0: Kidot, yun.
1: Kung hubo-hubo mo itong isgutan, ka nang maglakaw, maog yun ay paborito, ganahan kay Pedro Terrio, ani. Awag sa tingkahan mo, Pedro.
0: Tanyo.
1: Pedro Tanyo. Kaya sige mo lang niya gubuan yung design sa news to on na may mga
0: naros. Mo.
2: Ay.
1: Pre. Pero ako bitaw, ako bitaw. Pero, mabitaw to ka. Kakuha pag yung kag dito spray so tulok ka babae.
2: Pre.
1: Ay.
2: Supay tulong, pre.
1: Supay tulong.
2: Patungan mas tinuodin mo, ha?
1: Supay tulong, pre.
0: Supay lang.
1: Mabitaw ka na kaingol yung lisura ng sistema. Katong mga tulok ka babae sa paraiso. Kinsa po? Ila ka to?
2: Sa ka nang wali.
1: Subay lang tulong.
2: Subay lang tulong, pre.
1: Lisur yung kayro pang gobyerno. Abot lang.
0: Lord, pre.
2: Ay. Ahay,
1: paik. Ahay, bitaw.
2: Ahay.
1: Paik manok, nanik.
2: Kisa magkay makaluwas na to, ani?
1: Nanik?
2: Si nanik nung bukil?
0: Yang manok din si nanik.
1: Ay, kabala ka, pre. Ay, kung mag-presidente. Ako ang presidente. Ako ang mag-presidente. Ang hindabang, nanada yun. Karapagyo, out. Taliksik palang daan, wala. Bisa ginit-init pa. Ayuda, hatag na yun. Kasi bagyo pa doon.
2: Ayawards. Kuyawag ko na, pre.
1: Uguay, Pilipino, nga mga mata, ispas mo.
0: Nga naman, pre.
1: Indot kitong disaysan nyo si Pedro Tao.
2: Wala sa kusubay, studling.
1: Tagaan ako sila tanan. Uy, sila tanan.
0: Bata, pre.
1: Oh, adil. Tagaan ako sila panghimas mo. Udus biyabas ba? Sa usap. Tambal mo na si Masmo. Arway mga mata itong usmas mo.
2: Baka kidot mo, pre.
0: Uy. Wow, kalami.
1: Ah, waya. Ewan na. Tol, Edison tinay.
2: Usap na, pre.
0: Kailangan ko lang kasi na, no?
1: Kailangan
0: ko lang nagluk-doog sa ako ba?
1: Ano naman?
0: Nag-short.
1: O, nindot kesa. Tutukin yung mayo. Tutukin nyo.
0: Wow,
1: kanindot.
2: Dasugay pa,
0: magkabusok.
2: Busok eh, magkabusok ito eh.
1: O, lagi. Katuniyaka ni mo dito sa paraiso. Iyakan mo ganito sa kwarto.
2: Ayaw, pre. Kinay nag-record na yun. Sa amin yun. Sumbong niko na seksyon.
0: Natakan ko nito.
1: Ah, ano yung mga? Si Tisi, wala?

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 Hanias.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Aron ka, nakain na mo po yung ma'am. Kasi may kumusta mo yung hindi pa matinig aron.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Wala nga, kinalandyo ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kaso ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayaw gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Uy, na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
1: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay!
3: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo sir, bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo rin ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapo ng uma. Kanang hindi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang uwa ko kalibang.
8: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtok nga plema, afford pa!
10: Bayutrom Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Bayutrom Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Bayutrom Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
10: Bayutrom Herbal Capsule.
12: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko grayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
12: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: Hey, pre. Oh, liguna ang bayana, oh.
15: No.
14: Ha?
15: Na naman, pre.
14: Di yun daling manus, dili dam tumba na, dili matumba.
15: Dili daling matumba. Ano, gusto mo gano'n na, pre?
14: Ligong kay puntasyon. Na, ang pao. Muraguod, liguna na, we.
15: Day! Muraguod, liguod, naging mong tuho, day!
16: Ibog lang mo,
15: Pre, kabantay ka?
14: Oh, kabantay ko.
15: Kasi nabantay, ano mo, pre? Mura ginuguod ang tuho na nabaya na?
14: Ah, di, pre. Ako nabantay yan. Mura, ako ng asawa, pre.
15: Huh?
14: Ako ng asawa, pre. Si Tisi to!
15: Mabahadig asawa ni mo, pre.
14: Hingga, mura, guunog, pam!
15: Mura, magmodel.
14: Huh? Sa model, ha? Ika, pre.
7: Muli na imo asawa, pre.
14: Muli na nagodog tayil.
7: Ha? Urok tayil. Ha, pre, dili. Ay, manunood mga jokra.
15: Jokra to, eh. Ika, seryoso na kayo ka.
14: Ha, di, pre. Sige lang, okay lang. Nakapugong pa bang ko. Pero karutot, od. Nagdarabang sa kumpurti pa. Itigro mo doon, ha.
15: Bungkag, maigbus na tumangan. Bungkag, luyo.
7: Ha, binuang. Ay, binuang niya, pre.
15: Ay, hala. Manalimot mo, pre. Nalungag mo din kung ganun. Ako sa itong liyong, pre, ha?
14: Ayaw, harita ni Rimo, kalmong.
15: Madukot niya to, pre.
7: Ay, kako ni daan.
15: Pre.
7: Kako ni.
15: Pre.
7: Okay. Pre. Buang. Manglaba pa man ay ko, pre. Unya. Wa mto na ko ma bawaswasi basik mayaw-yawan ko sa akong commander pre ulay sa ko kadiyo
14: ani ay ayo na ani kadi waso dali inom na to pre waso tadi
7: basik
14: pre waso dai happy dali mauro dai pre.

0: Uy, naunsa ka man, Teryo. Uy, paghinay ko, no? Ha? Lupad ba sa espiritu tani mo? Unsa man, oy? Gimnong gilabba man ay mo pultahan. Unsa na kakita kagaway?
1: Nasti sinay.
0: Ringit ka kasi mong asawa?
1: Asa. Asa ko asawa na.
0: Oh. Misood man to kagaganinas niyong kwarto. Bago pa man tong abot gi ka ng umpra. Na, gi kapuin taon. Kapuin taon to glinukdos yang kinumpra. Imo malang ipasagdan, oy.
1: Ay, malibayan na eh. Malibayan na.
0: Ha? Nga naman? Oh, nay! Nara! Nay, bigaw sa sinyong kwarto. Nag-ilis sa dedeg short. Second act naman.
2: Ay, ka! Uli na di ay ka?
0: Oh, mupay pag-abot, ana.
2: Oh, nga na di ka dong. Kaiso ko din mugtunan away na ako. Suko ka?
1: Tulog! Lagot ko!
2: Yawan mo ko eh.
1: Yawan! Yawan ka!
0: Uy, noon sa kababida ni mo ay, manglupad ba sa atong espiritu ani, ay?
2: Noon sa dekadi ha, uy!
0: Eh, dong-dong, eh, suriha lang na ninyong kuandong ninyo duhagtarong dong, ha? Kalabang bugnaw ang pagkasulti
1: ba? Ah, di na yung budahag bugnaw, nai, kay bago huh? Mo rin ibukal!
0: Agoy, wana.
1: Nai, may mabasun to skwarto ka.
0: Kapit na kumakuyapit.
1: Ah, suri to skwarto, nai, kay nai, husayon, may anik, bayhala! Suri to!
0: Oo, oh, masood, God, masood, ay. Kuyawan man tayo ninyo, ay. Pagad na si Billian, ani.
2: Nga no, Deka. Mura mo kag si Incredible Hulk imong naong, oy. Ang naong rapod ni mo ang nidako. Naunsa, Deka?
1: Taan na kagunsa? Tungur din ni mo!
2: Naunsa ka nga naman? O sabay, nahimun akong sayop, ha?
1: Muta na, para pagiinan na baka di ko gusto mo sigal sul obrang huot kayo niyong short. Nayo! Purti yung spitting yung kain mo taon. Piit kayo. Tigo na mayo, tisi.
2: Unsa may wa na kaayo ini. Nga no, bati ng musulob og piting nga suit.
1: Si mayo.
2: Unsa lagi di na kaayo ani. Si balik-balik. Uy, unsa may dili na kaayo ini.
1: Tungod kay piti kay kag utot ana.
3: Huh?
2: Ano ka mo istorya? Hanggaw ka mong kahan?
1: Oh, naibaw ka ba? Ha, kay nauwaw ko sa imong kinahang, imong kanang inamaw, inamaw. Nauwaw kay ko anak, tige. Nauwaw ko sa imong inamaw!
2: Maunsa ka man, oy!

0: Pay, Marie. Maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
1: Nga naman, Marie.
0: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
1: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
0: Yun sa man ninyo, Marie.
1: Nag-uniface me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ra gyud gihapon. Di amo, Marie. Sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na. Nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
0: Uniface?
1: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napu ka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa uniface. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
1: Oh, dai feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa uniface.
2: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray Purok 3, Buray Paranas Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
3: Adto, upalit na mo!
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: XL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple coin, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahili gid ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dayon ko kawan nga kalusa Dios nga wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy batya nga kaantog karon lang din nako. Antog karon na ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
3: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
5: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
10: Pamantugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma dawat to. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng duha ka pad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
11: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
10: Oo. Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
11: Ah,
12: asin.
11: Okay.
10: Uh-huh.
11: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
10: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
11: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
12: Oo.
11: Oh.
10: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
11: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
10: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
9: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bilang

0: kawo man ka nga wa na kaunsa.
1: Kung kay gibugal-bugal lang sa ako mga kumpare, ha? Wa ka gabantay nga may agi ka sa akong imnan. Giing na pamagali ka nga, ha? Muram lagi ka guon og tuhod eh. Nya bitubag baga nga.
0: Suya lang ma.
1: Oh, usay dito.
0: Ay naade ka dito.
1: Ay naade ka dito. Oh. Ako'y nauwap. Siya ako!
0: Sapa di, ay nayabag ka man. Uy, wak makaunsa. Ah, ako ang mailang gikan sa wan.
1: Ay, mauna ikaw, wawa na. Gubida, gini mo, eh. Kan sa wan ka nila, sakitan ko! Mauna, ha? Bida, ayaw mo si Sulo, madang imuhang short ka.
0: Ay, kung yaw-yaw, ay, kata!
2: Ay,
0: ay,
2: sugod ang gubat sa Iran o sa US. Bida. Ay, paga na sa kanil si Bilian Ani. Paga na sa kanil.
1: O sa man, ligyo ka paturo ko? Panayon ko ka na mo pinaigat nga way angay, ha?
0: Hilaw na ay. Kung nasuya ka na ko nga magsigit kong shorts, pag short tag imo, nang makita po ng uwat si mong kagin.
1: Ano na? Bida, hagitong yung kanimo. Sige, hagita ko!
0: Adi ay, pwes hagitong taka. Sige, buhata kung sa'y gusto rin mo buhaton, bahala kas kinabuhi mo.
1: Ah, sige, gusto yun ka matrinding tang doha. Ha, gusto ka viral tang doha. Sige, we.
0: Huy, ngano ka, uy? Ngano ka? Ano kayo po ni Memo si Dina?
1: Adi kayo, na. Di kayo kinirang t-shirt ako. Hasta ko kasunis.
0: Kaunsa ka, uy. Huy, nayabag na mag-di ka.
1: Dahan ka kani. Pwes.
0: Nag-brief naman lang yung taong ka, uy.
1: Makita ni mo kung sa'yo akong buhaton, ha? Kung magpakauaw ka, magpakauaw sa'yo. Karun, wala ko si Dina. Ha? Wala po ko'y kasunis. Nag-brief na lang ko.
0: Kunya, asa ka man.
1: Pasos gawas!
0: Huh? Unsay nga na?
1: Nga, pabinawag unsay sultis mga tao makita sa akong kabuhatan. Nag-brief lang ko, ha? Tanaw na itong di baka makauwaw sa akong pagkabuhaton. Ha? Iguna yan, eh, makaanay mo gusto. Sa pagkauwaway mo lang kaanay na ito. Ikaw, mag-short kang mubo niya. Ako, mag-brief ko. At ito, tas gawas. Ako lang una. Diyan na ka!
0: Awa ka pa raw. Oh, nigawas kayo ay sinina. Nag-brief ra. Hoy, Tirso, balik din eh. Pagkauwaw lang yung ka, Tirso. Oy! Tirso! Tirso, balik din eh!
3: Oh! Hoy! Ayaw gaganda ako, pre! Nag-hubo kang way sinina.
0: Hala! Hala, si Tirso, gitakot sa polis! Patay! Tunala na yung magkukulinaran sa kabawa na maghukas na magawa sa karsada!
4: Ay! Kay tabang kay,
1: nakukunay! Dang Mayra! Mauna na! Sige, pabadlong pa!

problema kay nadakpan na hinuon ang akong bana kay naghubo man nga gawa sabay. Unya na pag giordinan sa DI nga bawal nga maghukas sa karsada ang mga lalaki. Unya siya kay naghubo man, naghukas, naghubo gyud, nagbrief na lang karon gipriso. Unya naa para ba kunoy multa? Pastilan taon, uy, unsaon kumali akong bana, uy. Sayop sa DI og mag-shorts ang babay? Unsa naman niyang utok, uy? Unsa manukan mo ang pasultihon? TC.

0: God, Lord.
1: Salamat, Lord. Mama Mary, God, salamat. Lord. Bam!
2: Hello, good afternoon. Ay, good morning.
1: Ay, good morning. Bam! Ay, bam, dogdo.
3: Oy, good morning sa...
1: Tulog ka po.
3: Ay, susa. Ay, good morning sa Kapitan Sartubod, San Fernando. Si Alil Canoy.
1: Ako'y kami siyo. Alil Canoy. Good morning, di mo diya. Sa tadal to, mga
3: amigo. O, si Galis Kaskiho. Papil ko nung Gali Kaskiho. O, si Ding Kaskiho.
1: Sige.
3: Ikon sa ganin, Dudong Kaskiho.
1: Dudong Kaskiho sa akoan.
3: Maulo na silang kaliwata
1: diya. O, diya sa ato ang Cordoba. Si Kusial Dudong Kaskiho. O, si Indailera Kaskiho. Ang atong Kusial ron sa Cordoba.

0: Ninyo tanan dia. O sa tanan na itong mga isunan sa Kabisaya ng Binaro. Good morning. At sa Jigjen!
1: Kuya Alan, ang masalamat to sa mga mama, sa mga papa, sa mga tito, sa mga tita, sa mga lolo, sa mga lola. Sa ilang pagpalit, sa Don Pepe Tablia, kay taas ang energy. Happy, happy, happy, pirmi ang mga bata. O niya, gawas pa na mga dagko sa napalit sad mo. Don Pepe Dark Chocolate. O niya, kunway lingaw ang baba, ugum-ugum sa Diamond Yema o Yema Special. Palit ka, nagpaka-paka ang tasty fish cracker ng Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy, Crunchy, Crunchy!
0: Okay, Ate Jin. Sorry. Sugo sa lawas. Kihon mo ko. Nihit ko. O niya, mga kaigsonan, mga bata, inom kita doon, Pepe Tablia. Kaya the best yun kay na to im nun. Padutay sa kuilahan, nindot kaya itong pamati, kondisyon kay ka. O niya, kung gutumon ka, maod lang mo ka ng Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Ugum-ugum sa OBMA Special o Diamond GMA Special kay the best kay na natong ugum-ugumon. Happy yun kay ka sa sa pag-adto ni mo sa Happy Mart, Waluna, Kulod, Tabunok, Magtan, kay dunay mga baratong palaliton, sulba ng krisis, karong panahon na. Unya, ang ato, ang lipay yung kay ni Kuli na to, kay dunay, do not sir us. Kilid sa Happy Mart, Magtan, pwede na nato dadun sa ato ang mga bata inig pauli. Unya, sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong JR Pipito, o gingon man si Dyson, Shane Pipito, siyang Bromids PH din ang trabaho na Bromids PH mga kaigsunan. Kana bang limpiuhan yung bahay kung wala na huwag yun mo higayon tungkol sa kabisin nyo, business din nyo, kung sa panadya. Ang Shane, Bromids PH, bako na yung limpio kang Dyson ng mga tao. O niya, ang ipag-inom ana nila ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Mauna yung the best kayo kanang said panyawan coffee mix. Mauna yung nindot yung kayo na itong imnon kay paningtod yung mawagtang ang ato ang kakapoy o malipay yuta kay kondisyon makita mahuman ang atong trabaho sa ato ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban labi na yun sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw din ang giserve sa ilang mga tao niya ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix dindot kay na sa opisina po ni Kutsual Lister Daan o ginikonsyal Frances Espares. Baog yun ay lahang ipanggamit niya. Kaping matapang nga kaya kang ipaglawan ang Sid Panyawan Coffee Mix. Ati Pres!
2: Okay, ogaw ko sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutas o sugar. Ingon man, kaya nabukul-bukul nato sa itong lawas. Ato ng imna ng Sepanyawan, Herbal Capsule kada adlaw. Katuloy sa usay ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom daan ng usay ka kapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Inipaniuto ni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon, una kamukaon sa mapaniuto. Mausap gyapon sa gabi eh, sa di pa kamukaon sa mapanihapon, inom na po daan o sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ugalang na ito na problema, aning kidney o guilty eye, ayaw na magkahadlok. Tungod kayo na ni makatambal ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usan na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Okay, salamat at impreso. Sa tarina ito, magkaisunan gamigamit sa itong number one nga plus kabisayan og Mindanao, bisag asa mo kung magdadamo aning ato ang said liniment oil. Wag yung problema, pamahol, panuot, panakit sa kalawasan. Kung pananglitan, bikugan ka ang ato ang bagtak, bugahi o gunsa panadiya. Unya atong dapi-dapi magsakit. Oy, pagbound, gin mo, mag-travel-travel, gin mo, pagbound, gin mo, ani ni nga to ang said liniment oil kay the best kay ni Nato Ea Plus. Muwag tang panot, pamaol, paragin sa kaluwasan, parikos, bins, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi, kung mga plus ta sa to ang said liniment oil nga anhara mapalit sa butika, di ba, Duin?
3: Tinuna! Sa butika rin kita makapalit, pero naargi Facebook page ang said marketing incorporated ang panyawan herbal. Ilalangit tayo ang panyawan herbal, rin niya makita ng tanan produkto dito sa seed marketing. Ang panyawan herbal capsule, kugun herbal capsule, seed element oil, o celebrity beauty soap, labi na ang panyawan coffee mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Ah, pag-Shopee na lang, kay Dritso pa sa inyong panibay. Bob!
4: Good morning! Ano nga ang mga users sa celebrity ko digby o di soap, no? Ang watingahan sila nga, usahay ko lang nga ito sa butika, wala na may stock, yung kusahay, dali kayo na mahurot, kinikabot, daghan kayong mamalit, no? So, pangunta na lang yun mo, naabas sila yung stock, ang dawa nining celebrity ko digby o di soap with glutathione and papaya extract. Inigamit na ito ng inim, pagpabilin kitang younger looking. Kutis artista, kutis para sila.
0: Maunin, mong gamit pa, kaya murag wadyo ka mo idaran.
4: Oh, hamis kaya kung panit. Dakula akong hupong, bitiis na isamad. Ayaw ko makalimutan sa butika lang mga paradili o fake ang inyong mapalit. O mas maayo nga magkita ninyo nga doon ang kanisil yung nakabutang siyang sudlanan, Tatak Seed Marketing. Ayaw kalimutan, libin ka ni mo diya, Brother Jumare Tormes o Sister Jenny Tormes, Lagundi, Oslo, Cebu, Sister Lisa Kunde, Mabagun, Hindang Leite, o ngayon sa kanin mo, Antonia Suegro, Matapay, Ilongos Leite. Sa inyo mga prayer meetings, legal daan, gamit ang Celebrity Kuchik Beauty Soap. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Unya, mga isuon, kita, nasayin kita nga kaning toxin, maugin mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells, importante ni kay tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Inig ka daot, hindi, ang kiwa na ni, ang cover of putos sa atong blood cells. Muy sticky, mulapot ang atong dugo, kung madaot na ang cover of putos sa ato ang blood cells. Mauni makaingon nga magkasakit, gito ano mga major nga magsakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa natong balatian, constipated ka, og ingon man kining ato ang kidney problem. Mauna nga kinanglan yung ka, muinomog GD Tox Plus Herbal Capsule kay usakini ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mawag makapaligon sa atong vital organs, aprobado sa FDA registration number FRH0715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa iyong kalawasan nga mga hinungdan sa iyong balatian, magroon ligon kanunay ang atong vital organs. Inom judam matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kining mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
2: Okay, ang sender ato karong adlaw.
0: Ato sender Ate Press.
2: TC.
0: Inday TC. Kani si TC Ate Press. Anaan, bukod siya anang mag-short-short taon siya kanang
5: maglakayahay ba?
0: Gusto kayahay niya. Masok ko lagi ang bana kay kanang klaro kuno kayong liki maglakaw kuno klaro liki nya
5: tambo kuno kay lambay dong
0: walang tambo kay lambay mura kuno takubo bang nga o nya naa pagyo kuno paa nga puno sa tag 50 pesos o 50 pesos 50 tabos nga mga katukaraang 50 tabos ba
5: nga
0: mga uwat-uwat usay na gali piso mo nang masuko ya bana bugal-bugal lang siya barkada at i-press mo na nga tarot nausab ang utok sa bana siya sa ighubo at i-press niya na may balaon na may balaon nga ang maghubo dakpon
2: dakop siya
0: oh dakop ang iyang bana nga sagda niya da may ra maunit ko sa all men sa baday ko nunang mag-short at i-press bam
2: dili pero gulyatam kitao nga dili mo mayin ugo sa isulti.
0: Bitaw.
2: Basta kay musulop si Ana, ganahan siya.
0: Oo, tinood na Ate Pris.
2: Why,
0: paki ba, no?
2: Mayingon lang nga, bahala mo mong tanaw.
0: Bahala mo diya. Tanaw mo, tanaw. Oh. Bahala mo, di mo tanaw na. Importante nga. Mauri akong gusto, mag-short ko.
2: Oo.
0: Oh. May pagbuot niya, gul. Bam!
5: Suya lang mo.
0: Kachot kayo, ha? Kay murag.
4: Niya ako yung pambit Ate Pris. No? Tanaw ni, paminaw ni mo, murag layo rin siya, no? Jeremias 29, verse 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyo maswagon, inay maalaot, ug paghatag kaninyo kagmaon nga inyong gipangandoy. Murag layo sa paminawon, ha? Pero kung imong itakli sa nahitabo, murag maapil ang imuhang kalihukan matag-adlaw. Kaya ngon madiri nga, alang sa inyong mga gipangandoy, dili ikadaot. Ari sa suglano na ti Pres, nadakpan siya kay nag-topless.
5: Naghubo.
4: Ang bana.
5: Kaya giya mag-iatbangan yung...
4: Kining balaura karon, no? Ako, tiguang naman ko, na ubos raman sa kay Kukibaw. Kanang nagbayral bito ito na ang laki, gidakop kay naghubo. Di ay gamasa yung taong siminto.
2: Bito.
4: Nagduwag basketball, naghubo.
2: Mag- pa, kisa yung gahil mo, anak?
4: Tigbalaod, magbabalaod. Ako, sa akong pagkagamay lamang, no, sa akong pagka-ingunanin kong bisag ako grado, para na ako, dili man kayo importante kung ang laki nga
5: naghubo,
4: topless. Mas importante ang kanang mga babae nagpagkigol o maayo kay makahatag.
2: Kanya, karun ba, limuot ba ya, di ba? Alimuot ba ya?
4: Bisa nang dili alimuot, para na ako, ingun, maghubo, mag-inom sa dalan, karsada, maghubo-hubo, kung kira pa ako nang mag-topless kay bisagwa, gawas atong nagduwa mag-basketball or kanang nagmasag simento. Pero, misan pa, wala siya nagmasag. Para na ako, dili man kaayo na it's not a big deal.
5: Hindi na importante. Ang mga babae.
4: Mas para na ako, mas tagalang nagbalaon ng mga babae dili mag-short-short kay ano. Kapila man may tabong na ikutos deep.
2: Mauna.
4: Kutog laki nga hubog.
5: Kana. Kuwas panaktod.
2: Kana.
4: Kana, unta kay nga no. Maka-distract man na sa... Panalitag na aro'y nag-drive.
2: Mauna ay baka makakuan sa tao, di ba?
4: Panalitag nag-drive. Yung nabibito kalikay nga doon ay mga laki nga hilig kay tanong hilig. Mga pakigol. Nag-drive siya. Mahaling ngayon sa itong pagkigol. Bangga siya.
5: Bangga?
4: Ikaduwasan. Kung ari ka din sa inunta biblical, nabibang bisag... member sa mga mandated organizations sa mga simbahan, kumulaki, mahalingi, biyana.
5: Mahalingi, eh.
4: Mga bitong na ipanultihon, pagpangalawat ko naman yung kan, ang lawas ni Cristo Priagaba, yung kono, wow, lawas.
5: Lawas.
4: Kaya nga, no, natagak mang ustya, direct clibid sa balaw sa babae. Ako ang gingon gulyat nga, dili na ko big deal ka nang nailalaki nga nag-topless. Naghukas. Nga kay, kung magmasabag siminto o gabasket pa. Bisan, pagwaan sa gibot na nag-topless, dili mo kailan ko na kung importante. Mas importante na mga babae.
5: Ang importante, kanyang imong gidang mitrol. Thank you kay Bob.
4: Ang importante nga kanang mas kana pa mga babae nga way formal. Kaya nga, no, kung nag-dive ka, unyo mahalingi ka nila na kigol. Kuyong makuang kagliba.
5: May kuyo.
2: Niya mo sa mga laki matintal.
4: Oh, maulang. Eh.
2: May layang una-una.
4: Kala abitaw, kara ang tiguang sa mua, pag uso sa unas lundunlok. Nangyong ay. Ato si...
5: Lundunlok? Bakit kita
4: na? Sa 1960s, kana mga babae, naanik... Nay mugbo kay sa nina apit magkita dire pero dili kay siya lain tanaw kay dili man pinapiting sa nina sa una. Mugbo, pero
2: namay short sa ilaw.
4: Namay short. Okay. Kuan sa siya? Balon. Kanang flowing ba? Ano na? Karoon akong mugbo kayo. Pincel man. Maklaro kayo. Ano man, balon man. Bukan mo kayo. Bisag mugbo. So di kayo maklaro. Gawas kumutuan.
5: Lundolok.
4: Tawag lundolok. Pag uso na, usay po sa mga tiguang, inigsimba. Ngayon ay, naghatag yung pagpakasa. Imbis mo ako sa masaan ko, kinahalingi ko, nakasaway ko.
5: Saon na?
4: Pero ka na maghukas nga.
5: Nagluhod siya, nanama sa tubangan niya. Isang pumisan, gigurul. Simbang mo na.
4: Wako kita siyang pangutana. Wako sa iyang pangutana.
5: Katulog
4: yung nagbubulay. Diyan sa iyang. Tanawa ko nung last page.
5: Last page, ha?
6: Masuko man iyang kuan. Bana, mag-short sa siya. Mauto, nag-brief na lang.
2: Mauto, ang gidakop.
4: Brief?
5: Nag-brief. Pigawas man siya. Kaya naglagot man. Sa inyong sawa. Iyang mag-iatbangan.
7: Nibaot ang iyang bana. Nag-brief, digawat. Mauto, nadakpan.
4: Naghukas sa karsada ang lalaki. O niya siya. Dili ka naghukas lang. Naghubo po yun. Oo. Pag naghubo pag yod, nag-brief na lang. Karong kapreso. Ang sama na. Dama yung ban nga maligo nga. Kung man yung Malaysia. Kanina lang. Tambag, saan ko man siya palag, tambagi ko ninyo sa mga kung kamo sa TC. Okay. TC, naasad kay gamay diri nga sayo, tungod kay mag-short-short ni siya? Mag-short-short.
7: Klaro kayong takubo ba?
4: Mag-short-short man sad ka. Kanang na ang okay lang kung anong uban mga mag-short, kung daga pa, unya angayan. Kaya gnili angayan, no? Matupas ka rin naman katigwangan ay, yung taon, naghilak ang panapton. Nga naman, Lola.
2: Pero lain kay mag-shorter ka ng mahulma bitaw ang atubangan, lain bastos.
7: Mga na akong kakuha na ng TikTok at Tibres kay mga bata.
2: Ganahan, ana.
7: Ang mga bata ba, magtanong din. Kaya daan na TikTok, magkita mo niya. Ang mga bata, hilig ba kayo ng TikTok.
4: Kaya bitong TikTok ng mga laki sa niya, pinalakra. Di man kayo kong tao yun. Kaya mga tanaman ko nga, kung saan may ang bot pasabot? Kanang nagbaligya siya siyang dungog? Wala, sad ko. Kanang may mga TikTok pa yung mga lagay magpalakrasad. Oh, mas may pwede pa malakra. Kanang tagbo pa kung gali-li. Kung saan na kung saan mulakra. Oh, tinuod bitaw. Noon sa nga.
7: Bata si Tisi. Nagi sa'yo.
4: Nakay sa'yo, Pinday. Ikaw ang ta, kay iwag kas panimahay, ikaw ang ta mo'y naghatag kong kahayag. Sagnahin na lang mga halibig ko tumahon. Importante nga hayag ang bahay.
5: Tumbahon, padungong sa kanal, okay na.
4: Naglagot bitaw ko.
2: Ano man?
4: Nang hupong ang akong batiis. Wala, ay mo ito kung nagkitaw sa nga daw ang umoy ni hupong. Kumpi, man. Salamat mo'y nagkatulong manon.
2: Kulay ko ang Puzzle Tihon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong ati manon.
10: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
9: Unsa di imong giampo?
10: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
9: Unsa?
10: Angel, dugay na kay kung na-inlove nimo. Will you?
9: Hoy. Attorney Mervin? Ako unang self ang akong ati manon. Dili la

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.

0: Ang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
7: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Tonight we're younger.
12: O karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
11: Right now, it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
13: Napatong na.
14: Hala! Sorry!
13: Stang! Ni! Madali ko gawas. Aray. Ay, ganun mo siya magtapis. Uy, kipandingot lang kong pinakalit.
14: Saka buwang ah, may ganit ka nakabrip ko daan. Ulit na ako malakputan. Hindi ko gawa. Mauwaw na may nung kumuharo niya ining pagkabutang ha, uy. Pero, ganun mauwaw man ko? Ganun mauwaw ko? Di man tingali mabintahan ang akong lawas? Pang-model ba isa ni sa bench? Pero, uwawag gano'y? Eh? Kung saan sa kayo tuwa sa iyang una-una karun? Na-offend ka siya? Hala, di nagigay ko niya pagkatulgo din sa mansyon?
13: Pagi ko uli. Wa pagod. Init pagod kani nga akong aping. Akong aping init pa. Init. Namarog akong balhibo. Ay! Wagi ko mag-expect. Nga makakita ba na ako niya nga ingon na ito. Nag-brief lang! Ew!
14: Kung wa gani siya sa sala, inignaog na ako. Di na lang ako siya pangitaon. Ako nalang siyang chatan nga mulakaw na ko. Para may problema sa gate kay mo able raman automatic. Huwag pas maayosan kung uwa siya. Kay murag di pagi ko magkaharong niya da.
13: Unsa kun ka ni sa? Oh, hinuon. Wa naman si Irene. Di naman ni Kahit nga ako pa siyang hatan o pagkaon. Huwag naman siya magluya. Kanaligo naman ganit siya. Pero, huwag magluya siya pali kay naligo siya, no? Sa ato pa, hindi kumati man niya. Ah, asula ba anyway. May pangisugot na lang kung nga sa kundo siya mapauli kahapon da. Ay, makalagot ba anyway. Nga nung ni-chat mo ni siya? Wala, naglain na sa kaiyang pamati. Hmm, lumiob yung dukulo na ining abogado, uy! I'm reporting to work. Yes! Ay! Ay, salamat, Lord! I'm tangkong tunog!
15: Tingin mo, huwag itong sakuna-kuna si Irina. Dako kasi kausapan. Sosyal na kasi ang tanahon sa iyong isulok. Office girl, gano'n ang dating.
16: Oh, tempura, oh.
15: Oh. Tingin mo kain eh.
16: Pinalit ako sa gawas. Mm. Nga na kinuktok man ka. Naguna-una ka ni Irene unsa?
15: Oh.
16: Balik sa mansion ugma. Unya, sundi siya sa hilom aron matultulan nimo ang iyang gitrabahoan.
15: Husto.
16: Sayo na lang unya kaayo kun makatultul ka na asa siya magtrabaho.
15: Husto. Unya akong baton.
16: Wala tikig ugmaayo. Ha? Ulo-ulohi pa. Nya pagpakiluoy ugmaayo. Maluoy magyuto nimo ba? Labi na kunod ka mula duha, ugwa na tong animal nga angel?
15: Oh.
16: Kay kung maluin on niya siya nimo, sayo na ang kwarta. Kay mangita magyuto siya paagi makatabang nimo. Either mangutang siya ni attorney, or mulong siya sa ilang opisina.

0: Ay, ni trabaho din si attorney?
1: Ni trabaho raman.
0: Unsa may itong lutoon para panihapon? Kanang ganahan si attorney?
1: Gituanin mo pa uli ron.
0: Ningon siya?
1: Wa.
0: Unya, ngano na kasiguro ka man?
1: Basta lang.
0: Oh. Si attorney tingali na ay.
1: Oh. Siya cute.
0: Unsa si sulti?
1: Igit siya rin mo uli.
0: Hmm? Asa ba?
1: Abi ikaw mo to? Oh, basta. Tuwa na ka.
0: Sultihin ako gustinood, Angel. Kita naman lang yung duha ang naadin eh. Unsa man, uyab mong attorney?
1: Samang ka eh. Wapang gano'y kahawas siya na?
0: Hindi, manggood. Bisag unsa ako nakugtan aw, may connection mangyod mong duha, good.
1: Siyempre, lugay na good may nagkaila o nagkauban.
0: Pero karo, manggood, ginakagusto siya ni mo.
1: Imora lagi ng huna-huna.
0: Hindi, lagi. Sharo naman, san wag yung ka makafeel?
1: Irene, ibutang talang ang tinurang yung mong gisulti. Pero dili gid mahitabo nga manguyab na ako si attorney. Mao na itiman eh.
2: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
9: Bayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulam.
13: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
15: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na pag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
16: Ayaw hulatang nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
17: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
21: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
22: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
23: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
24: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
25: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
23: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
24: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
25: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga
0: talaga sa imong mata. Matagadlaw.
1: Available na sa Mercury o mga suking butika.
2: This time check is brought to you by Kelly. Popeye Kelly. Para everybody, every bubbly.
3: Imo nang gi-judge si attorney. Kaysa kung tanaw, no? Dili man siya matapobre ba? Gani, grabe kayo yung pag-tolerate ni mo. Kuno pala na si feelings ni mo, hagbay ra ka niyang gi-kick, uy.
4: Oh, tinuod mong good. Mag-ilis na dito, uy, para mag-kikay na sa atong panihapon.
3: Day off din ako, Ugma Angel. Maglaba ko.
4: Okay.
3: Angel.
4: Mm.
3: Wala lagi ko makabantay nga nang labakas mga bisti ni attorney.
4: Ipalundra naman na niya yung mga bisti.
3: Oh, see?
4: Unsay see?
3: Ingon anak kaniya kapinangga. Gisigihan kaniya sweldo, pero bisag pagpalaba, wa niya ipabuhat ni mo. Ikaw rin katabang nga buhay, prinsesa. Tawa. Ano ni katawa man ka?
4: Katawa lang.
3: Haya-haya, gini mo eh.
4: Tiwas ang kaon di ay. Sige, makagtabi.

0: dili una ko mabalik sa mansyon. Dili una ko mapakita niya. Bisan mingaw, pero ako lang gilang tuson para paglikay lang. Lisod na.
1: Nadun lagi ka sa ospital para makasiguro ta. Maunsa pa lang ka.
0: Nakita gina ko ang iyong kabalaka. Concern ka siya na ko.
1: Kanto kong department ha nila ni Irene, nga murag cake nga bagag icing ang tagway.
0: Nasa si awa gina eh.
1: Kadiyot, buta nga na kuga, duha kaunla ng imong likod.
0: Nindot agad sa kong pamati at tong higayon na eh. Muragi kong doon ay asawa nga nag-care.
1: Nagselos lagi ka! Wa lagi ko magselos!
0: Tingali di pala siya aware sa iyang kagalingong feelings. Wa pa niya ma-acknowledge nga attracted na di siya na ako. O mauni angay nga buhatan ako mag-ampingi ko. Extra careful lagi ko. Nga di ko angay nga magpadasar kong kipati. Aron nga kung unsa man ang iyang feelings para nako karon ma-develop pa. Bisan sa hinahinay lang ko.

0: Humana kong panghayhay sa mga sinina. Dali raman kay ang ako raman, cute.
1: Irene, magsulti ta.
0: Huwag pa ganito ang kabuhan. Lago na kay siyang tanawan. Klarong way plan sa ang isulob. Nga no, bitaw nagluib sa asawa. Asam ka si Angel? Mingaw man. Huwag mo ko'y natungo ng kisaw. Basta kinaaratusod sa mansyon. Huwag man siya mo ingon nga mulakaw siya. Pangitaon lang na ako.

0: Ay, Nara. Nabalik na ako. Butangan nga akong portrait sa bumbong. O, gamiton ko na ginang kwartuha o balik. Uspon ko ni ang posisyon sa kama, be. Para lahi na sad.
1: Huwag man siya siyang kwarto. Huwag yun siya stipok silong ining mansyon. Tuwa ka siya stakas. Ay, basig nang limpyo siya sa kwarto ni attorney. Ah, tuwa din tingali siya sa third floor. At tuwa na ako.
0: Napalihin yun. Pag-up, tasan yun sa akong bed, eh. May ganit kusgan ako. Pero kapoy sa doi. Higda sa kobe.
1: Sukad masukad. Wapag yung kukaabot ining third floor sa mansion. Si attorney raman kiri ko no ang nag-occupy din eh. Ha, syempre. Siya goy tag-iya. Wow! Mura man sa niksa hotel ang hawanan din eh. Ang naako no din eh, ang master's bedroom, ang study room o gym. Mga antik man ang ilang mga butang din eh. Asa kang kwarto ni... Ah, katutingali. Abli magamay ang pultahan. Naatingali sa suit si Angel ng limpyo. Ako na lang siyang tabangan. Angel? Oh, hello!
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hamtod na, wala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukul na?
3: Wala na yun. Wala na kuy pamati. Daghan kaing salamat sa koy. Salamat.
2: The original Koi Herbal Capsule. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
5: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
7: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.

0: This newscast is brought to you by Anirvan Z Plus. All new best ever Anirvan. Anirvan Z Plus.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Gwanta pa.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
4: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
7: Breast cancer, ang delikado o mamatay nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals na gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni magplano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Anirvan Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Anirvan Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Anirvan Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
14: Tonight we're younger than we'll ever be.
15: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
16: Ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
18: Ugway mo siyagit! Kaba! Lahat ang tiyanang gwata sa mga gulo! Patali! Ang gwardiya! Grip! Fa!
17: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir,
18: Drink! Drink!
17: Kidnapping. Kahilayan.
19: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara!
3: Wow!
19: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Gano! Yes! Oh, yes!
18: Oy! Oy!
3: Ay!
18: Ganong ipaw ng musika! Kinsoy!
20: Wala!

0: Maskara. Sugilanon nga nagulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Ilyaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Alduin Nakurda. Audio editor Arnil Mangkaw. Dalit kariniyo sa RMN Drama.
1: Balik-balik na lang ang sudan.
2: Pongshi!
3: Angeline!
2: Sulayi!
3: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: dreamer, Manipulista!
1: Cali! Kaya everybody, every bubbly, the bubbly town!
2: Magnolia, feeling good setup!
3: Basta na ay hilanat,
1: dapat matik, ibay Jessic!
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo!
1: Dapat matik, ibay Jessic! Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni Agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naakitagipasood sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imulawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Ambi ka ng bagay mo kita.
2: Unsa?
1: Ambi na.
2: Ano? Ano? Ang kanya? Tulisan di mo.
1: Dagan mo story.
2: Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano yung ako? Ano

0: si Ola. Hello, Ola?
1: Mama, si Rafael, asa?
0: Ha? Nga naman ka, mura mo kag...
1: Okay, bunog ko.
0: Unsa? Unsa ka bunog?
1: Mag-exulti ko ni si Rafael.
0: Oh, sige, kadiyot lang. At tuon ako siya.

0: Akin sa kini, Marka.
1: Si Ola na nanawag. Nangita ni mo.
0: Mao ba? Lahat na siguro niya ang kwarta.
1: Makigsulti si Nimo. Nabunog ko na siya.
0: O siya nabunog?
1: Pakigsultihin na lang.
0: Gabi-gabi. Hello, Ola.
2: Itulis ko, Rafael.
0: Usa? Bahikat. Asa ka karon, ha? Asa ka!

0: Paghinay lang earlier, Rafael.
1: Eh, kinahang lang na masusi ko ang kahimtang ni Ula.
2: Daddy! Asa mo?
1: Federico.
2: Daddy.
1: Kuyog ka na mo.
2: Asa mo?
1: Eh, ang akong agpason si Ula.
2: Ah, gano'n mo si Ula?
1: Gitulis ko mo.
2: Usa!
1: Sige, kuyog ka na mo eh.
2: Okay, Daddy. Okay. Kuyog ganda mo.

0: Oh. Rafael, darling, si Federico na lang pa-drive ba?
1: Ako na lang. Diyan ka lang sa likod.
0: Okay.
2: Ah. Dali lang ko sa likod, ha? Ah.
1: Oh, sige. Oh.
0: Ikaw na lang utang mag-drive, Federico.
2: Ah, Dad? Ako lang drive?
1: Oh, no. Ayaw na lang. Malanga na kita. Ato na kita, ha? Dihalang ka mo sa loyo.
2: Dari, okay ka na?
1: Oh, okay na ko, Dari.
2: Pagsulti lang, Dari, ha? Kung magpapuli ka.
1: Oh, okay na.
2: Okay.
0: Animal ka dis, Federico. Ang kamot. Gipakamang dili sa humpa.
2: Dari! Tinood nga gitulis si Ola?
1: Oh, may ang sulti. Gibunog ko siya sa mga tulisan.
2: Uy, mao ba?
0: Natagpupo kong siyang kamot. Ngayon ikaw mang paingon sa babaw sa humpa. Animal ka ding tauhan, no?
2: Oh, Daddy, may pamunday ka mo drive, Daddy.
1: Oh, eho. Kaya ko pa kinay Federico.
2: Oh, very good. Very good, Daddy.
0: Kusi ko baka ang kamot, no?
2: Ay!
1: Oh, Federico, nausa ka. Nausa ka man, ha? Ano ka, Federico?
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
6: Unsa ang ambisyon ni mo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kuan dari kiring kebantai kuan dari bah kau dah kau tak menaku kumbugas.
7: Hei, usah kuyawan melakukan mu. Nano besar kan? Ikalit keman ku dihagarai.
6: Ah, okey lah dari, okey lah.

0: Salamat ka niya na sila si Rafael.
1: Hola! What's happened?
0: Oh, Sir Federico! Gigulis ko! Gigulata ko!
1: Mama! Lagot ko na, lagot ko na. Kisa! Kisa may nagtulis mo!
0: Huwag ko magkaila, pero nagsulob sila og fatigue uniform.
1: Fatigue uniform?
0: Abin akong mga army, abin akong sikpawin. Mm. Tulis, mandi ay!
1: Baya, baya, baya.
2: Hola.
0: Sir!
1: Oy!
0: Sorry, hola. Yung kaayo, sir. Ah.
1: Hola? Pagsulis ni Roda? Ha? Siguro kang gitulis ka?
0: Sinuntunin mo lang ako! Ha? Namagkag ko?
1: Basinog tulis me.
0: Unsa? Uy, saksimbak ko. Hindi ko magkaya mo ni Ana, ha? O na yun kung tulis ang akong kagalingon, bayot.
1: Hmm. Basinog pagi lang nini mo, ha?
0: Si pagi. Uy, unsa ko dire? Mukiri ko dire si mga tubangan. Kung ako'y pinaghimo, anak unay.
1: Baya, baya, baya.
0: Pwede ko maghimo na mo kung pasangin lan. Mas ginawa ko na sakit.
3: Nagdagaw ang imong baba? May dugo imong baba yun.
0: Sakit pa kayo akong gilid. Gisok mag-ugipatiran ko.
1: Og ang kwarta.
0: Inadaan nila, sir.
1: Baya, baya, baya. Hey! Huwag yung gagabantay na.
2: Animal. Gisagunson ko nila sa pag-igo. Huwag.
1: Dali. Relax. Dugali ko na po-hapo na ito. Relax na din. Kalma lang. Ha? Ayaw pala abis yung gasong ko na rin, ha? Ay, imong dugo ba? Imong dugo. Ah. Kaya mahiblad ka. Ikado kayo. Ah, Marga. Ang tubig din dari. Ang tubig. Tubig.
3: Darling. Inom mo na. Day tubig. Sige na.
2: Buset!

0: di jangan segun sun maning tulis tulis ay sus
1: Dunay patrol car kami agi. Duha na ka patrol car ang ako nakita kami agi. Duha na siya alarma?
0: Oh, duha na siya gitulis.
1: Gitulis? Kinsa may gitulis?
0: Mato na tong katong bagong nagpatubil ba? Nakaagi ko na siya dito. O sa kabayot ko na gitulis.
1: Oh. Bayot gitulis?
0: Bayot. Sakop doon, Rafael.
1: Mau ba?
0: Ikaw ay kumpiyansa. Kaya target naman sa mga tulisan, mga bayot.
1: Oh, bayong ting.
0: Oh, mau gani. Bisa basig ikaw niya sunod biktima ba?
1: What's up?

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain ako.
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na sad?
3: Karon pa ganita magkita? Ako na sab?
2: Ay, baka ko na...
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Magamita ka na sa pagpalayo. Pagdali man ang kuha, ibutan sa akong bag. O paghipos og igong mga gamit nga atong mada sa atong pagpalayo ni inindapita.
1: Unsa? Pero asa man ta paingon, Ella? Adunahan ang imong bana. Matuntun lang gihapon ta niya kung iya tang pangitaon. Asa man ta mudagan?
0: Bisan asa, nga layo ni Orlando.
1: Ella!
0: Okay.
1: Ayaw na paglihok.
0: Kinalaman yung kamot ko. Dili na ko nang nakabatan ako sa kamaturan nga bisan ang saon. Huwag na kay gayunan pa mag-usap pa siya. Niya, ibutan sa bag ka ng unsa ka box nga alahas.
1: Pero tingalig makabantay si Orlando o niya na nawa na kining imong mga alahas din si imong butanganan.
0: Kung makabantay man siya, wa na kita ni inindapita. So, kanunay nga dugay nga maulit si Orlando. Busa, makagayin kita unya sa pagbiya din, inigsugod na sa kangit-ngit.

0: Hey, asa ni mo na dang bag?
1: Nguta naman ka. Suya ka?
0: Oh.
1: Ipalapay naman ni Ma'am Ella. O niya kay anugon man, maunga ako na lang ni. Ako ning dadon sa akong kwarto.
0: Puno managi na.
1: Ha?
0: Puno.
1: Puno bitaw. Puno man ni sa iyang mga daang mga sinida. Ipanghatag ko ni sa akong mga pag-ubang ko ni nikita na mo.
0: Tanawa ko, be.
1: Onsa?
0: Tanawa ko.
1: Nga naman, diskumpiyado ka?
0: Basta patanawa ko, abli ng jeeper.
1: Ha? Ooy.
0: Uy. Sigam ng ilong mo, ha? Sigam ng mata mo, gaya. Tanawa ko.
1: Tanawa ko. Ayaw ako, mani. Ayaw ba?
0: Tanawa ko, sinis. Tanawa ko.
1: Mga tinubuan na lagi ni nga sapot lagi. Kagahi ba di mong pasabton? Uy, buhi ako, nani.
0: Di man ni mong buhian. Uy, sige na sinis. Pambi na napa. Tanawa ko.
1: Ayaw, lagi. Tanawa na lagpot na hinuunang bag.
0: Lagpot na. Pahitan mo, eh. Gisi ganina ron, nap.
1: Ayaw.
0: Bida. So magduda may noon tagsisuri ni Sines.
1: Onsa?
0: Baby. So magisuri ni, ha? Ganun mo naman ipagkita.
1: O, lagi. Sige na. Pakito natin ka sa sud, aron dili na magrigor ng imong hunahuna.
0: Normally na.
1: O, buhiin na, kaya ako nang ablihan ang zipper. Kadiot.
0: Gira, ablihin na. Dugay ba na, oy?
1: What's up?
2: Gregorio. Halin na. Diablihan na akong beer. Punta ako pa kayo. Halin na dire.
0: Gadiyo, chat.
2: Dire na, oy. Maling ilog ka pa ng bag na with me to say this, oy. Nabayot na ka.
0: Ha? Usa? Bayot ko.
1: Mura. Basin ka bayuton na ni kay ganahan mang mutanaw ining mga gamit pang babay.
0: Unsa lagi bayutan kana ko ani ba gi bayutan.
1: Sige.
0: Sige. Na. Iyo na Renasus. Renasus.
2: Dili na.
0: Salamat ka. Kuwa pagutaw gang tinoy na sus paksit ang bilbil mo. Ha? Ano sa mo jenis? Kiat lang dagway niyo mo.
1: Ha! Mas kiat ka! Ay, Diyos ko, salamat. Abi kong masakpan ako ni Goryo nga nagdain ng mga gamit ni Dayela. Magdali na kong sod sa akong kwarto aron dili na ni maintirisan pas ubang tao ni Sir

0: А, Калабат Шагунгу, муркуан дит кушкатуга. Бон анфанга ка ином куку баю бай ка габи. А, конди паленку дагхару бухатун дини карон су писина. Дина унта кумусуд карон. Уга куна унта анг нагурайс пагтамбал с мага бунуг ни Ела. Ай, о, labing siguro. Nagilak pa siya hangtod karon. Kinahang lang makapamuwi ko niya. Magapit ko niya ag magabuwag. Ingon man palitan ko siya ag alas. Isip bayad sa mga bunog na iyang nadawat gikan ako kagabi. Musa mo biya kung sayo gikan din sa opisina.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life. Next time na lang.
8: Buhata na!
9: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
10: Unilab yan!
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Naandam ko na sa nampipilan ako ka mga butang. Dili mahimong magbitbit ko og daghan. Kay tingalig maglisod unya mis pagdakan. Punan pa nga may mga bunog si Ella. Ay, Diyos ko, tabangin taon mi. Hinaot pa unta nga magbalampuson mi ining among tinguha nga magpalayo. Tuyogin taon mi, Ginoo. Mugawas kong balik. Tanahon ko sila si Goryo nga nag-inom ganina. Maayo ang tagdangahupog na aron dili mi maglisunod niya sa pagsibat ni Ella. Misugod na sa pagtikyop ang kahayag. Karong taod-taod, mamiya na mi si Ella din eh. Hinaot pa unta ka walay mahimong kakulian. Hinaot pa unta. Eh, wapag-ani pero nangurog nagsugod ang akong mga tuhod. Uy, dili mahimong magduda sila sa akong mga lihok. Balikon ko katong akong gibiyaan nga giluto ganina. Kinahanglang buhaton ko ang sagad na kong buhaton nun din sa mansyon. Aron dili sila magduda na ako.

0: Di ah, naandam ko ng taan ang lamisa. Bida, uy. Murag kaihiyo naman ko inihinoon tungod sa kakulba.
1: Nang?
0: Ay! Ay, makuratan man hinoon ko sa imong pagsangpit, day, uy. Ay, kaon, kaon una sa dili.
1: Hinay lang ang imatingog. Katingalig makabati ang mga sakop ni Orlando.
0: Tuwa sila sa may garahe. Hubog na kato sila sa akong paglili ganina. Sa'yo man kayo nagsugod og inom. Wapay od to, nag-inom na.
1: Mas labing maayo. Mas dililisod alang nato ang pagbiyagi kan dininang.
0: Day.
1: Kuhaan ang atong mga gamit nang karon na kita mugikan.
0: Ha?
1: Pahimos lang ta ang higayon nga hubog ang iyang mga sako.
0: Day, sigurado git ka? Layo-layo para batagbaktason una pata mo abot sa kalsada. Edig abot sa kalsada, mamasin pata nga may kasakyan paingon sa kun asa man ta. Kayahon ka ni mo?
1: Akong kayahon nang dili na kumahimo mo atras pa nang nang ayaw kong talik din inihigayon na.
0: Dili, Ella. Bisan kanusa dili ko makahimo sa pagtalikod din mo. Giisip ta nakasama sa ko igsuon.
1: Salamat na. Dagang isalamat. Sige na, manlihok na kita. Magpaabot ko din mo sa Luyuning Mansion. Ato kita mo aki dito. Aron nga, dili kita makita sa gwardiya sa gates at tumaangan. Magpaabot ko din mo sa Luyun ang...
0: Sige, sige. Paabot ako dito.
1: Sige, sige na.
0: Ay, Ginoo ko, Ginoo, Ginoo, Ginoo ko in town. Ikaw na'y mahibaw na mo, Ginoo, ha? Ikaw na'y mag-igo ning among buhaton. Sa imong mga kamot, itugyan na mo ang among mga kalag. Ay, simbako, simbako, simbako lang in town. Ayaw lang sa tayo in town, Ginoo. Ayaw sa town, ikpatya. Kung masakpan mang ugaling mi, pwede ragbunogon lang gamay. Kanang dili lang sad mi mamatay, kay dili pa taon ko andam, Ginoo. Eh, kuhaon ko na ang mga butang ni Ella.

0: As masoy pa ang imong pagpanagan ay sige na. Kahina iba ni mong nakapanagan.
1: Hamog magkagisir. Pugnaw kayong palibot kay taligsik man.
0: Bago ka pa bang nag-drive, nago, Maximo?
1: Sir, gali sir.
0: Then drive fast. As a matter of fact, nasayod kayo at gadali ko gustong malanyan. Ilabi pa ron. Kadagdali ko. Nagapas ko sa oras. Gusto kong ikasaw ang akong asawa sa pariapon.
1: Yes, sir.
0: Nagkasiguro kong malipay yun si Ella. Kaling mga buwak niya kong ginahaalan niya. O kaniya pa'y bagong set sa alahas. Nasayot kong sayon, rakay ko ni mong pasayloon. Tayloon ka lang ni ini. O bupahiyon ka na. O sa pabuta, ang akong pag-abot, akong asawa.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
12: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita?
13: Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa. Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Extra. Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa. Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
15: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
18: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
19: Bingo Plus! Bingo sa siya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Kaigalan, ayaw sa'yo pas magpaminaw upan pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, upo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: may sakin ni RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines
2: sa itong mga balitang lokal. Si City Mayor Nes Archival ipasalig sa paghatag og incentive alang sa mga atleta sa syudad na magkakuhag medalya atul sa palarong pabansa karong tuiga. Samtang suspect pag-usil patay na ito sa kababay diri sa may barangay Kalambaling syudad kagabi nadakpa na nakuhaan pagyud kini og mga armas. Mga kwalipikado nga mga taxi drivers, mga PUV o UV Express, igumang mga school transport drivers, mahimo nga makaklaim pagihapon sa ilang assistance hangtod karong adlawa. Samtang duga nga mga balita, kadtong nag-viral nga video nga matud pa diri hostage taking diri sa may ermita o sa Carbon, giklaro na karon sa kapulisan nga usa day kadto ka simulation exercise. Drill ra di ito, bantog ra kay katong mga ubang nananaw dito, kalma ra kayo kay drill di ito. Pero uban na hadlok, kay rito sila og tinood bastilan. So giklaro na sa kapulisan ha, nga drill katong maong gipost din na sa social media, hatid pa doon ay hostage taking. Kung ano na ito, simulation or drill. Samtang mga balita sa kaluhan, mga motorista, paandam na karon tungod kay sa sunod semana dunay gamay kapag taas sa presyo sa mga produkto nga petrolyo. Man kini may rollback karon pagtaas na pod ang musugat karong sunod semana. Samtang mga trucker thieves gideploy na sa kapulisan para pag-locate o pag-aresto ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini ang headlines sa itong mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderfood Supplement.
6: This newscast is brought to you by iBerry.
1: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Porquatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Walter, kung ingon nga, ginuot-untoy ko kung sa akong angay, ito marun at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: God, mao na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon rap inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
10: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ang imobliti, ay galinti.
11: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kaya padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan runny ang poo nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyong likod. Mao bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke! Here is our next song.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
15: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Sa gunso ng OT, ay buhi.
17: Kaya pa na ako.
16: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
17: Kaya pa na ako.
16: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, Kung nakakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakakaani, wala kay pildi.
18: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at original.
20: At oras karon alas 12:49 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bang presyon si Mundugoy, kabadunay, hypertension, basin taas sa imong sugar, basin may diabetes kanyo, arka mahibaw. At taas nga level sa blood sugar, makapagay kinis sa arterial walls. O palapot si Mundugoy, asa na karason, nga nung magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, mo resulta kinis pagkabuta, magrawan si imong kidney, ugdaghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busi ay nagpabutang ang grabe ng imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dili kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Tumubo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot na si imong katulog, makapugong pag-in sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa magklinika, di alternativo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimim mo tangli sa media ko sa Lim Street sa Cebu City. Ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Naminaw na to karon si Paulino Paling Borja. Ingoman si Prency Borja din sa Muwabog Pilar, Isla sa Camotes. O karon sa detalye na sa atong mga balita, ang si Cebu City Mayor Nestor Archival ni pasalig sa paghataw og incentive ala sa mga atleta dinhi sa syudad nga makakuwag mga medalya sa palarong pambansa 2026. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
14: DYHP Tatak RMN Report.
21: Kini maong balita, hatunin nato sa Life Extension Vitamin D3. Gipasalig ni Cebu City Mayor Nestor Archival paghatag og incentive ngadto sa mga atleta sa syudad nga makakuha og medalya sa palarong pambansa 2026. Kini gawas sa hatag gatag 5,000 pesos nga allowance sa city government nini sa paggikan sa Dakbayan, ang nasutang multi-sport event kay host Agusan del Sur. Formal ang sugdan unya sa Domingo. Maabot sa 228 ka mga student athletes sa gibada sa syudad nga kabayan sa delegasyon sa Central Visayas alang sa palarong pambansa nini tuiga. Dili pa matino ni Archival kung pila ang hatag incentive sa city government kadto sa mga atleta sa Dakbayan nga makahakot og mga medalya. Kadto man nga sa miaging tuig, ang kagamhanan sa Dakbayan ni hatag og 35,000, 3 og 2,000 pesos. Kadto nakakuha og gold, silver og bronze medal, samtang tag 10,000, 7 og 5,000 pesos usab sa team sports. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
14: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
0: Radyo Boy Nationwide!
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
22: The Wonderful Supplement.
15: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
23: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
24: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
25: I-DTX 500 na!
24: DTX 500!
25: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
24: ug pag-ayo sa bugas-bugas
25: ug katul-katul!
24: DTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butangin sa iyong lugar!
25: DTX 500!
26: Ah, sa Janice, dugay pa yung maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
25: DTX 500!
24: Pabali sa mga butika.
27: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
28: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang yung pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
29: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
31: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
15: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
20: At oras karon, alas 12:57 na. Ang musunod na balita ito kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga tibay lang, ikaw doon ay daghantoksin si Bulawas, mandili ka regular. Magpagawa si mong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Imo na pagkaluya si mong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka na matoksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lilain ng mga butika dili sa Sugbo, Ubarasab, sa uban pa ka mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita sa kamisang ipaygayon sa Chapel Community dina sa Barangay Capital Site alang sa usaka kani student leader nga apil sa nakala sa inkwentro dito sa Kawayan sa Negros Occidental na si Francis Y. Vince Francis Dingding. Ang misa kagabi ipaygayon sa Kapilya sa inahan sa kanunay kapanabang din sa May City Ulubi, Barangay Capital Site ng Siyudad. Ang misa nga gisaulog ni Father Isaias Bobby Tirali Jr. Ngayon moderator sa Team of Pastors din sa Our Lady of the Sacred Heart Parish, Capitol. Kauban usab ang lain pang pari nga si Reverend Father Herberto Dudong Sorbano nga may formator sa Pope John the 23rd Seminary nga usa sa nagiya ni ining si Vince Francis Dingding sa diyang usa pa siya ka altar server o sa siya ka nagserbisyo din sa simbahan o sa ka altar server o kining sakristan din sa may Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Capitol. Ang pamilya, ingon man mga kaliwatan, mga miyembro sa komunidad o mga kaubanan niya ng mga altar servers sa parokya dina sa Capitol, nitambong sa misa kagabi. Samtang nitambong usab si Barangay Capitol site na Captain Kelly Quijada. Sumarito ingon ni Kapitan Quijada kaganina nga kagabi. Doon ay usa ka misa nga gihalad alang sa usa sa mga sakristan sa Capitol Parish nga kini si Vince Francis Dingding. Igumano sab ang mga barangay workers. Ang misa gipahigayon alang sa kapahulayan sa iyahang kalag.

0: si Conga Hinumduman, si Vince Francis Dingding, o sa kinis sa lima ka mga tao nga nakalas atul sa gipaygayon nga inkwentro o nahitabo. Nahitabo nga inkwentro tali sa militar, ingon man gidudahan nga mga takop sa New People's Army dito sa Kawayan sa Negros Occidental ni adtong nakalabay nga simana.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Shift na ko. Future.

0: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Kuyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
2: Pinakalami nga black coffee.
3: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
5: Yun sa man ninyo, Marie.
6: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifins?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadak ko di ay, Marie. Tudlui ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan, Zipol Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Purok 3, Buray, Paranas, Samar. Hunyo 21, Hinabaan, Barangay 1, Hinabaan, Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
8: Adto, og palit na mo.
9: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagpalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Mingito. Usa ka negosyante. Natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 248454, Series of 2026.
15: Said Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
18: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa

0: Bal nga dahon, karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
4: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
3: Hindi po kayo gumaling?
4: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension. Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: At oras karon, alauna 6 na. Naminaw na to karon, Chacha Boyles, ingon man Nanay Eri, Vanessa, Marie Van, Nicolette, Ugula, og Minik Boyles, dina sa Ubay Bohol. Naminaw sa dato karon si Michael Bintoy. Dina sa Basak, Dunggoan, Mandawi City. Padayon ta sa itong mga balita, kinibayin natin ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ayaw kalimot, inom sa Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami ining maong kape o sa kahamut sa aroma ni ini. Magkapatun pagikaugdugan ng mga health benefit gumikan sa mga sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Ini maoy unang kape, nga dunay sagol ng vitamin D3. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix doon ka na yung 200 ayo nga vitamin D3. Mga makakapina ka magka vitamin D3 pag yun. Plus, doon na gini siya yung Rishi Mushroom Extract na doon yung mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gito ang kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikinig mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, yung kinindaling kapadaon sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mga mga pigani ka, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic. Naminaw po nato karon si Jet Li Mercado, diri sa Banilad. Ah, Banilad, asa man ni dapita Jet Li, Mandawi or Habig na Cebu City. Benjamin Romano Aberilia, ganminaw sa nato karon. Unya, uguban para to ha nga mga pa-shout out sa ato ni balikan unyang taon-taon. Padayon na nata sa ato nga mga balita, alauna 8 na. Ang mga qualified ng mga taxi, public utility, buses, UV Express, ingon man, mga school transport drivers, mahimo nga kun, ni-claim na sila fuel subsidy assistance gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7, sugod karong adlaw. Ang agency bibibaw nga ang 5,000 kapasos nga cash aid i-release gato sa mga drivers nga na-appeal sa official nga beneficiary nga mga listahan nga gi-post din na sa social media page, labi na gyud sa LTFRB ang payout ni sugod alas 9 kaganin ang buntag hangtod pa alas 4 karong hapon sa buhatan sa LTFRB 7 din sa Barangay Lorega, San Miguel, Ning Siyudad. Santa na Arsenia Bulahan na minapod karon, advance sa pifiesta sa ilang lugar. Sitio Kamansiles o Benjamin Romano Aberilia. O shoutout ni Cirilo Cabal. Padayon ta sa itong mga balita, giklaro karon sa Carbon Police Station. Gagantong gipost din na sa social media. Gabatod pa doon ako ni hostage taking. Naitabo din na sa My Freedom Park. Dalan Magallanes sa Barangay Ermita. Din sa siyudad sa Sugbo. Usakad to ka simulation. Exercise, practice ra to, no, or drill sa kapulisan. Ipahibaw kini o giklaro kini sa Carbon Police Station. Kumano sa abdaghan ang nangutana, labi na gini sa social media. Labot ni adtong na-post nga video, matod pa bahin sa saka hostage taking nga incident. Apan matod sa mga otoridad ang simulation exercise kung CIMEX gituyo ka na. Para pag-measure sa police response ng ilang kapabilidad. Ginabigyan sa sitwasyon, ganun ay hostage taking o uban pang emergency nga mga sitwasyon. Gawas nga masuta ang ilahang kapabilidad, ma-improve usab ang ilang capability nga mutubag sa mga alarma nga susama ni ini. Ang police nakikoordinate ng daan o ipaybaw usab no sa lain-lain nga mga pamaagi para may bawaan nga doon na sila ipaygayon nga simulation exercise. Apila nini ang mga tarpaulin nga nagkabutang nga doon ay ongoing simulation exercise din sa lugar kung asa kinigipaygayon sa dili pa himuon o gihimo ang maong aktibidad. Pwerto ka ganina, daghan kaayo ng utana kay gipostman na siguro naka-video ato ba nga ni Agi dito sa Freedom Park. Ay mo, ito na may... na may gisiglayog-layog niya, gitiunan man. Ah, hostage taking ni. Yan naman sa ko mga polis nga nag-video ba. Pero tanawin ni mo, wak mang yun makuan, wak mang yun matandog ang mga polis. Nag-video rag yun for documentation. O yan, doon natin nga lito ni Agi dito nga nagtuo ba, nga tinuod yun to, no? Wala ba kabasa sa gipaskin dito nga ongoing, nagpadayon ng simulation exercise. Kuha din siya video, yan ay yung gipost, yung ongoing hostage taking. Wala nagi klaro. Niluwat og katinawan ang Carbon Police Station kay underman ni nila ang Barangay Ermita di Asmay Freedom Park. Dili to tinuod, practice ra to ha sa kapulisan. Kon eksakto na bang ilang abilidad or capability pagtubag sa sama niini nga mga emergency nga sitwasyon. Ug asa sila dapita nga nagkuwang pa para ilang ma-improve. Parehara ko na usahay ka ng fire drill, no nga, na magdagandagan ng mga gikan sa taas nga building. Pero matanaw ni mo, wala may ni kayo, wala may ni aso. Pero ni ay ni paigayon o sitwasyon or eksena kung saon na pag-rescue. Napinagin ko na trap dito sa taas nga bahin sa building para hon sa sunog. Kanya, lahi pang kuan, lahi pang drill. Kanang kuan, earthquake drill. O, tanawan po na, no, kung ang mga tao nakat-o na bagyod, on silang buhaton, kung simbako doon ay linog or pagtayog. O niya, pag-respondi po sa ito mga otoridad, labi na mga emergency rescue or mga response teams sa panahon nga doon ay earthquake or linog. Wala mga drill ba, practice. Practice at the same time, pagpa-improve po sa ilang mga kapabilidad. At ang oras karon alauna, 13 na. Samta mga balita karon dito sa kauluhan. Amo shout out ni Carl, Carl Lug. Gusto siguro ni nga na Carl Lug. Labogon, Duero, Bohol, nananaw mi karon, namina pagit sa radio o niya atoy galaw di sa Daot at Bilaran City. Maricel Tanodra, mo shout out sa taga Barangay Bakid Gihulngan. Baguro ba ming na suroy din sa Gihulngan City ha sa Negros Oriental. Ani tambong Miss Kasal sa tong kauban diri Radiman Benji Tanghian niya. Apila lang sad gamay suroy-suroy mintas naa dito sa maong nga lugar or maong nga syudad diya sa Negros Oriental. Nya bagaas sa tong mga listeners dito eh, mga balay imong malabuan nanuglanog ang DYHP. Salamat kaayo. Padayon ta sa tong mga balita mga motorista gi pasidan-an karon nga makapaabot sila lain nga hugna sa oil price hike karong sunod simana. Taliwa sa nagpadayon nga pagkaapekto sa supply, gumikan gihapon sa problema dito sa Middle East. Base sa Mean of Platts Singapore, ang pipilakadlaw nga trading og foreign exchange sa niaging upat ka mga adlaw, mabana-bana na nila ang posibleng ipatuman nga oil price hike. Sumani ang ilahang estimate sa sunod simana. Ang diesel, piso nga to sa 1.30 matag litro nga pagtaas. Unyang gasoline, 1.20 nga to sa 1.50 matag litro. Ang diesel, isuportaan kini sa taas nga crude oil prices. Huwag wausab ma-resolbar pagantong supply disruptions tungod sa problema sa Middle East. Samta dugang pambalita mga tracker teams nga iya sa kapulisan gisugda na pag-deploy alang sa pagpangita o pag-aresto ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Si PNP Chief Police General Jose Melincio Artates Jr. ni kumpirmar nga doon na ni mga tracker teams nga gimobilize. Subay usab sa koordinasyon niini ngadto sa Department of Justice ug National Bureau of Investigation kan NBI para pagpangita og pag-serve sa arrest warrant batok sa senador. Ilang pamahayag ipagi nila sa kapre-statement. Matunin Artates, tanan ng mga concerned police units, gimanduan sa istrikto nga pag-obserbar sa operational procedure o kinahanglan nga mupatigbabaw ang pagtahod sa human rights o tawhanong katungod subay sa ilang pagpatuman sa arrest order Batukang de la Rosa. Samtang katapusan balita gikan sa kauluhan, ang chairman o general manager sa Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA nga si Yusek Nicolas Satori III. Oh, nibutyag po ni siya nga andam siyang mutabang pag pangita o pagdakop kang Senador Ronald Bato de la Rosa kun kini manduan. Tabang natin alis siyang pagpangita. Taliwa sa gisugda na nga manhunt operation sa kapulisan ngadto kaniya. Matod ni General Torre nga basta dunay information nga si ang senador, ana ako no dito sa landfill, mga waterways, sa agyanan sa tubig. Pwede ko no siya, pastilan ginis, Torre. Kung kainumduman nga si Torre, dako kini o papel, alang sa pagbigayon og operasyon nga miresulta sa pagkasikop sa founder sa Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy dito sa Davao City. Kunya nitabang sa kini pagpatuman sa arrest warrant nga gikan gyapon sa International Criminal Court kon ICC sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa niaging tuig. Oh, dako, ubay-ubay sa nisyag mga dadakpan. Katawa lang siya. Kaya siya karoon, mao na may labing dako sa MMDA dito sa kauluhan. Basta ko no, si Bato, naalang ko no sa mga landfill, mga waterways o rivers. Pwede siya mutabang. Ipagilan niya joke-joke. At oras karon ala una, 17 na, ato paminaw ng atong report gikan sa abroad.
2: TYHP, abroad, ngayon.
6: Kini nga balita, atod ka nato sa SED Marketing, ang tiga mauti ka po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilusad ang Russia og nuclear capable missiles og nipagawas og nuclear munitions, ngayon sa pipila ka units isip kamahin sa ilang major nuclear exercises taliwas sa nagkasamot ng atensyon o bana ang NATO. Kininunod sa nagparayang kasungian tali sa Moscow Kiev ingon man ang drone activity nga nitabo sa Baltic. Gigataho nga ang Russia mulusad sa gulagway nga labing dakong ang nuclear exercises sud sa pipila ka katuigan nga nalambigit og 64,000 katao nga musalmot sa drill agig pagprepara og paggamit sa nuclear forces in kaso dunay motumaw nga atensyon. Kasama mo sa abroad ngayon gininyo Radio Man Marisa Abadies DYHP tatak Harimen. Kato mong balita ang hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigabauti ka po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailang ng kayong epektibo ng liniment sa masa ng SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Atong oras karon alauna 29 kalimot ha pagyud og 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3. Kay makatabang kayo kini para mapalig-on pa natong atong immune system, protected tagikan sa lain-lain nga mga sakit. Unya, kung makinalan sa nga mapakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhatag kinig libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. buyon ka na sa may Sibudok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, nanimutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede pin nyo makontak ha ang mga hotline sa Life Extension Clinic kung doon na mo'y ipagutana o katong gusto mapadeliver o Life Extension Vitamin D3 hindi na siyang tagsatag sa kamang panimalay. 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Sa pikas, gabay di ka ba kanunay nga makonstipated? Pag inumaning Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Pero kayang i-ready ning Super Fiber kay sa Shea Manisea, powder soda ani, isago lang nimo sa sukabasong nga tubig. Pwede kag mo inom kung naris buntag before mamahaw, kung naris gabi before kang matulog. O para mas nindot ang resultas pag inom nimo sa Super Fiber, iatul gid na o idungan kung mag-inom kag Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na nga sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Kunya to rin paibaw niya kay dunay gipangita in town. Kisa may nakakita ni ining iyang manghud. At doon yung Mayo 20, nilakaw niya hangtod karon wa pagin niya mauli. Kisa man tong gisakaan ni ini niya, palihog lang kay ang iyang pamilya na sige natawag pangita. Usa ni siya ka PWD. Ah, doon na dito siya kahukulian sa iyang panghuna-huna. Si Jenny Bacalia. So, kinsa may nasakaan ini karon no? Ko naubanan baka ha, no? Kay, wala gitaw ni sa maayo din nga panghuna-huna. Palihog lang kontak ha ni Jenny Bacalia, taga Sitio Kawayan, Banawa, Barangay, Guadalupe. Epa, kisa may nga aning nawa mo ni si Jenny or mo ni ang nanawagan. 09, kontaka lang niya number para masigurado. 0975-698-2404. Wala naman tayo nga oras. Suma na ko dinis control kasamang Nestor Homicilio, Gerald Albius at Nems Canyone. Ako sa amin yung radio man, Ken Galinea. Uy, dito na sa atong transmitter. Happy birthday ni Sir Jerome Yam. Dito po sa transmitter. Ako sa amin yung radio man, Ken Galinea. Salamat kasi yung pagpaminaw. Unya, tangi kay karong taon-taon. Musunod na po ng drama. Kini ang akong suliran.
7: Radyo mo, nationwide.
5: At oras karon alauna 23.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dilin mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
8: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Set.
14: Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
15: Idagan na ko siya sa ospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nagpalit gid ko sa Said Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
14: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
16: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
17: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
16: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
17: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
18: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
16: Oh, ano mo, Plenty?

0: Celebrity Beauty Show.
1: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung magamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya partig yung nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Ayos! Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
18: Biotrop Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
18: Biotrop Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
18: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
19: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
2: Pay Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Ganun man
20: Marie. Ni barato na pud ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
21: Mauna diya, Marie. Mahal magud kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sunsikin si katuig namong pagpamuhig baboy. Huwag yun mi makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
20: Yun sa man ninyo, Marie.
21: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
20: Unifins?
21: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
20: Kadako di ay Marie, tudlui ko.
21: Oh, dahil feeling guide Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan, Zipol Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Purok 3, Buray, Paranas, Samar. Hunyo 21, Hinabaan, Barangay 1, Hinabaan, Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
23: Addo, og palit na mo.
24: No one ano makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
25: Ang DTX 500 na!
24: Ang DTX 500!
25: Adunay powerful extract.
24: Nga phytochemicals
25: ug antioxidants
24: nga gigan sa palaya
25: ug the sugar sugar cane
24: mga organic compounds
25: nga effective
24: batok sa sakit nga diabetes.
25: DTX 500
24: sa mga butika.
25: DTX 500
24: ang tubag
25: kontra sa sakit nga diabetes.
24: DTX 500
25: epektibo
24: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
25: DTX 500
24: imo sa the sugar sugar cane extract
25: ug anti-diabetic property
24: gikan sa palaya.
25: DTX 500
24: garantisado,
25: highly recommended
24: sa mga eksperto,
25: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
26: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
27: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dito sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
26: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
28: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
26: Zed Health Report.
28: Health Report.
30: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
31: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
32: Kaninto di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
31: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
32: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kualipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
33: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
31: Oh! Ani mo, Plenty?

0: Mayong adlaw kanimong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug atong ilain batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jana, 29 anyos, taga Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong mamahan. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Singko naman sa hapon na ting ulit naman naroon sa bahay. Ay, kapuya trabaho eh.
2: Jan! Jan, dali ragon!
1: Itawag mo kong papa. Nana pa! Masaman, ha?
2: Sige kong tawag si mong mama sa cellphone pa. Di ba siya matupag? Nag-unsa ka to yung mong mama sa bahay?
1: Ambul na pa. Anong di unta?
2: Nas mama ni Mohanga, dilago na ako muuli sa bahay karon kay nanawag ako mga barkada ka mag-inom ko lumi.
1: Mo ba? Sige pa. Ako lang unya inyo si mama. Basta nikabot ako sa bahay, ako tikatawagan para magkastorya mo ni mama.
2: Sige dyan.
1: Ma, nabot ako.
3: Asa man si papa ni mo? Ngano ikaw mang usa ang nauli?
1: Sige, panawag mo sa papa ganina, ma. Kaya lagi, doon na siya isulti ni mo. Ang hagad mag-una yung mga barkada ba, nga mag-inom sila, mong iyan lang ipaagin ako ang papananghid niya, para ako na lang musulti ni mo.
3: Kinigid si papa ni mo eh. Kung wa matigo ang dili magbisyog inom. Sige na, pag-ilis na dito, kay mga on na ta.
1: Sige ma.

0: Unsa maron? Uy, si Papa siguro ron. Unsa kayong rasa di eh? Oh, uy, alas duos naman sa kadlaon. Ako sugatos Papa be.
1: Gong, ay may kadlaon day diha. May kadlaon.
0: Uy, Kuya John, ikaw mali na. Oh, ikaw lagi ng driver sa kinan. Asan si Papa diay? Pa? Hubog ka?
1: Ay, gabi ha, hubog ka si mong Papa nung dyan. Ay, pila na may katuig haga nagkuyog. Karoon pa ko kita niya nga na hubog ba ayo. Unsa man ha? Doon na ni problema imong Papa?
2: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Sumbu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo, Plenty? Ay, Kalimti!
4: Zed, Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
5: Naamang kung po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang murag pirminti. Pumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan Capsule. Kay karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maiman to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya og to inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga. Paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
10: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
8: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
9: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
10: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee.
12: Kapoy kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid drawan eh gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay perfect na yah. Ah
13: pwede na makakas bilay boy dad.
12: So ana ka no benta na ka.
6: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabi eh. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
4: Maayaw gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
15: Excellent! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
19: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ka kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
21: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
22: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
24: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
27: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
29: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
30: Kaminto kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
29: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
30: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school? Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
29: Oh, ani mo, Plenty?

0: Sukad nga natawa ko ining kalibutan na, ug hangtod nga bay 19 anyos na ko. First time ko nakakita sa akong papa nga hubog kayo. As in hubog yun nga halos wa na'y panimot. As tayang kauban, nga dugay na niyang kaila, karon pa yun nakakita niya nga hubog kayo. Ug nilabay ang pinakaadlaw, kalit lang nga dunay gimo ang akong papa. Ug unya.
1: Diyan, sakit na kong tiyan, oy.
0: Ganun na pa?
1: Ambot lang. Wait, tawag mama ni Ube. Ilang nga, magpa-plus ko niya.
0: Oh, sige pa. Ma, patuon ko nung kanipapas kwarto mag eh. Magpa-plus ko siya. Sakit ko niya yung tiyan.
2: Ano ba? Sige, ang mga toon.

0: Dyan, doon ako ipangutanan ni mo ba?
1: Unsa mo na ma?
0: Wa kay nabantayan sa imong amahan nga mura man siya og nagdag.
1: Ha? Unsa pa sabot mo nga nagdag ma?
0: Ang iyang panit ba? Murag nagyelo.
1: Unsa? Kagkrasan ang karakabante niya ma?
0: Mga tulo na kaadlaw. Karon lang ko ni sulti ni mo, kaya ako pa man siyang giobserbaran. Pero wa man mawa ang pagdag sa iyang panit. Ug murag ni grabe man na siya karon.
1: Unsa ma?

0: dad. Dan asaman mo. Ari asa ko niyo, be. Sikit ako lang.
1: Si Papa Maron? Dad! Nganong kao siya? Nganong ka pa?
2: Nganong sa mangka.
0: Sikit ako diyan.
1: Ha? Mo ba? Adon tag doktor para ma-check up sa gagay. Sige-sige namang pagsakit sa mong tiyan, oy.

0: Dok, ni LGB Dok kay magpa-check up ni sa ngamahan.
1: Naon sa man di siya? Uy, mura mo na kiyog na kilong imong panit, sir.
2: Usa, Dok?
3: Maulagi na, Dok. Medyo taod-taod na gid ko nga nakabantay niya ba nga nagilo siya. Pero walang kumusulti niya bahin sa iyang pag-ilo, Dok.
1: Mao ba? Okay, sige. Magpa-laboratory ta, ha? Para makita na to kung unsa hinung dan sa pagsakit sa imong tiyan, sir. O kung nga nung nag-yellow ang imong panit.
2: Sige, Dok.
1: Risitahan lang unang takagtambal para sakit sa imong tiyan, sir, ha?

0: Ma, ikiling ang regal hospital ba nanawag na ko nga naanak ko no ang result ni Papa?
1: Oo. Oh.
0: At ang tukuhaon, ma?
1: O oh, sige, sige, ato, anak. Kay base kung saan ang resulta sa iyang laboratory.
0: Sige, ma. Hi, Doc. Ako lang ang mukuha sa result para dili lang mahago si Papa sa biyahe. Kay sige lagi sakit yung tiyan, unya, itapuy siya.
2: Mao ba, sir? Okay, sige. Ako lang basahon.
0: Sige, Doc.
2: Base sa resulta, uy, positive man na imo papa sa HEPA A.
0: Ha?
2: Then, need na to ni siyang ipa-deep laboratory, ha? Para mahibawaan yun na to kung grabe bang iyang sakit nga gibati. O para mahipawaan kung doon na ba'y damage ang iyang atay.
0: Unsa, Doc? Damage sa atay?

0: Sa pagkakaroon, nibalibad lang una ako sa doktor kay lagi wa umi kwarta para sa mga deep laboratory ni Papa. Nangayon na lang kong tambal sa doktor para sa temporaryo nga tambal ni Papa sa pagsakit siyang tiyan. Ang ako mga pangutana mo, kining musunod. Unang pangutana. First time ko nakakita ni Papa nga nahubog og mayo. Mabog kining hinungdan kung anong doon na nagibati si Papa siyang tiyan? As in sakit kayo iyang tiyan, good. O dugay na kahang nagsigig inom si Papa? O karon lang may mahibaw? Ikanawang pangutana. Mato sa doktor, positive ko nun si Papa sa HEPA-A. Unsa day na ang HEPA-A? May kaayuhan mo na? Ikatulong pangutana. Undo na kay sakit nga HEPA-A? Delikado na ba sa kinabuhi? Maubikin niya ang rason kung anong nagsakit ang tiyan ni Papa o nag-yellow ang iyang panit? Ikaapat o tapos ang pangutana. Naghisgot ang doktor o deep laboratory. Unsa ni pasabot, ana? Mao ba na kanang CT scan o baka biopsy? Wa magumi kahibaw kung unsa na. Mga pila man sad magasto, ana. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jan.
1: Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga psychological, emotional, behavioral, mga drug-related yung mga problema, kay usaman ako ka medical doctor o sa ka-psychiatrist o sa ka-drug addiction specialist. Para sa klaseng pamagi, pagpadala sa inyong mga sulat-suliran, di ka na mo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diriba sa mong buhatan sa third floor, OCR Martinez Biling, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yung mga legal ng mga problema, attorney Elin Batahan ang andam og taganang mo tambag ni ana. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga what is meant for you will not pass you by. Unsay para nimo, parehimo gyud, ha? Og dili de para sa uban, di na to pugsog abli ng mga pultahan nga gahay kay ablihon. O di might be some pultahan nga sayon ra ablihon. Ano bisag piyungan pa. Ang atong magtatampo karon lawa si John, 29 years old, taga Cebu City. May mga taga Cebu City, musta naman dai si Dr. Rodesia, Dr. Omar Arcio, Dr. Edwin Mingito, Dr. Robert Marian Dinupol, no? Mga doktor nga Dr. Roy Entienza, musta naman ka Roy? O si Liway. Bago na kong nailaila si Mr. Walter Pabalan diya sa Pardo ning Dakbayan sa Sugbo. O si Marianito Villamor Jr., Mabulo Luyo, Cebu City. Mga taga-inupakan, no? Kudira, Rubli, Gargar, Jimmy Yao, Tony Gibbs, mga Alberio family, mga Pirales, Mangilista Bisnar, Doktora Mirambel ha, diya sa Inupakan. Musta? Mga taga-Pilar Kamutis. Nga Burha family, si Jess, si Paulino, Prince Nazareth, ang mga taga-Gindaruhan, no? Ang tao ni J. Laryusa, Jumar, Adoy, Arnold, Richie, Ibal, Runan, Sami. Salamat kayo sa inyong haloblak, ngayong pagkakarga sa akong sakyanan. Mga Bilyar Moon, Kanyabano, Nelpi, o si Niti. Mga Latayada family, diya sa Kantawan, kumusta? Mga taga Tris Uling Naga, Risada Junior o Trining Risada. Mga gikan sa mga embalsado family, no? So going back to our sender, si John, 29 years old. Unang pangutana ni John. Unang pangutana ni John, may tukin siya yung papa, no? First time ko nakakita ni Papa nga nahubog og maayo. Mao ba kinihinungdan kung nganong duna na gibati si Papa sa iyang tiyan? As in sakit kayo iyang tiyan, yun. Og dugay na kahang nagsigi og inom si Papa og karon lang ni mahitabo. Possibly dugay na ni naginom yung Papa dyan, no? Edad si mong Papa, siguro mas 50 tingali kung tagna lang. Or mga late 40s or mga nana, no? So, ang samay mahitabo siya sa katao nga kusog mo inom, either liquor, wine, or beer, tulong mo ni kaklaseng alcoholic drink, humanly consumable, liquor, wine, or beer, kunya Wa kayo'y nunta sodium tiyan, simple nga magka gastric irritation, magka ulcer, no? Nga usa pa pod, madepleted ang absorption sa vitamin B1 kung naghangkag alcohol sa imong lawas, especially vitamin thiamine, no? Vitamin B1. Kantong mga tao nga kulang og vitamin B1, dali kayo masakit og central og peripheral polyneuritis, no? Sa mga extremities ug sa diri sa brain, no? Kunya madaot ang atay, ha? Madaot ang atay kay diha magudi metabolize ang mga tanan nga atong ipangkaon, mao nang mayilo ka, say, no? Daot ay mong atay, mag-kinga mo undergo kag mga testing, CT scan, biopsy, unsa pa man ang mga laboratory test, pagsuta kung unsa nay extent sa damage sa imong atay. Kaduhang pangutana, matod sa doktor ang positibo kuno si Papa sa hepatitis A. Unsa di ay na ang hepatitis A? May kaayuhan pa ba? May kaayuhan pa, no? Unsa ni siya? Hepatitis meaning inflammation or infection sa atay, no? Na A, na B. Ang mga klase-klase, may internal medical doctor ang expert niya ni, na nitambal, but it will take a little while before ka maarang-arang. O ka na, kung muhunong nag-inom ang imong papa o alcoholic drinks. Sunod nga pangutana, kung doon na ba'y sakit nga hepatitis A, delikado ba na sa kinabuhi? Yes, kung dili ma-atiman na yun, no? Mauba kini ang rason kung nganong magsakit ang tiyan sa inyong papa, kung nayilo na siya o ngayang panit, ya usa sa manifestation sa usa ka tao nga nasakit o hepatitis is majundis. Mauni siya, medical term nga but pasabot na yellow na ang imong panit, ang imong kalimutaw, kanang imong puti-puti na, di na puti, yellow na. Huwag kinanglan na yung kang tambalon, otherwise magkauban na mag-develop o ascites, kanang na accumulation of fluid sa abdominal area. Ang mga babae, murag buntis, pero dili bata ang sod, tubig. Malalaki, murag buntis, pero of course, dili tambok, kundili tubig yapon. Tubuhan na mo sa internal medicine ward, para mo gawas ang tubig nga tambalon ang hinungdan nganong nag-ascites nganong na fluid accumulation. Sunod nga pangutana, magisgot ang doktor og deep laboratory unsa man diay pasabot ana. CT scan, biopsy og pila may magasto depende kung asa man i-perform ang diagnostic procedure. Nga naman ka sa Cebu City, diha sa Cebu City Medical Center, mga laboratory workup. Sa Vicente Soto, kaya kumari kang chongwa sa mga doctors or UCMed, siyempre, mahal. Kan guna. Kanang private guna. Ya, pareha sa kong pasinti. Dok, bisitahe ko na sa balay. Ya, bisitahan. Kumaura man niya kong charge. Ya, okay lang. Ya, siyempre, mag-charge po ko. Okay, magdago kong driver. Kasi magdapa kong backup, bodyguard. Magas ako gasolina. Kasi mag-charge ko po ko. Ya? Pero kung imong pasinti dalhon ni mo sa private o karang government hospital, na may regasto. Naraman ang kinabuhi ba? Hindi naman pwede nga. Imbes kayo mag-suroy-suroy ko, ano yung nung kung nagpaingon sa pasinti o niya, malibre lang, dili po na pwede. Ha? Walay libre. Pwede na i-discount. Okay, sinata kasabot ka sa speaker mo dyan. O ganto sa libuan, millions na naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Salamat kayo sa makanunay yung pagpaminaw sa mong Arimen program. Number 1, Medine sa Visayas, sa Cebu. So, Romolo Basar sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Dagang salamat o maayong araw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadong

0: ko nga detoxifier and G-Detox Plus akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nisulbong ang net income sa GSIS ug balik 170% ngadto sa 43.6 billion pesos ato sa first quarter sa tuig. Sigun sa GSIS, ang net income niini niabot lamang og 16.1 billion pesos ato sa first quarter nato miaging tuig. Nagtuo ang ahensya nga ang ilang kita gikan sa insurance nilambo og balik 9.16% ngadto sa 56.6 billion pesos tungod sa taas nga koleksyon gikan sa nagkadaghanan nilang miyembro. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang sigurado ng tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe.
1: Ano pa daw sa iyang taagikaroon? Mokening sa kababaeng at tagaman Dawis City Cebu. Agad matatampo, nagdansingan niya, Pichi. Pichi.

0: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol ng butiga sa iyong lugar. DTX 500.
1: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang ka kapsula kada adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500
2: mabalit sa mga butika.
3: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
9: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
10: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bago ng produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Babe, nakalimutan niya, ha? Ikaw may mukuha sa mga bata.
1: Oh, sige, babe.
0: Bantay ka, ha? Busy rin ba ikag-atubang dia sa imong laptop? Basig, mawaas mo na una.
1: Oh, lagi. Sige na. Kaya na ako i-apas ni deadline.
0: Ah, sige, sige. Udyotin ako. Love you.
1: Love you too. Hala, patay. Alasayos naman di ay. Ganyan na rin alasin ko ang mga bata na muhi. Magdali ko.
2: Ay, di araday si mama ni niyo. Oh.
1: Mga anak, sorry. Sorry ka, ayaw na busy si mama.
2: Ay, nanghilak na anak ganina, mama. Kaya nagtuo sila kway mo kuha nila. Gitawagan sa nako ang ilang papa, pero wa man sagod mo tubag.
1: Ma'am, salamat. Gid kaayo.
0: Ganong nanawag ang teacher ni Elaine ganina?
1: Nangita kong kinsa mukuha sa mga bata.
0: Oh, nga naman. Nakalimta na sa di mo.
1: Nabisi lang kong.
0: Sus. Mamo gini, raso ni mo pirami. Tanani mong oras o atensyon na sa mong trabaho. Wala na ka makahuna-huna na mo nga imong pamilya.
1: Ayaw kong ingaana, ha? Martin, wabi ako mapakayahay lang. Nagtrabaho ko.
0: Oo, lagi nagtrabaho ka. Pero i-balance po ang imong trabaho o ang imong panahon sa imong pamilya.
1: Martin!

0: Saktoy mong banaday, uy. Tisad maayo nga, wala kay panahon para nila. Dili pa yung kasingkol ha, nga ikaw rin magbuot kung sa'yo gusto ni mong buhatuin.
1: Ay, dakan mo good ka ikrabaho on good. Pero may kong mag-ampas.
0: Pwes, pangita og paagi nga mahanay na ni mong daan imong oras. Kaya di na ka makamahay sa imong bana, anak. Kung biyaan ka niya, kaya wala kay oras nila.
1: Day.

0: Babe, sleep na.
1: Ay, babe, later na. Napag-ipang siyatan para sa report, ugma.
0: Lagi na. Dali na. Ingalo kay Konemo.
1: Martin, unsa ba? Hindi ka makasabot.
0: Sabi ni mo, pichi. Wala akong makasabot, mo.
1: Mureklamo ni sa kapahin sa trabaho.
0: Di na.

0: paraglipog ko sa unin ako. Gibiyaan ko ni Martin.
1: Nak, kapila na biya ta ka warning iyan ang imong style, ha?
0: Pa.
1: Pero gahe, di kay kagu.
0: Pa.
1: Una karon nga wa naman si Martin. Imo na lang tanang responsibilidad sa mga bata. Inda sa nimo. Ngayon siya mamakahatag ka ba ng panahon sa imo mga anak? O mas piliun hapunin mo ang imong trabaho?
2: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sir, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ni kalusa Dios nga wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amon isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.
6: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
7: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Be MXtraordinary with MX3.
12: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry. Sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Enjoy sa school, nak.
21: Si Papang kuha na muna, ma.
20: Ako na. Ayaw ka, bala ka. Sa dili pa mamumuhi ni anak ko.

0: Anya, kumusta man ka?
1: Nia, grabe nga kong adjustment.
0: Ay na, kaya raman lagi.
1: Hawa mo ko'y choice.
0: Ako pa ni Mono, para dili ka maglisod. Mag-co-parenting na lang mo ni Martin. Sports lang, gwed, para lang sa mga bata.
1: Kana kun, ma-okay siya, anak.

0: ¿Cuál es el problema? Ok, Juana. Waman may iba ang mga bata, di ba nga? Nagbuwag na ta.
1: Wa. Ako na silang kaingan nga. Busy ka sa trabaho.
0: Sige. Maganaan ko sa bahay para sa mga bata.
1: Salamat, Martin.
2: Pa, dili na ka busy? Andi na ka makasleep?
1: Ko-anak, daghan mong kagtrabaho on si Papa.
3: Ah, pero siyempre, unahon tamo kaysa sa kong trabaho, anak. Maungo. Anay ko mo sleep on yung gabi eh.
2: Yay!
1: Ay, kailangan ba isang kipati. Nga nagtupad ni Kigda ni Martin karat ka. Buwag na mi.
4: O baka matuog?
1: Uwa pa.
3: Milagro. Muna ka magtrabaho, ingon arong rasa.
1: Ako nang gihumandaan para makaatiman ko sa mga bata.
3: Sige. Matuog na ko.
1: Ay. Makatuog ka, Kuwani. Lamit kayo siyang kakswa niya. Gimingaw na kayo ko niya. Siya ka. Mausad kayo ang kipati. Pero, murikold naman kayo siya kung kamirang tuhang magatubang. Kinahalang nga matubag yung ako mga pangutana. O gusto niya.
3: Pichi, ayaw.
1: Sorry. Naanad lang.
3: Di na pwede. Asawa di ka sa papel na lang. Pero noon ako ilang uyap.
1: Sorry. Sakit kayo, Day. Dali ko ka-imagine nga nailing higugmaon si Martin. Gawas na mo ngayong pamilya.
5: Imura bitaon ta siya sa unya, pero sa may gibuhat ni mo.
1: Oleg, nakasabot na ko. Ako din sa... Nagdimahay na ko. Gusto na ko siya makuhag balik.
5: Sa'yo naman kaya nasanan. Bana mo gida ni mo siya, tintala.
1: Ansa?
3: Wala kayo trabahon?
1: Naa pa.
3: Ah, sige. Una na ako katuog, ha?
1: Ikaw akong trabahuan. Martin, pasagdi ko, please. Bisig ka ron lang.

0: Malipayan akong amiga, da.
1: Oo. Pero nag-ibog ko, day. Nay, mahit na buo na mo, pirmi. Banan ako siya, pero wa malang na mo masturya ko na balik na ba may uunsa. Anjan yung giluto, uy. Kabaho ba, ana?
0: Uy! Uy, hala! Di ka kamabdus? Pag-pita, girl!
2: Unsa? Mabus ka?
1: Oo.
2: Oh. Anong murag goal man ka? Ako mo kaya mahal na?
1: Siyempre, no. Pero nag-goal ko kay naanabi akay uyab. Og diba, wa naman ta?
2: Unang higayon pa lang, nahinahitabo na tabalik. Nakibuwag na ko sa kumayap. Kinibaw ko nga nakasako niya. O, narealize po na ako nga. Love, teka.
1: Martin.
2: Ikaw, gihapon nga nga itong pamilya nga kong piliyon. Bisa kung sa'yo may tapo. Mong ayaw kag-goal nga magdus ka, okay? Mahal kay teka. Huwag nga itong mga anak.
1: Mahal sa't kayo, teka, Martin.

Pasalamat na lang ko kay dili pa uwahi ang tanan una ko na realize ako mga sayo. Og tungod itong hitabo mas ninot ang among pagpuyo sa akong pamilya. Dinhi na lang ko to og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.

0: responsibly. Sa oras na pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
1: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
2: Wow, Mama! You know I love the all-new Protex soap!
3: Me too, Mama!
1: Ay, kauwi sa ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Ako porod, love na mo ang all-new Protex soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
3: Mama!
1: Germs? Pag all new Protex soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP Rack. Andin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Mau kita mengigalan kage ni Piching at ka Mandawi City Cebu o ba na sa awit ngayon kipangayo. Awit ka na kuluhan, now that I have you.

0: Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscila Recadas. Kamusta mga higala at mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara, sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tunumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubakay pada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian og aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi ng sugilan. Si Andre o si Ethan.
5: Yes! Milampus ko! Nagmalampuson ko!
6: Ana, mibling na niya mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
7: Salamat, Andre Martin. Gihangop ko ang pagmugna mo kanako.
6: Ikaw ang buhing kamaturan sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
5: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang na gunobong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
8: Ikaw na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong gignan ni Eni! At lagi akong higayon na magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko mahigugma! Ug mahal ako si Fiona!
9: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
8: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan ka nako! Wala!
4: Si Andre ug si Ethan. Si Andre ug si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matud pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kun mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre ug si Ethan. Namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino, Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong May 27 to June 5, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: This time check is brought to you by iBerry.
14: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
13: This newscast is brought to you by iBerry.
15: Said Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aling Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
18: Dagan, Misael! Dagan!
8: Ayaw!
18: Dagan! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasugo!
19: Metro, Gaspar! Gagaw ka!
18: Misael, ayaw kong pati ha.
8: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
20: Eskwadro!
21: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero.
22: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
6: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.

0: O karon, ani ang katapusang sumpay sa tungsuglanon? Si Andre o si Ethan?
1: Ang tuong huwag ko'y kasayuran sa inyong plano nga pag-blackmail nako. Dako ra kayo kong isud sa inyong mga bulsa. Gamay lang ninyong sipiat karon. Magkamatay yuta. Magkamatay yuta! Oh, si General Pare, huwag mo biya sa paggamit sa inyong cellphone. Sukat pa kayo kinikakaniya. Busy yun siya. Dili na kinimahe mo. Lain na gira nga akong pagsabot ni ini. Dili na maayo kining maong tilimat on.
2: General Buddy. Maayo mo bang paunungon sa makadiyot kining van? Kalit nga... Misuol o misakit ang kuntian. Di naman na, General. Pitag yun mo gawas.
3: Sugo sa lawas? Dula lang kita, Professor. Mga... Ubus na lang sa usa ka kilometro ang ato ka bihayon. Maabot kita sa atong destinasyon.
2: Pero, General, di na yun maagwan ta.
4: Professor, usa ka ba? Dula lang ta.
2: Unsa may gusto ninyo? Direra ko sa likod magpabuhagay nining akong hugaw nga kagawason naman yun ni.
4: Shit!
3: Huwag ka ba magkumidya, Professor?
2: General, dili ka kumidyahan kining sugo sa lawas. Tungo tingali ni sa pag-inom na ko kaganiha o bugdaw nga tubig nga way soda nga akong tiyan.
3: Animal!
2: Sige lang. Agwantahan lang ninyo manima o kining tibuok van nga. Irkon raman eh.
4: Ay, pagbiwan ha, Profesor?
3: Bullshit. Dingo, ihunong sa napin kiling van. Ihunong.
2: Salamat, General. Pagi ako sumakadiyot, Colonel, kay rinag yun maagwanta.
4: Damn it! Naglangay-langay kila, Profesor.
2: Kadiyot lang.
3: Paga!
4: Pagdali, animal!
2: Di na kayo magunta! Di na kayo pili na!
1: Padi, nagtuo ko nagpagkaroon ino na siya.
3: Sir, kumaw na. Ato na siya paundayunan sa iyong gusto, Colonel. Ani na to siya ihawad din eh.
5: Sir!
3: Usa! Animal!
4: Saan pa ko? Ano armas?
3: Balik, Professor Charles!
4: Mabatay kang animal na ka!
3: Balik mo sa Rico,
4: Kevin! Isa!
3: Sunda niyo siya! Rico! Patay niyo siya!
4: Animal! May armas yaw! Naigo po! Shit!
3: Panghuay! Hindi kita makatugot, Kevin! Nabawa ang 3 milyones! Isurinder na siya ang patay!
4: Paluwag sa tumalar, eh, bro! Ito sa bibayon! Di ko makatugot nga! Nga tungod lang sa sugo sa lawas! Mahanaw ang 3 milyones!
3: 3 milyones? Unong kamilyon ka mong duha, si Professor Charles Kenneth BJ?
4: Bani! Usay!
3: Gusto ko rin mo unhan. 3 million karandaan, Colonel.
6: Sige, Gordon!
7: Bulilyas ko rin mong operasyon, man.
6: Siya yung mong bato, sir.
7: Kadiyat. Hello, bro. Upay mga buto kami na bate. Ha? Bili pa lang kayo layo ng amon ni Butangan. Hayan naman ka po, ha?
8: Panawain ni Pagkabutangan, bro. Nalimla kami ni Professor Charles na sugo ko sa lawas sa aban. Kalit siya bidagan pa ingo sa git-git o bisuot sa kabugangan.
7: Bullshit!
8: Dilira kami layo niya, bro. Tabangi kami sa pagpangina ka niya. Ang Professor na lang ang atong problema. Kay kiluba ko na si Colonel BJ. Magali ka mo, bro. Kay tingaling, higpit na maka-eskapo si Professor Charles.
2: shit! Ngit-ngit kayo. Daga na kayo kong mga garas nga. Nasangit na yung mga buwisit nga bugang. Huwag ako masayop sa kong kituan nga planado o kinintanan. Shit! Shit! Ilagyo kong gisungan, mga panway. Kailangan malipat ko sila. Patuon ko silang ema o kinang akong gilunan. Aban, mutabo ko dito sunahan. Huwag ato kumusuot sa at mga kakahuyan. Magdali ko!
5: This time check is brought to you by iBerry.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
10: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
9: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalat.
11: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
12: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka, kapoy ma.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
15: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
16: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Oh, sana! Bunu ne yapsın, bunu ne bu?
1: Marca, Diano! Tua papá engolido su profesor Charles.
0: Sigue, cambia de nuevo a flashlight. Porque está en su profesor Charles. Para que te gata que no. Agoban, mu bagat sedan. Arundili yul chama kaikis. O guay, mu balik ni kundili niño mada. Ang profesor ke buhil patay. Saka sebut pakemo. Mu! Dua repsi di dulungan yang amu boleh yasukan lo. Either shoot out or rub out.
2: Gi siguro lang ako, bro. Base sa itong kikisabutan. Sila ang doon sa kanil, BJ o Professor Charles, ang itong tumbahon o isolinder. Aro kita mismo ang makaangkon sa reward money gagipatong sa ilang mga uo. Lisod na kung ang 3 milyones gagipatong sa uusab ni kanil BJ maging bato pa. Dili ba?
0: Mayungin mong ibuhat, bro, buddy. Nga naniguro ka. O akusab sa mong kabahin. Ang isap kami maniguro nga limpyo kami humanining hitabua.
2: Bro. Unsay.
0: Buhi ka ba? Ugbubaus? Baba? Sorry, bro. I'm sorry. Pero apel ka ng daan sa kasado. At least, may kadungan sa Colonel Beatty. Huwag man unya si Professor Charles sa pagbiyahe paingol sa impyerno.
3: Shit! Animal! Bullshit! Pagkadaghan na akong mga garas, tungod sa akong pagsuot sa kagawian o ngit-ngit pa kayo. Hayag! May hayag sa unahan. Suga ka na sa puste. Kasado pa, daan na ka na riha. Salamat. Mamasin kong may maging sa kanan nga makatabang nako. Pero taguon ko lang kining akong armas ilaom sa kuntian. Kinahanglan nga makapalayo kung makaikyas ko rin inapita. Kinahanglan, Jod. Hingon sa midoyo ka na ako ang higayon. Sa kanan ka nang nagdahunog. Dola ko sa dahan. Magdali ko. Gikan sa suod ka bahil magigana maong sakyanan. Sa ato pa. Pahimeng kayo kung ha. Magkabiha ko na yung napita akong. Magkapangayo ko para bang anak. Magawas o magpatunga ko sa dahan. Huwag niya magwarawara sa akong mga kamot.
0: Oh, shut it. I-drop ko ni si PO1 Bailey o PO2 tabugok sa eskina. Arunahan nila at ngan kon mugawa si Professor Charles sa dahan.
4: Yes, sir. Sir, may tigawang tambok ikanso ni bahin ang kakahuyan, no? Napatiwa, stan, o nagwara-wara.
0: Oh, abam.
4: Nangayon po na lang.
0: Bingo! Mao ka na ang description nga gihatag ni General Bailey sa mong pagtawagan ay nga takuban ni Professor Charles.
4: Mau ba, sir? Dulang tadi, sir.
0: Kay gihago tanian ng animal. Sige, das magi! Das magi!
4: Das tilag! Ay!
0: Milupa ng buwangan ikaw sa tubangang bayan ng sakiran.
4: Huwag mabuhi ito mga nasmaga, bro. Tuasin ang dugoy.
0: Sige, sige. Ito, balik. Links, eh.
4: Pero, sir.
0: Links. Huwag. Anong ipahunong mo kinang sakyanan, ha? Balike o links, eh, kato. Balike! Pewan, Bailey. O sa ibut mo sa buot niya ng pag-ingansanin mo na ng imong armas o gito mo ng imong sakong, o? O sa ibut. O sa ibut.
4: Kami lang magbayan sa 6 million, sir. Ay na pag-apil. Bro, daog na. Kita magbayad sa 6 million.

0: Andre, dili pala lugay nga nanawag si Candice. May update siya sa grabing hitabo ato sa operation untang gig-conduct nila ni Major Suarez o sa iyang kaubanan ng mga polis. Doon na lang ko na siya din sa office.
1: Mau ba?
0: Oh, wala lain siya na na. Come in!
2: Fiona? Andre?
1: Have a seat, Candice.
0: Pansin ka to yung mag-isulti sa phone nga update sa kaso nila ni Professor Charles, Colonel B.G. o Major Suarez?
3: Tungkol sa pagka-controversial sa maong hitabo, Fiona, Andre, hangtod ka rin, why makaklaim sa reward money na 6 million gigipatong sa owner Colonel B.G. o Professor Charles? Kaya ang tanang pulis nga apil sa operation, ikataho nga involved sa maong kontrobersya. Yun na. Kinsa mo kining guwapa kaing babae nga imong tupad, Fiona? Bag-o na ninyong staff din sa office? Karon pala kayo makakita niya.
1: Fiona, i-introduce yan ni Tani.
0: Yes. Tani, si Candice, ang pinakasun na muhigala ni Andre.
3: Hi, Tani.
4: Nice to meet you, Candice.
3: Tani! Ikaw ba kini, Ethan? Ikaw ba kini?
5: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.

0: Have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nihang yung kagamahanan nga sa World Bank pag-restructure o partial nga ikansilar ang sobra sa 2.34 milyones dolyares nga pondo nga wala magamit, ikan sa usa ka na itong panahon pa sa Duterte administration nga nagsuporta sa programa ng 4P sa nasod. Kinibisa ng World Bank ni Angkon nga ang maong proyekto na pagkita og strong performance o satisfactory implementation. Gibutyag sa World Bank ang Department of Finance ni request pagkansela sa wala ma-withdraw nga pondo gikan sa 600 milyones dolyares nga beneficiary first social protection projects humanasuta nga ang nahibiling balance giingong wala na kinikinanglana. Katong maong balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga nailang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
7: Dagan, Misael! Dagan!
8: Ayo!
7: Dagan! Dagan! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasugo.
9: Mitor, Gaspar, gagaw ka!
7: Misael, ayaw kong pati ha.
8: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
1: Eskwadro.
10: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
11: Inyo lang mabati dini sa RMN Drama at Tangi.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: og dinhi mga higala natapos sa atong sugilanon si Andre ug si Ethel. Sugilanon nga sinuwat og bunga lamang sa una sa tagsulat Glenn Peno. Ubos sa direksyon ni Dino Bambina Birungan Eliseo. Sound effects Ariel Mangkaw. Sound engineer Ricky Desavits Bangis Garing. Recording editor Lloyd Gabiana. O sa dili pa kami mubiya ni ang atong artistang naghatag kinabuhi ni atong sigilanon karon. Sa pupil ni Andre Ray Arellano, Ethan o General Buddy Randy Padayaw Susoni, Fiona Miss I Ingrid Bertudaso, Candice Teresa Terol Surya, Bravo o Suarez Inday Bambina, Professor Charles June Pohanis, Colonel BJ Ricky Bangis Garing. Kinimang sugilanon dalit ka na to sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kaya di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ikot ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Johnny, ngano ka so kaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Said Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Life Extension, Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
12: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
18: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Dito ako believe.

0: ug karon mga higala niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato.
1: Unsa? Mao nang gisulti ni Papa. Mm. Gusto siya gatibuok siyang mabangon.
2: O tiya.
3: Ano? Tiya, mabangon na gitingalis lulo. Siya gitingalis mibalbal sa bata, tiya.
2: Ah, ops, ops, para gaw. Tiya, gaw, nausaban mo eh. Di mo maluoy ni Lulo Pilo. Patay na siya o niya inyo gihapon siya pasanginlan sa sa gawa niya mabuhat.
3: Niya. Nga nung naka, siguro magkulo ka nga, huwag niya balbal na bata.
1: Ay, bitaw.
3: Oo.
1: Oh.
2: Nga nung naka, siguro masad mo, nga siya ang nagbalbal sa bata.
3: Hmm?
4: Oh. Oh. Tabla mo tanan. Waypil din ninyo. Discussing na lang ka mo, Bi.
1: Pero ang itong nga iring, kalit siya mitong nga samtang naghisgot ni sa imong apuhan.
4: Itong nga iring?
2: Uy, ang sungkaban nga iring nga itong, ngabot sinyo, tiya?
4: Lo?
3: Oh, si Lolo gito sa kauna-una ba?
2: Huh?
4: Lo?
2: Ano na ikaw? Misulti ang iring ni mo nga siya si Lolo?
3: Awa, pero...
1: Ah, husto na, aruway lalis, be. Og maatong tanaw ng lubong ni Papa Pilo.
3: Oh, may pa.
4: May pa?
2: Ah, sige. Ah, niya, mamauli na mo.
1: Ay, anhi lang mi din himatog sa payag.
4: Na?
2: Wala mo mahadlok na ko, tiya.
4: Bitaw. Si Johnny ba yung midawat sa giwarawara ni Lulo Pilo?
3: Kung mangunay kang pamalbal na mo, aw, na, madunggap ba ang itagkaanin bronsin akong hanting?
2: Ha? Kukuyos, hindi mo gawin.
4: Unya, asa man mo manghigda?
1: Aw, punasa mo, antumi.
4: Muridangat.
2: Aw, ah, sige. Magsinar din na sa taskwarto, tiya. Pero, huwag manghilabot sa mga butang ni Lulo Pilo, ha?
1: Ngayon. Naaday butang si Papa din sa payag.
2: Naang iyang karaang kaban sa kwarto. Di ka naduha na. Kung inyo nang ablihan o kuhaan bisan usa ka papel, aw, manubagin mong lulo!

0: dun sa mga pictures na akong nakuha.
1: Oh. Mm. Sige, tan ano yung cellphone, ha? Miche? Wala akong nagabi iwi.
0: Ko din do. Mga pictures sa pating lawas sa batang nakit ang sementeryo.
1: Oh. Ha? Patay na bata?
0: Haulaki! O kuyaw kaayo? Oh. Kagikuhaan is kasing-tasing, murang pagkibalbal.
1: Uy, hi! Kangilgigula na!
0: Murang kitinuod ang sugilanon ng iyong dapit din do. Nga dunay mangtas na ungo din eh.
1: Kay doon naman bitaw? Wapang hindi ka mo tuong nga ka ng mga altroso? Maulay mga kaliwa tinig mga ungo?
0: Maulagi. Grabing sukuas amahan sa bata ni Johnny Altrus, uy. Iyagod na taning kulatahon.
1: Hmm?
0: Pero, waman makaarat yung amahan sa bata kay kamauma din yung mga muts, Johnny.
1: Mauna iyang gisaligan.
0: Oh. So, daan na din ang kamaong makigsukmagay si Johnny sa mga bata pa mo?
1: Adi man. Mas maayaw po ko na niya.
0: Oh, mao ba? Unya, mura malagi kagdalupig itong nag-away mo.
1: Ah. Ano mo ganun eh? Abi mo, naluoy mo ko niya. Mga wala na ako sa tinuday. Mas mahila ba nga magtuos siya ba nga? Nakalabaw siya na ako.
0: Bitaw, no?
1: Pero may sa away, ay na lang ta. Layor na dyanin ako eh. Walang gid na ako sa tinuday. Una.
0: Sa sunod gani nga magkaharong mo, tinuday siya. Kaya aran ako kang himo aglag.
1: Ah, oo, sa sunod. Pero ako, abi ganun mo, kalma raman ko. Digi ko ganahan ang mga hambog ko sa kong kamauan.
0: Luuya, lagistigwa nga midas magdiya. Kaya maumay natuwad. Lami na magani unta kayo i-upload, pero gaya lang una ko, kaya basi masuko sila.
1: Kanang umus dyan, mo na i-upload sa Facebook. Dalir ka mo viral na!

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
8: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahalaga paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
13: Mananghid na ako ni Johnny.
14: Ayaw! Sam ka! Kung mananghid ka, di na mo sugot.
13: Ansa?
14: Bebebe, ako ya prod, be. Mas nindot ang nagyaw-yaw siya babahin sa bato nga gibilin siyang lolo, be.
13: Unsa?
14: Amin na ma. Ang nindot ka title ni Maone. Ang ungo sa payag sa minteryo. Mawa.
13: Uy. Klaro naman kaayo na ang siya.
14: Oh, ngamdi klaro. Nga ungo ang gina siya.
13: Ah, basta. Manangit ang giko ni Johnny.
14: Kakyot. Ganyang pamatiyon ng mulitok siya nga. Ano, eh.
13: Eh, ganang mag-iko na nga nga murag foreigner pamatiyon. Good.
14: Nga, yo. Eh, kung pamatiyan na nga na.
13: Pasadi na lang good ko nga makihigala anak nila.
14: Ako, okay gig ko nga makikamigo ka ng uban niya. Dili lang nga ng Johnny Ongo.
13: Ngayon man, magsulti raman mi. Ako magod siya interview hon. Talag sa uno bin ang kaliwat nga Ongo nga, musugot nga magpa-interview ha.
14: Oh, ikaw. Pero, base mag matakdan ka ha? O di ba, Ongoon ka niya?
13: Kung nila kong patakdan sa pagka-Ongo, akong ipasalig ni mo. Ngadili ka na ako patakdan.
14: Onya, kung umuon ka?
13: Oh, ako ni record. Gawas ba? Dili ko makiksulti niya o gabiing dako, no? Adlaw ragyod.
15: Kasa ba ang ining nagkapul to matungok? Ah!
16: Ah, sulas dunggan eh.
15: Ilong ako. Bangon ka ba? Gawas ko. May pag magsuroy-suroy ko sa gawas. Mura o gaya gini sa gawas sa payaga. Nindot din hibutangan o lantay. Ah, kabugnaw sa hangin. Kalingin sa buwan. Mura mo sa mga libawas ang atong balhibo nga magtanaw sa lingin nga buwan. Sa buhi pa sa lolo. Magsigi kita siya pasupaso din eh. Matagtakdol sa buwan. Mao nga mo to na nagyod ang mga tao nga ungo siya. Bugal-bugalan pa sa mga bata. Ah, uy, na. Ang sobrang muraog. Nang tapda sa kasabutan. Ah, doon na ba kailaing nagmata nga? Alas 12 naman sa tungang gabi eh. Muraman ang kikad sa interior ang nagmata. Pagaspas. Ha, yate ra. Ah, doon ay naglaag-laag o tungang gabi eh. Kinsa ka niya eh. Ah, niya'y bato eh. Ah, murag tuwa dito ni ka nakasikas. Kung saan ka nang nagsabas sa pano? Ah, na'y nagdagtom sa ibabaw sa pantyong. Ah, ala. Mura marag si Lolo Pilo. Mahuman ang buhat ang lulupilo sa una. Mataktaktol sa buwan. Mutungtong sa pansyon. O maghangad sa buwan. Nag-itom siya. Mura o putos kayo ang iyang lawas. Di ko makaklaro siya naong. Kinsama na. May laing nakakita sa tao sa pansyon.
16: Lay, Ugo! Sa misteryo!
15: May daganong nagitong nga murag si Lolo. Akong buktun. Pala na akong asami buabot. Kinahang nang maggunitan ako siya. Hay naman to. Kalit mang nawa ang akong nakita. Wala, ibangkong na naginabuhi. Ako makaimaaan nga ungo ani karoon. Nagitong marabas akong t-shirt.
16: Tabang mo! Tabang mo! Nada sa bangungo! Nang hasol na sa bangungo sa
15: misteryo! Sabla ni Lula, eh! Saba naman kayo noon! Mukha man ko balik sa akong giagian.
17: Lula! Lula! Usya! Usya pa kita! Lula! Usya!
16: Usya! Ang ungo! Ang ungo! Si Pilo! Nitong-tong nasabsi ang paboritong pansyon ng tungtonganan!
17: Yahay! Ano ba ka? Ano ba ka?
15: Oh, magbulagoy. Hindi may mo makitaan ko nila. Ayaw na ni. Confirm na yun nga. Confirm na yun sila nga. Omo, yun ko. Kung makitaan ko nila din ni Karun.
16: Ito nga, ne.
15: Tawkawas din ng lula, eh. Kitunlo manuning dapita. Kamalay ko, kamang ko. Magbubuwag yun ang pabagita. Nagkatag-tag mo sila. Asama ko ba tago eh? Ay, bakanting pansyon. Anak pa niya, musod.
2: Pada saksam lamok din eh, samok ayo. Akasaba ko ng kulduha. Ay, muram nagmatukan kong mga agok. Sa mukha gagawa pa ng dawana, ay. Saan mo naman sabas mo yung tayo? Ala. Nga nung wak manimalak ang pultahan? Saan mo naman sabas mo yung tayo, ay?
17: Ha! Dito! Dito! Ang bay sa ugo! Basit ni Balik ang pino sa iyong payan! Gagawa kayo ba mo?
2: Atong tapay sa mo. Uy. Hala, mga tao man ang nagpaingon din, he?
17: Ayaw na. Nalapayag. Nalapayag ko. Oh. Uli,
2: ang payag yun ang ilang tuyo.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman asang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simpli, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paradis bila-bila. Lisa, Heraon Prausos. Kuan ako, 5'7".
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
2: Paragis Bila-Bila.
4: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by Nor Sinigang, Asim Kilig Sinigang. Basta Nor, kaya mong iluto yan.
5: Red Horse Beer Inuman Whistle.
6: Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay.
5: Tama! Red Horse Beer, lamig, sulit.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
9: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
10: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
14: When you love, you Kares.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos, ganyan itong balita ng urasa sa kaponon nga. Dato sa Koi Herbal Capsule, ipatuman na unya sa kagamhanan sa Bansugbo ang online pet registration. Kini, pinag-usap sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries, kundi VMF. Tumong ngayon, mapaghatagos ayon sa mga pet owners sa syudad, pag-registro sa ilang binuhi ng mga iring o iro. Maton sa labaw sa DVMF, nga si Dr. Jessica Maribuhok, nga gikinala nila masayra ang total population sa mga umanghayop sa Dakbayan. Ang online pet registration, ibabot kaya patuman sa DVMF unya sa buwan sa Hulyo. Mga kasama, batasan ang pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikay atong kalawasan sa kanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gunga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini, ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
3: 10 years ka kan karon. Pabutin niya akong kunin mo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday di mo. Balik na na mo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon, sama sa usag ka na yung mga dili mo biya karako. Mauniya. Gipaabot pagkakas.

0: kaibigan niya ng Pinoy.
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara doon koy. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: Original Koi Herbal Capsule.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: Mayong adlaw pasukin na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kumsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo. Karoon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: mupon doon sa usa ka lugar din sa syudad. Dili ko safe din sa kalsada. Pero unsa may kumahimo? Wala ko'y kwarta din bisan usta na lang kasinti mo. Saumpan ako sa pagkatuog sa usa ka mahalon nga hotel na ini. Saumpan ako pag-abot sa laing dapit. Nga wa naman ko'y sakyanan. Kasit! Makalagot ng kinabuhiya! Leche! Gusto na ko mamatay! Leche!
1: Mamatay nga pildira.
0: Dili na may tabo.
1: I am born a winner. Dili ba? Mao ka na ang akong giingon, dili lang sa uban, kundi lakip na sa akong kaugalingon. Busa. Busa angay lang, barugan ko ka na.
0: I will rise up again.
1: And again. And again. Again, no matter what. So, kini na itabo na ko. Kini paglakaw-lakaw na ko karun sa kadalanan. Ngaway ka pa, Ingnan.
0: This all temporary. Because I will rise up again. Pero unsaon?
1: Unsaon? Agay! Kasakit sa akong tiil!
0: Busit! Nimal! Nalangkat pa hinuon ang baratuhan ako, Chinilas!
1: Piste!
0: Muni na kaapan sa baratuhan nga butang! Dali kay maguba!
1: Kung makakwarta na kong balik ay, magpalit ko pag-usap sa mahalun kayo nga, Chinilas!
0: Shit, maya, oy! Nainomdom na sa dinuho ko sa kong mga butang na nabihaan ako dito sa kundo unit.
1: Litche!
0: Wait.
1: Ganun wa ba ko mahinomdom, ani? Ganun wa ba ko magkabantay na may gisulo pa man na ito kung alahas akong pagbiya sa kundo?
0: Pugo!
1: Makabugo ganyan yung depresyon ng imong batiyon. Pero kaysa ba dili mabugo? Kung mo ni kalit ka, nahitabo na ko. Shit! Niya pa manday ko'y ariyo sa kwintas. Ingon man sing-sing.
0: Shit!
1: Mahal ka, ayaw kining maong set. Maprinda ko pa kini o baka kwarta pa ko. Husto, husto. Iprinda ko kini karon. Mangita kong usa ka pong siya pa.
0: Kanong kayo pagkanag po nagkahunawan na ini, uy?
1: Naguol kay ko sa akong mga gisnatch ka ganina. Naguol ko sa akong baga na snatch. May nalang gani kayo mga maapil kini akong kwintas. Kung nahitabok pa, na naaptan ko atong animal ka kaganin ang halda kutsilyo. Tingali, nakuha na po ni Lucky pang akong alahas. Shit, Jude! Shit! Dili pa ginaikay ko tantong ni Malas. Oh, wait. Huwa naman na i-abli nga po siya pero kay gabiin na. Oh, buset. Mas mahadlo pa hinungon ko nga matuog karong list na Prince Kasada. Nga na hinumdum kong may mahalon pa kong butanganian ako. Pero asa ko pa ingon? Asa ko mahimong matuog nga luwas ko?

0: Lailin.
1: Hala.
0: Ali na. Undangi na na pagtanaan mo na cellphone kay unsa na orasa o, no? Sige ka pagtutok, ana. Kadaot pa inas mata. Dali na, mga tuwag na ta.
1: Ay, unya na, Lula. Wait pa man ko tatay o mama uli.
0: Ay, naunsa, biya ka. Unsa pa ka to orasa mama uli. Dilimay mo magpaabot kanila kay basog po'y nagtubo ni mo. Dali na.
1: Wait, Lulo. Kamay naman lang. Hapit naman ni Human.
0: Astilan. Ganina na kang last, ha? Puan na mata ni mo ay.
1: Kay lapat man ako ulo.
0: Alam mo, lagi kay ako iingon na baka daot nagsigtutok ka na cellphone. Mangundangin na na.
1: Dili man, good. Kanina naman ni pagmata na ako. Lapat naman akong ulo.
0: Unsa? Huwag ka man magsulti lagi. Eh, sa kainit, tingali na ganina dito sa dagat. Alibi. Uy, ana, init ka man di ay lagi kaayo. Noon sa kabiya mataa ka, huwag ka man lang mga pagkaman na si mong gibati. Nabisi ka ba si mong cellphone, ha? Magkuha kong tambal, halang makainom ka. Undangin na yan, inigbalik na ako, kinalawaan na, ha? Pahuway na ka.
1: Hapit na uli, tatay, ug mama, Lula.
0: Mauna, huwag na akong masaya nilang, da. Nakao na, ha? Magkuha kong tambal, ug tubig. Kuruha mo rikla, mong bata. Hindi niyo kumhibaw nga. Sige, nag-ihapagtanaw sa lida siya ang cellphone. Ano ka na dugoy, masandwas pagpauli, oy? Uyawan, may kaklinin bata ako, may hilantan, kaya madayo kumbulsyon. Ay, Diyos ko, yung taon, dili lang ang taon. Ang taon na lang taon, katarantar ko ka.

0: Josh, dali lang kumasakay sa sakyanan ni Dave.
1: Oh, dito na lang kasakay sa iyang sakyanan dyan.
0: Dini, DSE mo.
1: Dili, mahimo.
0: Ano naman?
1: Pauli na ko.
0: Ha? Ingon ka, anhira ka. Kaya mo kung ubanan din sa syudad.
2: It's okay, Jen. I swear. I won't harm you.
0: Pero Dave, mapauli lang tag sa iyo, ugma. Manawag lang tang nanay Ron nga buntag na tang mauli.
1: Manawag si nanay. Di palang dugay.
0: Aw, oh, nagasol din na DSE mo? Wari ka mananghid.
1: Wa.
0: Unsa? Ano man?
1: Kaya dili mahimong mapabilin ko din samtang gilang tanang akong anak. Sorry, Jen. Pero mas mahinong danon nga nakuskilera ni Inday karon. Mao nga ikaw na libahala una sa imong kaugalingon.
2: Don't worry. I will take care of her.
0: No, mauban ko sa pagpaulit ni mo.
2: But baby...
0: Josh, sorry. Pero nagkinahanglan na ako karon ang akong anak.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protect-chan?
7: Yaku!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yaku!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yaku!
6: Helps improve digestion and boost immunity.
7: Yakult!
6: With proper diet and exercise.
7: Yakult!
6: Kaya panalo ka dyan!
8: Basta na ay hilanat.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, iBiogesic.
10: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: It's

0: Bygone 100% Knockdown.
1: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jen, okay na ba? Okay na eh. Ako na lang. I-enjoy na lang imong kinabuhi.
13: Unsaon ako pag-enjoy ko nahibaw ko nga dili maayo ang pamati sa akong anak.
14: You mean, anak ni Dave?
13: Sama na sa kaugalingon akong anak si Elaine. Kung unsa may iyang batiun, batiun ko na sab. Karon lang o nga nahibaw ko nga may kibati siya. Di na ko mahimutang.
14: Baby.
12: Jen, okay na. Ako na bahala.
13: Dili ka ni mahimo. Kisa may nurse atong duha.
12: Oh, ikaw?
13: Oh, ako man di ay. Idi ako'y matuman. Tana, mamaulat sa ato.
12: Ato?
13: Oh, sa ato. Josh, sorry kit kaayo ha. Sa sulti gayo na lang tingali, ha?
14: May mahimo pa ba ko sa pagpugong ni mo?

0: paspasi ang pagpadagan.
1: Kusog na kini atong dagan, Jen.
0: Ay, nagmahay na inoon ko naglangan-langan ta. Dugay kay na itong tabi dito suod sa kantanan.
1: Ninyo, kamulay nagtabi. Igor ako na minaw.
0: Ikaw, Mangkud.
1: Oh, ako? Ano ako man?
0: Ano ni sugot masag ka nga itong matog sa syudad?
1: Kaingon man ka.
0: Ano ni sugot masag ka?
1: Kay gusto gani ka. Support ang tawag ana, Jen.
0: Way paki ang tawag ana, Dave.
1: O ba nang tamang gani ka dito niya? Way paki?
0: Ah, basta, uy. Tinagutaangay nga, maglangay-langay, kud. Wala ka na hinoon kong maayos sa bata. Tingali ko sinahit tapos sa itong anak, Dave. Ano ka? May katawanan sa akong gisulti?
1: Wa.
0: Yung anong isin makagalit niya?
1: Wa ko magbugal-bugal. Nalingaw lang ko nga naminaw ni mo. Nga mitawag ko atong anak si Inday Ellen.
0: Ay pagbuot. Kay sama na sa anak ang akong gibati sa imong anak.
1: Oh, karon ako na lang anak. Ganina, miingon ka nga atong anak. Pasibayag dili ka magkabarugana, ha? Nga manginahan ka sa kong anak. Basin ko tubra na sa baba ni mo. Unya, kalitrasan niya ka mubiya. Malimot ka usab nga may Ellen ug Dave nga magpaabot ni mo kung mubiya ka.
0: Okay.
1: Itaw, Jen. Jen, please lang. Ayaw migbiyay si Ellen.
0: Oh,

0: Dol ni Kusmansyo. Ning mga orasa. At tuuntay ko karon, uban ni Jenny. Sa kipinag-iya kong hotel. Wapag-yapon may luna ang tudron. Wapag-yapon ko may luna. Ganag-una-una, nguwa mi ba dayon? Kadag-ganon tanang ko planong buhaton uba niya. Oh, shit. Kitsa ka ng tao nga. Nagluko sa tubangan sa gate ng mansyon.
1: Nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
2: Buhata na!
1: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
3: Unilab yan.
1: Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naay high cholesterol o diabetes?
5: Oh no!
4: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
5: Yes!
4: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Ayo rapat aku silap jumat Joseph Wallace Jackie Carlos dengan news perkara-pura untuk Detex 500 bidang mau bertanon agar idan mag Detex 500 ka ang Detex 500 yang superior ada stans kembali gratuitnya sama silula apa meskian sales patok sa nerabis cafe ready house di perabis evolusyon yang beri sebabisyo sama sepilom alkohol ug ang pagpalbago sa toga berita. Ya, mau gilung gak penuh saka, apa-apa.

0: subscriber, makin dekat terus pasir dia sama ibaratnya mambling, yang tak banyak semua malah sih kita kelaskan laun dah. Agak pikir malah si Windel Biliarau pada otso anjo saga parigon nga taga barangay Mantuyong sa Mandawi City. Sarasaran basa sa business kamisa nga kining maoga tiki managang kining pasero diha sa sekutag nga lugar nga magiging ipagkiyaw ₱200 apa diha nakanaog lang bang pasero ni balik siya sa agi gisundan siya sa mga grupo sa mga batanon o gikulata humang gikulata gidungga pagkita siya aga likod dalagin kita sa tambalagin na imaog biktima o palang pag-iatiman sa pag-isusi pero kung kisikin sa mga grupo sa mga batanon kami kulata o gidungga sa maog biktima. Panong Diyos may karoga po na hatod ka ito sa Detex of 5&3 ang Detex of 5&3 champion na proyeksyon na may 1.3 million ora kinin sa antiosan sa batibo ng kontra sa mga free radical sog oxidation sa Detex 5&3 atong palit na bataon internal organ na yun ang Detex of 5&3 sa University of Pemes sa liver disease, glaucoma, cataract, and liver disease fatal liver disease, kidney disease gas formation of PCDT, insomnia aki pagkita ni Skirt ang Demex Parliament ang sekreto sa mga guwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Si Donny Pangilinan ni every day is a new adventure. Maubitaw mag armor up ko gamit ang biogenic alcohol so I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys, and feel the vibe.
3: Best
1: all while staying protected. Pag armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with biogenic.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong aabot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
8: Ginhawa ang Generica.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Long have we waited.
11: Panduay First Five.
10: Zach Tabudlo.
11: OG.
10: December Avenue.
11: Parokya ni Edgar.
10: And Kamikaze.
11: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
10: Panduay First Five.
11: Brought to you by Panduay.
10: The world's number one rum.
11: Get free tickets when you purchase select Panduay products in participating outlets.
10: Visit the Panduay First Five official Facebook page for more details.
11: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
10: Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
12: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
19: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
20: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at Pagcor.ph.
21: Bingo Plus! Bingo sa siya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Pangon nata, mag-shift na ko. Future.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spanner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurna. Dalit sa RMN Drama.

0: Aisha!
1: Hey! Israel!
0: At ang ginising kagawa sa si Aisha, Kuya Hans, kung rin ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon,
2: ayaw ko kadugakit! Tungon kay Bisa nun saon! Kilit ko ikaw madawat nga isuon!
0: Ay, Aisha!
3: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidlak kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa said marketing.
5: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
6: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
7: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatik ko sa kumbanao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
6: TTX 500. Pabalik sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: This time check is brought to you by iBerry.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
11: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.

0: apple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kas tayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabi. Kaya pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwait Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakunggi pa inom sa capsule na. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry.
8: Unsa ang ambisyon nimo?
9: Ako, ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kipadoktor man ko na niya si Ayasa, niya padong na sila din hi. Ngano di ay Hans? O sa din ay tapo? Ngano kipadoktor man ni Ken si Ayasa? Oh, Hans, o sa nang nasa yuta?
3: Dugo.
2: Hala, may samdan din ni Hans? Dagam rin to sa dugo din hi. Hans, gano ni?
3: Manghadlok sab siya.
2: Ha? Kinsa ang manghadlok, Hans? Kinsa?
3: Ay da, among silingan way buot.
2: May nakaaway ka nga silingan?
3: Wala na eh. Masakpan na itong tawahan na eh. Patay mo rin ako ba?
2: Hans, ikaw pa gina nagbuot nga anhi din si Ayasa?
3: Dako siya utang nako. Busa, iyakin si Bisyuhan.
2: Okay. Mayo kinaklaro na kinako. Dili si Kent ang nagpuot nga ni Adinis si Ayasa. Pero makalakot lang unahon-haon. Nga si Kent pagkid ang concern kaayo ni Ayasa.

0: Kent, kato bang di pa nga bubuhuan ni Hans? Nakaila ka niya?
1: Wa. Si Kara nang misumbong na kaubahin ni.
0: Unsa?
1: Ako ang sumbungan na ni Kara sa iyong mga problema ka, Kuya Hans.
2: Kent, naunsa man imo magkuwang sobra na makaisya ka abubuan?
1: Ngano naman sa dayo, Kara?
2: Laliman ka. Gisong si Edward sa ila? Pagkahibaw ni ini nga nanguyab si Edward na ko sa daan?
1: Unsa?
2: Kent, igiha na makaayo si Kuya Hans ni mo.
1: Oh, unya. Nagbasol ba ka nga siya imong gisugot?
2: Uwa man noon. Mahal ko niya. Mga ingon siya ni anak ka abubuan.
0: Abubuan gid ay kaayo sa Sir Hans?
1: Way kabutangan sa iyang pag-abubuan. Sobra. Nahangtod ako. Iyang silusan.
0: Oh. Ha? Ikaw? Iksuon mo niya. Mga bubuhos niya ni mo?
1: Oh. Dili masabot ang utok usahin ko, Hans.
0: Oh? Ingon pa nila. Kana mga abubuan, wa ni pilion.
1: Motingali nga. Gikuha si Ginoo, si Kara gikan niya.
0: Ha?
1: Ikong buhi pa siya karon. Oh.
0: Ken. Oh. Nga namisigan man imong mata.
1: Oh, ayos ah. Karon naman di umaabot ni Sabado ang ilang kasalunta ni Kuya. O Kara.
0: Unsa?

0: Cara, mahal. Kung buhi ka pa karon, malipayon na unta kita ng handam sa atong kasal. Pero wala ka. Ipatay ka sa salbahis ka, Isa.
1: Ayala, naunsa ba nun suot sa bahay? Uy, si Hans man ang muraog ng hagis.
2: Gaw. Oh. Magpalayo na tayo din si Ila, uy. Dito na tayo si Kinana. Kaya may nang hagis silang kinton.
1: Si Hans na, uy. Nasukuog maayo.
2: Nasamot. Kinana, magpalayo na tayo din eh. Kaya mapiksa niyo tayo siyang kasukuog. Saan lang.
1: Oh. Uy. Nana sila si Kento kay Yasa. Ayasa!
3: Miga? Oh, anong naglantaw man mo sa bahay?
1: Mauro na mong gilantaw. Kay na yung hagi sa suod.
3: Oh, unsa? Oh, uy, susuri hands man ron!
1: Maugyud!
4: Ayasa!
2: James! Claire! Anong si Ayasa?
1: Karon, muro yung gidagan. Si Hans ng hagis.
2: Dili. Ayasa! Ayaw mo na ulo mo yung Hans! Ayasa! Ayasa!

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magilim sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable na pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kaya ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagkatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: It's a Melee Friends.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Di lang damag, mutabang ugam-am ni Hans, kao?
4: Ano mutabang manta? Maigo palantas mga nanglupad ng mga butang? Bahalag magpatay sila, basta mabuhi lang si Kent.
3: Sapon lang yun.
4: Bahala sila eh!
5: Sir Hans! Sir Hans, sabi niyo punta Hans! Sir Hans! Sir Hans, sabi niyo punta Hans! Sir Hans!
3: Ayos ah! Ayos ah! Wala yung sa puntahan!
4: Pero Kent, si Kuya Hans, di mo! Basta sa iyong buhaton diyan sa sod!
3: Nagpahungaw na siya siyang gagool. Nagkabati ka. Emosyonal na kayo si Kuya Hans. Dili maayo makita kaniya.
4: Pero...
3: pamatin ako. Ayaw una pa doon ni Kuya Hans gikan karon. Hangto sa Sabado.
4: Unsa?
3: Klaro kayo nga ang umaabot ng kasal di Kara ang gagoolan ni Kuya Hans. Mga iyan lang ipahungaw sa mga butang ang iyang gagool.
4: Pero Kent, basi madaot siya na. Awa pa na maayo yung tiil.
6: Maisa!
4: Oh, itawag ko niya. Ako lang si Tupagkon.
3: Dili ka mahimong upadool niya, Ayesa. Kay ikaw ang iyang gibasol sa kamatayon ni Kara.
6: Ayesa!
3: Ayesa, tubaga.
4: Kent!
3: Lakaw sa rooftop. Adto dito paghuwat ako. Dali.
6: Ayesa!
4: Masuko niya na siya sa mood ko. Dili ko madool niya.
3: Bahala nang masuko siya. Ako nang bahala niya. Lakaw na! Sa karastaas! Sa rooftop! Kaya maglisalog sa kas, Kuya Hans, dito.
4: Sige. Ano mo? Kasal na din ni Hans ang karakarong sapato. Maudain nga nag-wild si Sir Hans. Kaya nag-all na siya kasal na nila sa sunod sapato. Hindi na lang muna ako magpapupa niya. Kaya ba sinog mapunaning samad sa kung oo?
6: Ayesa! Karong ikaw may busod! Hayes, Ayesa!
3: Usa-uman mo sa Ayesa, Kuya Hans.
6: Ako o sa iyong katabang!
3: Huwag ka magkatagal og swildo niya. Musa dilhin mo siya katabang. Kung dili imong ulipon.
6: Ayaw na paglasun, Kent! Pasuda din sa Ayesa!
3: Akong busodlon? Aron imong basakitan?
6: Huwag kay labot kung unsaon ako sa Ayesa!
3: May labot ko, Kuya! Tung kitao si Ayesa, dili ko gustong makasaka ka.
6: Ayaw pag minaot, Kent!
3: Unsay?
6: Nahibaw ko nga gusto kang mahanaw ko sa imong kinabuhi. Aron masulo ni mo ang atong katigayunan!
3: Naunsa namang tao nga, Kuya? Ha? Bisa naunsa na lang masulo sa mong utok? Ako? Gustong musulo sa katigayunan sa atong magilikanan? Kuya! Dili ko ingaan kalaog!
6: Ayaw lang ta!
3: Mahimo ba, Kuya? Gitahod ta ka nga akong maguwang. Busa tahura sa kong imong manghod. Gabing respeto lang, Kuya.
6: Dili ko bogo at dili makasabot sa imong mga lihokit. Kung sumong ang kuno ng mga butang na akong gimahal.
3: Unsa?
6: Nagtuo ka? Nawa ko may baong nakagusto ka ni Kara?
3: Unsa?
6: Di ka rin mo mailakit. Gusto mong ilogonggi ka na ako si Kara. Mga gusto sab kang magpabilin niya.
3: Kuya, ayaw pa sa mutang kalabad siya mong uuwi pinagi sa pagunahuna ng mga sitwasyon nga diri maayo.
6: O ka nung diliman, ha? Ngamang may tinuod? Tanan na ako mga butang nga magustuhan. Naasap ka. Magpapalit ka.
3: Si Papa nagbuo sa tanan, Kuya. Siya ang upalit na ako sa unsa may naaani mo. Kay gusto siya nga kung unsa'y naaani mo, naasap ko.
6: Ano lang ang pagpamakak? Hangtod si Kara, gusto sa mimong kuhaon, kikin ako!
3: Dili na tinuod, Kuya.
6: Masa dili tinuod? Misulti si Kara nako. Misulti ka niya nga nakagusto ka niya!
3: Unsa?
6: Ano mo kuyog bigod ka anang Kent kung nagdahod kag laag?
7: Maiko pa sa buko niya. Imo bilis siyang manghod.
6: Kailangan mo ba libad ka? Ang kintan ang mga tao nga nakailan nato nga makita anong nagkuyog?
7: Huwag sa pinaot ang gibuhat.
6: O siya magisulti ni Kent mo?
7: Ganahan siya na ako.
6: Ganahan ka ni Kara, di ba?
3: May mo magdilit lang tanong isigutan ang nangagi ko, Hans. Ha?
6: Tubag ako! Tinuod ba ang ganahan sa pagkarikara? Na nakagusto ka niya?
3: Oh! Tinuod na nakagusto ko ni Kara, Kuya Hans.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty, say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove quality yan.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
10: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
12: This newscast is brought to you by Cementicone. Rest time to the rescue.
13: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
14: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
16: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
17: Ito ang idol ko.
18: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Extra. Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Sa gunso ng OT, ay buhi.
10: Kaya pa na ako.
9: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
11: Kaya pa na ako.
9: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
12: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: No want ana makaugana sa kama?
8: Masinug.
7: May diabetes ka?
8: Ang TTX 500 na.
7: Ang TTX 500.
8: Adlay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
8: Ug antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
8: Ug the sugared sugar cane.
7: Mga organic compounds.
8: Nga effective.
7: Matok sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500.
7: Sa mga butika.
8: TTX 500.
7: Ang tubag.
8: Kontra sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500.
8: Epektibo.
7: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
8: TTX 500.
7: Imo sa the sugared sugar cane extract.
8: Ug anti-diabetic property.
7: Gikan sa palaya.
8: TTX 500.
7: Garantisado.
8: Highly recommended.
7: Sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: Bayou Draw Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Bayou Draw Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
11: Bayou Draw Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
11: Bayou Draw Herbal Capsule.
13: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhay man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pa gid ang yung blood sugar.
13: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay ang panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
13: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
15: Man, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga, kitang kita.

0: sa BMAG Premium. Kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium. Kitang-kita ang galing.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It simply persists, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Naay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon ug exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
14: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon. Uluhan sa ato mga balita mga kasama, tulo ka sa ospitsalo sa pagpusil patay sa usa ka babay sa barangay Calamba kagahapon. Nadakpa na duha ka mga minor de edad. Mga ospitsalo samtang usa 18 anyos nga maoy nagsilbing lookout. Ang biktima giingong nakautang og dul-an usa ka milyon nga balor sa illegal nga drogas. Kapoy 400 ka mga POV drivers na kaniwat nag-ayuda sa LTFRB alang sa fuel subsidy. Pamilya sa namatay nga kanhi student leader atol sa encounter dito sa Negros Occidental, bugos na ang desisyon nga dili i-claim ang maong patayng lawas. Mga kata mga headlines. Sugbo Kabisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita news updates. Adlong Biyernes mga kasama, weekend na sab. Mayo 22, 2026. Kumusta man inyong kahaponon karon? Inyong weekend karon? Kumusta man inyong plano alang sa adlong Sabado? Naminaw sa ilang mga radio karon 612. Ayong hapon niyong tanan, unsa man inyong ikabisihan karong hapon na? Andam na ba alang sa panihapon? Doon man nag-monitor sa ato ang digital platform, DYHP Arimin Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP o salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw. Pagkaroon sa detalye na sa ato mga balita. Usa ka babay, napatay atol sa pagpamusil kagahapon sa barangay Kalamba ning Dakbayan sa Sugbo. Ang tulo ka suspitsado sa pagpamusil na dakpa na duha ka mga minor di edad samtang usa ka suspect ang nagsilbing nga lookout giingong may kalambigitan sa illegal nga drogas. Atol pa nakautang ang maong biktima nga balor og usa ka dulan usa ka milyon ka pesos. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
7: YHP, Tatak, RMN, Report.
15: Wala pa'y 24 oras na nagpandayon sa Sawang Calero Police Station 6 ang gatulo ka mga suspek sa pagpatay sa usa ka babae sa sitio Minulida sa Barangay Kalamba sa Sudan sa Sugbo. Ang mga suspitsado dito na nagpan sa sitio Kawayan, Barangay Sambagdo sa Sudan sa Sugbo, ganina ng alas 8.50 sa buntag. Din duha kanila, naginarog 16 samtang ang usa 18, lagip sa nakuha ang kalibre 45 nga pistula o duha ka balang ang magigamit sa krimen o ang cellular phone sa biktima. Mato ni Police Colonel George Ilanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, nga wala paghihapon mailhi ang biktima. Human sa insidente, gibanduane ni Ilanan ang hepe sa Sawang Calero Police Station 6, nga si Police Captain Noel Labra Anyana, o ang deputy nini, nga si Police Lieutenant Fredelson Cunilla, nga muhimog dilian nga imbestigasyon. Gipagsubay dahil nila ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit, o ilang nailhan pag-una ang lookout nga si alias Tinoy, 18 anyos taga sitio Minulida. Barangay Kalamba, na may nakita nga naa sa lugar sa crime scene. Nakita siya sa wala pa mahitabo ang insidente sa pagpamusil o gatulgyon sa krimen o mausab ni ang unang naragpan sa gilusan nga manhunt operation. Gilusan dayon ang hot pursuit operation sa Sawang Calero Police Station uban sa mga personnel sa Tactical Motorcycle Riding Unit kung TMRU na may resulta siyang pagkasikop. Sunod nga naragpan ang laing lookout nga usa ka 16 anyos nga taga sitio Kawayan sa Barangay Sambagdos o ang gunman nga usa-usab ka 16.
16: He was identified as the lookout. Siya dito ng lookout yung karasa ni Abot. Then, after that to, nakuha sa nato yung kaduha ng lookout through CCTV gihapon. Then eventually, through relentless hot pursuit operations, nakuha na to duha ka lookout og ang gunman mismo. But sad to say, ang gunman og ang usa ka lookout puro minor, although for verification pa ni ang ilang edad, but accordingly, ang gunman na to, 16 years old. Then, ang usa ka lookout sa is 16. Then, ang kining usa, 18 years old.
15: Nakita sa CCTV camera nga human gipusil ang biktima. Ug natumba na kini, giduol pa kini sa gunman o tiwasan paunta. Apan wala na mubuto ang armas nga dala niini. Kamahinungdan nga gihapak na lang niya ni sa pulaan sa pistula ang agdang niini. Daling gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center na dito siya giniklara nga dead on arrival. Drugas ang usa sa kitanaw nga motibo sa krimen. Sanglit ang biktima ang gituuan nga usa-usab ka drug personality. Nabantayan ni Ilanan nga kung hingus ganila ang kampanya batong illegal nga drugas, doon na dayo mga insidente sa pagpamusil.
16: Yes, manay usa sa atong gitanaw nga motibo nga drug-related siya, may transaksyon. Ikano ka, sad, ato sa kitanaw, kung at inyong previous days, grabe atong anti-illegal drug operation. Then, maugini ang ato ang nasuoyan yun nga mo. Grabe kaya itong dakop gani sa itong illegal drug operation gani na mamatay.
15: Si Police Colonel George Ilanan, giangko ni alias Tinoy nga gisugo sila ni alias Manoy nga likidahon ang biktima tungod kay nakautang matod pa kini og 100 grams nga sebo nga makatidad sa 680,000 pesos. Mipasalig matod pa si alias Manoy kakong mahumana ang ilang misyon, bayaran sila og 5,000 pesos og tulo ka bulto sa sebo.
17: Nang sugo mi sa Manoy nako na hingon naman siya na dong din, nanade sa babaw dong din. Yan ako nga sa manayon eh. Kabaw na ka na, tirahan na ninyo. Yan ako na. Ginoy, pagdayon ako sa kasababaw, yung mismo magtunaw ko sa julis, nanasa, buong ko nanasa akong agdanda, nanasa akong babaw. Ako na naging nanali, naog doon gamay, arades itong sa agdan. Yan ako na itong gikan na ito sa humigo din, gitirahan dayon.
15: Wala nagsugo din sa Manoy? Wala nagsugo?
17: Wala.
18: Ganun yung ipatirahan yun, sir?
17: Tantal, nablado.
19: Ha? Sulay talo.
15: Utang? Sila.
17: Mm-hmm. 100 grams naman daw ito.
19: 100 grams?
15: Si alias Tinoy. Ginugang ni alias Tinoy nga si alias Manoy ang mastermind. Umay na naman kaniya, kang ilang biktima ho na ana sa hagdanan o giyadayin nga gitawag ang higala nga 16 anyos nga naana ang ilang target. Ang CCPO na kailanakin sa si alias Manoy o muhimo sila og laom pang imbisikasyon kay nagtuos ilanan nga napad ang koneksyon sa iligang nga druga sa mong krimen. Gandam na ang kasong murder batok sa mga suspitsado o makikilayon sila sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nunod sa kalabigitan sa duha ka mga minor de edad sa mong krimen. Kasama mo sa Cebu City Police Office, sa inyong Rajaman, Arbo Samantri, YHP, Tata Karamen.
20: Radyo mo nationwide.
14: Salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imong update report. Samtang sa dugang pang balita, pamilya sa namatay nga kanhi student leader atol sa encounter dito sa Negros Occidental, final na ang desisyon, bugos na ang desisyon nga dili i-claim ang maong patayng lawas sa ilahang pamilya. Kasama mo sa balita Radyo Man Ken Galenea.
20: CYHP Tatak RMN Report.
21: Insistent ni Capitol Site Barangay Captain Kel Quijada nga tinuod ang suwat nga gipadagat sa mahani atong sa student leader nga si Vince Francis Dingding nga napatay sa engkwentro sa militar ug gituan nga mga sakop sa New People's Army dito sa Kawayan sa Negros Occidental niadtong Sabado Mayo 16. Si Quijada ni padagat sa mga mensahe human gikwestiyon sa saka Coast Oriented Group ang suwat nga gikan sa mahani Dingding nga si Romulo kalabot sa desisyon sa ilang pamilya nga dili nila kuhaon ang patay nga lawas sa ilang anak nga si Vince Francis. Gibutyag ni Quijada nga giduaw sa mga sakop sa EFP din sa Subo ang pamilya ni Dingding diha sa ilang barangay sa Capitol Site aron kini pagigsabutan kabahin sa pagbadal din sa balik sa patay nga lawas ni Dingding aron bisan sa katapusan ikauban nila kini pagbalik apan mato ni Quijada gut ng desisyon sa pamilya nga didto na nila ipalubong sa Kawayan si Vince Francis pinagi sa koordinasyon tali sa militar og sa LGU sa maong lungsod. Mato ni Quijada yung nasayran gikan sa pamilya nga si Vince Francis ni atupang 2018 nibiya sa ilang panimalay og karon bago pa lang niya nasayran nga miuban kini sa kakalihukan hangtod nga naitabo ang inkwentro nito Sabado dinos sa siya sa lima nga napatay. Gibutyag ni Quijada nga si Vince Francis usaka kanin sa Kristan sa Capitol Parish ug scholar dito sa lungsod sa Argao nga tunghaan hangtod nga nabalhin kini sa University of the Philippines Cebu. Samtang batol sa militar kini may labing unang higayon nga dunay usa ka pamilya nga mibalibad pagdawat sa patay nga lawas sa kasakop sa gituhang NPA nga napatay sa ling inkwentro. Nihangyo lang ang pamilya ni Dingding akong ilubong na kini sa Kawayan nga makuan kini og video para makita nila ang paglubong og markahan ng iyang lubnganan aron ila kining maduaw sa umaabot na nga panahon. Kasama mo sa balita ni Radyo Man Ken Galenea, Tatak Arimen.
14: At ora sa 5:22 sa kahapon, ano kining portion dalit kanato sa DTX 500 ikaw naghambin bag mga sakit karong panahuna. Mag DTX 500 na matag adlaw duna kini quarantine kan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang makaparindot si imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 the best choice against diabetes induced hypertension. At oras sa 5:23 sa kahaponon, samtang kapin sa 400 ka mga PUV drivers na kaliwat nag-ayuda sa LTFRB alang sa fuel subsidy. Kasama mo sa balita Radyo Man RV Veloso.
20: YHP Tatak RMN Report.
22: Kapin sa 400 ka mga public utility vehicle kun PUV drivers ang nakakuha na sa ilang fuel subsidy sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 karong adlaw. Gilangkuman kini sa kwalipikadong benepisyaryo sama sa drivers sa taxi, public utility buses, van for hire, school transport ug uban pa. Sama sa ubang mga drivers nakadawat usab kini og tag 5,000 pesos nga fuel subsidy isip abag ning panahon nga mahal gihapon ang pagpatubil sa mga produktong petrolyo. Subay sa nagpadayang pag-apod-apod sa LTFRB 7, gipebaw sa botan nga lakip sa mga rekisitos nga ilang pangayoon ang orihinal nga driver's license, tulo ka photocopy ni ini, kauban ang pirma o baka temporary driver's license. Ang buhatan una nakining mipebaw sa subsidy ang ngadto sa mga drivers subay usab sa pagsulbong sa krisis sa nasod, epekto usab sa tensyon sa Middle East. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman RV Velocity UHP, Tatak, Oriman.
23: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D+
22: Boss Coffee Mix, sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
0: YHP una sa lahat. Traffic update.
14: Ato ka nun nga sa tao na mga kahimtang sa kadalanan ning adlaw nga Biyernes, uban pa nga report. Pinagi sa report ni Radio Man Joseph Foskihano, JQ.
0: YHP, Tatak, RMN. Report.
3: Yes, sa mga kasama Radyo Man, ay dali ni weekend karon na po sa mga gani daw ang pagkabagada na din siya lang sa Sugu at ulaw din sa may uptown area. Kung ito sa may fitness niya parang sa may Jero Masiloma Avenue, moderate to heavy traffic ang mga sa slow moving parang din sa may Iskina Isuriano o last din sa may reclamation area sa may pier area. Samtang ang Jones Avenue, gikan din sa may Colon, palugis sa may Fenty, moderate to andagan sa mga sakanan. Samtang ang Birotigis, lumoving karoon, masakan palugis sa may Virama Avenue. Ang Inbagalso, gikan din sa may Satas Terminal, palugis sa may Pasakpardo Highway, o gilis sa may Tilan, gapahin sa flyover Mambaling, nakasinati sa Nicol, sinagat sa mga sakanan, palugis sa may Dan, palugis sa may SMC side. Ang SRT, ulay ko daw, mudrit na andagan sa mga sakanan, karagamad na orasa sa kahapuron. Samtang hapan, area, gikan sa may 50, palugis sa may Subay sa Sumia Boulevard, palugis sa Cebu Provincial Capital, slumove ang sabah, masakang palugis sa may Iskina Iskario, ang Iskada sa Kamarasa, nakasinati sa Nicol, sinagat sa mga sakanan, palugis sa may iskina Gordon o Gaiscario Extension. Ang Invillers na tikwa sa Miscal sa Dagas sa Masakan Province sa may Panawa. Samtang ang Bantal Road na Garbarasa, both side, moderate to heavy traffic around Marasa, palawin sa may Aspecia Prius o palawin sa may Foodland, both side yun. Samtang ang Pugtian Police Secret kanin de la Montaña, yun sa may Sibahan sa Mabulo, palawin sa may IT Park, moderate to heavy traffic sa Karabaga Orasa. Samtang ang reclamation area, ang Zuli Guano Avenue Cardinal, wala nakasato sa Nikon Sinaga sa Maskaran, padungin sa may Tayud, sa may Pagungdan, sa may Paknaan. Samtang ang downtown area, wala kabalakan, moderate to andagas sa Maskaran, napita sa Maning Mapini, Panganiban, ang Konsulim di Caspi, Pilais, Colon, Uging, ng Smey Boulevard, Uga, Panganiban. Palipilag ka sa Tasoy, kawas ka lang ng Kabosan ng Gobiernos, di ka nalas ka sa Raysa Traffic Update, Tino Radyo Man, Joseph Fosgano, DYHP, Tabak, RMN.
0: Radyo Mo, Nationwide.
14: Sa alas 5:27 sa kahaponon, Cebu City Councilor Joel Garganera na insistir pagsagup sa syudad sa mabuhi nga pulong inay nga mabuhay gesture pagabi-abi sa mga bisita sa Dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
0: YHP RMN Report.
19: Gi-insister ni Cebu City Councilor Joel Garganera pagsagup sa syudad sa mabuhi inay sa mabuhay gesture pagabi-abi sa mga bisita sa Dakbayan. Ang mabuhay gesture nga gi-introduce sa Department of Tourism kun DOT magbutang sa tuong kamot o sa duha ka kamot sa dugahan. Gusto sa City Council nga kini sagupon sa syudad isip paghangop sa mga dumudoong ilabi na sa langyaw mga turista. Way supak ni ang konseho apan gusto ni Garganera nga mabuhi ang termino nga gamiton og dili ang tinagaw nga mabuhay.
23: For us to have a true identity of the Cebuanos, let us use our own language, which is mabuhay. Anyway, it has the same meaning, mabuhay, mabuhay. But to give the focus about our heritage, our culture, let us showcase by using the very language that make us Bisaya.
19: Si Konseyal Joel Garganera, ang City Council suporta hinoon sa sugyot ni Garganera, kinsa doon na advokasya pagpalambo sa pinulungang Binisaya. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo Mo Nationwide.
14: At oras alas 5:29 sa kahaponon, Lenwen Olanobre, mayang hapon ka sa mga idalami-dami sa radio diri sa April Carmen Cebu, Purok Talisay, Lenwen Olanobre ni. Salamat. Disco Greet, Nana Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon, Amariva Nicolette Boyles o Ola Boyles o Minik Boyles di asa Ubay Bohol. Kaya ni Cha-Cha Boyles. Reynaldo Canada, good afternoon watching and listening here sa Leyte. Kumusta mo di sa Leyte? May hapon din yung tanan. At oras alas 5:30 na, luga pa mga balita magkasama og sa DYHP Sumbunganan pang pagbalik kuman sa mga pahinomdong. Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin. Revicon.
6: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahiluka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Mga kasama, pabag-bag-o na usab ang panahon. Apan dili na kanabag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagnan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakod sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZep Z Plus 40. Mag NuZep Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maltate Paracetamol and Zinc ang generic name ng NuZep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kaayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at orihinal.
13: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes.
24: DTX 500,
13: epektibo
24: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
13: DTX 500,
24: imo sa disugard sugar cane extract,
13: ang anti-diabetic property,
24: gikan sa palaya.
13: DTX 500,
24: garantisado,
13: highly recommended
24: sa mga eksperto,
13: mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
24: DTX 500.
25: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula na adlaw sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
24: DTX 500.
13: Pumalis sa mga butika.

0: Isip ko sa kamagsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw, gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagansip unon ko, tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko, nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importanteng sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako o kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: The Original Call Herbal Capsule.
3: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom na ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Duhan na rong katuig, mo na akong imnon. Panagay ko na akong vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka kaadlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Coil Herbal Capsule. Mo dyan eh, nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
2: The Original Core Herbal Capsule.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas. Ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo o sa Unilab. Ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Mao nga, saligid ko ani ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuwang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuwang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuwang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
1: Oras sa DYHP, alas 5:43 sa kahaponon.

0: Mga kasama sa DYHP, sumbonganan na program karong hapuna at palalinghugan ng problema sa managtiayon. Problema karon sa nagpatabang nato nga usa ka asawa lumad nga taga Mocabok Island sa Tubigon, Bohol, apan asa nang istar at sa Dumlog, Talisay, lumikan sa diagnosis iyang bana nga diagnose og colon cancer. Niatong November sa miaging tuigong 2025 sa dihang nag-check up ni diri sa usa ka tambalanan diri sa dakbayan sa Subo na suta nga colon cancer man diay. Mao na nga ni undergo ni chemotherapy ang bana sa ato ang bisita karon. In and out sad sa ospital, ongoing ang iyahang treatment. Mao ni problema. At ikaoban karon ang iyang asawa nga maoy nasa tuang sibianan karon para manawagan o mapabati sa iyang problema. Mayong hapon o welcome sa DYHP padol sa microphone palihog. Ang pangalan?
1: Rhoda Garcia.
0: Rhoda Garcia. Pila'y pangidaron?
1: 48.
0: Oo. So, ang imuhang bana, ang pangalan?
1: Christopher Restauro.
0: Christopher Restauro. Restauro. Pila ma inyong mga anak at Rhoda?
1: Koan duha. Duha,
0: so, mga dagko na?
1: Oo, oh, aka na ang usamin niyo na niya, ang usadjis anyos.
0: Oh. So, kuyog rin ni Modeli sa Cebu?
1: Oo, oh, oh. Kuyog na ako sa Cebu. Akong gibilin sa Dumlog.
0: Oo. O, siya pag inabuhian ninyo dito sa Mocabok?
1: Panagat. Panagat. Lagi siya kapanagat karon kay mauna nasakit siya. Niya, puglima kay sa pinansya lagi, kaladlaw. Amo, puglima ka ng konsumo, matagadlaw-adlaw. Puglima kay mi.
0: Okay, kamo, nakipuyo ra mo diya sa Dumlog, sa Talisay. Oo. So, nakadungog po mo dito sa Tubigon nga inani, no, ang nasa'y mga tabang ang DYHP pinagi sa mga tigpaminaw mo nang naakakaroon na po na.
1: Ako karoon kay mga ikog tabang ani sa akong kanang pasyente nga si Christopher Restauro nga ang iyang sakit cancer sa kanang
0: colon
1: cancer stage 4 niya kanang kuan labangon cloud pamua Mocabok Tubigon Bohol niya maulagi na manuktok ko sa ilang kasing-kasing nga mutabang sila sa kanang kadakimo na mo batag 21 ka adlaw pabalik-balik mi sa
0: so kada adlaw gyud
1: di taga 21 ka adlaw
0: so human sa 21 ka adlaw kuan
1: na balik na sa diri
0: sa to pakalo sa manung taang schedule ani nga chemotherapy.
1: Kanang schedule na tagay niya karon niya kay gihilantan man siya pabalik na sa may Martes lagi niya mao lagi na problema kay mi sa financial kay labang og loud pabaya mo a isla pa mo a
0: so karon ang imo pasyente si Kuya Christopher asa man ron
1: to asa suto ako pangibilin ako panadiri oo kuyugan ko sa akong maguwang.
0: Sa ato pa kay naamo sa suto unta para pagpakemo pero naghilanat man mao ni nga wala man na yon
1: may na yon ya balik na sa mi Martes kay laboratory na sa niya
0: stila no pero ang laboratory di ara pod sa Vicente Soto
1: oh Vicente Soto rasan
0: so stilan so sa apil ani sa imong problemahan kani mga panginahanglan sa tambal og ti amo na kanang ingon nga pangadto nga ri sa ospital mo tatak na po nagpamasahe o niya ang pangonsumo pa.
1: Pangonsumo pa na mo niya. Kanarabayan ng ita na po. Managat pa yun siya.
0: Dito sa Mocabok.
1: Oo, dito sa Mocabok.
0: Oo.
1: Niya, so, maulagi na nasakit. Bug ka ng hapit medili ka kaon. Kay mausa lagi na yung mga isoon. Wasad, managat sad.
0: So dito sa isla.
1: Sa isla. Lima, yun na mo. Kada konsumo niya. May gani. Kay na akong mga iyaan in taon. May handay bugas. Maulagi na. Nampiktahan sa taon. Akong mga iyaan niya. Nabay sa taon. Sila'y pamilya.
0: Stilan po.
1: Masakit.
0: Grabe sad ka kawad o no, kalisdanan. Labi na kay taga, lumad gani nga taga Tubigon. Pero naanasla din nagstay sa Dumlog Talisay sa ato pa. Taod-taod na po di ay mo din hanon. Miyagin niya ato pang miyaging tuig. Unya ikaw, naihigayon na mapauli.
1: Pero ikaw man kimo, uli nasad sa Mocabok. Then pabalik na sa diri sa Dumlog para kimoterapi lang yun siya.
0: So wala di ay dito sa Tubigon?
1: Ang kanang na ato niya nakahinayak naman midiri pa check up ba sa kanang sa kuan soto mao na hinayak na lang sa midiri og pakuan niya na lang. Kaya naasa na akong maguwang, magkuyog-kuyog na ako. Kaya sabay ko,
0: makaguide.
1: Oo, oh, makaguide na ako. Pasira yung taon, kuyog-kuyog nga magpakimo. Kaya wala sa lagi ko masuito. Kaya so, kaya Islamo.
0: Kaya ba ito ang imuhang bana na nakakaroon?
1: Oo, oh, kaya sa kong abiyaan sa kanamo. Kaya maadto sa misang nga rin lagi.
0: Sa DOHP.
1: Kaya maulagi na po, glima kaayo.
0: So, ato at akong human imuhang record. So, naadili, doon ay treatment, no, doon ay charge slip nga bayranan nga 1,500. Di pa yung mga resita sa tambal. At the same time, kaning inyong panginahanglan gino sa pamasahe kay maulagi na imong giingon nga nakipuyo ra mo unya sa pangonsumo, sa kasabot gigo sa imong sitwasyon nga maiko gali sa atong gipuyan.
1: Oh,
0: nga wala tayo ika-share.
1: Oh, ika-share.
0: Nga, muna-muna po nila. Murabag, siguro sa imong unahuna nga, nakapabugat kanila. Pero so far, maayo mang gagihapon ng pagtagad sa inyo.
1: Maayo raman hinoon.
0: Kisa man imong gisakaan, kisa may pangalan.
1: Zinaida Espra.
0: Zinaida Espra. Oo, Zinaida Espra. O, diya sa taga-Dumlog, Talisay. So, bisan ingunana na lang po sa ilang kabahin nga, maoy pamaagi sa ilang pagtabang o pagsuporta ninyo sa ingunana nga pamaagi nga nagkapaistar ninyo. Dako po niya kahapon ng butang at angay kahapon kayong pasalamatan. Sige, dito maglangay sa akong bisita karon no, nga si Ate Roda. Pag-inahalan din taon nga, unta, matabangan sila para sa nagpadayon nga chemotherapy sa iyahang bana, mga follow-up check-ups, mga gimaintain nga tambal, iyahin taon nga cost sa transportation sa pabalik-balik, in and out sa ospital, pinagod ilahin taon pangonsumo nga nakapuyo na galing. Kanin taong taga-isla sa manining atong bisita karon manlimbasog bagyo do nga madala sa ospital, ma-check-up, mahiling, niya, matambalan kay labi na mo ni mo ay nanginabuhi ninyo.
1: Nanginabuhi na mo sa matang adlaw niya. Sakit ka ayaw nga. Mapay na sakit. Makuan
0: mga ay kaon ka na
1: adlaw-adlaw.
0: Sila
1: po. Na, manuktok ko sa inyong kasing-kasing. Nga mutabang mo na mo. Nga ikapon mo sa Ginoo. Natabangan in taon mi ninyo.
0: Magkasama inyo nga nadungog si Roda Garcia, no, taga mulumad nga taga Mocabog Island sa Tubigon Bohol. Mayang gabi ninyo, kumusta mo diya sa Tubigon Bohol? Atong gitpatalinghugan, colon cancer, unsa may status ani? Unsa man ni? Stage 1, stage 2, stage 4? Largo gidayon. Unsa may gimo ni? Ato pa daw sa microphone.
1: Kuan, magsige siya o kanang libang-libang niya, kanang iaragi, kanang gidadaba, gidadara niya, niya hantod diha na siya nilikramo pagsakit na sa iyang lubo kanang iyang agianan sa hugaw ba ni sakit na siya sakit na maning kung lamo adto to sa doktor moto pag adto namo pagkuan na on na kuan na siya cancer rich stage 4 cancer
0: susustilan niya inani into na paginabuhian magagad ra pud no ya pagpanagat na may kay at least malibid ang panudaan anang panagat kun na magali extra nga mabaligya, at least maupo yung inyuhang ginagmay-gagmay nga pang gastos. Sige, mga kasama. No, inyo nabati si Roda Garcia sa iyahang panawagan karon para sa chemotherapy sa iyahang bana nga si Christopher Restauro. Para sa iyong tabang, ato ang GCash numbers, ato ang i-flash karon sa screen, dili sa ato ang, sa mga nagsunod sa ato ang digital platform sa DYHP Remensibo Facebook page, sa atong live program karon sa DYHP News Updates, o karon sa atong segment sa DYHP Sumbunganan, hinaot nga inyuhang na sabtan ang problema in town sa ato ang bisita sa Igid Lalim. Kung head of the family, kung breadwinner, maoy nanginabuhi, maoy nag-ugmad o guban pa no nga pagsakripisyo para sa pamilya o niya mao sa gihapoy maoy gidangatan karon stage 4 colon cancer niya sakto giingon nga laod ang gitabok aron makapatambal diri og sagol sa gud ingon nga pangarisgar kay liman ka og chemotherapy after 21 days another chemotherapy na pod padayon nga treatment unya asa man taon an akuha ang pamilya labi na kun mismo ang kaning nasakit mo ilahang breadwinner mo ilahang source unta sa income mo na nga madangat gyud maanhi gyud is DYHP aron makapanawagan. Winaot nga ato mga sukintig paminaw kamo diha nga nagpaminaw karon. Huwag hapon mo kapuli or kapuya sa inyohang pagsanong sa mga panawagan diri sa DYHP o galing sa IFM, sa gasa sa IFM, diri sa atong tulumanon sa AM sa DYHP sumbunganan. Ako nasayod nga naa inyong bulawanon na kasing-kasing sa pagtabang mahimumang sa pinaagi sa mga pag-ampo o baka pinaagi sa tabang pinansyal nga maoy angay sad natuno nga ikatunol kay maogay labing panginahanglan nila sa pagkakaroon. Timugali siguro inyong pamasahi karong adlawa pag-anhi sa Soto o pag-anhi sa DYHP. Hinuwaman tanan. Paduol sa microphone.
1: Hinuwaman in taon kana kada ari na mo ako ang igaagaw na impiktahan in taon kada kay wala may pabalik diri para pakimu na sa manguam taon siya na in taon kanang tawa mamigliti manang kay Silvi ako ang igaagaw ba nasa mukabok siya na impiktahan lagi in taon siya kay kada ari na mo diri pabalik manguam ko niya may gani kay humok magpahuam ragi in taon siya kay unsa na lang ka na mo pagpabalik lagi diri pamasahi para pakimu sa kubana kay wala lagi walang wala jumi
0: susilan. Sige lang, no? More blessings lang po, o atong iampo sa mga maing panglawas, no? O dugang kaligon ang tanan ng mga nasangpit sa dimo aron sa ingon padayon gihapon nga makatabang. Bisan pa man tuod o kita, buwa tanangan doon nga bawasan sa mga kaayo nga gipadangat din ka nato, pero kabaw kita, nga na'y nagtanaw sa taas. Nagtanaw sa atong kaayo diri ng generous heart, no? Sa mga pulong, nga mga pag-ampo, nga ato ang ipanalangin alang sa mga manawagan diri o sa ilang mahal sa kinabuhi, mga pasyente, o sa mga magtunol o pinansyal, more blessings o galigon o padayon, no, sa pagpanikaisikay alang sa atong mga kaigsuunan nga willing gihapon nga mudunin. Karong gabi una, karong hapon na lain na usap mga kahigayunan nga magkapaambita sa atong grasya. Magkapaambita kung unsa may naanato. Lumikan kay sakto magid, no, ang panultion nga it's better to give than to receive. Bahalog kita, mao'y kanunay nga magtabang. Basta lang kita naasa estado nga makatabang nga wala punta naglisod-lisod. Bisan manggali sa atong kawadon karon nga managpaminaw, maingon ta nga nagkalisod man ta karong panahuna. Yes, tinuod man na. Apan kuno galing doon naghapon kay kahigayunan sa pagtabang, dakong butang gid gihapon ka na. Nga taliwa sa kalisdanan, taliwa sa challenges karon, apan na gid gihapon kay kahigayunan nga makashare ta sa atong mga blessings. Para sa iyong tabang, mga kasama, subli na ito nga gibuksan karon ang ato ang GCash numbers. Money ato ang gigamit nga numero, pero para sa ato mga panawagan ato sa Straight to the Point programs ni Atty. Rufil Banyok ato mga gitabangan na ito nga pamilya sa Inayagan Naga ato in town, amahan o iyang anak nga lalaki nga gipatay sa iyang silingan rausap ato na naton over kagarinang buntag 7,500 pesos. Salamat sa mga donors. Kunya ato na po nga giandam ang cash donations nga ato natigom alang ni adto duha ka mga bata 7 years old nga namatay in town sa dihang napalgan ning wala kinabuhi sa usa ka abandoned nga sakyanan diha sa Tuyan City of Naga. Tanan ato na nang giandam para sa pag turnover this time. Ato na po nga gibuksan ang ato ang GCash alang sa atong panawagan karon. Pasensya kay mga sukintig paminaw every time nga manawagan ta diri sa DYHP, pero sayod man sad gyud ta nga ang atong kabos nga mga kaigsuonan walay kadangpan ingon ani nga kinahanglan kaayo og tabang labi na sa hospitalization, tambal, chemotherapy og uban pa. Katuin taon nga nabiktima sa mga injustisya, uban nga brutal nga kamatayon, apil sa gitabangan diri sa DYHP, dayhan tagi sa gubang, dayhan tagi pasaan kami diri sa sibiyaanan sa mga higayon nga mutabang ta bisan gali off air. Pinagi sa atong pag-atiman sa mga bisita ng mga dangop diri na kinahanglan og taabang nga legal, advice nga legal, o baka sa mga guide pag-giya kanila, referrals and endorsements, ato nang gihimo, plus kini pa nga matagigayon nga mo on air ta, managingon na to nga gisagubang sa DYHP o sa IFM. Pero hangtod nga, naamo diha ang among kadang pansad, ang among kasandigan, kamo diha, na nagpaminaw karon, padayon permisa among pangalagan. Managingon nga, walay mahug nga, walay bili, or walay substance ang atong istasyon kung ugaling, wapunta na kahimo o significance, wapunta na kahimo o tabang o ginguman pagserbisyo sa ato mga sukintig paminamona nga padayon, ano, ang paglambo, padayon ang paglampos sa DYHP o IFM, gumikan kay naman mo diha, naman tanga nagtinabangay. Nalabaw sa tanan ang mga achievement nga nakuha, nakabuot sa DYHP o sa IFM. Ang dakong butang o dakong bili, gumikan kay naamo nga naminaw ka namo na inyong pagtuo, inyong pagsalig ka namo mo ng amo sa nambawasan sa mga kinasingkasi nga serbisyo o ang pag-atiman sa mga bisita nato dili sa DYHP. Ato mga numero para sa inyong tabang mga kasama, 0918-554-2071 under Aida Tampos. Ato balikon 0918-554-2071 or sa lain pang GCash number sa 0991-207-9880. Hinaot nga, masudlan pa ni kasamang ni Storm.

Tabalik ko na ito. Numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Kaya ito mga numbers, no, under Ida Tampos, mga kasama. Para sa inyong ikapaambit, karong gabi una, aning nanawagan na ito nga usa ka inahan, usa ka asawa, no, nga nagpakitabang para sa iyahang bana nga na-diagnose o colon cancer. Sa inyohang kasing-kasing nga tabang, ma-10, ma-20, ma-5, ma-piso, ma-50 pesos, 500 pesos, or 1,000 pesos, baka ha, ako kinag-iksapayan karon sa atong gitabangan. Atong numero ha, para sa inyohang tabang na inyong mapaabot, na hatagan-tag higayunan na usab, aron sa pagpaambit sa atong grasya, maginagmay man para sa pipila ka nato apan kining tanan, bililhon ka ayo. Atong balikon 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Makasend pa ba mo? Masendan pa ba ni ako ang number? Palihog lang o feedback lang sad mo. But so far, na pa yung mga ni nakasend karong orasa ha. 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ngayon kayo salamat, 100 pesos, Mary Bang, account ending number 1601, dahil kayo salamat. Ay 200 pesos from Luway Bohol with prayers, salamat kayo ninyo din ha. 5273, salamat kayo atong regular donor po ni sa Luway Bohol, thank you. 100 pesos, 1790, salamat. 100 pesos, 9942, thank you. Ay nipadangat og 3 pesos, salamat kayo. 880, salamat. Dari po sa ito ang 0991-207-9880. Okay, 200 pesos, gikan sa 6470, dagang salamat. 500 pesos, gikan sa 3426, thank you. 'To balik ko na to gitabangan karon kining panawagan sa usa ka asawa di na iyang bana nga usa ka mananagat na diagnose og colon cancer taga Mocabok Island sa Tubigon Bohol. Unya na karon sila diri sa Dumlog Talisay pa nagtungari lang ano sa Tubigon Bohol. Every time nga dole follow up check up labi na gyud chemotherapy mo ani sila diri sa Cebu. Naot nga sa iyang panawagan karon napuntay ikatampo karong gabi una para sa ato ang nanawagan. 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. 2390, 50 pesos, thank you. 20 pesos, ikan sa 8709, salamat. Kay salamat di apoy 500 pesos account ending number 0146. Thank you sa inyuhan tabang. 100 pesos 4753. 200 pesos ikan sa 5864. Ikan salamat. 100 pesos 9244. Thank you.

At balik na itong itabangan karon usa ka colon cancer patient, usa ka amahan, usa ka mananagat nga maoy breadwinner sa ilang pamilya. Maoy nanginabuhi para sa ilang pamilya. Apan maulagi ni, nisamot ang ilang kalisod-lisod karon gumikan kay ang nanginabuhi sa ilang pamilya para sa pangonsumo o sa mag-eskwela sa anak. Mao man itaw ning nasakit. Colon cancer stage 4 pagyud. Naot sa inyong tabang, no? Inyong ipadangat, 0918-554-2071 or sa tulain pang number 0991-207-9880. Pwede sa ninyo i-drop by samtang apa diri ato ang bisita diri sa atong CBNN karon sa ato ang opisina sa ato Buhatan Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo. 60 pesos 4277. 200 pesos ikan ni Nanay Carmeleta Prato di sa Hugan Consolacion. Mayong gabi ininyo din ha. Ato ang numero 0991-207-9880 o sa 0918-554-2071. Ang ato ika-share karon mga kasama, mag-inagmay man nga tabang, naman mga pulong sa mga pag-ampo, kung nagkain na nung kaligon alang sa toang bisita karon. 100 pesos 0639, salamat. 200 pesos sa account ending number 13 pesos, pasensya na kayo in town, mara gini ako ang matabang, thank you. 100 pesos, sagikan sa 1414.

Kaysa salamat. ₱100 ikan sa 2872. Salamat. Balikon ha, ato ang gitabangan karon na colon cancer patient stage 4. 9 taon lang una karon sa Vicente Soto. Ilahalang ipapaabot una dito. Schedule man ta nila karon sa chemotherapy sa Vicente Soto. Pero wala madayon gumikan kinaghilanat ang pasyente. Kinala na po din nga ipaubo sa laboratory. Mabalik na po sila glaing adlaw para ani. Kunya maulagi ni bisan gali ang pamasahe pa doong Soto. Niya pabalik sa ilang gistalan sa Talisay. Konsumo pa, napaitambal, mo na nga, sus, lisod yun in town kaayo ang mga pamilya, mo na nga nadangat gudiri sa atong sibianan. Para sa yung kasing-kasing nga tabang mga kasama, 0918-554-2071 or 0991-207-9880.

kay 500 pesos gikan sa 5492. Dekan kayong salamat. 135 pesos or 135 pesos gikan sa 8262. Thank you. 100 pesos 5696. Dekan kayong salamat. Pareyong tadiri sa tosad nga lain nga numero sa 0991-207-9880, mga kasama. Dapay lain nga tabang, dagan kayong salamat. 100 pesos, gikan sa 3012. Thank you.

Atong tulumanon karong gabi una, mapupus man. Pwede pa mo makapadangat sa iyong tabang. Samtok pa rin na ito ba turnover karong gabi una. Kung ugaling gusto ninyo nga i-walk in, ihato din hi ang inyong tabang, pwede mo makontaksan sa ato ang landline para makapaabot-abot ni 256-1916 or 256-1918. O baka i-drop by diri sa ato si Bianan, pwede lang ha, mo anhi mo diri para iyong i-personal nga itunol para sa nanawagan. O baka kung Gcash mo ay pinakasayon o preferred din niyo, nadali ra. Gihapon sa 0918-554-2071 o sa 0991-207-9880 makasama. At oras sa lasays, 7 na sa kagabihon. So far, karong oras na, nakatigom ta, Ati Roda, sa kantidad nga 5,230 pesos. No, so nakasingkumil sa Takapin. 5,230 pesos. Dako na po nigtabang kani imong naadres sa imong charge slip na 1,500 pesos at least, no, nakatabang na ni niya sa imong abag-abag sa transportation. Dako na po nig ikatabang kaninyo, no, sa inyohang panginahang apay paapas ato ni basahon. 100 pesos, 5921 Talisay po unta, from Talisay unta makatabang ni, yes, makatabang gyud, ingon kay salamat.

0: 600. Dali mo mensahe karong gabi una sa dipatama na milit.
1: Salamat in taon ninyo ang tagpaminaw. Salamat kay sa Ginoo sa inyohang tabang. Dako na kay na ikatabang sa ako ang Paris. Daghan-daghan kayong salamat ninyong tanan.
0: Oo, oh, yaka to sa dumlog talisa yung imong giabutan. Ato to kapilan sa pagpasalamat nga maugi nagpadayon ninyo.
1: Salamat sa akong igsoon sa dumlog nga naaintawon mi niya gaabot ni sabot ra siya sa among sintasyon. Naaliha siya sa gawas.
0: Oo. Sa gawas.
1: Zenaida Ispra.
0: Zenaida Ispra.

oras alas 9 na. So as of this time, nakatigom na ta ati Rod og 5,610. So 5,610.

At oras sila size, Jess na sa kagabihan mga kasama. Dagan kayong salamat. Gumikan kay lain na usap ni kahigayunan na makapaambita sa atong grasya nga to sa ato ang bisita nga sa ilaig yun yung taon sa kalisod. Pwerteng lisura. Labi na kayo doon ay pasyente nga na-diagnose o colon cancer stage 4. Dagan kayong salamat ha. Kaninyo mga sukindig paminaw kayo makarunayon nga tabang. Why kapoy-kapoy, why luya-luya, why pagkapuol sa pagtabang na binagyod sa mga madangat diri sa on-air na tulumanon sa atong DYHP sumbunganan. Ayan kay salamat inyong tanong.

0: sa la size 12 na o katong tulmano na pupos na. Sa malimot una, katong pagpanghaplas labi na karong gabi, inausap-usap na tag-adlaw nga tanan. EXL All-in-One Skincare Oil labi na pagpanalipo dato kontra sa dengue. Mga kabataan na to, bisan kinsa ko binigipili o kaning lamoy nga, lamok na nagdao ga dengue. EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kiniba sa skincare massage oil, ginamakini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural and sacripirant property. Ito mga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini, makasiguro kaluwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban nato kontra dengue. Kapalit na sa mabutika dool kaninyo, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangapi, itong piliyo ng kape nga lamian na, kape nga maghatag ka natong energy, o kape nga maghatag ka natong blood sugar control, brain health, o immune function. EXL Coffee Mix 17-in-1. Rubican Kai 17-in-1 naman, ang native purple corn, Arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas nga naaniini. Maghatag og dugang pangkalami sa maong kape, o labaw sa tarang nutrients nga naaniini. Sorry, ganoon nyo ang pagkutaw. Magtimpla ni ini, makaingagin mong sakto. Gito da. 17-in-1, ganida. Ang sangkap nga lamian, ha? EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Huwag ma-order sa mabutika dool kaninyo, Alpha Pharmacy, Evercare Pharmacy, huwag sa 360 Pharmacy, Iluan Pharmacy. Ito na sa last size, 13 na. Napupos atong tulumanon, atong partner sa Master Control kasama Mr. Homicilio. DYHP Digital kasama Nemo James Quinones sa Twitter site kasama Robel Boyser Alan Taladoa. Oliver Atis, Jerome Yap nga nag-birthday karong adlaw. Ako kabantay lagi, di ba? Duty mataro ni kasama Jerome Friday here sa atong broadcast center. Birthday leave. Yay, wala ta kakaon og manok da. Kasamang Paul, wala ta nakakaon og lechon. Sa sunod semana na lang. Happy, happy birthday kasama Jerome Yap. Ikan sa technical department. Pagingan man sa DYHP family and IFM family. Pinapan advance happy birthday nga to ni Marisa Bercero. Magsaulog sa iya ang adlaw na tawhan og mga adlaw May 23. Greet lang na ko daan. O matay program sa Sabado sa di sa news update. Happy birthday Marisa Bercero. Si Tatsky na mag-birthday og mga adlaw May 23. Gikan sa Bercero family. Ni Queen Bejane Bercero, Honey Bercero, Adoy Bercero og Mickey Bercero. Gikan ni Rolly Bercero and the family. O gikan ni Shotty Villar, Jin Lan, o sa De La Cruz family. Happy, happy birthday in advance. O sa talang nag-birthday na lang. Happy, happy birthday. Pag-shout out, Papa Rick Rick Bintoy family. O sa talang naminaw sa DYHP din sa Dungguan, Basak, Mandawi City from Michael Bintoy sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Jessa Borja, always listening. Sabi na nila ni Paulino Paling Borja, Prensi Borja sa Mabog Pilar Camotes, Cebu. At oras na pupus na. Sige si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpamina ng mga aso ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
2: DTX 500, mabalik sa mga butika.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Mabalik sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Bio Draw Herbal Capsule.
6: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Dr. Limuel Espedal, 2 days, taga-Tagong City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentle sa satiyan, dilis acidic. Diganahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Tagasalamat.
11: May buhay sa makabuhay!

0: kumusta, kumusta, oy? Adlocker Huibis, mga bata, mga kasama, ha? Kanya ito, ipaibaw ninyo nga karong Mayo 29, anhata magdrama sa Tulo-Tulo, Konsolasyon, Cebu, sa drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod, diha sa ilang Kapitan Earl Anthony Tapayan the Second, ang sa tanan niya mga konsyalis, nga maoy nag-invite na ito diha. Salamat ka ninyo, unya sa tanan po na ito mga kaisunan nga mitabang sa ato ang mga programa diri, labi na yun mabuntag sa Una Radyo, Una Balita. Salamat sa inyong pagpaminaw, o sa tanang mga tao nga naminaw o nitabang po sa mga panginahanglan sa itong katawahan sa Straight to the Point Morning Edition ni Atty. Rufil Banyok. Salamat kayong tanan o sa tanan na itong mga kaigsuunan po nga kanunay yung nagsunod sa itong mga dramas diri. Salamat kayo ninyong tanan, ha? Unya sa hapon ang sumbungan na ni Ma'am Aida. Salamat kayo sa inyong pagtabang po diha sa mga gikinanglan sa ato ang mga kaigsuunan nga inyo rang ipaagi sa programa ni Ma'am Aida Tampos. Unya sa gabi, Straight to the Point Evening Edition sa bagong gikasal nga si Sir Benji Tagian. Lunes Sangtod sa Birnes o inig Sabado si Attorney Buen Alguno na may mudyote niya. Hala mga bata! Ani ang inasumpay sa kung aso ni Unig si Manaon ang naguluan. Bukid sa Kanto Ratoy!
1: Diha lang o, sa may buka na suod na sa bagang kalasangan.
2: Ang dugo ka, ani, kalaming dimdimon.
1: Oh, tinay. Ah, niya sa sugong nga gitakin ako sa kong kilid. Tawga ang mga anak na to. Ingna, kani ay labas kang dugo sa baboing ihas. Dimdima kininin niyo.
2: Panawgon ko ang atong mga anak. Aro makadimdim sab sila sa labas kaing dugo sa baboing ihas.
1: Oh, tinay. Palimpyo isab unya atong dako kayong kaldero. Nagilutuan ta sa karni sa bata. Ugang dakong kawa nagilutuan na to. Nagipalagtob nga adubo.
2: Oh, bana kong binuhok.
1: Huwag kabutangan sa kalipay sa kong pinangga nga asawa. Oh, tinay, pinangga kong asawa. Huwag siya'y kabutangan sa kalipay nga nakakita sa kong kuha nga baboing ihas. Paborito sa kay niya, o sa among anak ang labas kang dugo, gikanin eh. Wa na kami magsaling pa og ayuda gikas gobyerno. Ah, Marte! Ay gawas nga karni, gikan sa mga ihas nga mananap sa lasang. Mukhaon sa miyong karni, gikan sa tao. Ug pila nagaha ka mga bata ang among gipang dagit gikan sa patag. Ug gihimo namong pagkaon. Alang ka namong mga bautas, boss. Ang ayuda sa gobyerno. Way ayo!

0: Nakatuog si Fred humani mo sa tambali, manong.
1: Nakompleto na ako ang papasig-uli sa mitipas niya. Hinaot na kung maulian na unya siya sa panimuot. Mahanaw na sa hingpit ang gahom sa hipnotismo nga miulipon sa tibuok niya ang panunduman.
0: Dagangin salamat, manong. Kadako ni mong nahimong tabang sa ginangatan sa kong bugtong anak.
1: Kikantinhi. Mutungas pa ko sa bukit sa kanturatoy. Aron ka panalipdan abang at taga-syudad o katuwa karon sa kangung.
0: Manong, katong ako mga bisita sa among apartment.
1: Oho, silito. Gipunggan ko sila apan wa ngayon nila ako pamatia. Hinaot na dilipunta uwahi ang tanan sa akong niyang paghiabot sa yuta sa mga bautasmos.

0: Inugwang na po ng
1: pato. Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Mga anak, napalit na ako ang inyong bagong sabon nga pangligo.
8: Wow, Mama! You know I love the all-new Protex soap!
9: Me too, Mama!
7: Ay, kauwi sa ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
10: Ako porod, love na mo ang all-new Protex soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
9: Papa!
7: Mga me, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protex soap. With regular use, results may vary.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
12: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
11: Og libre pagyod ang senior high school sa ACT.
12: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
13: Oh, sige pa, hindi na ko

0: ugeron na sumpay sa kong asoy kaninyo.
1: Shh! Uy, uy. Hinayay ko naman bapa ni mo si Tang.
2: Oh, sorry. Sorry kay Miss Ivy.
1: Pero ito naman ako, atay man ang iyang gikaon, miss.
3: Atay lagi. Pero basin o katay sa hayop nga bago nang iihaw.
2: Do! Laiin na niya talaon. Uy!
1: Uy! Hala! Hilaw man ang karni ang iyang gikaon.
3: Ako, kani!
1: Adali, diulo na to. Pagigsultihan na to siya si Tanga.
2: Lagi ko, imadlo ko, Miss Ivy. Uy! So,
1: lian naman kita siya ni Dapita. Tingali o... Kadugo rasab niya ang pinakakabos ka pamilya ng amoy atong tuyo. Ang pamilyang Bautasmus.
2: Oh, ambasin?
4: Ala, mga tao!
1: Oh, kakita na siya na to, miss. Ayaw pagbiya! Huwatami! Huwatami na si mong nahimutangan! Dili ka na mo hilagtan! Naarami ipangutana ni mo!
4: Mga buwang mo! Ahalo ko! Buwang!
2: Na, saan ako ni? Kita naman naging alagbuang, miss.
1: Ay, pastilan ba yan ni Mo, eh? Ay, nalilagin mo tapas si Tang. Dali na yun, ato siya duulo, dali.
2: Time pa, miss.
1: Nga naman.
2: Di ka nga. Ang atay sa nahano nga bata ka na iyang gikaon?
1: Sa?
2: Wapay, tapa kailanan niya, miss. O nga, ako lang ungo ka ng tawana.
4: Mga uwa mo, hahadlo ko ninyo, hahadlo ko!
1: Ayaw magdagal! Narami pa akong talani mo!
2: Nanisuptoy yun ay! Kita pa man nag-iing na niya gungo noon?
1: May diferensya magod in town sa pangisip mao tong ato na lang siyang sabton si Tang.

0: Duha sa suok si Bruno. Mitago uman niya og sumbong na ako bahin sa duha ka mga tagapatag na naitinay. Tatang Binok.
1: Unsay imong huna-huna ni ini, bana kong Binok.
2: Tingali og mga espiya sila. Og mag-imbestigar sa mga nahanaw nga mga bata. Og sanay tabo sa batanong naib ganing anak ta, nga si Andre.
1: Unsa?
2: Pues, dili na sila makagawas nga buhi nining bukid sa kantoratoy.
1: Unsay buhaton mo, bana kong Binok?
2: Himuon ta silang mga pagkaon. Lami kayo ang unod sa tao kon himuon nga kusahos.
1: Ako, ganahan yun kaayo ko o sinubang nga karne gikan sa unod sa tao. Ilabi na ang kanang dapit sa tiyan.
2: Pabuton ta sila rin sa atong kaugalingon. Asawa kong tinay. O ikaw, Andreng, bantay katong bata nga gilaming nato sa may kamalig daplin sa sapa. Kay tingali og makita ka to na nang mapangahason yung mga tagapatag.
0: Tatang Binok, tingali ba yung mamahimo ka na silang bapag sa akong mga tinguha? Nga ikauban sa hingpit si Fred, nga ilawom sa kahong, nagibong na anak kong hipnotismo.
1: Imo na si Fred. Gibilanggo mo na ang iyang panumduman pinaagi sa gahom sa hipnotismo.
2: Tinuod ka na, Andre.
0: Salamat ka ninyo, Tatang Binok. Nanay Tinay.
1: Oy, may gipagot ang atong mga iro.
3: Mao ba
2: nilang
3: panimay sa mga
2: bautas,
3: Moss?
2: Oh! Mauni!
1: Binok!
0: Tatang!
4: Isip ko sa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pod ta. Mayo gani sa ingon ani, doon na dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at orihinal.
10: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo. ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
12: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So ₱105 SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
13: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
14: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
15: Same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
16: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
15: Same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

sumpay pa isa kung aso ninyo ring simrang unang naguluhan bukid sa kanto rato hindi nilang sa mga aso ni Kuy Gulyat kinitanan chalit ka na to sa Arimen Drama.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong ganato sa SED Marketing, ang tingamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipanglantawan nga mulambo ang milk self-sufficiency rate sa nasod og sobra sa 1% karong tuiga. Kini gumikan sa pagkabot sa libuan ng mga imported nga cattle o maayong klase sa mga baka gikan sa Australia sa buwan sa Oktubre, aron mapalapdan pa ang local herd o mapalambo ang produksyon ni ini. Nagkanayon ang National Dairy Authority nga ang ahensya ni takdaw 3.3% nga milk self-sufficiency target alang sa tuig 2025 nga isa kagikan sa 2.2% ni atong 2025. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang ang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaipik tibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagi.
3: Napagi ko ni Rima. Pahit ko kayong pagdiri.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naano'y tingin kong lab?
4: Sure ka?
3: Pagkasalata.
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
8: na konting awa. Re, si Gerald Anderson to. Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.
9: Bit din si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTB-25238-4 Series of 2026.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tinuman yun ang Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
12: Wala sila na namugturo kasi may mga pamati din nila.
11: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Zed Health Testimonies.
17: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
18: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
17: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
19: Protection?
20: Yakult!
19: With 8 billion live LCS?
20: Yakult!
19: That may reach the intestines alive!
20: Yakult!
19: Helps improve digestion and boost immunity!
20: Yakult!
19: With proper diet and exercise?
20: Yakult!
21: Kaya panalo ka chan!
22: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
23: May buhay sa makabuhay!
24: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Nauliyan na ka, ma?
26: Wa pa.
25: Nauliyan na ka, ma?
26: Wa pa.
25: Nauliyan na ka, ma?
26: Wa pa.
25: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
27: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
28: Mag-Neozep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
25: Naulian na ka, ma?
26: Gahapon pa.
25: Ah, kuya waoy!
28: Basta Neozep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
29: Unilab quality yan.
30: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

ilan lang kabuuan ka. Wala kumukontak ng ilang mama. Wala sila kalibutan. Nagrabi akong panikamot din eh. Pero sige lang. Mahumalang yung akong gibayaran. O makatrabaho na kong palik sa legal nga paagi. Magpataha ko dahil yung kwarta nila.

0: Salamat dong ha. Very good kaayo ka. Kikugihan kaayo kang mutrabaho.
1: Naningkamot lang ti.
0: Eh kana. Kanang mga sama ni mo mo iangay magtrabaho din islaing nasod. Ligon o kugihan.
1: Salamat ti. Sige ti. Muatos ako. Natuog naman akong amo. Mutrabaho pa ko sa building. Manglimpyo pa ko dito.
0: Ay, bilibagin ako ni mo dong. Keep up the good work dong.

0: Medyo naalad na sa Bitcoin ng akong trabaho. Tila kay kapoy akong lawas. Eh, bako nga, karunan ni, ng akong pag-antos. Makalingkawas ra ko sa kalisod. Ah, gamay na lang yun nga pag-antos. Ah, si Irish. Hello, Irish?
1: Javan, nag-duty pa ka, no?
0: Oh, nga naman nun ta?
1: Pwede ta magkita, Ugma? Na ako importante isulti ni mo.
0: Sige.

0: I'm sorry nga kalit-kalit ni ha.
1: Oh, gira. Nga no day?
0: Kuan. Gustohan man ako mutabang ni mo, pero wagi ko'y mahimo.
1: Ha? Nga naman?
0: Dili na ka pwedeng mo padayon og trabaho sa building.
1: Unsa? Pero ma'am, nagkinahanglan ko rin trabaho.
0: Ah. Naibaw ko. Pero maulagi, wagi ko'y mahimo.
1: Ay, so, magka na ako pagpadayon og trabaho sa... Usa kung wag ko'y laing income.
0: Ha? Nakakailang trabaho?
1: Oo. Musulti na nagigit ko niya mas tinood, ha? Nakailang trabaho. Pero di ko makadawat sa kong swildo kay idiritso og didak para makabayad ko sa $50,000 para maligal na unya kong balik nga makatrabaho din, hi?
0: Time pa. Naada ingon, ana? Uy, murag na ilad kayo ka, Giovanna.
1: Oh. Ha?
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break.

0: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: It's

0: bygone. 100% knockdown.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for Series of 2026.

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

dito na ko gipati ka kol Papasela. Nga si Iris na mo iniingon nga murag na ilad ko. Kay siya man mo idugay dugay nag nagtrabaho dinis sa California. Pero ang nakabugo sa dako, kay wag ko magpangutan na daan niya bahin ani una ko misod.

Natuog lang akong amo. Mayong tagmuan hito si Ate Belen, oy, para maklaro na ako. Unsa ko na lang ka kung naskam ko. Nagtrabaho ko para lang sa

0: pa good youth. Mo kalitra man undiya siya tunga unta din ispay sa kung amo, pero pinanakadlaw nga wa siya mga ni.
1: Uya, bish! Udaw lang ko nilipo magkita. Udaw ibuhato ni mo!
0: Wag ko kayo ba, bish? Wag ko kayo ba?

0: Nagliwan ako'y trabaho sa building. Karun, naglibog na po't ko kung ang ipabagong mo trabaho dito sa akong amo. Ay, si Irish.
1: Hello?
2: Javan, unsay pangansa ni offer ni mo? Belen ba?
1: Oh, ma'am. Nakaila ka niya?
2: Na ako'y mga kailangan na biktima po niya. O nagsigit pangita niya karun. Na-scam, gitlagik ka?
1: Ginoo ko.

0: Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko.
1: Sorry, Jovan, ha? Pero wala na rin ako makatutulong sa'yo.
0: Okay lang. Naiintindihan ko naman.
1: So, uwi ka na lang. Tutulungan nga lang kita sa pamasahe mo.

0: kawat anak kong paglaom diri, besh.
1: Besh, ibo na ni Mandana, no? Ayaw bagsak kong diligid mo kayo.
0: Besh.
1: Og ayaw magsigig huna-huna sa imong papa. Imong kaugalingon mo huna-huna karun. Wala kayo ba, oh. Basig, nausap na sa papa ni mo. Og, malipay na siya nga mauli ka.
0: Mayon taog matinod ang imong gisulti, besh.

0: Maunang hi kayo na. Nga da down good kaayo ko, Priscilla. Kanapang murag wa na gukoy mahimo. Kung dili dawato na lang good ang kamatuuran, nga dili good successful ang akong paglarga sa lain naso. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampu ni Jivan dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kunduna kamo isigilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo. Pag-pamis.

0: asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sa itong giyagian. Aslibis gabiin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin, Dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Bugas-bugas o katul-katul?
2: DTX 500 na!
1: DTX 500!
2: Aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: o pag-ayo sa bugas-bugas
1: o katul-katul!
2: DTX 500!
3: Woo! Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
2: DTX 500!
4: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500!
2: DTX 500!
3: Mabalik sa mga butika!
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko one week, kaloy sa Diyos, na wala. Wala na ko nakapatik up, eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo, nagminitin ako. Antog karo, naayon ako. Hunikan sa Kogo, Lupanyawan. Pablito, Simudlan, Amon, Isaisin, Tanakapin, Sabay na Bista.
5: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
11: May buhay sa makabuhay!

Usay yun siya ka supremo ni ning maungkol to. Oh, siya naka ang giingon ila ni dati nga pundok sa mga antagonista. Sila ka? Niya na siya sa kautabangan. Matara niya ako makita. Ug itutukal ko niya pa kayo. Kahit sa ibang mata, nga labi na katutok na ako.

Light Kingdom, Mr. Vijay Sandiva, Bugtong anak ni Professor Swami Sandiva. Gusto kong masayod ka na kami ang matuod ng mga disipulos sa gamhanang

0: unsay mga kalambuan diha sa La Tierra, Menard.
1: Rolaida, nagasuda din sa La Tierra ang mga antagonista.
0: Gilad ka na gatilimadun. Dili ka na maayo, Menard.
1: Gikumbinsera nila sa hinay-hinay ang atong makigsuunan sa kapatiran sa espiritual.
0: Kinsang ilang labaw supremo.
1: Wa pa siya magpaila. Kung si kinsaman siyang hinampa ka siya.
0: Ops, kalma lang.
1: Naitabo na sa kinigini ato sa panahon sa kanhing Supreme Master nga si Senyor Benedicto Benavides. Din, may laing pundok sa kulto sab. Yami at bang kanila? Ang grupo sa maluibon nga bersamin.
0: Ang amahan ni Aning Farseno?
1: Oo, oh, sinaligan siya kanhi sa mga Benavides. Apanagtukod og faksyon.
0: Oh, may kaugalingon sa siyang spiritual calling og iya katong katungod.
1: Pero wa makalahutay, kay nagamatay apil ang pipila ka mga disipulos nga traidor. Kinsa ni itong higayuna? Niuban kang bersamin sa pagtalikod sa mga Benavides.
0: Nahidumdum ko. Batanon pa ko na ng higayuna. Hangtod lang akong hinikog mga si Varseno. Naangin pa sa maong kagubot. Apil nga namatay.
1: Itabo nga niligyon ta angay mahitabo sa suod ko kayong higala.
0: Hangtod nga usa na lang mo ay likon kayong ni Barug o mo ay nagpabilin. Ang kulto nga ila sa mga Benavides.
1: Ila na gato sa kagahapon. Ang ato Rolaida, mauang karon.
0: Nahinugtog na hinuon ko kang Varseno. Supremo sa usa ka kulto ang ilang amahan. Aban silang managsuon mga Kristiyanos, mga Katoliko.
1: Ang karon lagi mo'y atong isgutan. Dili ang mga nangagina.
0: Sorry. Sorry, Menard. Sorry, kid kaayo. Tuod ay, may naka-schedule kong meeting sa akong kliyente nga si Professor Suwame Santivar.
1: May kalabutan na ba ka na sa itabong pagdagit sa anak nining si Vigi Santivar?
0: Exactly.
1: Tunay na kalambuan sa maong kaso?
0: Yes, Menard. Ugtok iuno niya na mo atul sa meeting ang posibilidad to hold a press con with the media people.
1: Oh, but always remember, ayaw gyud tukia ang mga sensitibong mga isyo. May labot ang giampingan atong pagtuo.
0: Ayaw ka balaka, Benard. Ako na ang bahala ni Anang Bahina.
1: Salamat kung mao ka, Rolaida.
0: Unsay kalambuan sa kaso ba tungod sa kalit na pagkahanaw sa patay nga lawas ni Punyo?
1: Nagduda ko nga sabutahi ang naitabo, Rolaida.
0: Ha? Unsay buot ni mong ipasabot?
1: Nagpakisusi ko. Huwag may nahipos na kong kasayuran nga ang duha ka mga doktor, mga patikan sa liog nga iya sa mga antagonista.
0: Sa ato pa, dako og posibilidad kabuhin si Punyong, ha?
1: Gusto ka. Huwag posible nga nagluib siya sa kapatiran sa espiritual. Huwag ang pinakabugat niyang sa mao ang pagsakiyo ni ini sa mga importanteng butang sa kasaysayan. Bayran yun unya niya kinigmahal!

0: bisag sa hunahuna lang. Wa gid ko magdahom nga mahimo kini ni Sofronio.
1: Dili gyapon sa magmalinaw. Kayang ilang gisimba nga Dios, mao pagyapon ang atong talahorong sa tano ni Lucifero Solfatos.
0: Sir Maynard.
1: Inaot pa unta, gadili kasama kang Sofronio nga traidor. Tano sila.
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
9: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
10: Me too, Mama!
8: Ay, kauisag ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
11: Ako po, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
10: Papa!
8: Mga mi, Tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
12: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita?
14: Kajut lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kadere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
0: Dili ko kinabahin mo. Kinabuhi ko ang kalag ng matinudanon yung ko sa mga Benavides. Saksi ang amahan mong si aning Supreme Master Benedicto Benavides.
1: Tarsala.
0: Pakamatyan ko ang akong pagtuo. Ang akong pakamatinudanon lang sa mga Benavides, Senior Maynard.
1: Salamat, Tarsala. Gusto kagyod sa imong giingon. May tinago ang pagkatraidor si Sofronio.

0: Kumusta ka, Batanon? Bila ko ginakpan ka sa nila. Hindi man di ay. Usa na ako kanila. Gitalikdan ko na ang daan kong pagkatao. O gihimo nila akong bag-o na karon.
1: Usa ka na sabdi ay kadisipulo sa ilang kulto?
0: Oo. Human ko mahigmata sa kamaturan.
1: Mahimo pa na kong mahibawan ang iimong pangan?
0: Sofronio.
1: Sofronio?
2: Huwap ako himpit mi dawat sa dihog sa pagkasatanista. O di gina ako mukuyog sa lupad uban sa kong aman. Sige noong Heso Kristo, paghihapon ng akong bugtong ubuhi ng Diyos. Nilaong paghihapon ko, na imo akong luwason gikan ni kahimtan akong karoon, Diyos ko. O pasailuon sa punta ko nimo sa akong mga kalapasan o sa akong pagkuwang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Amen.

0: Niyara ko sa parukya sa San Sebastian, Martir. Kinanglan nga akong ikasulti ang pari. Si Padre Ferde Martiniano. Manawin ko, gikanin akong auto. Kinanglan nga ikasulti ko siya. Bahin sa mga panghitabo sa bukid sa Olympus. Ug sa pagkadiskubre niya sa misteryosong ganghaan sa Tierra del Sol.
1: Pulsaya kong ikalagad kayo mo, Senyor Minar Pinatides.
0: Huwag ka ba lang di ay ikadalit ning suod mo kayong higala, Padre Ferde?
1: Diin ka man sa diyang nakinahanggan ko sa atong panagigalay, Sir Minar. Wa sad uroy mga tol ang imong tutunlan nga minitok niya ng mga punga, no? Nga suod mo kayo akong higala.
0: Giinsulto mo ba ako? Ah, Padre!
1: Ayaw ka bala ka. Kita rang duha mo ini akaroon din eh. Wala ang tao ng kabati, sir.
0: Simbergwinsa!
1: Dili ka mayong higala. Prangkahan lang yung tigaw ng istorya. Kaya mo talikod ka sa panahon ng kinahanglan unta ka.
0: Okay. Okay. Okay. Naili na akong dili. Fine! Pero ang ako lang gustong masayran ang kabahin sa misteryosong dapit nga alang sa mga magtuto.
1: Dili alang sa mga satanista ang kabalaanon sa maog paraiso, Senyor Minard Pinavides.
0: Oh, unsa to? Giano mo lang sa paglitok ka ng mga punga mismo sa akong atubangan, Padre Ferde?
1: Oh, turkey maokre tinood. Satanista ka, Sir Minard. Lider ka sa kultong sungayan, tili ba?
0: Uy! Ang kanhing sama lang og piso nga nahumod sa uwan. Musukol na karon ni Senyor Minard Boydavides.
1: Kininang mo itiman, Sir Minard. Mubarog na gid ako sa kong katungod isip amahan sa simbahan dinhi sa Latira. O pakigbatukan ko ang iawan o ninyong mga kalihukan o mga tinguha batok sa katawan o sa Kristyanismo.
0: Magmahay ka ning ipanultimo karon, Padre. Magmahay ka gayon. Ipanumpa ko ka na, sinbergwinsa!

Mga higala, at ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dali na ko gusto magkita ang laki pang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalintan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalintan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa nako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa nako.
5: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhaan. Amang mo pa yung mga melasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: Mura dark spots siya, ana.
10: Mm-hmm.
9: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mong punti ah.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
13: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog
10: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
14: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Og niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
15: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
16: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

0: At tanagospilahan pa.
1: Sige, Nak. Nakakaon naman kaha ka.
0: Opa.
1: Nakalungkong narikag sa'yo.
0: Oo. Ano lang ko ni mo, ngayon baon pa, Bi? Tuwag pa mas mama. Tuwag mga nilaway, mama.
1: Oo, okay. Kapoy taon. Niya, oh. Dari pliti ni mo sa jeep, ha? Di lang gapo ko makato ni mo, Nak. Tagpilaw sa kugbalik. Karulas 8, duty pa ko.
0: Okay pa. Mag-jeep lang ko. Pa, doon na biyagihatod nga kanang bill sa kurinti gapon pa. Ako'y nakadawat. To ni mama ang yatag.
1: Mauba, Nak. Sige, Nak. Eskwela na kay malito niya ka.
0: Sige pa. Adto na ko pa.
1: Sige, Nak. Tingbayad naman rin sa kuryente. Basin, laing bil na sa drong ihatod. Bil's tubig. At doon kong balik si Lina, Bi, sa mong kwarto. Sildo man niya gahapon. Basin doon siya sobra sa yung sildo.

0: Uy, asa mas lina? Dini pa muntong paggawas ko sa kong kwarto. Ah, ba sinibangon? Huwag ni gawas sa kwarto, nga wak ko makabantay. Sa'yo tingali rin yung jut. Oh, uy, naligo ni kag sa'yo.
1: Naligo kay sa'yo may pajutihon doon ni madam.
0: Ah, mayo kay bago kang ligo.
1: Ay! Uy! Sa mga katihaw, ikalit man kang manggako sa mga haw.
0: Ito sa kadali, sa tribi.
1: Hello,
0: kaya dito karang ang gano.
1: Mabitin lagi ko ni mo. Dali kay ka mahuman. Mapagka ni pagsugod ako sa gana na ako. Nagkausa na kang imo niya.
0: At ang dugayo ni Ron.
1: Sabi niya, oy.
0: Bahal lang malikos to ba ako? Dali tayo na ba?
1: Oh, ang sabi.
0: Ayun na pamanti. Tignas ka tribi.
1: Ayun. Uy! Uy!

0: Sige,
1: pa kayo na. Umutan yun imo. Huwag pa yun ikaihi, di ba no?
0: Huwag pa kaihi. O niya na ikuha na nga tila. Ikmayo, Clint. Clint, alam eh. Elmer.
1: Si Elmer. Clint, ko Clint.
0: Oh, Clint.
1: Hindi ko Elmer.
0: Sige pa, Clint. Tila iba.
1: Diretso kuhon ko na ni Ike. Duty pa na.
0: Paspasa. Paspasa pa. Ano kaya? Sige pa, Elmer. Elmer, Clint. Clint.
2: Ay, ayaw ni Ike.
1: Undang.
0: Balik pa.

0: Okay. Ni ana tungo sa imong trabuhan.
1: Oh, kadali kay manaog ko, ha?
0: Okay.
1: Imo pa dyo kong gihatod. Uy, okay na magod mag-taxi ko.
0: Na, kas na kayo mag-taxi ka, uy. Be, asal mong puno ni mo para bayad sa kurinti, be? Hasta tupig. Tagay ko.
1: Ano lang sa anak, be? Nakapangumpra pa ako kusang adlaw. Nangonsum ka ng mga konsumo sa bay. Tanawa tong ref, diba? Puno to's kinumpra. Ay, sige na lakaw niya. Kay musod ako sa trabahoan.
0: Uy, Lina.
1: Oh, unsa man?
0: Tingalig doon na kay bisyo, ha? Ang kalunay kang wakay kwarta?
1: Clint!
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo liba. Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
6: Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
7: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Kada

kadaulan ako sa among trabahoan. Sa dibisyon yung kusawa, no? Nga, kano namang way kwarta? Ako matagsiyo dito. Ang ugo. Huwag baka magabit ng magbayana. Huwag siya yung gastos laki.

0: Kung piskin yung ilmer? Kung magjer-jer mo?
1: Ubay?
2: Pupida.
1: Permigo nang yung buhaton. Eh, huwag anahan na kunya, masangpit yung ilmer ka nang lamian na siya maayo.
0: Pupida, no? Buwan mo kulata,
3: ha? Wow, eh.
0: Ako yung kulata ko, anak. Kaya nga kung isang pizza akong asawa kay Selman. Sil. Doon siya yung sisil. Ako rin gibali ang lis.
3: Kamao sa tingin na. Kamao ka na, kamao ka.
0: Purmaro ko ko. Bida, may kabit eh mo asawa. Klaro kayo. O nga nga sa iyong kabit, maus Elmer.
1: Pwede doon nag...
0: Oh! Agoy. Naarabatay ka o ba ni Stacy?
3: Stacy ka na manindag ka rin kuwan?
0: Nindag mga baligya ulo.
3: Baligya ulo?
0: Uy. Stacy ni Dalo.
3: Hindi, madaris.
0: Dara ka to. Hindi, ibog na makina Stacy, no? Ibog na Stacy. Uy, munso mo ka. Libre na ka, natanan.
3: Ha?
0: Oo. Tagabang ng miro.
3: Ngayon ko eh.
0: Urbida, ibog na Stacy, no? Kung masuta ni mo nga may kabit imo asawa, no? Ay, pagpatay daw, uy. Ikaw rin kang siya na priso ka.
3: Bay, Bay Donald, kung may kabit magani siya, bay, mag-intasad ko. Ah, man lang akong buhatan. Banguyuban na lang ko si Stacy, uy.
0: Ah, marupating ko si Stacy, ane. Usbato yung mong kwan.
3: Ako na lang banguyuban si Stacy.
0: Kisa yung banguyuban?
3: Si Stacy!
0: Ah.
3: Ay, ay.
4: Glenn, inig-off na to trabaho ba?
0: Ay, ay.
4: Uyog ta, ha?
0: Agoy.
4: Ipamatuod ako ni mo nga may kabit ang imong asawa.
0: Oh! Ano?
3: Stacy!
0: Shhh!

0: prinsesya. Prinsesya? Anong kalit niyang isikara na portahanin niya itong kwarto?
1: Mao di ay nga kanunoy nga ay kwarta. Pinangabit na ika. Ug ikaw mismo ang nigastos laki. Pagtibas mo diha, mga demonyo!

0: Karon nga uyab na ta. Unsa imong plano?
1: Aniyo na ko magkulian sa imong bahay, ha? Eh, naglagot ko sa usagwa.
0: Oh, abi ni mo, client. Dako kay ko gusto ni mo. Ug musugot ko nga, kita mo ay mag-live in.
1: Dama squirt una. Ito ta squirt to. Ito na, 90 siya.

0: kong asawa. Ikaw na.
1: Pagkagilok ni...
0: Ay! Ang kanindot. Giniway balibo, no? Ako na nang ikuan, ha? Lami, ako.
1: Ano, ano,
0: ako sa ninyo. Ano?
1: Adako, yun lang, eh. Alam mo, ay lang ka na. Basik makamatay na.
0: Inayon lang na to. Alibi. Ayun. Bila tayo doon mo ka pa, ha? Asa, ito, pinit.
1: Ah!

0: Ngunin nito, kahit pikot baka ayaw baga.
1: Pinakita ko, anan.
0: Ikaw na ipulit.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana na ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtog na plema, afford pa.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
5: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.

0: But di giyod nga akong nakuha si TC, dito pagyod sa suod si El Cuarto. Humansin na hitabo, nagigbuwag ko sa akong asawa. Wa siya musugot. Og naghilak, nga nangayog pasaylo sa ing nahimong sa. Apa nakahukom nako, nga magbuwag yud mi. Kay may lain akong gipuli kaniya.
1: Huwag tumagasama ang kaagi ni Clint. Dinhining tulmano. What's the style? May lain ang gipuli style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Drama.

0: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang kita ang galing. This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
1: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
2: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
1: TTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
14: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
16: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagan man na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
14: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos liing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
18: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
18: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
18: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
19: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
18: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
14: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Salamat, my love. Mungutang ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
21: Dili.
20: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
22: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o bibingka.
20: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni kanan.
23: Pwede ko. No. Banda.
20: Bati asan ni mong naong huilag. May oy, masaktan ko sa tadig mo.
23: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba jigaw?
20: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
23: Dugo! Dugo!
20: Silang ko.
24: Di mo nakacheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
20: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
24: Unsa?
20: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O kana, way laing kundili si Takla.
25: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
20: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot og bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiana. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put naming mati kani o, pag-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya, nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako ba nang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayon to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kumara, kumusta? May nga daw nasad ka na itong tanan? May buntag, may ngutong, may ngabi, may ngabat, may pagyong kadlaon. Yan na sa inyo, galas kangin ng Ray Arellano, uban sa akong gwapong partner, Y-Line, si Lloyd Gabiana. Lloyd, lang itong produkto. Take it away.
1: Daghan yung kanig dinifid sa atong lawas, kaning atong produkto nga Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule, ugang avocado coffee mix with guava. Palit na mo ha.
0: Yeah, ay sa mong kalimot, mga igala, sa itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas ka pampagana, pampalagsik pa na bali. Gawas ka pampalagsik na pampagana pa. Okay, mga igala, shoutout time. Shoutout diyan ni Julius Coronado, si Melody Villamor, Simbaho Naharo, niya si Dr. Rick Samson, Mayo Rosindo Dodoy Labad-Labad, si Kisto Adelaida, Panel Estokoning Milot, si Pio Sol, si Idi Labindia, Christian Tabacon, og ni Manager Nilo Taddeo, gikan sa abong Bisay Founder, bangag sa ilong wala ng writer-director, Oji Kumpok Rakasa. Okay man, shoutout usab ngadto dihas niya dia sa Daan Lungsod sa Toledo City, si Raul Tolentino, Rico Valore, Helen Valore, o sa mga bumbero diha, no, sa April, sani, April Pungasi, yan na, nasaning agini, Pedro Pungasi, ang mga doktor na saan, doon na saan, pinag-pidro eh. Oh, shout out to Sam diyan ni Lita Gripo, si Belen Alisna, Lucia Buloy diyan sa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Pangis Gary. Okay, bueno, di kaman lang na ito na hinumduman ng nangagi nga naglagot si Kukak nga gikustyon ang iyang otoridad nga magmando sa double ni Haring BBT sa usa sa mga sinaligan nga albularyo kay lagi asawa lang siya sa hari og dili tinuboy o gipili sa kinatibok ang Duwines. O niya, gitirahan dayon kini niya sa gahom o nahimong bakit. Pero nagpakinoy ang mga albularyos nga ibalik sa bayo ng ilang kauman. O niya, samtas lang bayon sa lingaw na kayo sila si Jigo nga naligo sa Wimpole sa Mountain View. Ingon man usab sila si Puga at Tukla. Kanya sa laing bayan usab layo na kayo ang nabdan sila si Insik o Kidro nga nag-joyride. Uy, niya dito sila sa limutangan nila ni Reyna Tara usab. Inulini ang naitabon niya. Lagi ko pa rin nga itong sugilanon. Bon-bon o bibingka!

0: lang. Kay Buktong Tawanon lang ang makagamit ni Ini.
1: Hustok ka, Hariki. Hustok ka mo, mga puting duwendes. Apainwa na silang Jeko. Ang mga taong buutan o maprinsipyo. Mga taong andam nga mubarog o mulaban sa mga linupikan.
0: Di sama nilang bugat o lalat.
1: Kumusta na ka sila?

0: mai. Ano ka, Diego?
1: Ala, natunog gusto yung bendigaw?
2: Naaday ko yung dinin sa swing ko, hindi
1: yan. Bogay ko ba?
3: Nausa ka, iho.
4: Nga nung gisakitan ka man, iho.
5: Ako si Hercules. Ako ang malalim mo ninyo.
0: Kung di natapakan.
4: Ay, doon na siguro nag-isgot ni mo.
1: Hilibat.
0: Numero taklabi, numero.
6: 20.
0: 20?
1: Ay, ito 5 na lang.
7: TBCDE, ipihi at si iho taka iliimiini. Sulat basa sayo o kanta. Ikalimtan ang EBC 20.
4: 20?
1: Ay,
4: ma, oh, T.
1: Kinsa man lang, oh, day 20 kay T.
0: Wala man.
1: Kinsa?
0: Si Reyna Tara.
1: Ha? Uy, uy. Nag-isgot ka.
4: Nag-isgot na si Reyna Tara. Nag-isgot
1: na siya. No, isgotan ka niya.
0: Nga naman ka, ha?

0: Dash!
1: Ой, я вообще делаю руку, как сама не болит бибити. Я хочу, где гибалик бусия за байонок, каубайка пугай булярил.
0: Сосунай! Пагмат нун са имон сунул тихану, гибана бихал булярил! О, тогда уроку как! Пошелюа ако!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghakig og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yun. Gisuwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, ang law, naman kay mo. Niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid doro, gani ay. Nag...
5: Ha? Sa kulian?
6: O kato ganing, ama nga mo rin na...
5: Abukid sa...
6: Ganing...
5: Sundan?
6: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
5: ko. Taka ka sa bukid, ikigod ka saka?
6: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nga ihaw.
5: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
6: Makakat-kat ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
5: Pili pa ka na ni Mulay?
6: Siyon.
5: Pilido?
6: Alberto.
5: Pili mo idan?
6: Ah, anak ko, 90 na ko.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Magmatlo na ako sa akong ipanultig ipanapi talahorong kuka. Buhatag yun ka nga. Kaya mo ba na ba nga sobra ka honest o magsultis tinuod? O dapix ka maturan? Sama sa 18 plywood marines nga gilisod-lirsod sa pagkakaroon. Sa mga politikong duwintis nga kusganong may babag ka na mo. Nabilanggo sa mga blacker nga bato ka na mo. May kaso karon o kaha kibilanggo. Sama usab ni Jason Sasa, kibilanggo. Ang uban nangamatay tungod sa pagdapig ni Las Kamatuoran. Kalahurong ko ka.
1: Ito, tinood na, tinood na.
0: Pusa, ikaw, Albularyo, tambag ko lang. Sakay-sakay na lang, og duko na lang, og paout, aron dili ka maisama nila.
1: Matuman,
0: talahurong ko ka.
1: Tinood na, tinood na, tinood na.

George Yutkini, pentru my personal driver. Cadet, hola, hola, cadet, hola, hola. Paso ka, husto ka, helicopter ka na. Lagi, ugilan ka na ni Don Artono. Lagi, magsusita, dali.

0: Jagung tadi, nah, ikut nah.
1: Punya anak kakak?
2: Nah, mana lagi kau dah hasil baik jikau?
1: Tustu kau baik nonai.
3: Iho jiko, kanu mana?
4: Sama nak kahasul ni mo.
5: Aku Sirkulis, aku abnai puni.
1: Nasul kus aku nasairan.
0: Nasairan ka unsa?
1: Nasimal ray natara. Naghandong ug naghisgot nako. Maong napakan akong dila.
0: Tinuod ba gud na? Nga basta mapaakan ang dila, gihandong ka og gisgutan?
4: Maomanay na panunod gud na mo sa among katigwangan.
3: Misan ako.
2: Ako sab.
1: Ala. Oy. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala.
2: Ala. Ala.
4: Ala. Ala. Ala. Ala.
1: Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala. Ala.

0: Dari mana natalan?
1: Karon nga bibasko pagbalik si Haring BBT. Mangandam tang tanan. Ilabi na gyud ko.
0: Og unsay plano nimo? Ba

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta, 100% yun.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bugat. Ana, isulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
8: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick, ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
3: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
4: Kuyawang Dan, uy!
3: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
6: Hubot!

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat.

at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang. Haplas sa ubo o huba. Haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Igala kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ning aton tulumanuan. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Na ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 22, 2026. Like so atampo na sa mga itong paghatagag pagtagadan this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o Irish. When you stand by Irish, alang sa'yo masuwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Again, kita kids ta sa Buaga City karong May 30, alas sa tuong Nan's Medical Mission. Sa Buaga City, sa Philippine Red Cross Function Hall, sa Petit Barracks, Barangay Zone 4, sa Buaga City. May 31, April sa Buaga Sibugay, Covered Court. Poblasyon April sa Buaga Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound. Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makonggihon, Molave sa Buaga del Sur. June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba Barangay Hall of Barangay Sulino, Calamba, Misamis Occidental. June 5, Oroqueta, Salamanta, Riverside, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Kita kids, oga remember, matag lugar, aduna kita ipanghatag nga, gidjug water, alang sa mga diabetic, 100 katao ang una makadawat sa atong gidjug water. Pero stand by Irish alang sa imo suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Sa tinuod lang lisod kaayong akong kahimtang sa pagkaroon ate. Wa ako kabaw kung ako ra ba ang nag-pressure sa akong kaugalingon. O naagay kamatuora ng akong mga pagduda ate. Kini ang hinungdan ko nga nung naaghat ko sa pagpadanga sa kusuwat tampo sa imong programa. Tungod kay naginahanglan ko sa inyong mga mulawanong tambag ate. Matod pa nila, kitang mga babae, adunay instinct nga maghatag ka natog clue para makabuot ang kamatuoran. Ang woman's instinct ate dili lang basta pagduda, kini usa ka klase sa pagbati gagikan sa kasing-kasing o nahuna sa usa ka babae. Tugod kay mas emotional ug mas observant kita. Dali nato mabantayan ang gagmayang kausaban sa batasan, siniltihan o lihok sa atong bana o karelasyon. Apan kita, ang ingnan, nag-hallucinate lang. Gabuhat-buhat lang istorya. Bisan na ay klaro nga mga ebidensya usahay, apan, tungod sa atong mga frustrations, bisan kita mismo, maka-question sa atong kaugalingon kung okay pa ba ang atong pangunahuna. Apan matod pa nila, dili man ato makita as mata. Apan ato kining mabati ati sulod sa atong kasing-kasing. Sa tuo di ay tawga lamang ko sa pangalang Irish. 30 anyos ang pangidaron. Taga Pagadian City. Ug nagtrabaho karon dinhi sa Laguna ate. Ordinaryo ra kong babae nga adunay simple nga damgo. Makakitag trabaho, makabaton og lalaki nga akong gihigugma, makabaton og pamilya nga puno sa gugma og kalinaw. Wa ko mangandoy og mansyon o dagkong sakinan. Basta naalang ko'y balay nga ako mapuyan og bana nga buutan. Kontento na ko ate. Dini ko na narbaho sa kapabrika naghimo og electronic parts ate. Lisod ang trabaho, barog permi, overtime, usahay, hangtod makadlawon. Usahay murag robot na lang mi nga sigig lihok matag-adlaw. Pero naanad rapod ko ate. Para sa kong pamilya sa probinsya. Kinahanglan ako maningkamot. Og dinhi na ako nakailang o sa kabinuhat. Tawgon ta lang sa pangalang Dondon. Ati R.

Hilumon si Dundon ate. Dili hilabtanon sa uban. Hilig ba kipaghigala o guway samok nga tao? Sa tanan ako nila sa pabrika siya ang pinakabuutan. Matinabangon usab siya sa mga kauban ng mga trabahante. Siya ang isa sa una na ako nakaila o na-close sa pabrika ate. Usahay magdungan mig paniudto. Hangtod sa naanad na lamang ko nga siya ang akong kauban matag break time. Hangtod nga miabot sa punto nga sabayan ko niya mapauli. Kung rest day niya, hadlan ko niya ang pagkaon sa mong trabahuan. Iyapog kong tawagan o i-chat para kamustahon. Hulatan ko niya mahuman ang akong duty para ihatod sa akong boarding house. Mga simple nga mga gestures nga na-appreciate na ko ate. Hangtod nga nagpadayag siya sa iyahang gibati nga rikan ako. Ugo madugay. Naging kami, ate. Sa sinugdanan nalipayan ang among relasyon. Kada adlaw mi magkita, kada adlaw mi maguban, mura kog prinsesa sa iyang pag-atiman. Hangtod usa or iya kong gipailaila sa iyang pamilya. Dako ilang pamilya ati upat ang mga igsuon niya nga mga babay ug duha lang sila nga lalaki. Ang iyang manghod nga lalaki si June OFW sa Middle East. Nabilin sa ilang balay ang asawa ni ini nga si Sheila ug duha nila ka anak. Close kaayo si Dundon sa mga bata. Kada rest day niya, iyagid kong ubanon nga isuroy ang mga bata sa mall o park ate. Maluoy ko na siya, kay lagi layo man ang iyahang manghod. Ang duha ka bata malipayon, basta magkuyog sila ate nga mag-uncle. Na-appreciate na ko ang kabuutan ni Dundon o proud kay ko kang Dundon ate. Kay nakita na ko nga usa siya ka mapinanggaon o mapagmahal nga uyuan. Matod ko sa kong kaugalingon, palangga manggani niya ang pag-umangkon lang unsa nakha kong amo nagyong anak. Ati R, pila ra may sugilanon. Nang labay ang mga adlaw. As usual, dunay mga higayon nga mabisita gihapon mi sa mga bata. Abi mo ate. Usay makaingon ko sa kong kaugalingon nga ka-selfish ba day kay nako. Kay na yung mga higayon nga, gusto na ko nga, kami lang duha ni Dondon ang mag-uban. Gusto ko nga wasay samok, wasay bata. Apa nakita na ko nga, kung naa ang mga bata, grabe kalipay. Way kabuta nga sa ilang kalipay ate. Rason nga mas naigugma ko kang Dondon. Paglabay sa duha katuig ate, nagplano naming magpakasal. Nangatubang na si Dundon sa kong ginikanan. Malipayan kay kunad higayon na ate. Gani kasabutan na mga simple lang ang amuhandaan para lang sa mga suod ng higala o pamilya. Tuod man ate, samtang i-preparar mi sa among kasal, huwag mi magdahom. Mapuspon kini. Sadyang may panaw ang papa nila Dundon sa laing kalibutan. Gikasakit nila pag-ayo ate. Og nasabtan ko ang maong sitwasyon. Total, wa pamampod mi anak. Okay lang. By the way, nag-live-in nami ni Dundon ate. Mag-uba nami. Sabtan ang higayon. Usahay ako na gani ang makipaglaag sa mga bata. Apan wa kami magdahom ate. Pila pa lang, kasi mana sukad nawala ang ilang papa. Namatay usab ang iaigsuon ang amahan sa mga bata. Sa June ate. Tungod na kabaton kiniog terminal cancer. Amo pa siya na atiman apanwa madugay mi pano siya. Murag nahugno ang tibok pamilya, labaw sa tanan. Ang mga bata ate. Ingon man si Sheila. Sa pagkawala ni June, daghan ang nausap. Ang tanan nakafocus na nga to sa bata, ug kang Sheila. Nasabda ko kinitungod kay, normal lamang. Nabation sila, sobrang kahingawa.
Apan sa kadugayan nakabantay ko ate. Nakafocus na ang akong pamanhunon. Ngadto kang Shelo og sa mga bata. Matagres din niya, di na ko niya tawagon. Sila na lang ang manuroy. Usahay sila na ang mag-uban, mamalingki, grocery. Uban sa mga bata. Murag tao-tao na lang ko sa balay ate. May ubos ko. Mata makita na ako sila nga, mura na noon sila magtiayon. Uban sa mga bata. Ako, murag wala na lang. Ako siya sukmatan, mahulog sa lalis. Ako ang mahimong daotan, ingnon ko niya nga, grabe ko na ko kasilosa. Wa ko ni rason nga magselos ko. Ate R, gampanan lang ko ng ihang responsibilidad. Kaya wak na iigsuan. Matag madungog na ko ka na murakog. Makonsensya. Basin tanood na sayop lang gid ko o silosa ra gid ko. Basin insecure lang ko ate. Apan minsan o saon ako convince akong kaugalingon. Dili mawala ang kakulba ilabi na kay nabalo na si Shela. O kanunay silang mag-uban. Ate R, ang ako mga higala mo ingon, dapat ipostro na namo ang kasal. Ate R, every time na musulti ko kang dun-dun kabahin ini, maingon siya, mga duha na lang kabulan na ma-okay na ang tanan. Kay lagi, dako-dako ilang nagasto sa pagkasakit siyang manghod o sabay nga halos magkasunod lang pagkawala sa iyang papa. Tuod man ate, gisabot na ko siya. Apanambot ba? Ang ako mga higala, kanunay mo sulti nga rin ka na ako. Nasubra na ko naka-close si Dundon o si Shela. Nagani. Mura na silag, magtiayon. Busa ko siyang giignan. Klaruhan ko niya. Unsa bagyod ay ang gusto mahitabo. Apan maingon siya nga malisyos ako nung kaayo ko. Wa ba ko nung kumaluoy kang Shela o sa mga bata? Naglisod bagani ko na siya pag move on sa pagawala siyang papag sa iyang manghod na apa ko na ko nga naghatag niyang problema. Ate R, gisakitan ko busa na naog ko sa among kipuyan. Dala ko ako magamit. Kaya alang ka na ko. Wala na may istoryahan pa. Kung yung anak man lang ako na siyang concern sa iyang sister-in-law, wala na lang siya gawna-huna sa kong gibati. May paywa na lang ate. Pila rame sugila nun, nakigbulag ko kang dun-dun. Ginan ako siya. Ngawa na ako nakita akong kaugalingon. Nga mamahin mo niyang asawa. Dili lalim ate. Usay i-blame na ako akong kaugalingon. Basig na anak ko ang problema. Basi di lang ko kadawat ga duray lain ng gipangga si Dondon. Apan kapuyan na pog ko nga ingnon ko kasilosa, malisyosa, kapangita na gubot. Kapoy pog nga na akong instinct ating nga nagsyagit nga dunay dili normal. Apan kanang ingnon ka nga gahalusinate lang ka? Bisa nakita na nimo nga dili mao? Ate, ang labing tinuod, mao makita nato sa to mga mata. Apan, mabati usab nato sa to kasing-kasing. Matod sa iyang mama, kinahanglan ko na kumabalik. Pasagdan ko lang kuno na suod si Shela o si Dundon tungod lamang kini sa mga bata. Apandaghan makong nailhan nga mga igsuon ating nga dili ngin anak ka-concern. Sakto ba ko o nasayop ko ate? Naglibog ko. Palihog, tambagi ko ninyo. Censor yours.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaingan nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Anang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo Irish sa imong pagpadangat nimo sa watang ni atong tulumano sa sensorly Ate Arlene. Bisan ako oy. Daghan ako na ilang nga mga igsoon nga di man inana ka concern sa imong pag-umangkon. No, love man gina pag-umangkon. Wait, question. Pero kanang ipalabi nimo kasi imong pamanhunon or imong pangasaw-unon rog. Di na normal. Labi na nga balo na po na inahan sa mga bata. O, mura paglahi.
1: Tabang na pag
0: okay, sige. Ato sa isgutan. Kao mo na to, DJ Nova Abanier.
2: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Capjun. Sa tanang mga gapaminaw, karong mga taknaa.
0: And of course, ito URP Professor Capjun Jun di Asi.
1: Yes, maswerte ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang ato pangutan na karun. Gani bang, di ba makaulit ka ayo ba? Hunaw na, Aragon.
2: Hmm.
0: Imong pag-umangkon, imong gi, of course, imong ilahag.
1: Normal kato, na kadugo mo na ko.
0: Wala problema. Wala lagi problema. Okay ra lagi na. Kaya gani sa moang side, sa side sa kong papa, kaming tanan nga mga pag-umangkon, papagmama man ang tawag sa mga son sa kong papa. And ako may agaw, papagmama po itawag sa kong ginikanan. Kaya ganaan namin ka-close.
1: Mm-hmm.
0: Pero, wala na nagpasabot tungod kay imo nang pag-umangko na matay imong manghod, kalimta na lang nimo imong commitment sa imuhang kalipin yes. O pangasaw-unon para na lang niya. Diba? Mm. Kaya mo lang, di na gid ni wrong, di na gid ni mao. Bisa ginsa naman ang nasa, niya ignore pa rin siya nga, says galos, sinit lang ka. Kasbas.
1: Overthink ka mo.
0: Na mo lagi na, overthink ka gidayon mo, nadiha.
1: Advance ka kayo gunawin
0: na. No, nadiha, mogid na siya. Okay, sige. Ikaw pa, Abaniel. Ikaw, unsay mo, ikasulti ko, ikaw si Irish.
2: Kung ako si Irish, hindi na ako dayon nun ang kasal, ma'am, no? Okay. Mm. Klaro mong good
1: kayo.
2: Mangluot
1: mong dayon?
2: Klaro mong good kayo nga murag wala na siya na prioritize.
0: Yeah.
2: So pasabot murag nag-change priority ang iyang pamanhunon nga yeah. Ang iyang attention na naradto niya murag ginaset aside na siya permi ba murag gina-expect lang siya permi nga magsabot. Tuod man makasabot man takay dili lalim ang mawad-an kag maha sa kinabuhi no. Pero kana bang mapafeel sa imuha ba nga mura na lang kag extra.
0: Dili oy, kinahanglan mag-usa ta lang higayon i-appeal ka. I-appeal
2: yes,
0: ka sa
2: dapat included ka. Imagine nga yang bayaw og ang mga anak, sila na mag grocery sila na magmerkado kisa may
1: commitment mo to sa
2: malain.
1: Commitment mo to niya sa igsoon niya namatay
2: dili man po dili man po nasi, kung ubanon din niya sa Irish nganong dili man
1: wala mabilin sa balay
2: dili gyud dili mura rin kapulihon ni niya ang kuan
0: correct mura
1: ba niya bawala ang TV dito ang refrigerator
2: nabang walay boundary ba okay man tamo tabang kay again no labi na yung mga bata no maluoy begita labi na mawadag ka ng ginikanan ng usa ka bata so mutabang ta mo ka nang mualalay ta normal na siya part na siya sa to ang murag let's say obligasyon isip pamilya pero to the point nga murag gina gaka-neglect na ang feeling sa imong kuan pamanhunon sama ni Irish murag gina-neglect na iyang kuan ba iyang feelings nga ginaigna na siya nga kuan ra siya kanang malisyosa ra kaayo or kuan ka murag clearly wala gakakita sa iyang pamanhunon nga gaka-offend na si Irish mo na siya sign
0: it's a bit nga musukmat kay aron makabalo siya mo ni akong gibati
2: iya nang gi-communicate ba nga wa na ko na kauyon di ko ganinya niya murag
1: sana
2: nga sala dili man pag overthink up kay klaro man good kayo nga so sa karelasyon kinahanglan man nga kanang i-prioritize
1: sige, advance lang kayo
2: guna
1: huna.
2: I-prioritize ni may mong kapares dili kay mahimo na noon siya kanang saibit na lang inoon
0: the moment man good nga musulti ang babae sa iyang gibati yes. Kinahanglan na nag-action uy
2: yes.
0: Di mao
2: or something is wrong na yun
0: oh nanay diferensya ani kinahanglan mausab na ni pero padayon imong buhaton di na naman. Sayop na na.
2: Na naman, gi-invalidate nila ang feelings ni Irish ba nga. Kung ako, maski kung ako si Irish, mo numalain dyan ko, unsa may pulos, magpakasal patanga, murag na naman kay asawa.
0: Correct.
2: So, di nilalanta mo, pakasal ka muna lang niya.
1: Giulipan lang niya. Ang kakulangon si Igsoon, kinamatay na
2: Igsoon. Nawa na sila ilaing pamilya. Ang babae day, wala day ilaing pamilya.
1: Commitment ba sa Igsoon? Promise ba sa pag...
2: Pero lagi. Pero nga naman, imo
1: ay, kabalat, abalaka, tol. Pahulay na rito, tol. Ako na bahala sa mga asawa o anak.
2: Ako'y puli. Ako'y salo.
0: Ari, actually, for delicadesa, dili siya mag-uban sa inahan sa mga bata kasi sila lang.
2: Yes.
0: Dapat, naagyod si Irish. Kauban siya dapat. Gani, mas okay pa nga si Irish o si Shella.
2: Oh, sila yung magkuyo.
0: Wala na po sila. Oh. Ikaw nga...
2: Magtinabangay ba?
0: Ikaw nga, uyuan, malipay ka kay naa si Irish ni tabang sila. Pero dili ikaw, dili ikaw ang kanabang nang tundan yun nga mo'y...
2: ikaw na yung nangunay na to. Ikaw ra isa gako. Ay, kamura, sige, kuyog na hinoon.
0: Yeah, mura mag... Uy, unsa man eh.
2: Na di na ka mga istorya sa imuhang kuan. Wala na siya istorya kang Irish nga. Uy, mga ato sa merkado ha, magrosi. Wala na, chak na lang siya.
0: Murang so, ang stand mo is dili na siya mapakasal.
2: Kaya klaro man kayo nga way respeto niya na, murag klaro kayo ba nga, dili niya kaya i-prioritize si Irish. So, dili ta pwede mag-minyo ang mga tao nga di ta kaya i-priority.
0: Okay na. Imuha na, Kap Junjun Yasis, ang atong Rio RP Professor.
1: Yes, ang kahinaman ni mo, Irish, na ana. Ang ipangandoy ni mo, pipila ka tuig. Nana, gi-offer na gitsi mo ha.
0: Mm-hmm. Magpakasal sila?
1: Nana, oh. Wala na yung mas malabaw pa diya nga, kumbaga nakatali na ng lakiha sa imo ha po, makasala ka po. Mm-hmm. Ika, ang problema mag-usahay ng mga babae, usahay. Mm-hmm. Kanang ang lalaki, wa pa kabuhat o krimen, suspect na ba?
0: Ingana
1: ba? Ingana.
0: Wala gidayon na. Ingana,
2: wala kabuhat masad mo o mga laka nga padulong mo mahimong suspect.
0: Yes.
2: Diba? Gabuhat po mga laka nga, mapadulong nga, posibleng makasala mo. Mm-hmm. Mga ni gariak ang babae kay, at least man lang, ma-aware ka nga, basin ikaw, apag ka nakabantay ba nga, something is wrong na di ay niya. Mm-hmm. Aron malikay ka sa sala, munang masuko
1: imagine,
2: ang babae.
1: Imagine, kini ko ba ang babae, mututok lang ka sa kanang, siyempre, di kalikayan, na mo agi nga, medyo,
0: Insulto na, di ba, DJ?
2: Yes, insulto na.
0: Sabi niya mo, Kap, kung nakikauban babae,
1: sana ako mata, lokato na ko na eh.
0: Di, oy, kung nakikauban babae, bisag katanaon ka, respeto sa
2: yes,
0: babae
2: nga mo.
1: Yes, respeto. Ako mulingi, ikog talikod.
0: Ikog talikod.
1: Muli, nang tagbo, mo talikod ikaw para makita na kong lubot. Ah, lubot, sorry.
2: Adiha.
0: Ah, tali ko mabakita hindi mong forma.
1: Dele. Kamo ba ka boys ha? Basta ka nang commit na moy partner sa inyong kinabuhi. Kada ang inyong mata dapat kuan mo kabayo, karon dapat may rinda ba?
2: Oh, ana dapat.
1: Straight forward.
0: Kay appreciate sa babae.
1: Bisod bangod kay na. Ang ika-advise ko sa imo Iris, paminaw attention Iris. Ini inigsuon niya advice. Kanang dili pa manggood mo minyo.
0: Mo nang minyo sila.
1: Minyo unon pa manggood mo.
0: Bisan pa.
1: Nag-offer na karon niya, magbinyo na mo. Sa kaminyoon, nakabutang na magidito. Nga sa kasakit o kalipay, kamong duha mag-inunungay.
0: Abibito ni mo, Dijinovs.
1: Ngano naman po?
0: Mas okay pa nga single. Wala kay uyab, wala kay unaunaon, wala kay atimanon, wa kay pakialam mo mahapusan
1: sato pa, niya. Sato pati, sakto niya akong kuhan karon. Masing nga.
2: Ay, mo. Unya pag uli ni mo kap.
0: Basta mo single ka.
1: Sakto din niya ko nga kining single ko kay basta to kadang walay mangubig cellphone. Walay manawag kog aha. Ang imong kwarta imo ara.
0: Di ay ana ba na?
1: Sakto din no. Girls, sorry ha.
2: Girls, pag yun.
1: To all the women na excited makig-eyeball sa kwa, dili na. Sorry na.
2: Grabe ka, karanong term sa eyeball. Ayaw pa ilakap.
1: Di, nagkano good kayo kung pangandoy nga, actually, katosak, na-invitar kito sa Kuwait, sa Iran.
0: Ay, oo, tama na Iran. Kuwaon o siya. Kaya sa loob, sumala.
1: Iris, nana, ang inahan na mismo ang nihangyo sa imo, ha? Nga, okay na, minyo na mo. Nga, kanang,
2: for imagine
1: matawag lagi nga kining lakiya, ikaw na lakiya.
2: Imagine lagi nga, kung magminyo sila, pero ang ending, mura gyapon ang situation nila, nga si Sheila o giyang bana, masigir gyapon kuyo.
1: Dapat mag-usahay, did you know ba? Sakto ni mo? Kinamatay na ba yung igso?
2: Mura lagi, duha na yun yung asawa.
0: Mauman!
1: Sa salahi pa mag-atiman ni ini.
0: Lili, oy, kanamanggong kaslo nun bitaw mo.
1: Ba?
0: Kala ba itong kaslunan mo? Muna ang pinaka-intimate eh.
2: Yes.
0: Kala bang, kung pwede lang way adlaw nga mula bay nga di mo mag-ubang.
1: Oo, kala, pakasal na. Para na yung uban
0: pero,
1: na
0: mo. Pero lahi man yung situation. Lahi situation.
1: Wala pa man nakasal.
0: Yeah, amo gani yes. Nga dapat before pa magkasal excited.
2: Na, wala pa gani nakasal na, anay something.
1: Oh. Ito ay isa nga magpakasal ka mo. Ay isa ka mag... Ga-overthink lang good kayo ba? Overthink.
2: Kailangan
1: kayo ng mga babae ka rin pa
2: naman na ba? Mga babae ka, dili ni mag-overthink kung dili taga-agrason.
1: O advance kay gunahuna pa.
2: Of course.
1: Mo'y kay lalaki kay... Lalaki, going forward niya sila, nag-ana-ana ng gunahuna.
2: Ana man ang mga babae ka.
1: Mabitaw niyong ako, pabili na natin single, ano di, lisod kayo pa dako o kasawa. Na. Gi-offer na sa imo nga makigminyo na ang anak niya. Inahan mismo ang nag-offer. Sa ato pa, klaro, tataw kaayo.
0: O, single, di tagtulo?
2: Single. Oo na, si Kap, pag uli, ane, single na ni. Gi-declare
1: ikaw, naman niya. Engineer, ang akong sinumar, paliog ko. palayo ko. Kanang ipa-authenticate ha, kanang ipa. Palayo ko, palayo ko.
0: Ay, pastila. Anyways, ang imong final, para kang...
1: Yes, na namin yun na. Dawato na niya ang gi-offer nga...
0: Kasal.
1: Kasal siya. Mao na niya. Walay babae nga nangandoy niya na.
0: So, walay babae nga nangandoy niya na.
1: Nga makaminyo o kusaka ligdong nga pagkatao.
0: Tanang babae siguro nangandoy. Dili kay walay babae nga nangandoy.
1: Walay babae nga. Dili mangandoy niya na.
2: Ah, klaro, klaro.
0: Kapituha ba? Kapituha.
1: Congratulations, Iris. Ha, ako. Congratulations. Kung i-imbitar mo ko ni isip isa kaninong, I'm ready, no, nga mahimong uh-huh. ninong para matagaan akong advice kining...
0: Delikado, playboy, amo.
2: Delikado, playboy. Ikaw ang maninong ka. Dagagmatunan.
1: Si ika-advice na ko, sikrito lang.
2: Oh, nawa. Dagagmabalaan niya lusot.
1: Ayaw kankon, ayaw...
0: Katong mga doon ay problema ay, sa ilahang mga asawa, ay magduwa-duwag tawag ni Kap, ito luang din mo sa mga sikrito. So,
1: ay, natin seminar, ate, sa Davio. Uh-huh. Sunod semana.
0: Schedule.
1: Kita-kita tayo dito katong mga nagka-problema sa ilang mga relasyon. Uh-huh. No, lahi ang schedule sa laki, lahi po nag-schedule sa mga babae.
0: Uh-huh. Imo lang i-schedule. Dito lang sa itong Sensory Facebook page.
2: Tagaan mong technique di ka para makalusot mo sa...
1: Para malaho tayo ang inyong relasyon, uh-huh. kinanglan mag-agi mong seminar sa URP.
0: Kini si Irish, kinahanglan niya siya i-agig seminar. Ana lugar.
1: Kini, oh. Kiring babanuno ni Iris, akong request.
0: Ah, okay. Ang
1: pero, akong sa, hangyo kang Iris, ayaw niya balibaran, kanang offer nga minyo. Mm-hmm. Kaya talag sa una na, mo ihaw mm-hmm. baka, mm-hmm. mugasto ba yan na? Mm-hmm. Hagas mugasto ng laki ako ay igugma. Mm-hmm. Ako, isang piso, ahata mong kagastuhan, ako na igugma ni mo. Mm-hmm. Kini, ready mugasto, crisis ba yun? Crisis na yun, karulati. Niya mag-offer-offer kag minyo, niya.
2: Di dali ra mong good kay magpaminyo ka or maminyo ka po na kay kwarta. Dili man na sa kuan ba pero ang ato amang gurana o kaya ba nimo panindigan nga sa wala pa gani mo gaplano pa lang mo nga or uyab pa mo nanay something ba nga di na nimo sa kaya ma-prioritize. Kining
1: babae overthink ra bangod kay Iris.
2: Adi gyud.
1: Dapat magmuni-muni ka sa W.
0: Unsa bagay angay buhaton ni Irish? Atras na padayon paskasal. Stand by, balik to man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul de Asis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang Cervicare o bakunod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emeray Mundo, taga Milaya, Waola na Dresor.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magud kay ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kinaya akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na yun iyang panglantaw o ipiktido na diya ang produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Bayan na balik tapan, syempre, ato sa antibayan ng atong mga Facebook and YouTube viewers. from Charmaine Bailon. Maayong hapon sa tanang listeners. Gikan diri sa Kamigin og pirmi gud namo guys. Speaker inyong live samtang nagluto sa karinderiya.
2: From Melaine Guerrilla. Shout out ko sa akong mama nga si Mama Vicky nga loyal kaayo ninyo sukad pa sa una watching from Tagbilaran, Bohol.
0: From Danny Lopez. Hello Ate Arlene de Genova og Cap June. Lingaw kayo inyong tambag kay na I sense pero naapoy katawanan. Greatest gikan sa Cotabato City.
2: From Kevin J. Ortega Cap June. Ikaw na jud ang pinaka-idol na ko nga tao sa karon. Bahalag masuko ang uban sa imo pagtambag basta mugana gyud ang imo nga mga style sa ako.
0: Because number ko no. From Irene Calipay, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out sa akong pamilya sa Manolo Fortich, Bukidnon. Salamat ninyo kay Burag na aragyapon ko sa balay. Basta maminaw ko ninyo makawala sa kamingaw.
2: Good PM at Arlene. Shout out ko from Tugop, Titay, Zamboanga, Sibugay, Galanog-lanog, Jud Kadiri at Ate Arlene. From J.R. Antolin.
0: Good day, Ate Arlene, Ate Nova, and Cap June. Kadaadlaw ming magpaminawan sa inyong programa. Pa-shoutout ko sa akong mama, Alon, Auntie Lofra ng Bekbek Ogriza. God bless from Bowen of Zulwita, Cebu.
2: From Wensky Daho. Hello, Ate Arlene. Pa-shoutout from Oroqueta RFSC Extension.
0: Ayan. From Sheryl May Humauas. Hello po, Ate Arlene. Na-inspire ko sa inyong programa kay daghan kog life realizations nga nakuha. Watching from Bayugan City, Agustan del Sur.
2: Shoutout Ate Arlene sa akong asawa nga si Matet Gantalao ug sa akong duha ka anak Ken and Stephen. I'm Dondi Lindayaw from Himalalod, Negros Oriental.
0: From Raymond Padua, good afternoon sa inyong tulo. Believe ko sa patience ninyo maminaw ug maghatag tambag sa mga problema sa letter sender. So watching from San Carlos City, Negros Occidental.
2: From Mary Joyce Kibinag Tabanas, hi Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Pa-shoutout ko taga Negros Oriental, Barangay Tabon, Sitio Ilaya, Dili Jud mahimo nga dili mi kapaminaw. Salamat sa mga maanindot nga mga tambag at daghan mi nakatunan. Pa shout out sa kong mama Judaline ug papa Hosty from Binag family. Salamat Ate R. And from Sheila Maitan, hi Ate Nova, Ate Arlene, Cap June, first time nako ka comment pero dugay na mi fans diri sa Iligan City. Murag barkada ra gyud mo paminawon ba natural kaayo inyong chikahan.
1: Hey, kapangugat na sila.
2: Hey, kapangugat si Cap.
1: Pagumanaan ni na. Loyal kayo ko ani, bunog ko ani. Abi mo sa yon.
0: Anyways, yes, De Genova. I'm saying imong final para kay Irish.
2: Again, Irish para nako. Ayaw na lagdayon anang kasalan, no? Okay, yes. Ako amang good, importante kaayo na nga kanang ikaw ang priority, no? Importante kayo na nga mahatag na sa mo ang prioridad, ang respeto, ang kanabitang commitment nga naa sa imuha gyud. Dili manabot pasabot nga kung daraan niya dedicate ang iyang attention sa imuha kay iya nang pasagdaan, ang iyang pagumangkon o ang kanang asawa sa iyang igsuon, no? Dili man pasabot nga kana bang need niya tadikdan iyang pamilya para sa imuha. Ang ato amang good diha ba nga importante nga makabalo siya unsay boundary pero obviously bisan tuod nga imo nang gi-communicate imong kuan feelings pero wala niya gi-ignore niya gi-invalidate niya imong feelings pero para nako sign na siya nga dili gid maayo ang mahimong resulta kung modayon ka sa inyong kasal. Imagine kung kaslon mo asawa ka pero murag mas asawa pa niya si Sheila kung buto no naon na nga na ang mahitabo. So ayaw na lang para malikay ka sa kasakit ba. Total nilayo gani ka no, ninaog man ka sa ilang panimalay. So, kana i-take na lang na nga chance ba nga, higugmaan na lang mong kaugalingon. Kaya wapay labad, no? Kaysa naman nga magsigi ka o ka nang expect sa tao nga i-prioritize ka pero di niya kaya mabuhat sa imo, di niya kaya mahatag sa imo. Niyang mahulog pa nga ikaw ang daotan, ikaw pa isadan, ignon pa ka hallucinate. Grabe na sad kaayo na, no? Kanang, sakit kina para sa kababayan ba nga? Obvious kaayo nga nakay kakakita pero murag ang ending balihon ba nga murag ikaw na hinoy na i-diferensya.
0: Yes, agree.
2: So, one of pinakabatigid nga experience sa ka babae. So ayaw sugot nga nga naon ka. Correct. Ayaw nagdayon, ayaw nagpahinaya kay. Correct. Basin mas masakitan pa ka og muhinaya kag pakigminyo anang tawhana. Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang Maningnang Bayan.
0: And of course, ang ato URP professor from the Library of Questionable Studies.
1: Yes, a shout out ha kang Kapitan Pirante, kaug kang Kapitan Acuesta. Baguhay lang na human sila og seminar ito sa Davio.
0: No? Umana sila sa URP.
1: Umana sila sa URP.
2: Umana, batch one.
0: Batch one.
1: Nag-seminar gin sila di Genova, kaya dagan kay problema sa ilang barangay. Nga susama ni ini nga mga...
0: Mga love life.
1: Tanang manggug mga problema basta kapitan ka. Muagi sa barangay. Mo
0: tama, tama.
1: Pirbat sa ko ang mga kapitan, gi-seminar na ko kung saan nila pag-address ang mga problema. Isa ra may pinaka... Kuha na ito. Natunan yun nila. Highlight bali. Natunan nila nga. Ang ilang i-advise yun sa mga kalalakinaan.
0: Magtama, ano? Ikaw mo nito i-invite nga magninong sa bunyag. Pero ikaw ang mitindog nga amahan.
1: Mm. Shout out. Dili lang ko i-mention ang kapitan ako, gamigo.
0: Bitaw, kap, may happen joke na to.
1: Mga kap.
0: Anyway, yes, sige. Mutambag kang Irish.
1: Kuhaan man, good ate. Di Genova. Itong apit na ko minyoon ako. Apit na ko minyoon.
0: Kadang
1: nanag nun tato.
0: Magpirma
1: na unta to ba? Kasal na. Nakita na ko dito sa kanang kontrata, pirmahan mo din yung kontrata nga imbis nga single ka, mahimo na magang married.
2: Nya. Pakasal
1: ka. Agi ang giwali pag sa nagbasbas mo ha. Andam ka na ba dong nga may bagong kinabuhi, new life. Oh. Sabi ako kinabuhi anak ko. Kay ingon siya, kung unsay mong gawi karon, dapat dili na ni. Usabon na nimo. Mo na ginaingon ako Iris ako wala iko rek padayon Iris. Kay mausab man day new life man. Namo gina kung musulod ka sa kaminyo on di Genova, new life na bagong kinabuhi. Sa ato pa kay andam na ng lakiha Iris.
0: Kasi single ka mahimong married.
1: Mabilid man day ka. Dili nya. Dili basta kay pirmahan man day nimo may kontrata man day na. Ya, ang pinaka worst pag yun na, dagkan pa yung testigos ang mga mga sponsor, mga sponsor ato mga kapitan, mga
0: witness.
1: Witness si Kapitan Madarang, stricto kayo. Ingon man siya nga, op, minyo na ka, di na ka pwede magkuhan, mau backup. Di na ka pwede maglaag sa Phoenix. Di na ka minyo na mga, dili na lang ko, atras ko.
0: Abi na ko mga minyo, ipangita sa Phoenix.
1: Dili, katong nga panahon ate.
0: Ah,
1: mo nga kini Iris kay makigbinyo na nang lakiha ayo pa magerteng. Katong istorya na mabaguhay lang nahimo to niya kay ulitaw man siya. Ya, kung makigminyo na sa imo pirma ba isa kontrata.
2: Ana day nakap, aya pa ka mag-usab kung maminyo na.
1: Ya, di klaro maguda mga pari, mga ay shout out sa mga pari, mga kuan, akong mga amigo. Di ba father, new life maguda ko magbinyo. Inyo magud giingon niya. Kay minyo na ka, bawal na ka magkuhan, magtigom na ka, concentrate ka sa imong pamilya, share your blessings, ipakailap ang pagmahal, pagpalangga. Uy, noon sa naman eh. Pasig din ako makaya. Kana kay nag-signify ang laki o ang mama, nga minyoan ka sa ito, paandam sila usbon ang ilang kinaiya.
0: Okay.
1: Andam siya nga unungan ka.
2: Di ba dapat nga before even before pa ka nga magbinyo dapat nausab na ka kay kinahanglan ma-ready na good ka.
1: Di Genova so, naman
2: ganong ayha pa man kung nakapirma na.
1: Kining namo kay mga taras sa mga laki usahay nga ginatik opportunity nila ilang pagkaulitaw ba.
2: Ah. Lalo nga ginasagad ilang pagkaulitaw.
1: Bada pa rin ako. Para nako. Wa iko nagminyo kay happy pa man ko ani nga life.
0: Ah, di ay.
1: Kay una-una na ko kumapin.
0: Nay ko ano, nay God. Kung dalagbunal.
1: Kung magbinyo na ko, yati mahok na taan eh. Atong pitakap, manggubi ng uban. Atong pastilan, no? Lisod na kayo. Muna nga, ayaw ka malakara, nag-overting lang kayo ka. Muna nga, dili ka magdami. Kaya ang una-una, siguro ni mo, kung magbinyo ka ni, mag-uban-uban, yapon sila sa akong bilas. Nga na, normal, mag-una ng ating manonay mong bilas. Kaya, luipot kayo.
2: Normal, lugar nga, doha mo, asawa.
1: Don't be selfish. Selfish.
2: Share your blessings.
1: Nga, kadwa, nga, akong tambag ni mo, ayaw pag-overthink. Maraming... Ikatulong akong itambag ni mo, gaagaw magayon ang uban, ikaw noon, ikaw nagiging offiran. Grab the opportunity, talaga sila namang ang iyog din niyo.
2: Maramdig na hulog nga, sharing is caring.
1: Talagsa lang na ang opportunity nga. Andam ko mahimong sponsor, Ninong, para maplastar ang inyong kaminyoon. Para likon ang inyong kaminyoon o hayag nga pamilya. Kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ko masigur.

0: Naa na may gi-cassette nga schedule ang ato ang Senado. Kaya magsugod lagi alas 2 sa hapon. Miingon ang prosecution. Uy, di ka na kuwangon. Labi na og ang presentation sa ebidensya. Kanaanan ba mga politiko? Gawas atong mga dili politiko gyud nga ang kinabuhi naas kurte, naapirmis litigation kay... Pero mga politiko gani, ang mga politiko may mga prosecutor karon. Naan na ba yan na og pang grandstanding? Kaya atuasan ng mga senator judges, mga politiko, sa naan na saan og grandstanding? Samot ka langay. Oras, alas 11:09, mga kasama, atong i-checko na pagbalik ang patrol B.
1: Ronda Presinto.
0: Yan na si Radyoman Joseph.

0: Pero mga politiko gani, ang mga politiko may mga prosecutor karon. Daan na biya na og pang grandstanding. Ya, tuwasan ng mga senator judges, mga politiko, sa naanan sa og grandstanding. Samot kalangay. Oras, alas 11:09, mga kasama, atong i-check na pagbalik ang patrol.
1: Ronda Presinto.
0: Yan na si Radyo Man Jussi Puk.
2: Saan ini sa mga laki dunggap, midunggap siaga buku-buku laging ida sa tamba mauga bitima samtang palabang imisisyon sa kapisan kung sikin sa katumang grupo sa laki ka mga responsable sa mga pagbarunggap o pagpangulapa. Unmol sa patrol ang inyong Radyo Man Jussi Puskano DYSP Tataka RMN.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11:10 na. Iyan na niya ang mga initial nga mga schedule para sa impeachment.

impeachment trial ang actual deadline sa mga public prosecutors pag-file o reply kay. Kung matul gani o non-working day, ang sunod nga working day mao na ang deadline. Ika June 9 ang notice of pre-trial, dunay pre-trial, no? Pahibawon sa Senado nga Madam Vice President na akay pre-trial, magpahibaw sab ani ang Senado ngadto sa mga public prosecutors. Ika June 15 mao na ni ngadto sa June 26 ang pre-trial conference. O sa mga mahitabo aning pre-trial conference.

ang notice of pre-trial. Doon ay pre-trial, no? Pahibawon sa Senado nga, Madam Vice President, na akay pre-trial. Magpahibaw sab ani ang Senado ngadto sa mga public prosecutors. Ika June 15, mao na ni. Ngadto sa June 26, ang pre-trial conference. O sa mga mahitabo aning pre-trial conference. Kuan pila ni kadlaw. Unsik kadlaw. O, unsik kadlaw. Ang ilahang pre-trial conference. Now, ang June 30, mga nani ang issuance of pre-trial order. O sa may mahitabuan ng pre-trial order. Mga ba na ang summary o unsa mga ebidensya sa prosecution o unsa sa ebidensya sa defense, kinsay mga tis

Konsik Adlaw, ang ilahang pre-trial conference. Now, ang June 30, mga nani, ang issuance of pre-trial order. O sa may mahitabuan ng pre-trial order? Mga ba na ang summary o unsa mga ebidensya sa prosecution o unsa sa ebidensya sa defense, kinsay mga tista ni Miss Piatos. Lista dito. Now, di pa naaligre kayo ang June 15 to June 26 kay mag binukharay pa manas mga ebidensya. Mo aligri lang lagi na o dunay mga objections o dunay mga pang-grandstanding din ha. No? Magsugod yun ang trial proper karon ng July 6. Oh, pag-start na ni sa trial. Unya, mga na ni ha? July 6. Ibutang dihas inyo ang schedule. Monday, Tuesday, Wednesday, ang sa Thursday sa usak semana mo trial sila Monday, Tuesday, Wednesday alas 2 sa hapon. Oh, July 6 igka Huwebes walay trial. Now. So July 6 na, ha? July 6 Monday, Tuesday,

sa suspek. Kinsa dali nakasibat, human nakabantay sa presensya sa mga pulis. Ang mga sakop. Yung mga sakop sa atuang kapulisan. Sa Special Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station, maoy nakadakop sa CQ. Human sa pipila kaadlaw nga pagmonitor niya. Na-recover sa kapulisan, gikan sa maong suspek. Ang 2.56 gramos nga shabu nga mabalo reckless nga driver. Angay ang tangtango na yun. Ayaw ninyo palangaya kay og ang driver gani makasa kamo mga operator di gyud mo makaiskapos obligasyon. Pagalitan ka ng inyohang driver makadasmag na sa sakinan tungod sa negligence kamo mga operator apil gyud mong manubag. Uy, kayo mas tanan. Ang mga operator, inyo hapon ng palangayon ng mga driver ng mga kaskasiro kayo. Okay. Oras mga kasama, alas 11:45.

Wek sila, unya ila bakit as bato, dakpos bato. Karon, daghan kay mga panawagan nga surrender na lang bato, ningon ang NBI. Bato, surrender na. Ningon sab ang PNP. Senator, surrender na. But, kung kamoy na hitabuan sa kahimtang ni bato, mo surrender ka mo? Ha? Well, sa gigayon na nako, ako di yun ko di dis. Di sab ko,

0: nga boat, pasabot na mo sa mga buyag-buyag, dili na siya walay kamatuoran, kundi di hinungdan, kitara po gihapon. Same ragun gihapon na Sir John nga, kanabi tong sensitive kay kasi mong anak, sige na mong kaliguan, then matingalan mo ano, gihilantan. Kaya wa man takay balugod, nga na ay panahon, nga kanang bata, dili maayo ang ginhawa niya, gikaliguan ni mo, and then pagkuman medyo na-trigger siguro ang iyahang panglawas mo tong niinit, no? Ang naghilanat. So meaning to say nga kita ra pud mo nakaingon nganong nahilantan ka nang atong bata. So, kita ra pud gyapon ang mag-amping. Pero Sir John, salamat kay sa kagayuna na ning atong 10 minutos nga hugyawan sa Seth Banyawan o ginaw tong tanga nakakatuon na pud kining atong mga kaisunan og mga pagtulunan sa ato ang tulumanon karon.
1: Yes, salamat kay Sir Rico sa another chance sa punog. Unta pa rin pag-iatot sila sa pagsubaybay na itong programa.
0: Sa itong mga kaigsunan diha, ang doon ay mga ginapang hambin pang mga problema sa lawas ni Manny Kanunay, ang mga produktong herbal sa Sed Marketing, doon ay pagtubag sa mga balatian, pinagikinis sa mga produkto or siyempre sa mga ingredients nga na sa ito ang mga products para makatabang yung dali sa itong mga kalawasan. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Sed Banyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Banyawan Plus Mangosteen, Sed Banyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Banyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sed Banyawan. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Sir Health Testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Sir Panyawan Capsule with Mangustin.
1: Irregular magyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuwa nga. Itry na ko, Sir Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang jud ako. Grabe, sobra.
0: Sir Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
2: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rajaboy Nationwide!
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time at 4:33 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Ombudsman rekomendar sa pagpasakag kasong plunder bribery batong ni Senador Rodante Marcoleta.
3: Samtang kapulisan itataw nga sa anak paghihapon din sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Sa mga balita, local foot patrol sa kapulisan ipatuman alang sa mga sundalong usudunong bahin sa Dakbayan sa Sugbo.
3: Online pet registration sa siyudad sa Sugbo ipatuman na unias kagabahan sa Dakbayan.
1: Balita gawa sa nasod Poplio. The 14th, ginakdang muruaw sa Uruguay sa hinapos gabahin sa tuig.
3: Sa negosyo, presyo sa mga produkto petrolyo mo emento na usab karong sunod simana.
1: Minto na saan? Sabi na akong murolback gihapon.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Kung kayo na mga mahinong danon, pinangon na radyo.
3: Unang balita.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatorbang impormasyon ng inyong masayran.
3: Ang ayanin mo madunggan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
2: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP, unang radyo, unang balita.
4: Gising na,
2: bangon na sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may ganang Sabado Pizza 23 na sa buwan sa Mayo tuwing 2026. Sangan sa kinitugang por sa Cebu HP, RMN Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinagini Radio Man, Kandalinea.
1: Ako sa Miradyo Man, Arnold Bustamante. Hantot tabi ka na sa Rizay, Santac, Bia, Sabutag. Paghatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Pagbuntag, sugmo kami sa iyan ng Mindanao. Lainapod ka, damay ka na sa atong pagpanagoban. Nag-inout kami ngayon, kapos kami sa kayo kami, nag-inout ka na may ganang Sabado. It's thanks God, it's Saturday! Lipay na ngaman may ganang Sabado na. Magkapahuway na may ganang taman-taman. Taas-taas kakatog. Ang ngaman mga gala, nangitag lugar ng kalaagan. Laag nang gina sa una-una. Bahalag mahal may galang krudo. Oh, sunod si Mana Mood may galang matod pa sa balita. Doon na po may galang pag-uminto sa produktong petrolyo. Nako. Palas uno na saan may galang sa atong mga kaisunan ng mga Pilipino. Pero ang atong gobyerno mga higala busy kayo sa pagpanggukod ng atong mga kontra sa administrasyon. Kung kontra ka may galang sa administrasyon, piti ka. Kaso ka. Ana, Ramana. Awa si Marcolita. Nalapoy nag-ungong mga higala ng kasong plunder. Si Chase Escudero. Nalapod mga higala ay nag-ungong kaso. Si Villanueva, naasan? Si Jingo Estrada, naasan? Isa pa'y sunod. Sunod ni si Villar. Isa pa ding uban, may galang mga naasa kontra sa gobyerno o oposisyon sa gobyerno, mga higala. Magatubang ka o harassment. Manay nakaparat. Di na ka pwede, mga higala, nga mabatok sa gobyerno karong mga panahon. Kaya kung mabatok ka, kasuhan ka. Manay nakaparat, may gala sa atong gobyerno karong mga panahon. May butang sa tuga mga siningan ng mga rakbayan. Rakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarag, sa rakbayan sa Bugo. Sa tuga mga kasikbit ka mga nalabigan, ito sa Negros Oriental, Negros Island Region, Negros Occidental. Ano yung mga igalang ng mga probinsya sa Negros Island Region? Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor. Samtang sa Central Visayas, ang Cebu Island o ang Bohol Islands. Ito naghanag isla ng Bohol Megala. Una nga apil ang Bohol sa Central Visayas. Duhan na lang ka probinsya Megala ang Central Visayas. Doon ay tulog ka mga nagkong syudan. Syudan sa Sugbo, Mandawi o Lapu-Lapu. Samtang dito sa Region 8. Sa may Eastern Visayas, manamigala ang mga probinsya sa Leyte. Northern and Southern Leyte. Aper ang Biliran. Biliran Island. Biliran Province. May buntag ninyo di hatanan. Sa atong mga tigpaminaw sa radyo o sa atong mga tigpaminaw sa Facebook o YouTube. May buntag. Welcome sa atong unang radyo, unang balita. Nanginawat kami nga nindot ang inyohang kabuntagon. Pasalamatan tamigan sa mga makagagahom sa lain nga adlaw nga yung gihatag nato mga igalag ipamata-pata sa buntag. Nagpasabot ng laing adlaw, laing kinabuhi. May buntag po sa itong mga nanay. Nananaroon may gala sa latagstag sa kamang kusina. Nalikay si Kaina. Nagandam na may gala para pamahaw karoon Sabado. Ang uban doon ay mga, mga trabaho bisag Sabado. O na nga bisag Sabado mga gala itong mga inahan. O na'y una mang mata. Aron nga mangandam para sa pamahaw. Silang nga mga bata nga mga eskwila karoon buntag. O mga eskwila, manglakaw karoon buntag. Doon ay mga lakaw, doon ay mga appointment, doon mo mga higalag, mga napit nga, o mubiyahi baka. Muna sila, kanunay ang manganda, mga ito nga mga nanay, sa iyong mumata, dugay matulog. Eh dito binig sa Negros, bitaw mga higala ha. Tamado niya an pagka-Domingo nakaman tama kong alas 3 gihapon sabi na kong diritsyo makinamitang alas 6 mumata tapos alas 3 nakamata ko kaya nag brown out ito iga nga mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga drivers, may galang na sakay na sa mga sakinan, nining oras sa karon sa kabuntangon. May butang, inahinay na ta sa pagbalagan sa itong mga sakinan, labi na sa mga motorista. Sa itong mga kaingsunan, kapanong at tos merkado, publiko, may butang. Di tamag lang ay, at tos i-check, may galang sa kasamang Jesse sa Mampong, sa ito may galang mga presyo sa mga naunang panaliton. Diaz Carbon Public Market mga kasama.
2: TYHP tutok presyo sa merkado.
1: Kasamaan Jesse Gilbert Jess. Wala pa. Karantatawad. At i-check may gala sa kasama nga Jesse sa ihang area mga higala diha sa Carbon. May butag sa itong mga kaisunan Diaz Carbon. Labi na may gala diha sa Isdaan. Buwaran. 13 kusuga may gala sa DYHP diha. Naglanog-lanog. Diha sa Bagsakan. Oh. Diha may gala sa Buwakan. Anindag Buwak. Diha sa Freedom Park. Pagbutang. Kanang atbang sa Freedom Park. Muna ang Buwaran diha. Diha mga igala. Daghan na maligya. Diha Buwak. Kanang Bulan. May Buwan Pinikas. Ang itawag nila Buwan Pinikat. May Buwan mga higala nga gikuan lang. Kanang duha ka oras nang gibuwan sa init. Labtingaw. Lami ka ng labtingaw, mga igala ka unon. Ano yung pritoho ni mo? Yan, na'y buwan nga nukos. Buwan may igala nga baho-baho. May buwan may igala nga humot-humot. Pero mas lami itong baho-baho. Ingan sila, naas sa baho ang lami. Kanang buwan may galang nukos o kanang nanggit ang goy. Napay buwan may galang pasap-sap. Kapaboritong lutoon ni Louie Boy. Nami ito sa suka, mga higala, nga peting halanga. At si Jake Megales, kasama ang Jesse sa Bampong, kasama ang Jesse.
2: DYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Why, Jess?
4: Yes! Mayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking pigdaminaw ni nga atong stasyon DYHP RMM Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro. Huwag mangungka hydrate sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking pigpaminaw, update sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 65 ang kilo. Palawan, 53 ang kilo. Pia, 53 ang kilo. Kunchita, 70 ang kilo. Brooklyn Ganador, 53 ang kilo. Japanese rice, 70 ang kilo. Pure pilit, 58 ang kilo. Tapol pilit, 110 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 65 ang kilo. Binhi rice, 48 ang kilo. Dinurado, 48 ang kilo. Kailo, 46 ang kilo. Thai rice, 50 ang kilo. Carlos rice, 56 ang kilo. Sampadita, 48 ang kilo. Grandeur, 48 ang kilo. Jaguar, 50 ang kilo. Queen bee rice, 48 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang kalaban din sa RMN Patrol, Radyo Man Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
5: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
1: Yan, salamat kasama ang Jesse Samampong. Gika may gala sa carbon. Uy, pero di barato-barato gamay ang ganador, na? Tag 65. Katong ni Angie may gala si Tinta man na. Ang nagpapilin may gala nga si Tinta, ang Conchita na lang, oh. Kaling Conchita may gala, murag, paano yung kanang lami pa ni may gala sa ganador. Pero di lang kayo mutubo, pero lami, gan. Ang ganador, mga higala, basta di lang sa gulan o NFA, lami, gan na. Ano kini ko fan, may galang mga negosyante bugas, may igsoon? No. Ah, mga maro kayo? Ah, maro, maro ba? Ang ilang ganador, may galang sa gulan o NFA? Marang, marang, tinga ko sa man, yung ganador, may baska-baska, mas maay pa mga NFA, yan eh. Nawa naman tong lamian, may galang ang ganador, nga pure ba? Ay, kanang ganador may galang kwanron na mapalit din mo may gala sa kanang uban ng mga merkado. Sus, paita. Murag kita may ilad mga higala. Ayon ta sa Conchita, kay mahalag mahal mahal gamay. Basta kay lami lang yun ang atong kaono, mahalag ba'y sudan? Humay? Humay? Sudanan pa na din mong humay nga sudan naman na. Ay, nako. Okay, at oras may galala sa 4:47 na. Nakadawa na mo ang pickleball? Nakadawa na mo na? Ako apaw kadawa. Si kasamang kayo nakadawa na ng pickleball? Dito ko nos bohol nakadawa na siya. Ano, no, may kayo kayo na, no? May kayo mo mustra-mustra si kasamang kayo, no? Wapak ko kakuan ng duwa na, pero ingon si kasamang kayo, maroon ko na og table tennis ang kuan. Ang pickleball. Ang yang racket.
3: Wala yung table tennis. Nagkakita ka na nilang inday wangwang.
1: Ah.
3: O, mo na ilahang pag-exercise kada gabi eh.
1: Kada gabi eh.
3: O, kada lang mamzita. Mamzita ba na, no? Mamzita Bilarmino. Mo na ilahang mga kuan.
1: Ilahang habi.
3: O, ilahang
1: habi ron.
3: Nahog na nilang exercise.
1: Exercise, ah. Pagamay, pagamay istiyan.
3: Pagamay istiyan niya, pero may nakasla mo pickleball. O, yung kita mo, anak, kasamang Arnold, magsige rin yung kagukod.
1: Pickleball na siya. Dili pickleball.
3: Pickleball. Pickle, B-O-L. Pickleball.
1: Na ay, nag-pickleball kasamang Ken. Dito, asa rin napitan eh? Kay mga naman yung nausuron, good ba? Kanang, na, mura na isyag na, na sana daghan na kayo mo gusto nga muduwa aning duwa ah
3: ganahan mo duwa oh, pasingot kayo. Para pasingot ragod
1: eh, uso-uso oh. Uso-uso naman ni Ron ang kato mga dato di mo na ni di na tong tennis
3: dili na mag tennis dili na mag badminton dili na mag lawn tennis
1: ano na
3: saan sila sa pickleball
1: At tatanaan ni Becky noon siya nagsinong bagay na hinoon eh
3: uy niya kung saan nagdinukduk kay sa ilahang racket.
1: Nagbinunalay silang mga racket tawag sa imbis nga dito na sa bula ila imong ihapak kasamang Ken.
3: Dito na sila mga lawas.
1: Dito man sila mga lawas o mga ulo. Oy, di maayo.
3: Nag-away siguro.
1: Nag-away tagal yun. Saman, naigo. Saman eh. Kanang, kuan. Kanang, saba, kung siguro kayo mabunal ang kuan. Kanang, yung kontra. Tara, tataraan me. Saman eh sila mga Pinoy na eh. Mga Pinoy, oh. Alam mga dato, roi, purmaha, oh. Oh. Halala. Halala. Op. Hala. Gibunal gyud pickleball oh. Racket halala na po isa laban po sa puro ramang ng mga dato. Mga dato kasagaran ni mga dato ni siya. Ano ka ni?
6: Hala. Gibunal gyud pickleball
1: oh. Ah. Ngano nga na may kuan na may ramay akong kuan kanang murag echo. Ah, kana. Ah, kene.
3: Uy, ah. Nonsa naman eh. Uy.
1: Hala, kaya.
3: Nasa pita naman na kasamang Arnold, oy.
1: Siguro ba nagkahoy tingali ng racket na kasamang Ken?
3: Kahoy na kasamang Arnold. Mura lagi siyang ping-pong.
1: Dako
3: siya lang niyang bula. Mura na siyang kombinasyon sa tennis, ping-pong, o badminton.
1: Ang kanyang nanumbag ba? Waka balance. Nadus mo, yun lang siya.
3: Bagay,
1: hindi lang kumino na like pickleball. Ano, mahal na ba na? Mahal na ba kuno ng racket? Bunalan, patiran, bunalan sa pickleball racket. To Arab, saan po yung isa ni Dool? Kini sila kasamang kayo, mga dato. Klaro kayo ni sila, mga dato.
3: Saan mga foreigner ni kasamang Arnold?
1: Mura. Murag mga mistiso.
3: Mga foreigner?
1: Asa man sila? Pero sa Ayala na eh, sa man eh. Hindi ba na Ayala? Mga kuwani, murag mga katsilao, no? Mga, or mga foreigner.
3: Murag ba ni mga foreigner?
1: Mga foreigner, oh. Asa ka na sila dapit nag-sinong bagay? No? Saan naman taong? Dua lang. Hindi mag-sinong bagay. No? Saan naman taong? No? Ay, ang sinong bagay naman. Kanabitang isin. Oh, giunhan na siya paghapak di ano nakakuwan, no? Sama na siya, naka... Sa ang kulor? Green ba na siya nga kulor? Oh? Oh, wala. Oh, gihapak sa kita na ba?
3: Hagtok
1: sa ulo, oy?
3: Hagtok
1: sa ulo. Hagtok sa ulo ang gone down. Pickleball racket. Wala yun, hindi, ay. So, come on, magduha pa mo, ane?
3: Nagkapikunay
1: ni.
3: Basi ba paghapak sa bola dito pa ingon sa iyang naong.
1: Oh, parehata ko nauna.
3: magduwa.
1: Duwa lang.
3: Unta na ron sa gulpatin pa.
1: Op, wa kay igos ko mo, wa kay igo pat.
3: Ang ilang ulo ba himong bola?
1: Kita nga mga pobre wa ta kailan ning duwa ah.
3: Panay ni siya, US giday ni siya nag-
7: ah, sa Amerika.
3: Nag-originate ka sa mga Arnold.
7: Ang pickleball.
3: Pickleball was invented in the summer to play on the Monday on the 1965. Mao pa man ni na uso diri sa ato.
7: Mao pa pagka uso diri ang bot ang amata late. Pamantal.
3: 1965 kuno sa Brain Bridge Island, Island. Washington. Sa tulo ka mga amahan.
7: Amahan.
3: Oh, mga amahan
7: diri. Kana kwarta kana nagkwarta diri nag-outing, nag-outing ni kasamang Ken.
3: Racket mo na pickleball na lang sila.
7: Nag-outing, nag-outing ni sila tulo ka mga fathers, families, ang niya nagkuan nag-pickleball.
3: Lahat sa mga papaw nga may nag-una-una ni pickleball sa Amerika, Joel Pritchard, Bill Bell. May gali, dili o. Bill Bell o Barney McCallum.
7: McCallum.
3: Pastime, brother. Ha, tanaw ko sa mga saktong isang ano, no? Pastime for their bored children. Paddle, plastic, wiffle ball, and lowered badminton net. Mura siya kombinasyon sa... Mura siya kombinasyon nga doon sa ping-pong,
7: tennis, or badminton.
3: Lain ni siya ng klase sa paddle nga kuan sport.
7: Ano siya? The unique name of the sport has two popular origin stories and both are widely accepted.
3: Nagiringan sa una, no? Pickle boat.
7: Pickle boat. O niya, Pickles, the dog theory.
3: Inaingan sila after sa ilahang iro. More na ilang Pickles, iro. The dog theory. Hangtod, nahimo na siyang pickleball.
7: Pickleball.
3: Na-research na lang noon, tas istorya ni pickleball.
7: Lagi na siya behind the story.
3: Gaya na rin ka sa Bang Arnold. 1965. Wala pa man tayo ng tao na yan. Ni, no?
7: After, kwan? After, kwan, 13 years, natawo ko. After 11 years, natawo ko.
3: Natawo. Dito din sa US. Mano na, pag-uso din sa Pilipinas, na mga liuban kasamang Arnold, karabitong gigamit nila sa unang para sa badminton, kanya, para sa tennis, kaya na may uban maka-afford yun, magbuta ang mga courts din na sa ilahang balay, no? Mga dato, gina, dakong area. Ilang ipang convert into pickleball na venue. Ilang ding paabangan o di oras.
7: Sige.
3: Patapitan na mo sa Iloilo, kasamang Arnold, ni Agi, may ato ay lang esplanade, ka na mora boulevard ba? Na dito yung dakusan kay nga pickleball na venue.
7: Nastunga. Nastunga sila.
3: Nastilid sa sapa. Nastilid sa river nila dito. Kagimo naman to nila dito, laktan-laktan, mag-jogging, suri-suri ka. Nastilid, naghanag duwag pickleball, oy.
7: Na dito.
3: Hagtok-hagtok lang yung Agi. Di pariyani nga, ulong manihagtok.
7: Ulong manihagtok na tok-tok. Lala, sige. Morning, Begala. Muna nga, ay magduwa ni. Magduwa mo ni. Kanang cool ang inyong ulo, ha?
3: Hindi na pikon. Kaya naman yung panahon. Para bitong tennis, maigo mo sa kapulana.
7: Ayaw kapikon. Duwa lang good. Kanang himuan na siyang kwan. Kanang inspirasyon nga makapagamay ni mo ba? Kay lison ng pagamay ron. Sa una, lison magpadako. Lison magpatambo karon, lison nang magpagamay.
3: Una-una lang gid balag maigo ka imong naong sa bulay. Hulalaan lang gid nga ni lose ka og pahal.
7: Pero nani personal tingali nga kasako kanang personal ba dili sa duwa.
3: Basi biklono na nagin sa kasama.
7: Ay silingan ra bata ka kayo ha, kusog ka mangayo og asin ha.
3: Na baga may bikilan.
7: Oo, mara ba nga. Ikaw, silingan ta, kusugay ka mga ayog asin, mga ayog bitsin. Hindi ka mubayad.
3: Hindi ka mga ayog asin, kapalit ka gracket na ng pickleball niya, wakay asin.
7: Wakay asisin yung balay, kusugay ka mga ayos balay asin, ha? Ang among kamungkay dito, nahurot na.
3: Mayroon daw magparang kamunggay sing pangayog ko ano ay dahon nadugay ka sa mga ano
7: ang punuan naging
3: pagkala ka naging siyag punuan naman itanong
7: itanong na itanong na sing pangayo
3: guwang na kaigsa nga ba igumani mo kwan haro sana itanong na dito
7: hasta ng tanglad grabihan din ka di ka tanong mo tanglad magkuhanin ko sa kapunuan itanong dito
3: karoon dito pasanayan na dito tanglad
7: kaya kanang tanglad dali ramang na matubo kasama kaya nasa lang kamunggay
3: dali ka na mukha dali ka na siya musaha sa hapa
7: asa lang kamunggay Dili ra na kinahanglan pa nimong kuan nun.
3: Pwede na ganyan nimong ibutan sa dapling ka sa basa ka nang iyang lawa sa kamunggay.
7: Malubong lang na si yuta.
3: Mutapo na na gamay sa yuta.
7: Mabuhi na. Ay la saron kay ay la saron. Ay la saron kay tinginit ato sa kanang tiguan. Pero mo survive nang kamunggay o tinginit ka sa mangken.
3: Ang madaot ra nang iran dahon, pero may yellow is, pero once inig, maabot ng rainy season,
7: mo, mo sa lingsing na sad na.
3: Lingsing niya, mo green na po, nagbalik ang mga dahon.
7: Imo na putlan, putlan, pulungan ni mo, kanang imong extreme ba? Sunod na ang mga adlaw, iniguan na sad, dama, nananapot na yung
3: nalingsing na sad.
7: Nalingsing
3: na sad.
7: Pananaw mo na.
3: Kamano ka?
7: Kamano ba ka sa balay? Duha ka punuan ako sa dos kumunggay?
3: Ari ay.
7: Ah, nakoy tanglad, tulo ka punuan pero
3: imo jud gi pare sa ang manok. Ah,
7: ang manok na lekwang.
3: Ay napakay kuwang.
7: Saan?
3: Kapayas.
7: Kapayas o.
3: Para manok na
7: lang. Ato sa i-check. Ato sa i-check si Jane Lee kay para gina na si Jane kasama ang Jane. Good morning, Jane.
8: Mapunaan naman hinuon ka sa mga Arnold. So, unta ka nang pagduwag ginili ka sa mga Arnold, pangliyaw-lingaw, radyo. Dili pagpangitan, baway in town ka sa mga Arnold. So, maunan na kung init ka o ulo, ay nalagduwa. Ay nalagduwa ka
7: sa mga Arnold. Bakit talagang kita sports? Dapat nice sportsmanship.
8: Pabilin ginunta na ka sa mga Arnold, basta ginana magduwa, pero usahay manggoda. Labi na ba siya ginapildi? Siguro to ka sa mga Arnold niya. Putong lahat ang tawahan na. Or ba siya dunad dito yung rason po nga nung naabot po sa punto nga maghapit na lang yun magbinukbukay ka sa mga Arnold. Pero mga na, mag-amping niya po pagduwa. So far ka sa mga Arnold, sa ato ang nasubay po nga kadalanan, di kanta sa maya, kinasangan ka ganina, padong na po ta dinis may Osmania, padong na po ta dinis may Iskario Dapit, at sa ikayara atong dalaan, atong biyahe. Wala tayo na sinapi nga natanggong ka sa traffic, eh. Sayo pa man po, wapote na sugatan nga kasi ka sa atong kadalanan ka sa mga Arnold, ingon man, watay na sinapi nga pagpanaligsid ka. Karong mga oras sa pero pahimang no, yapo na to, amping sa ato ang paglakaw, karong adlaw kung asa manggani mo paingon ka sa mga Arnold mo, magdala, o panagang sa kainit, o baka kalit na pag-uwan, na aron ko nga safety, ang ato ang pag-adto kung asa tamo, mulakaw, karong adlaw ka sa mga Arnold. Mga tagtugdugang pagtagad sa ato ang palibot, matagkaroon ugon niya ka sa mga Arnold.
7: Hayag naman na yun, no? Hayag na sa gawas?
8: Hayag na. Hayag na yun ka sa mga Arnold. So, araw na yung naagtang ani ka sa mga Arnold. Doon na nga ito ang update din sa may gawa. Sa gawas, particular din sa may Iscario Street ka sa mga Arnold. Kauban niya po na ako sa itong Armament Patrol at ang Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa Bangingo Rajuman Jane Galliardo, DYHP, Tapak, Armament.
7: Asan ba kasama ang Jane Galliardo? Matod pa ni Kuandrio ni Tonax Lupo. Diri sa Compostela, namuhat ang mga wagas, ang wagas scraps o racket sa pickleball. Adi ay. Muhat sa nung nag-racket ni Hukuno diha. Onya. Ingon si Kuan. Inday Pondavilla. Nindot na duwa, Sir Arnold, lingaw kayo. May pa ka, nakasuway na kagduwa na, kuwa pa. Samtang si Panfila Generale Velemia Tapian, matman na naagi mga tao, ingon na, Sir Arnold, ma'am Ken, magsalig sa kinugihan sa uban. Galabing sa yun, ipang tanom. Kaya mga kwan ba, kanang kamunggay, kapayas, kanang tanglad kada dali ra kay na siya mabuhi baya nga mga tanong. Di na kinahanglan may galang imo na hang alagaan og maayo. Imo lang ibutang na lang nimo nagkaang na. Oh, ibutang na nimo nag kada bitong galon nga mineral water, kada dako nga galon ba. Kada kanimo nag kuan kanang ayuta ng galon. Itanom nimo diha ang tanglad. Awa na. Onya kunakay nataran diha. Imong iugsok ng kamunggay, mangayo kasi mong silingan kanang sangas kamunggay. Kaya nga, silingan, pwede ko mangayo sangas kamunggay, kaya itanom, malipay na imong silingan mo ginana, magtanom ka. Para nga di na ka magsalig. Kada luto na lang nimo, pwede ngayo kamunggay. Pwede ngayo tanglad. Pwede ngayog agbati. Na. Kung nagitawag nila, may galang nga, kung doon na kay itanom, doon na kay anihon. Tanom imo. Kanaan bisang kana lang, kamunggay, tanglad o kapayas. Manok nalay kuwang. Ayaw ng manok si musilingan, ha? Orbida, may na mga wag, mga wagtang na mga sa manok sa silingan, naglumlum po na ba na? Salbay sa mga balita, may gala! Pamanamang sa pabira ka mga bulawanong pahinomdom atong oras! Alas 5.4 na!
9: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako dai si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 anyas.
14: Wala pa kanino magpuhay ang herbal capsule, ma'am? Ito na higit pa matinig.
13: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
14: Karoon ka na kanino magpuhay, ma'am? Ito may masama natin higit pa matinig na rin.
13: Dili na kayo kapoy akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
12: The original Koi Herbal Capsule.
15: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
17: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
18: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
19: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay.
20: Pwede lang makakas.
19: So anak ko, 90 na ka.
18: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
17: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
22: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
23: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
22: DTX 500.
24: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
25: Pagkadungog na ko
0: sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape naayo na ako.
23: DTX 500. Pabalik sa mga butika. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kan nga nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanin akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayaw ngon ni Gross Oriental.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
5: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug

0: Pajud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
1: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
2: Para sa mahapsay nga pagkalibang.
1: Super Fiber.
2: Super Fiber.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
5: Ako si Liling Sarvida.
4: Taga-asa day ka ma'am, huwag pilay mong edad?
5: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
4: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
5: Ang akong sakit, diabetic ug high blood.
4: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
5: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. E niabot yung 200 ang akong dugo.
4: Nga, gidakop si diabetes.
5: Oh, nga, diabetes.
4: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
5: Oh, diabetes sad.
4: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
5: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
4: Yeah.
5: Nag-inom ko og life extension vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
4: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
5: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
4: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng life extension vitamin D3 kada adlaw?
5: Tulo ka buok.
4: Tulo sa usa ka adlaw.
5: Oh, buntag udto og hapon.
4: So nindot na kay imong paminaw ron.
5: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
4: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon imong ma'am nga sa aning life extension vitamin D3?
5: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning life extension vitamin D3. Giawag ko kamo nga mogamit gyud aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
4: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning life extension vitamin D3.
5: Giawag ko kamo sa paggamit aning life extension vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
1: Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Mr. Paterno, nay arthritis.
1: Life extension vitamin D3 for longer life.
4: Sir, kinsa day mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
6: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
4: Unsa day mong sakit day sa una?
6: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kutungunan niya akong sakit.
4: Sir, unsa day mong namatikdan na nakainom na ka o life extension vitamin D3 o katungwa pakakainom o life extension vitamin D3?
6: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning life extension vitamin D3. Wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
4: Sir, unsa day mong maingon sa life extension vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan yung life extension vitamin D3?
6: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo, nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika, mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
4: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og life extension vitamin D3.
6: Palihog ko mga amigo nako, testing ini, suway ini ang akong life extension vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong libati. Salamat sa life extension vitamin D3.
3: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the miracle vitamin hormone, life extension, vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: Ora sa mga kasama, alas sa 5:15 na, may galantak na sa butang.
9: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Karoon sa detalye na sa balitang nasural. Nirekomendar ang Field Investigation Bureau sa Ombudsman sa pagpasakag kasong plunder bribery batok ni Senador Rodante Marcoleta tungod sa pagdawat og 35 milyones pesos sa campaign donations sa negative.

0: siya ready ay. Si Marculita ready ay. BBM din, idawat nito. Yung clear naman yung sa Comelec. Sa complaint affidavit kang ipirmahan ito nga Mayo 18, ang mga investigador sa Ombudsman, gusto nga si Marculita pasakano ang kaso kauban si Kanig Quezon City 2nd District Representative Mike Defensor o laing duha ka individual nga ni Donar ni Marculita. Ang upat gibanduan ng brusos ilang counter affidavit sa preliminary investigation naghihimo sa Ombudsman kinibase sa kamanduan ng ipirmahan na itong Mayo 21. Ang rekomendasyon na gumikan sa usa ka kaso sa daging tuig sa Commission on Elections din si Marculita gimbisigar tungod sa gingong nga pagsulti ni Marculita sa mga donasyon sa iyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures kung sose.
1: Samtang sa nagabalitaan dam si Senador Sherwin Gatchalian na mahimong nga Senate President Aliwasa nagpadayon nga hugon-hugon pag-usabog liderato sa Senado. Patrick Gatchalian, ang task nga kasinatian niini sa Senado, nagharap sa kinig nakatunan ilibina sa komplikado nga mga komitiba. Kabahin si Gatchalian sa 11 ka mga miyembro sa Minority Bloc na wakboboto ni Senate President Alan Peter Cayetano. Napili si Cayetano tungkol sa nakuha nilang 13 ka mga boto subay sa pagtunga ni Senador Ronald Bato de la Rosa atun sa pagpili og bag-o nga Senate President.
0: Ana paghapon sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa matod sa Philippine National Police. Matod sa IP sa Criminal Investigation and Detection Group, Police Major General Robert Alexander Murico II, sama ni atong ang si de la Rosa nagpabilin pa sa nasod karon. Itago balik si de la Rosa sugod nito nga Mayo 14. Maman ito nga kini sa Senado nito nga Mayo 11. Ano mo apil og boto sa pag-ili sa liderato sa Senado? Gipadayag ni Murico na kumarak pa na si de la Rosa idiritso kini sa Department of Justice kuman sa tanang booking procedure.
1: Samtang sa mga pambalita alang ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. mas maayo paghihapon kong si Senador Ronald Bato de la Rosa mo surrender na lang ato sa mga otoridad. Mato ni Artates no sa kakani police officer si de la Rosa gari na himo kining kanhi PNP Chief og maayo ang career performance sa kapulisan ilabi na ang pagpakigbatok sa kriminalidad o pagmintira sa kahusay o kalinaw. Itubok ni Artates ang grastuhan og ikinhanglan nga mga resources sa gobyerno paglusa og manhunt operation sinungdan nga ang labing malinaw og maayo nga option mo ang pagtahan sa iyang kaugalingon. Una ni ini ang Department of Justice ni mandog ato sa kapulisan ingon man ang National Bureau of Investigation kan NBI pagpagita og pagdakop kang de la Rosa human ang International Criminal Court may issue ng warrant of arrest na batok ni ini.
0: Alas 5:18 na ang mga opisyal sa gobyerno na mamatunang sadaan tungkol sa pagtabang ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nakaiskapo mahimong nga mapugngan sarili pa pagkupot og bisan unsang posisyon sa gobyerno. Si kanhi Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dibutyag din ni subay sa akusasyon nga si Senador Robin Padilla boy kaoban ni de la Rosa sa pagbiya sa Senate Building alas 2:30 sa kadlawon nito nga Mayo 14 human sa shooting incident sa Senado. Mato ni Carpio kung mutabang ang usa ka opisyal sa pagpugong nga mas silbihan og warrant of arrest makonsidera kini nga obstruction of justice o kung kini napamatunan nga guilty ang accessory penalty mao ang perpetual disqualification gikan sa paghupotog nga posisyon sa gobyerno. Si Padilla una nang ganiangkon nga iyang sakinan nga nakita nga gisakyan ni de la Rosa pagbiya sa Senate premises apan iyang gitataw nga dili kini pagtabang nga makaiskapo ang senador kun dili nang hitch lang kini og sakay ang senador sa pagbiya sa Senate premises.
1: Samtang katapusan balita gikan sa kauluhan nahimo na usa ka viral internet based game ang eksena nga gigukod si Senador Ronald Bato de la Rosa sa hagdanan sa Senate Building aron dili madakpan sa mga ahente sa National Bureau of Investigation kan NBI. Usa ka developer ang mihimo sa maong nga computer game nga gitawag niini og Senate Run aron himo ang kalingawan kauban sa iya mga higala. Ang game user kinahanglan nga mopalayat sa character nga si de la Rosa aron dili kini madakpan sa NBI agents.
0: So nagay NBI dito no?
1: Kuan ni kasi mga Arnold ang eksena ni katong ni Dagan lagi, si Bato unya ang ikaw nga user imong paambak-ambakon si de la Rosa para di siya madakpan sa NBI.
0: Still
1: ang character madakpan kun ang user dili makalikay nga mabangga
0: sa NBI.
1: Oh mabangga ni comparison ko ang character mabangga nimo kasi mga Arnold mabangga siya o kaha mapakyas sa pagpalayat sa di pa madakpan sa NBI agent. sikop ang senador.
0: Sikop ang senador. Upo. Lahi mo na yung pagka-upo kasamang kay panot man. Kanang panot ba?
1: Panot bitaw? Kasi panot ka sa mga kanang
0: naikuan ang kuan, kilid. Naihubuhok ang kilid.
1: Ay, kanang naupaw yun.
0: Iba mo rin upaw ba?
1: Oo, naupaw by nature. Kanang nangatagak ang buhok.
0: Hindi
1: pa rin ang bato nga gituyo.
0: Kanang bato. Kanang bato. Kanang gina... Upaw gina kanang bato. Kini nga karikature mo rin kuan eh. Kanang... Okay. Ah, oo. Oh.
1: Layat!
0: Layat! Give over na ka.
1: Kay mapangka day siya ang character or di ni mo palayat.
0: Ah, game over. Game over. Ay, lain sa mga style ng mga kwan.
1: Hindi mo yung batanuna na.
0: Ay, na sila kwan. Makakwarta ba yung kanin kasamangkin?
1: Lagi, labi na anak. Daghang mangoryoso. Ah. Puro man nagkuaragod pareha sa mga Pac-Man sa una.
0: Ah, wala siya. Ah, game over. Oh, distance 25 rin yung distance.
1: Taga-NBI, bang!
0: Ah.
1: Layat na isa, no? Para di siya madakpan.
0: Ah. Nakay-up niya din eh. Ato taga. Share naman. Oh, umana to, umana?
1: Ah, umana.
0: Ah, umana. Umana na ito.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya itong kapapanaguman, may galing ipunahanta sa labantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ug Mindanao, ang original koi Herbal Capsule. Suplementong agikan sa paliya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Kamoy mohatag, may galing kong salawas, galing sa atong immune system, arong ganita na lang ang masakit. Busa ikaw nga na paminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original koi Herbal Capsule, ang labing epektibong Herbal Capsule, gumabatok sa mga maratian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugod-bugod sa tutoy, o ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koi Herbal Capsule, epektibo sa limigala pagbatok sa bisan sa gamatang sa virus, muparigun sa atong immune system, arong ganita na dali nga matakpuyan, sa bisan sa gamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins na anini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi Herbal Capsule, inyo ning mapalit may gala o aprobado ni sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika ang supplyan sa Belgian Marketing. Mapalit din sa Rose Pharmacy, South Stardust Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gastana Metro Pharmacy, Ultramart, Sanang Branches sa Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing Sormuk, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. May mo sa ninyo may gala mapalit ang original koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zaray Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi Herbal Capsule, para ito na, epektibo ba?
1: Taas ba ang presyon si Budigoy Kabadunay? Hypertension? Base taas yung sugar o base may diabetes kanyo or kamay baw? Ang taas nga level sa blood sugar? Magpagay kinis mga arterial walls mo palapot si Mundugo o sa nakarason? Nga na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagkadaon si imong kidney o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa yung nagpabuta ka mo grabe ang imong kondisyon? Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar controlled pud ang imong BP apag inom sa DTX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katulog makapagumpangit sa hyperacidity GERD pati liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa magklinika de alternativo medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized general machine analyzer naa kini mutang sa media consulim street sa Cebu City nga pwede tawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo at atong mga immune cells, makafunction sa kinig maayo, makaproduce kinig mga panagamo, patay kinig sa mga viruses, sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kinig sa mga medical doctors, 100% nilimo sa America sa Life Extension Foundation. Number one, kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makiranglan ka nga magpukonsulta, pwede ka makavisit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kay muhata kinig libre ang quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, naani may mutang diri sa may Ismenia Boulevard. Buyon ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Dina sa Consolacion, dina po yung Life Extension Clinic, kanadlaw may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dabagete City, naani na may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pangutan or katong gusto magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas nga bahay ni kumakanunay nga makonstipated or makonstipation, makasinatik ang constipation, pag-inom aning super fiber, ha, kay makatabang kaayo ni contra-constipation. O niya, sir po kayong andamo ng super fiber. Kung halang kagusto ka basong na tubig, isagol ni mo dito ang sagod ka sa shake sa super fiber. Pwede ni mong imnon before ka mamahaw kung aris sa buntag. Before ka matulog sad kung aris gabi. Kung para mas nindot pagiging efektos pag-take ni mo sa super fiber, idungan ka nag inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pero sabi na sa Life Extension Clinic.
0: May buntang kuno sa mga nagpabinaw dihan na pita sa tahaw pinamangahan sa merkado sa sa tahaw pinamangahan si Luncia Mercado. Nabinaw karong rasa o niya may buntag po ni Auntie Elizabeth Igay diha sa tahaw pinamangahan o si Auntie Lani. Ako mga iaan diha sa tahaw pinamangahan.
2: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras, alas 5:27 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotroph Herbal Capsule.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
3: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
12: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: The original Koy Herbal Capsule.
16: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to. Ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
17: Wala na ibukol ba?
16: Wala na jud, wala na ko ipamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
15: The original Koy Herbal Capsule.
17: airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
18: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
17: Ay, malabo.
18: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
17: Para malinaw.
19: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
20: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
21: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
22: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
23: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Your bill, sir.
25: What? 14,000 pesos for dinner?
24: 1,400 only, sir.
19: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
24: Your bill, sir.
25: Hmm. Order for more. Dessert?
19: EO, love your eyes.
20: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
26: Zed Health Testimonies.
27: Health Testimonies.
26: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
28: Kaya lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit na yung kogon. Ah, one way, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin. Hindi na kogon. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan.
26: Zed Health Report.
27: Health Report.
29: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
26: Zed Health Testimonies.
27: Health Testimonies.
26: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
28: Kahit na yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit na yung kogon. Ah, one way, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin. Hindi na kogon. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa-sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Daghanaw og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
6: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
5: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
6: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
7: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo, Plinty? Ay, Kalimti!
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
15: iBerry, mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
17: Ora sa mga kasama na 5:37 na.
18: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
17: Ang regular ka pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para papadagon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, magka-function usab ug maayo ang atong mga cells, sa makaproduce kini panagang makapatay sa viruses, dali pa kini mosulod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tuna sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kagidaba sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nani ni Mutang, Sosmeni Boulevard, dole sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Og sa Konsolasyon, nani sa ADM Building sa Barangay Kansagad sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Dito sa Dakbayan, sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay 8 Dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416 0917-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Atong sugato na itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kain kape, kining Vita G Plus Coffee Mix. Kay kini mo'y pinakauna sang kape, nga doon sa gulga vitamin D3. Sa matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na 200 IU, nga vitamin D3. Mo'y magkakapi na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus Rishi Mushroom Extract, nga doon magka-powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides o triterpenes, ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pagkikini o mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kining daling pagkadaon sa itong mga cellula, gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga piganita sa iyo sa buntag, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka magka-vitamin D3. Pag yun, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika, pero sab din ha sa Life Extension Clinic.
18: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
9: Gantong gwardiya nga nisod kinig pansayan, unyawa na makawalik sa iyang duty post. Na palga na lang kining patay pero namatud-an nga why foul play ang kamatayon ni ini. Dugan detalye kasama mo sa balita Radyo Man Po Lauro.
18: DYHP Tatak RMN Report.
19: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, natural death og dunay gihambin niya diabetic kining maog gwardiya. Inungdan niya posibleng giatake ni samtang diya sud sa pansayan sa Ayala Central Block sa Barangay Apat nga maoy iyang gijutihan na nang hinpa kining maog biktima nga gwardiya sa iyang kauban nga mo CR kadiyot apan wa na makabalik kining biktima nga si Alan sa pagsusis kauban nagbuyod na dito sud sa pansayan sa maong nga ilang gijutihan ang biktima nungdan nga ila kining gi-applyan unta og first aid apan patay na kini nungdan nga ang atong kapulisan og suko na mao ini take over dayo sa crime scene. Kasama mo sa Mabulo Police ako inyong Radyo Man O Lauro DYHP Tatak RMN.
18: Radyo mo nationwide.
17: Samtang mga reforma sa sektor sa edukasyon ipanayin ni Senator Bam Aquino bisan kundi rin na maoy chairman sa Senate Committee on Basic Education. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonos
18: DYHP Tatak RMN Report.
20: Ipadayon ni Senador Bam Aquino ang mga reforma sa sektor sa edukasyon na bisan maman kung di na mao chairman sa Senate Committee on Basic Education. Kini uban sa masaling ang musmurta sa bagong chairperson ini nga si Senadora Loren Legarda. Dilibot ang senador nga maputol ang nakahuygo na nga menundanong kausaban sa education sector. Naglakip sa 10-year National Education Plan.
21: Sinulit po natin ang bawat araw na binigay niyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Kahit hindi na tayo chairman ng Committee on Education, tuloy pa rin ang trabaho at tuloy pa rin ang pag-alaga sa kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Dahil ang laban po para sa edukasyon hindi dapat tumigil dahil lang sa politika.
20: Mas saligon hinoon si Aquino nga ipatayon ni Ricardo ang nasugdan ng reforma tungkol kay kinigingong doon ay dedikasyon o advokasya sa edukasyon.
22: She's been working in the education space for a long time and she asked me to be vice chairman and sabi ko naman our office will turn over all the research, all the studies, all the bills that we've prepared and I hope that she will continue to do that. I hope that she will also fight for the budget in the same way we fought for the budget last year, no? Na sana in 2026, ito pa rin ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng Pilipinas para sa edukasyon.
20: Gawa sa edukasyon, palayong ginuso ni Aquino ang pagtangtang sa value-added tax kung VAT sa mga produktong petrolyo o paglaslas sa 12% ng VAT sa mga paraliton, pinaagis ang ginuso ng mga balaod noon labot ni ini.
22: Habang nagkahagulo sa politika, yung taong bayan, mataas pa rin yung presyo ng gasolina, mataas pa rin yung presyo ng pagkain, mataas pa rin yung presyo ng lahat ng bagay, yung wages hindi pa rin tumataas, our economy has basically gone down, inflation has gone up, and lahat yan nangyayari sa buhay ng tao habang nakikita nila nagkakagulo yung mga leaders nila. Ang baba ng tingin ngayon ng mga tao sa mga institutions nila. And for the Senate, the only way to get back or to get back that trust, unang-una, is really, firstly, to do our job. The work has to continue.
20: Si Senador Bam Aquino, kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong Radyo Man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
18: Radyo mo, nationwide.
9: Samtang ipadayon ng DSWD Field Office 7 sa paghatag og tabang sa mga nabiktima ni Bagyong Tino sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita Radyo Man, Raymart Pugo.
18: DYHP, Tatak, RMN Report.
0: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kun DSWD FO 7 sa paghatag og tabang alang sa mga nabiktima ni Bagyong Tino sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini humani apod-apod ang naasig ahensya sa financial assistance ngadto sa dul-an 2,000 ka mga beneficiaries sa poblasyon Jim Lapu-Lapu City pinaagi sa ilang emergency cash transfer kun ECT payout. Gipanguluhan sa Disaster Response Management Division DSWD FO 7 ug sa local government unit ang maong payout aron masiguro nga ang maong tabang moabot sa labing nanginahanglan. Kasama mo sa DSWD FO 7, Rajuman Robert Pugoy DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides ug triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot ug ang kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika ug sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
18: Radyo mo Nationwide YHP abroad ngayon.
1: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gigatakdang muduaw si Pope Leo XIV sa Uruguay sa buwan sa Nobyembre. Gikumpirma sa Foreign Minister sa Uruguay ang maong pagbisita sa Santo Papa sa ilang nasod nga mamahimong kabahin sa mas gipalapdan pang tour niini sa Southern Latin America. Nga gianonsyo na tumuhan sa Pebrero posibleng malakip usab kini sa Peru o Argentina. Ang pagbisita ni Pope Leo sa maong rehiyon ato sa inapos nga bahin sa tuig, ipalantawan nga nagsaon og daghang tao sanglit na himong missionary ang Santo Papa sa Peru sud sa pipila ka dekada. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen nga mao ang numero uno ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Gustin, samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: Radyo mo Nationwide.
17: Oras, alas 5:47.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
24: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Life Extension Vitamin D3.
25: Dinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
18: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
3: D3.
4: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
6: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
7: Death begins.

0: Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Oras, alas 5:49 na.
2: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga kasama, dinagin mapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailan na to ang idara na ta, kay nanatay masinati ang mga sakit sa lawas, nga kanyad to sa batanon pata, wala na to ni mabatsyagi. Musakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na diay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra bagyo ang atong mga buluhaton sa balay kay nanaman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batan-on pata, daganon ra nato may galang taas nga hagdanan og ang bukid nga walay kapoy. Mao nang makinahanglan tag ngilngig nga maintenance kay bagwahi pa lang akong nasinati ang pagpaminhod og pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matang adlaw. Ingon ana na Jud siguro ang magkaidara na. Ilabi na kong may gihambin na nga baratian sama sa diabetes ug high cholesterol. Muna nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa vanular, kaya doon na kini 5 B vitamins in high level. B1, B6 og B12. Nga makatabang proteksyonan o makatabang proteksyon. May dugang B2 og B4 para tabang munindot ang kasing-kasing og kolesterol. O banan sa maayong nga diet og ehersisyo. Para padayon ang lihok, di ba? Mao na nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa vanular, 23 pesos lang matag tablet SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Samtang paraita sa itong mga balita online, pet registration sa Shulet sa Sugo ipatuman sa Kagabaras Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Ipatuman na unya sa kagamanan sa Baysugbo ang online pet registration. Kinipilagi usab sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF. Tumong ngayon ni, mga paghatag sa mga pet owners sa syudad, pag-registro sa ilang binuhi ng mga iring ug iro. Matun sa labaw sa DVMF nga si Dr. Jessica Maribuhok, nga gikinala nila masayra ang total population sa mga manghayop sa Dakbayan.
5: Kailangan nila iparehistro kay para makita na ito pila dyan ang population, exact population in terms sa iro, sa iring, pila ang babae, pila ang lalaki. Pila ang i-procure dyan nato na bakuna, pila i-target nato per barangay o pila sa datong ilaygate.
4: Si Dr. Jessica Maribuhok ang online pet registration. Ibabot kay patuman sa DVMF o niya sa buwan sa Hulyo. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, naingugna sa pagsaka sa presyo sa lana ang paaboto na usab sa mga motorista sunod simana, taliwa sa padayong tensyon sa Middle East nga nakapektar sa supply sa lana. Base sa pagbarambana sa Mean of Plot Singapore Trading, posibleng momento na usab ang presyo sa krudo og balik piso ngadto sa 1.30 centavos kada litro ug piso og 20 centavos ngadto sa 1.50 kada litro ang pagtaas sa presyo sa gasolina. Nasayran nga ang latest price adjustment sa lana nito miaging semana, mauna ang ika-20 ka beses na nga price movement sa mga produkto petrolyo alang ning tuig 2026, din kapin sa 44 pesos na ang pagtaas sa presyo kada litro sa krudo, kapin sa 48 pesos kada litro ang pagmahal usab sa gasolina ug kapin sa 39 pesos kada litro ang pagtaas sa presyo sa kerosene. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald ipasalig paghatag ng incentive sa mga atleta sa Sudan na makakuha ng medalya sa palarong pambansa 2026. Kasama mo sa balik talaga naman, Eli Bolona.
2: CYHP Tatak RMN Report.
4: Gipasalig ni Cebu City Mayor Nestor Archibald paghatag og incentive ngadto sa mga atleta sa siyudad nga makakuha og medalya sa palarong pambansa 2026. Kini gawas nga hatag nga 5,000 pesos nga alawan sa city government nini sa paggikan sa Dakbayan. Ang naisutang multi-sport event nga i-host sa Agusan del Sur, formal na sugdan og mga adlaw. Maabot sa 228 ka mga student athletes sa gibada sa siyudad nga kabahin sa delegasyon sa Central Visayas alang sa palarong pambansa nining tuiga. Dili pa matino ni Archibald kung pila ang hatag incentive sa city government ngadto sa mga atleta sa bayan nga makahakot og mga medalya.
6: Basta akong giingnan sila nga naamoy incentive pagbalik. Ang budget ako panangitan aw sigurado tong matagaan sila. Ang price lang dili ko ka klaro lang kay pasig pertin yang daghan ng makagold.
4: Si Mayor Nestor Archibald kanduman nga sa maging tuig ang kagamhanan sa bayan ni hatag og 5,000, 3 og 2,000 pesos. Ito nakakuha og gold, silver og bronze medal samtang tag 10,000, 7 og 5,000 pesos usab sa team sports. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, unang radyo, unang balita.
1: Kinahanglan nga masayid mo kung unsa ka-importante ang radikalidad ng imo nga pariton. Usahay akong sabayon ng akong misis. Nadugay kayo makapili megala sa paritonon kay nangitag barato nga radikalidad. Pero nakita na ko nga sakto di ay nga akong misis kay para rasad na namo nga mugamit ana. Unang hinungdan, dugay madaot, nindot gamiton, og labaw sa tanan, garantisado. Kung mapalit ka siguro hagyod, nga di kalidad ang inyong mapalit, unya barato pa. Dapat mangutana ka, ano makasiguro ka nga wala ka makapalit og ubos ang kalidad o mas kamakha ka, no? Daghan diha sa mga tindahan nga ligon nga produkto, unya barato pa yun. Tungod kay daghan na ang nakasinati, naka-experience, nasuwaya na, og misalig sa baong nga produkto. Nasayob ba mo mga idol? Ha? Akong nahuna-unaan nga importante ang pagpalit og di kalidad yun. Kanang makaingon ka nga quality yun ba? Labi na sa mga tambal nga atong imnon, siyempre, kinabuhi na yun na may galag panglawas ang nakasalalay ana, di ba? Dapat sigurado ta nga quality yun. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga pangpagwapa. Ah, dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Mawang dapat ayha ka mo palit, dapat sigurado ka sa quality. Ana mga idol, dapat mangutana usa ta aron na atong mabantayan ang quality. Mangutana na to, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nastudyuhan ba na og maayo? Sigurado o aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang ang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad kaniadto Unilab nami. Ngano kay akong nahibawan nga tanang mga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa mata produkto sa Unilab. Alam siguro nila nga quality good ay pa moabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test apil sab sa storage.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. TYHP, una sa lahat. Weather update.
1: At asang i-check megala, ang ato ang weather specialist sa pag-asa ni USTV Saya, si Evert Tino. Sir Evert, may butang.
7: Mayang buntag sir, mayang buntag sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update, talakarong adlaw Sabado. Kaganing alas 3 sa kadlaw, nang atong ginamonitor na low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility ulahing na Sipyatan sa 795 kilometers sirangan sa General Santos City. Ug ang naingong LPA, wala kini tiyan sa gihapon na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Samtang aduna pud kita isa pa ka LPA na ginamonitor gawa sa Philippine Area of Responsibility, kini ulahing na Sipyatan sa kalayong 2145 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Ugang na yung LPA na low chance or robust ang chance na mahimong usa ka bagyo sa musunod na 24 oras. Sa pagkaroon ng easterlies o ang init na hangin na nagagikan sa Pasipiko ang nakaapekto sa may dakong bahin sa Luzon, lakip na pod ang Tibuok, Kabisayaan. May tungodan ang atong gina-expect na weather condition karong adlawa ang Central Visayas pakasinati sa managumong kalangitan, inubanan sa katag-katag na pagbuwan panugdug ug kila tungod sa hinungaw sa LPA na sulod sa Philippine Area of Responsibility. Para sa kahintang sa tung hangin o kadagatan, ang Tibuok Visayas makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na pagguro sa hangin na nagagikan sa silangan ngadto sa amihanan silangan diin ang atong kadagatan aduna pud hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalon. Para sa temperatura, ang Tibuok Sugbo makasinati og 27 hangtod 33 degrees Celsius karong adlaw ug ang pinakataas na libanabana na heat index maabot og 40 degrees Celsius kanaa na sa extreme caution category. Posible gyapon ang mga risko sa

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better future.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
9: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampore is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Party! New Joy Swacto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
7: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline,
4: na ako'y na-discover nga timplado na lamig.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:16.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
1: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
6: Straight to the point.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
1: Kinigay po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayo makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higalang Sabado og pizza 23 na. Nining buwan karon sa Mayo tuig 2026.
6: Straight to the point.
1: Sa gihapon hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
1: Naguna sa maiskutanan karon nga buntaga makigsunan. Tulo ka mga suspect na dakpan human sa pagpusil patay sa usa sa may barangay Kalamba ning siyudad sa Sugbo.
6: Straight to the point.
1: Duha sa tulo ka suspect mga minor di edad og usa nila ang gunman.
6: Straight to the point.
1: Uyawa ini tabo ang mahigala eh. Mga minor di edad pa ang mga suspect sa pagpatay adtong usa ka babae. Unya matod pa mahigala utang sa drugas maoy gitan-aw nga angulo sa krimen.
6: Straight to the point.
1: Uyawa oy ang mga suspect gi sa aran og 5,000 pesos og tulo ka bulto sa Cebu kung mahuman ang ilang misyon pagpatay sa biktima.
6: Straight to the point.
1: Nagatarik pagtagad ng butaga sa batuman usap nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
1: Walay swerte kaya nga dakpan mahigalan ning maong mga suspitsado.
6: Straight to the point.
1: Samtang sa pikas bahin dili stable nga Visayas grid nakapikto nas gagmayng mga negosyante dinhi sa Sugbo tungod sa pagtaas sa ilang mga operational expenses subay sa nasinati nga mga power outages.
6: straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, Cebu City Mayor Nestor Archibald nagtinguha nga banhaon ang kwarta sa basura program. Kini aron madasig ang mga residente sa pag-recycle o mas minus na ang mga basura nga dalhon sa labayanan o basura.
6: Straight to the point.
1: Yakong isyo ni basura, mga sukid di paminaw. So kining ginagmay-ginagmay lang kwarta sa basura. Kadtong dito na mahigala sa Binaliw Landfill, kwarta sa basura nga dinagko na mga higala. Kay ibalik na mag-operate mga sukid di paminaw. Bisan og wa pa mahuman og wa pa mga higala, ma klaro gyud ang investigasyon.
6: Straight to the point.
1: Isa magkahan mga naka naka kwarta ining balik ining operasyon.
6: Straight to the point.
1: Atong pagtagad butaga sa atong pagbanuban usab ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
1: Samtang pamilya sa napatay nga kanhing student leader atol sa encounter sa Kawayan Negros Occidental, hugot na ang baruganan nga dili na nila i-claim ang patayng lawas nini og adto na ilubong sa maong lungsod.
6: Straight to the point.
1: Atong nahinabi kagahapon mahigala ang kapitan diri sa may capital site. Kaya ato ba ng silingan rin sa opisina, mga sukid di paminaw, na? The same barangay ta, nining estudyante nga napatay mga sukid di paminaw. Mahinundan nga ato ginigisgutan, ato gitawagan sa kapitan mga kagalaan. Dili sa capital site, mga sukid di paminaw. O iyang gibutyag mga higala nga mauna yun na. No, final na ang desisyon sa pamilya. May labot mga kagalaan sa dili na nila pag-claim. Ining maong estudyante mahigala nga napatay.
6: Straight to the point.
1: Si Kapitan Kelly Quijada nga atong na-interview kagahapon, ipaklaro lang nato mga sukid di paminaw kay basin og naunsang hitabuan na hanga naman nga dili i-claim. Dunay matud pa mga sakop sa militar nga miadto mahigala sa balay mga higala ni ining ginikanan sa napatay og matud pa mga sukid di paminaw napatay kato si Vince Francis Dingding. Gikuyugan ni Kapitan mahigala o gamatod pa first time sa militar. Nga ilang gifacilitate mahigala nga gisood na mahigala o crate na mga kagalaan ang patayang lawas. Ready na nga ipada mga sukid di paminaw. Pero unang higayon dahil kuno ni day, matod pa nga dilit na dawaton sa ginikanan.
6: Straight to the point.
1: At ni hatagag pagtagad mahigala although ni issue sad o statement ni ini ang Karapatan Central Visayas may labot ini mong issue mga suking tigpaminaw.
6: Straight to the point.
1: Atari pagtagad rumutagas sa mga panuman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
1: Samtang sa kauluhan, ombudsman nirekomendar sa pagpasaka o kasong plunder o giuman bribery. Batok ni Senador Rodante Marcolita. Tungod sa nadawat ng donasyon sa niaging eleksyon, nga matod pa wa madeklarar sa iyang statement of contributions and expenditures kon susi.
6: Straight to the point.
1: Mahurot gini mahigala mga senador dire sa mga dunay lining mahigalas mga Duterte, mahurot ni pasakag kaso. Kung nakabantay mo mga kagalaan, si Bato nagtago-tago na. Unya, paghaman si Jinggoy, pasakaan na sag plunder. Ang duha ka mga villas mahigala, to ana. Tubag na to mahigala pa doon sa DOJ ba to day? Nga, nganto ng duha ka mga villas. Ya, karon mahigala si Marcolita na sad, i-appeal mga kagalaan. Pero kanto mga higalang mga senador nga tua mga kagalaan sa pikas nga habig sa grupo ni Tito Soto, kabati magimog na ipasakang kasuwa yun. Muna nga doon na mga dua mahigalas politika o doon ay mga pressures nga ihatag nga to ining mao mga senador. Tagatanig pagtagad ka ron. Kaya ilaman kag mahurot-hurot sa nisla day. Si duha ka mga villas. Unya di apa si Joel Villanueva, si Escudero o si Jinggoy, si Marcolita di appeal pa, no? O siya lo di kakuha sa 16 votes aning kalakiha in the game. Ya di talaga ni katawa-katawa mga higala kay medyo mauna yung mga kagila ito nakita nga mga game plan sa pagkakaroon mga sukid di Paminaw base lang sa ato mga observation mga sukid di Paminaw. Pero mo lagi na, mubarog ba ning mao mga senador? Kining bagong majority karon or mada sila sa pressure. Pero sa pikas bahin, ang katawhan mahigala nagtanaw sa gihapon, no? Labot ining maong insidente mga sukid ng Paminaw.
6: Straight to the point.
1: Katarik pagtagad nubutaga sa atong pagbanuman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
1: Samtang kapulisan na deploy nag mga tracker teams aron mangita og mudakop ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
6: Straight to the point.
1: Atos ining hatagag pagtagad mga kagalaan, ha? Kini ug uban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
2: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap!
3: Me too, Mama!
1: Ay, kauisan ani nila, oy. Aw, potropod ko.
2: Pag all-new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
4: Aw, prod! Love na mo ang all-new Protect soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
3: Baba!
2: Germs? Pag all new Protect soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
10: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala sa size 32 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Naikrabahanting napakyas pag sana sa pagpatay sa iyang amo pinaagis pagpamusil na sikop sa kapulisan. Paminaon taon na may galang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
2: DYHP. RMN Report.
4: Radio Man Attorney Rufiel na sikop sa follow-up operation sa atong kapulisan sa Liloan kining kanhi delivery boy sa usa ka negosyante og mga construction supply umaniya ulaya pagsuway pagpatay ang iyang amo sa kalagot niini na nataktak siya sa iyang trabaho isip usa ka delivery boy sa mga construction material. Ang suspitsado nga dali nga nasikop sa follow-up operation sa atong nga kapulisan mao kining ginganlan og Ramil Cansancio Lunggakit, 43 anyos, mas na ilan siya sa alias nga Kulot. Kanhi trabaho siya niini nga iyang gipusil nga amo niya sa diyang nga giingon nga nabisto ang iyang mga binuang tungod kay og dunay magpa-deliver og mga anapog o sa nika mga sinako nga mga anapog o mga balas di kini makaabot ngadto sa nag-order tungod kay gibaligya personally sa suspitsado tungod sa kasayuran sa amo iya kini gi maog nga suspect apan nag hambin kinig kayugot o kasuko. Inungdan niya samtang ang biktima nga si kininga biktima nga diha sa ilang pagpanguha o bas, hilong nga giukoy ni ining maong suspect o giposil. May nalang kaya wa kayo maantimano kining maong biktima apan naigo yun siya. Gidali siya pagtabang sa atong medical team sa pagdadayon sa tambalanan o niya matod sa atong kapulisan niya stable na ang kahimtang nining maog sa biktima no? Sa pagkataron ang atong kapulisan sa Liloan padayon sa ilang pagpreparar sa pagpasakag kaso nining maog suspitsado na ilang nakarong giditin hangtod nining mga orasa. Mao ni atong report kanay po sa Liloan Police sa kunyong Radio Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radio Boy Nationwide.
3: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:35 na, standby.
6: Good morning, my dear plants.
7: Didiligan ko kayo para di kayo
6: maduyon. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
0: We are World Connect, your visa to a better future.
11: Unsa ang ambisyon nimo?
12: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may gala size 40 na sa atong pagaban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Ato sa ang balikan may gala usa ang kining laing nga police report kay katong usa ka babae diri sa may Kalamba. Gipusil to mahigala patay ang nangadakpan nun ang tulog ka mga suspects unya minor di edad in rekin. Imagine ka duha kabuk 16 anyos gi sa aran lang nga hatagan og tag 5,000 pesos kung matuman pa-accomplish nila ang mission. Ang mission mao nga patyon kining babae mga higala nga matod pa usab wa makarimit sa halin sa drugas. Nga mo kantidad mga higala og 600,000 hapit mo 700,000 pesos. Kini ko nani mga kagala ang naka sa sindikato ani unya di ka makarimit. Di man gani pwede mo dangop kag korte. Kay illegal na mandaan may galang subject ang magmadto kag korte kay moingon ka nga collection of money. Ni. Lahi ni ilang pamaagi sa pagsukot. Di ka gani makarimit gani suktan ka mga higala di ka gyapon mo rimit pusilon ka. Ang gisugo mga minor di edad na. Ato i-check usa ang report kasama ang Arnold Bustamante kay nangadakpan eh. Bida, kining usaan ni day, nabalik-balik na day ni sa Operation Second Chance. Grabiha, no? Ato sa paminawan ang report naman kasama ang radio man Arnold Bustamante. Yes, Nold?
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
11: Sa mga Atty. Rufiel, wala 524 oras. Darakpan dayon sa Sawang Calero Police Station 6 ang gatulog ka mga suspect sa pagpatay. Sa usa ka babae sa sitio Niño Rida, Barangay Kalamba, alas 5:40 na itong Huwebes sa hapon, Mayo 21, 2026. Ang mga suspitsado dito nila sila narakpan sa sitio Kawayan, Barangay 2 o Barangay Sambag 2 sa siyudad sa Sugbo, alas 8:50 kagahapon sa buntag. Din na doon na karila o sa duha karila, nag-inad din siya o 16 samtang ang usa 18. Ang usa sa mga gunman kasama Atty. Rufiel nagpagidaron og 16 anyos. Lagi sa nakuha ang kalibre 45 nga pistola og duha ka bala na may gamit sa krimen og ang cellular phone sa biktima. Mato ni Police sa Colonel George Lana ng hepe sa Cebu City Police Office kaya wala paghihapon nila mailhi ang biktima. Dani, mato pa niya nga ang mga residente dito sa sitio Niño Rida wala gyud makaila aning baong biktima. Human sa incidente, gimanduan dahil ni ilanan ang hepe sa Sabang Calero Police Station nga si Police Captain Noah Labra Anyana o ang deputy nini nga si Police Lieutenant Lieutenant Fredelson Cunilla na muhimo o dinalian nga investigasyon. Gipagsubay dahil nila ang magkakuha sa CCTV camera sa dapit o gilang nailhan una ang lookout nga kini si alias Pinoy na nagpuyo rapod diha sa baong dapit 18 anyos ni onya mo'y nakita sa lugar nga naggain ang dinihukan sa wala pa ang insidente sa pagpamusil. O niya nakita po siya sa crime scene human sa pagpamusil ka sa mga Atty. Rufiel. O niya dito na dayon na ilhan o unang nanagpan din nga mga suspect o gitugan niya kung kinsa pa ang ihaga mga kaubanan. Ginuso dayon ang hot pursuit operation sa kapulisan sa Sawang o man sa mga sakop sa Tactical Motorcycle Riding Unit kung Temario na may resulta sa pagkasikop sa 16 anyos dito sa Sambag 2 sa Dakbayel sa Sugbo o niya gitungan sa mga suspect kung kinsa pa ang iyong kauban o dadakpan po pipila ka minutos ang laing 16 anyos na kuha dahil ng kinirihang kalibre 45 o gano'ng kamala lagit na ang cellphone sa biktima kasama ng Atty. Rufiel. Matod pa ni Ilanan, nga ang maong mga suspect usani kaduhana nga nagbalik-balik dito sa Operation Second Chance matod par ilanan alumni na sa Operation Second Chance kasama sa Toro Rufin sa kaso sa illegal nga drugas o illegal gambling o nya karon ni kuani siya ni improve ni siya nahimo nang gunman kasama sa Toro Rufin nahimo nang hitman sa illegal nga drugas gitong an aning alias Pinoy nga gisugo sila ni alias Manoy na lumulok to report niya sa may Minulida Barangay Kalamba ni ato nga sa Sugbo.
10: No, pero kini mga babae nga napatay ni ato nga milabayng adlaw ni ining mga mga minor de edad wa gina kaila sa ina masalingan ya.
11: Wa gina kaila ka sa mga tour Phil kung taga-asa ni siya o kining unsa pu pangan aning mga biktima ka sa mga tour Phil wa may ID.
10: So ini claim ani ron sa punerarya.
11: Wala pa ni claim. Doon na sila yung mga idea kasama ng Toronto Phil at itong kapulisan na pandi pa sila maka siguro yun kung kinsa ning maoga biktima pero usan yung kamuan ka ng drug personality kasama ng Toronto Phil.
10: Pila may pagidaro na ninold?
11: Naani sa mga 30 kapin na apit naman 40 ang biktima kasama ng Toronto Phil.
10: Okay, pusil ni pila kabala ang na kwan? Tama, nini mo babae?
11: Actually, ang naiguan ni niya kasama ng Toronto Phil sa ulo o niya, dublahan pa ang niya kining biktima sa pagpusil na panwa naman ni makabuto ang armas na gigamit na rin gunman, gipok-pok na lang niya ang agtang sa biktima. Nakita na sa CCTV camera kasama Tord Rufil, walang ihatag sa itong PNP ang kopya nini sa mga tigbalita. Matod pa ni Ilanan na human na napusilan o nahagba ang biktima, igo sa iyang ulo, gisuwayan pa tali pag piwas apan wa na man mubuto gipukpok na lang ang ulo dili ni pagdala sa Cebu City Medical Center apan nakabsan gyud sa kinabuhi gideklara siya nga dead on arrival sa mga sakop o sa mga doktor diha sa Cebu City Medical Center. Una nang giangko ni alias Pinoy nga gisugo sila ni alias Manoy nga likidahon ang biktima tungod kay nakautang matod pa kini og 100 grams nga shabu nga mukantidad ni siya og 680,000 pesos. O niya gipasaligan sila ni alias Manoy nga kung mahuman lang ilang misyon, bayaran sila og 5,000 pesos og plus pa nga kining tulo ka bulto sa shabu, kining tulo ka bulto, 5 grams din siya kasama ato ni Rufil. Nga kung timbangon niya ka bulto. So, na sila ay 68,000 pesos ang kinini ang makwarta unta sa matagusan nila kasama sa Toronto Phil. Tungan po ni alias Tinoy, nga kinini si alias Manoy, nara po niya sa sunod sa Kalamba area kasama sa Toronto Phil na usapod ka drug personality. Pwede nga pasalamatan ni Ilanan ang atong mga pulis sa Tawang Kaliro Police Station sa Dandilian nga pagkasikop ani nga mga suspect o nga dako puno na tabang ang CCTV camera kay kini mga suspect kasama
10: kakusunada no mga bata pagkasama ano 16 anyos gipusil ning babae tiwasan pa unta nya wa naman mubuto gipukpok na lang ang uho sa pusil.
11: Oh, gipukpok na lang sa pulan ang agtang aning mga biktima kasama ang Toronto Pilo nya lainan sila kay wa man sila mag mask wa sila mag tap-tap. Wala kwa naging ba? Kaya nabit ang kumpiyansa na kay kasila kasama sa Toronto Phil. Niya kining gunman, nakakalo ni siya pero gibali niya ang kalo. So kita kayo ang iyang naong yun sa CCTV camera. Mauto nga nailhan sila. Ang unang nailhan na ni kini si alias Pinoy kay Tagadiha Ramansad sa Sitio Minulida. Ipakitaan ang mga tao dito sa Maunga Napit kung kinsa yung nakailaan eh. Doon na dahil nakatundo. Kung asa yung napuyo, mauto nga dali niya nanakpan sa ato nga mga sakop sa Sawang Kaliro Police Station o sa mga personnel sa tactical motorcycle riding unit diha sa Cebu City Police Office og nakuha dayon nila kini ang hasta na ang gunman og ang armas gamit sa maong pagpamusil. Si Ilanan ni dugang pa nga ilang ipa-background o ila pang ipa-ballistic exam kining armas lakit na ang cellphone kasama sa Toronto Phil kay dako ang posibilidad nga mailhan nila dito kung kinsa ang biktima og hisayra no sa bila kon unsay mga transaksyon ani nga mga biktima ngadto sa mastermind kay sila ni bawan nga gipadto lang ni ang biktima dito sa repeat pwede nato mahinabi o madunggan kasama sa Toronto Phil kay interview man amo ni ang kini suspect kini si alias Pinoy na sa mga ipagbulgar nga lang na impormasyon kung kinsa ang nagsugo niya.
10: Okay, sige ka no, Names. Ato paminawon ka lang, Names. Nag-kuan eh.
12: Pinoy
13: lang. Pinoy.
14: Pinoy. Okay, Noy. Masa magigintabo ato, Noy?
12: Nang sugo niya sa Monday na ako na hingan naman siya na nung din, nanatis sa babaw nung din. Ano kung ano saan na yan eh. Babaw na ka na, sarahan na namin niya. Ano ko na, Ginoy, pagdayan ako sa kasababaw, sabag ko na ako sa dipis, nanasa, buong ko nanasa ako, hagdan na nanasa ako, babaw. Ako na naging nanali, naong diri gamay, arades kong asagdan. Yung na itong kanan na ito sa
14: Mo na nagsugo ninyo sa Manoy? Mo na nagsugo?
12: Wala.
15: Nga naging patirahan niyan, sir?
12: Pagkal. Nagpila ba?
13: Ha? So na'y talo?
14: Utang? Pila?
16: Ay, tambling.
12: Pila daw? 100 grams mo na ako.
14: Ha?
13: 100
15: grams? 100?
13: 100? So gitukoy dito, dito.
15: Dugay na dito siya ni Sundan Sundan. Ang gitano ninyo?
12: Hindi plano pa pa sa gusto.
15: Masa may hinungdan, sir? Na nituman mo ang
14: isubo. Ibayaran mo?
12: Ibayaran. Pilay bayad siya. Tulog kagabi,
15: 5,000.
13: Tulog kagabi, 5,000. Tulog
16: kagabi. Tulog kagabi. Tulog kagabi. Tulog 5,000.
13: Ano sabi na, tungaon pa na ninyo? Tulog.
16: Ang 5,000, tungaon ninyo?
13: Kapilan mo na kahimuan ni?
12: O, saba.
13: Karan pa.
14: Nahatagan mo sa kwan? Tulog kagabi?
12: Wala pa.
14: Wala pa.
13: Kung sa tama ninyo, si Manoy, ito nang...
12: Kailara.
13: Tagadihan mo po din.
15: First time
13: yung isuro ko? Oo. Oh. Yeah, kuhan. Maura nila yung rule. Ang duha, may mo kuhan. Kanang mata o niyang usa may tira.
14: Anong dili may kang tira?
12: Hindi
14: ka ako?
15: Hindi mo makaya?
12: Kahit? Hmm.
11: Ano pa alam?
10: Kisa man natira ani 16 years old na nagpusil yon or kining 18?
11: Kanang 16, kanang ay video niya kasama attorney Rufil nga ay patik bitaw sa bukton og sa ihang kuan, sa ihang tiil. Mao na siya ang nagtira.
10: Mm-hmm.
11: 16 years old niya. Kanuhan na siya nakasood sa operasyon si Kansan.
10: Kuyawa no. Personadaha oi.
11: First time pa ko nila ni nga gihimo ang kanang pagpamusil kay ang kaso magud aning 16 years old kuan man illegal gambling o kuan kanang drugs 0619 or 9165 ang kaso ani ang gipasaka sa kapulisan pero wa man siya mapasaka ang kaso kasama ang Toronto Film kay kuan man minor so dito siya sa Operation Second Chance nakagawas ni siya unya nibalik diha sa Sambag 2 pero mao lagi na mudawat na hinunod siya o kanang kuan, i-hire siya nga doon ay ilikidahon. So, yan ko niya ni nga first time pa, pero ang kapulisan nagtuong nga dili lang ni first time pa, naghihimo kay mo, mudawat naman sila o kanang suhol nga syabu. Gawa sila hang kanang syabu, mudawat sila ang kwarta po kasama ito na Rufil. So, mao niya, panahuman pa rin sa ito nga kapulisan kay ilan naman nila ni kung kinsag yun ang nagsugo o niya nagtuwang si Ilanan nga doon ay lapad o dako nga grupo kining maong nga mga biktima o nga suspect o kining mastermind nga nagsugo sa pagpusil aning maong nga biktima.
10: So 5,000 ay bayad? Pagpusil? Patay?
11: 5,000 silang tulo o niya katong syabong nga tulo kabulto. Tag-usa-usa sila kabulto.
10: Bahinon pa na 5,000?
11: Oh, bahinon nila kasama Tony Rufil. Amang may ipaklaro kung ang 5,000 tag-usa ba sila si Ingonto si Tinoy at na kana 5,000 yan hanan tulo.
10: Nya tulo ka bulto pag yun niya sabo.
11: Plus tulo ka bulto kay ang usa ka bulto ang presyo ana kasama Tony Rufil kumahali na 68,000.
10: Pila? 68?
11: 68.
10: Mahal-mahal de pod.
11: Okay, tag kuan man ang gramo ron kasama Tony Rufil. Ay, kuwan na ni. Di kaabot na ikuwan. Di kaabot siya o 68,000. Kaya 5 grams naman ni ang bulto. tag 6,800 man ang grams. So mga 30,000 plus.
10: Mm.
11: Ang usa ka bulto ka sa mga tornado appeal. So money ang atong Cebu City Police Office mo para ang pasay ng investigasyon og dunay follow-up operation sa mastermind og sa mga kaubanan pa dinhi nga mga suspitsado. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang General Juman R. Guzman, TDYHP, Tata Carmen.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. TDYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
17: Rasha Boy Nationwide!
10: Okay, salamat. Kasama Arnold Bustamante sa mong report. Uyawan ni mga bata ang mga gunmen, mga sukit ni Paminaw eh. Tagaag 5,000 kay abahina na yung 5,000, okay naman. Kabartuhas kinabuhi, no? Unya, hilo lang sila nga tagaag tulo kabultong siya bo. Okay na. Kuyawa. Wala na lagi, maglabi yung pagbalik na lagi. Suroy kag mga kalamba mahigala, suroy ka ng mga pasil, Jesus. Muna'y kalainan niya mga sukit ni Paminaw. At umalik ka ni Kamututor, standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdong. Alasay 55 na.
9: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Mayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabii?
19: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
24: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
25: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: Sa gunso ng OT, ay buhi.
27: Kaya pa na ako.
26: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
27: Kaya pa na ako.
26: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
28: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
29: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Be extraordinary with MX3.
32: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
33: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
34: Me too, Mama!
32: Ay, kauisan ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
35: Ako porod, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
34: Papa!
32: Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
25: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
36: Kining corn beef na lang usab, okay na?
37: Mami!
36: Angeline!
37: Di man sa'yo pang okay ra.
36: Pero,
37: sa start.

0: na! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Untop alas 7 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Atong balikan na itong mga issues, mga sukit di paminaw. Sa report ni kasamang Arnold Bustamante ka mga bata paano yung mga higala. Duha ka 16 anyos, usa ka 18 anyos, maoy nagpusil patay. Sa usa ka babae makigalaan nga wa makarimit. Dito mahigala sa mga sama ining Kalamba. Di Cebu City landaan mahigala kanang Ilupis, kanang mga Kalamba diha. Pasil, ha? Mga area mahigala nga. Na ay mga, kuan ba? Mamaligya ay mahigala ng drugs. Kunya dayon mo, adto na katap na suban nga mga barangay. Medyo, kuan na yun? Doon na nagyod akong kalainan mga sukit di paminaw. Muna nga, ang mga tao, upang utan-o ni mo, katong masag yun. Nakasabot yun sila, mahigala sila yung makasulti unsay kalainan sa milabayang administrasyon mga kagalaan. Bisan panahon pang Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte o karon panahon ni Marcos. Kung maghisgot ka mga higala o kining mga area nga kanabang ubay-ubay yung taong namuyo na agad ang masa, sila mo ay makakumpir. Kung sila mo ay pangutan-on ni mo, sila may makakumpir mga kigalaan unsa ang kangkinsang administrasyon nga medyo na-feel nila nga safety sila.
2: Straight to the point.
3: Tinood na, no? Sila may makasulti. Muna nga kadtong war on drugs panahon sa Duterte administration tungod kay lain-lain magitag opinion mga kigalaan, lain-lain magyod og huna-huna ang tao. Siyempre, ato lang sabton sad nga doon naging masuko niya to. Of course, panahon may ganang katong drug war naman po yung di ganahan atong war on drugs. Napon mga higalay, wa kaoyon sa war on drugs, sabi pag namatyan, panahon sa war on drugs, doon na ba kasalay mga parinti, mga drug lords, o na-involve anang drugs nga namatay, siyempre, suko sila. Doon na po yung uban mahigalang nga napagan la. Daghang mga factors. Pero tanaw ni mo mahigalang kinabag-an sa masa, kini ako ang real talk ni ato ha. Nga naman yung real talk. Suruyal ko dito. Ugunsay ilang isulti may galap. Munang kusog kayo si Duterte. Aray masa. Munang bisag kung saan yun nga ang war on drugs, war against the poor. Sila may pangutana dito. Ug sila may maingon nga lahit yun ang safety na mo. Panahon mahigala sa Duterte administration o nato panahon mga kagalaan sa karon panahon na o similabay pang mga administrasyon. Pagtanaan na mga kanang mutaak yun ka dito. Kaya problema ko, kung wak ka kataak, di ka ka-relate. Kadtong panahon ni Pinoy, mga sukit di paminaw, video fairness ni Pinoy mahigala, okay to si Pinoy, dili to kurap ha. Kaya plangka-plangka lang, real talk lang ni ako. Ako observation itong Pinoy mahigala, mayam to si Pinoy. Ang iya lang, kadto lang yung iyang mga decision making, mga higala niyang kadtong sa 44 na daot iyang rating. Unya, ang drugs, good, grabe, panahon mahigala ang Pinoy. Imagine ka ang mamaligya o drugs, mga haod, nga murag na maligya na lagkindi. Diha sa sold kag pasil na gin. Eh, kita na, sabot mo gumi, kami mga taga-radio, ang atong mga listeners mo, kibawang gutagod. Muna nga, managlain tag-opinion kay lahi ato nakita. Sold kag pasil atong panahon na may galang Pinoy, ang mga mamaligya ay mahigala ko, lantaran ba? Pero pag abot, mahigala ang panahon, Duterte, awa, o hipo sa lantaran. Maningkamo, itong uban, mahigala, craving, siguro itong uban, pag tago-tago, hindi kin. Murag mga ilaga, mahigala, asa sila maka, pangita. So doon ay dakong kalainan. Ang maka-feel, ana, ang makasulti, ana, kadtong to, agis masa. O niya, nga naman ko, real talk, ang real talk nga, mugawas yun sa ebidensya, nik-eleksyon mga kagalan kusog sa Duterte sa masa.
2: Straight to the point.
3: Kita mo? Hindi ta ka ng kanap itong analysis bitaw mahigala nga hungaw na analysis. Kina ito, hugot yun. Talawa, ang ebidensya ana sa survey kusog mga kaigalaan si Duterte bisag unsaon pa. Ngari sa mga tao na muyo sa subdivisions dili kayo. Di masama mo makarelate. Pero ang masama may pangutan-on nimo may lahi gyud sir. Lahi gyud kana mamaligya bag drugs nga murag namaligya la kindi sa una. Apag abot Duterte may galawa oy. Nangahipo sila. Kanang tangki talisay day. Asus. Manang, kanya to, real talk na ito. Ini-election, kita mo, ang resulta sa election, maoy, magsulti ni mo nga ang masa, tua mga higala na kauyon. Nito panahon na sila may naka-feel, lahit mo guna mga higala lang, nagyaw-yaw ka, waadyo ka ka, sabot sa aktual. Pero muna, klaro-klaro, muna kami mismo bitaw, kung maka-observar mo kami, ako mismo, ka-observe na kapuyo mo guna mga lugar na, niya ka-observe kita naghantag mga friends na diya, naman itong mga listeners diya, sila mismo may musulti na to. Mutaak man ta ng mga lugar na. Kita mo na may mga operasyon tabang, taak man ta. Muna nga lahi ang among nakita o ga nakita sa uban. Muna eh, prangka-prangka ang pagka-istorya mga sukit di paminaw. Pero mo lagi na, lain-lain naman, lahi naman yung administrasyon karon ang ato pahinaot niya, bisan og why war on drugs mga sukit di paminaw sa laing pamaagi nga masolve yun ta na. Aron nga makafeel ang katawhan nga safety me karon mga panahon na. Kaya usaon taman mahigala o mabalik na po nagmurag mamaligya lang kindi Jesus Ginoo ko. At itiwason itong isgutanan unyan tutawad standby humalamang sa RMN 558 Manila musunod na karunda yun. Ala city size na.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: Kasunod ang pahayag ng senador sa posibleng paghiling ng protective custody sa PNP.
6: Sabi niya kung saan siya pwede sa magpa-custody o saan sa children ay hurriedly replied that Philippine National Police ay safe siya. Yun ang sagot.
7: At pwede naman, seeking protective custody is meaning that is surrender. Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself. Mas maganda.
5: Kasabay nito mga kasama ay kinumpirma ng NBI na may nakatalagang tracker team na naghahanap sa senador at agad nilang aarestuhin kapag siya ay nakita.
8: There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestuhin namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. There's a dedicated teams to look after him. And we will arrest him. Masa nakita namin and siya. We don't have a timeline because if we will see him today, we'll arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. But we are right now looking for him. Kung paano siya umalis noon sa Senado, we're tracking it back, no?
5: Sa oras na maaresto itong si Bato, dadalhin muna siya sa DOJ. Kaugnay niyan tumanggi naman na magbigay na iba pang impormasyon ng DOJ sa pag-aresto kay De La Rosa para hindi mapurnada ang operasyon. Una nang kinumpirma ni Justice Secretary Eric Vida na may lead na sila hinggil po sa pinagtataguan ni Bato. Pero hindi muna nagbigay ng karagdagang detalye. Handa namang tumulong si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre III sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Yan po ang tugon ni Torre nang matanong kung tatanggapin niya sa kasakali na kailangan siya ni Pangulong Bongbong Marcos na tumulong sa pag-aresto sa senador na itinuturing na ngayon na pugante ng DOJ. Pero paglilinaw ni Torre, ito ay kung meron lamang impormasyon na nagtatago si Bato sa mga lugar na sakop ng MMDA.
9: Basta may information na si Senator ay nandun sa landfill, sa waterways, sa ilog, pwede.
10: Dayaw. Hindi, sir, would you take the challenge? Sa soundbite lang,
9: sir. Ah, diba, MMDA, basta sa MMDA area, nandun sa kalsada, o diba, sa ilalim ng kanal, sa imburnal, o yan, pwede.
10: Parang no comment, sir.
9: Seryoso yun.
5: Sabi pa ni Torre na handa siyang sumunod kapag mismong ang Pangulo ang nag-utos ay patupad ang arrest warrant laban sa senador.
9: Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago ano dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. O, diba? Pero sa ibang mga areas, na may iba namang mga office of primary responsibility, eh, sila naman trabaho kasi whole of government approach niya eh. Pag presidente ng utos, sir, automatic no choice, di ba? Pero ito nga ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan, sa mga bagay na yan, kasi institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job. Na, decisional mo na lang, personally, kung ikaw ang inutusan, whether you do it or not.
5: Matatanda ang mga kasama si Tore ang nanguna sa operasyon para po arestuhin

0: Posible namang maharap sa kasong obstruction of justice yung sinumang mapapatunayan na nagkakanlong o tumutulong kay Senator Bato kaugnay sa kanyang kinakaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Morico II, maring maranggot ang sinumang haharang o tutulong para po maantala ang implementasyon ng warrant laban sa senador.
1: If there's a warrant and you obstruct somebody or you aid and abet a fugitive from evading justice, you're violating the law. So we will be also be filing charges. And we will be arresting people, especially kung yung mga, if there are resorts, houses, or subdivision, guards who will prevent us from implementing this warrant of arrest, we will be arresting them for obstruction of justice.
0: Nang tanongin naman si Morico kung maaaring ituring na person of interest itong si Senador Robin Padilla matapos itong amining isinabay niya sa kanyang sasakyan si Bato, sinabi po ni Morico na depende kung mapapatunayan na itinago o kinakanlong nito ang senador sa kanyang bahay o sa iba pang lugar. Samantala, itinanggi naman ni Padilla na itinakas niya si De La Rosa. Paliwanag ng senador madaling araw noong May 14 na magpasya siyang umuwi dahil naghihintay na daw ang kanyang pamilya. At nakisabay lamang sa kanya si Bato dahil wala itong sariling sasakyan. Ayon pa ay Padilla, ibinaba niya si De La Rosa sa Makati kung saan ito sinundo ng sariling sasakyan at hindi na daw niya alam kung saan nagpunta. Binigyan din pa ni Padilla na hindi daw niya itinakas si De La Rosa dahil wala namang pumigil sa kanilang pag-alis at wala rin naman ang aktwal na warrant ng mga oras sa iyon sa kabila ng presensya ng maraming pulis sa loob at labas ng Senado. Sa kaugnay pa rin balita, pagsasampa ng reklamo laban kay Senador Robin Hood Padilla, posible ayon sa isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
2: RNN Live Report. Posible umano ang pagsasampa ng ethics complaint laban kay Senator Robin Hood Padilla matapos na tulungan si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC. Matatandaang si Padilla ang kasama ni de la Rosa nang lumabas sa gusali ng Senado noong Huwebes nang madaling araw matapos ang nangyaring shooting incident. Ayon kay Senator Ping Lacson, hindi maaaring magsimula ng sariling investigasyon ang mataas na kapulungan kung walang nakasampang reklamo laban kay Padilla. Kailangan anya na mayroong maghain ang complaint na sufficient ang form at substance para umandar ang proseso ng pag-iimbestiga ng Ethics Committee. Ganito anya ang proseso sa kahit na sinong senador na gustong ireklamo. Sinabi pa ni Lacson na mas mainam kung sibilyan ang magsasampa ng reklamo dahil kung senador ang maghain nito ay kailangan niyang mag-inhibit sa kaso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tata RMN.
0: Iginit naman ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na maaga pa para maghain ng petition for habeas corpus sa Korte Suprema. Ayon sa isa sa mga abogado ni Bato na si Attorney Israelito Torion, hindi pa ito ang tamang hagpang dahil wala pang aktwal na pag-aresto o ilegal na pagkakulong sa senador. Paliwanag ni Torion, maaaring agad na ibasura ng korte ang isang petisyon kung walang sapat na batayan alisunod sa habeas corpus rule. Ayon pa kay Torion, posible pa umanong makasama ang ganitong hakbang o makasama ang ganitong hakbang dahil maritong maging legal na basihan para piliting iharap ang senador sa hukuman. Tugon din ito sa naunang pahayag ni dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, na dapat ay habeas corpus ang ihain ng mga abogado ni De La Rosa sa halip na TRO. Una na kasing ibinasura ng Korte Suprema ang hirit na TRO ng kampo ni Bato, bagamat umaasa ang kanyang mga abogado na maglalabas ang desisyon ng mataas sa hukuman kaugnay ng legalidad ng arrest warrant ng ICC. Magkasama, pinag-aaralan na ng House Prosecution Panel ang posibilidad na isama yung ilang itinuturing na hostile witnesses sa paglilitis ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Member at Juan Ryder Party List Representative

0: Representative Ramon Rodrigo Gutierrez posible kasing gamitin ang nasabing hakbang dahil pinapayagan ito sa ilalim ng Senate Rules at Rules of Evidence sa ginagamit sa pagproseso o proseso ng pagdinig. Sinabi naman ni Manila 3rd District Representative at House Prosecutor Joel Chua na hindi pa maaaring ilantad ang detalye ng legal na strategiya, ngunit kinukumpirma niya na may ilang personalidad na tinutukoy na posibleng hostile witness dahil sa malapit na ugnayan sa Vice Presidente. 3 hanggang 4 na testigo ang pinag-aaralan ngayon ng prosekusyon habang patuloy ang verifikasyon ng mga impormasyon bago ang nakatakdang pre-trial. Itinakda mga kasama sa June 15 ang pre-trial na kinabibilangan ng stipulation of facts, pagmamarka ng ebidensya at pagtukoy sa bilang ng mga testigo na ihaharap sa pagdinig na posibleng simulan sa Hulyo sa East. Maraming veteranong trial lawyers at law firms interesadong tumulong sa House Prosecution Panel. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Grace Mariano. RNN
1: Live Reports. Maraming mga veteranong trial lawyers at law firms ang interesadong tumulong sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Justice sa Chairperson at Lead Prosecutor, Representative Gerville Luistro, nahihirapan silang mamili dahil lahat ng nagpapahayag ng pagnanais na tumulong sa public prosecutors ay talagang mga batikan at magagaling na trial lawyers. Sabi ni Luistro, mayroon na silang nabuong shortlist ng mga abogado na magsisilbing private prosecutor, pero patuloy pa nila itong tinatalakay dahil sa dami ng abogado na nais magboluntaryo para sila ay suportahan. Binanggit ni Luistro na kabilang sa kanilang ikinukonsidera sa pagpili ng mga makakatuwang na abogado sa impeachment trial ang kanilang litigation background, familiarity sa mga aligasyon laban kay VP Sara na nakapaloob sa articles of impeachment at availability sa buong proseso. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Patak RMN.
0: Sa iba pang balita, hindi naman sisipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang status conference kaugnay ng kaso nitong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ito'y matapos pagbigyan ng ICC Trial Chamber 3 ang hirit ng kampo ni Duterte na i-waive ang kanyang karapatan na dumalo sa status conference na nakatakda namang isagawa sa May 27. Inaatasan ng Defense Council na isumite ang written request ni Duterte sa Lunes, May 25. Samantala, mananatili namang nakakulong itong si Duterte habang hinihintay ang pagsisimula ng paglilitis batay sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3 matapos na i-review sa detensyon ni Duterte. O matapos po ang review sa detensyon ni Duterte. Ayon pa sa chamber, may panganib umanong tumakas o hadlangan ang hustisya kung palalayain si Duterte dahil sa kanyang resources at pagtangki sa jurisdiksyon ng ICC. Kinasuhan naman ng plunder at indirect bribery sa Office of the Ombudsman itong si Senador Rodante Marculeta. Kaugnay na mahigit 75 milyong pisong campaign donation noong nakalipas na taon. Batay sa rekomendasyon ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman, inaatasan si Marculeta na magsumite ng kanyang counter-affidavit habang isinasagawa ang preliminary investigation. Ginamit umano ng mga investigador ang nauna ng pag-amin ni Marculeta sa investigasyon ng Commission on Elections at mga donors' tax return na kanyang isinumite sa ahensya. Ayon pa sa Ombudsman, bagamat hindi tinuturing na election offense, ang pagtanggap ng donasyon ay maaari pa rin magresulta isto sa mga kasong kriminal tulad ng plunder at ng indirect bribery. Sinabi pa ng mga investigador na masyad umunong malaki ang halagang tinanggap ni Marculeta kaya malabong walang kapalit o pabor na inaasahan ang mga nagbigay ng donasyon. Kasama rin sa kinasuhan ito si dating Congressman Mike Defensor at mga pribadong individual na sina Joseph Varias Espiritu. Gayun din si Arasotel Baluyot Viray. Ilan pang personalidad na nanghikayat ng revolusyon sa mga nagdaang kilos protesta sa Senado, sasampahan din ang kaso ng CICC. Ang kasama natin sa balitang yan live, si Rajuman Gerald Ulep. RNN Live
2: Report! Tugtang kakasuhan ang Cybercrime Investigation Coordinating Center of CIPC sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng mga nanghinikay na mag-aklas laban sa gobyerno. Sa pagtatanong ng DZEC at RMN Manila kay CIPC Acting Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, sinabi nitong may mga namonitor silang nag-uudyok ng revolusyon. Partikular na rito ang mga nagsagawa ng kilos protesta noong nakaraang linggo sa harap ng Senado kasunod ng paglabasa ng International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa at matapos dalhin ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong Mayo at 13 na nagkaroon pa ng shooting incident sa loob ng Senado. Ayon kay Paraiso, hindi nila hahayaang gamitin ng mga nangihikayat ng gulo ang social media platform kahit kailangan nilang sampulan ang mga ito.
3: They're using their platforms not only to discredit the traditional media but to promote their own agendas, promote their own narratives. At madalas ang naratibo na yan is mag-commit ng violence, mag-take up ng arms. So, marami ho tayong tinitingnan ngayon at siguro ito ho magsilbing babala sa inyo na ang PCO, ang NBI o ang CICC ho, nakabantay na ho sa mga posts ninyo na meron na tayong sukatan na ginagamit para naman ho, hindi na, pag lumagpas kayo sa sukatan na to, hindi na siguro tama na palagpasin pa kayo at talagang dapat maging accountable tayo sa mga pinupost natin.
2: Kahapon na nga nagtampa ng mga kasong inciting to sedition, rebellion at unlawful use of means of public and unlawful utterances ng CICC laban kay Reyna Mercedes Isabela, Vice Mayor Harold Restizo dahil sa mga naging pahayag nito noong nakaraang kilos protesta na nanghinikayat ng revolusyon. Kasama mo sa Dito Aremen Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa talk, Aremen.
0: Network News. 7:23 na magandang umaga mga kasama. Samantala, may umuugong na posibleng pagbabago sa liderato ng Senado. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Ping Lacson na nagkakaroon ng pag-uusap ang minorya para sa posibleng pagpapapalit muli o pagpalit muli ng Senate President. Ayon kay Lacson, kinukonsidera itong si Senator Sherwin Gatchalian na kandidato bilang katanggap-tanggap umano sa magkabilang panig ng mayorya at minorya. Dagdag pa ni Lacson, bagamat kulang pa ng 2 boto ang minorya para maisulong ang pagbabago sa liderato, ay nagkakaisa naman daw ang kanilang hanay sa layuning mapanatili ang integridad, dignidad at reputasyon ng Senado. Una na naghayag ng kahandaan si Gatchalian kung sakasakali na maging Senate President dahil may sapat siyang karanasan para sa mas mabigat na responsibilidad. Naka-move on na raw, mga kasama. Itong si Senator Pia Cayetano, matapos na maging emosyonal sa hindi pangangumusta ng mga senador kasunod na nangyaring shooting incident noong May 13. Matatanda naging emosyonal at humagulgul pa nga itong si Senator Pia nang sumama ang kanyang loob sa privilege speech ni Senator Risa Hontivero sa parang walang nangyari matapos ang kaguluhan sa Senado. Sa isang Facebook Live, nagpapasalamat si Cayetano sa mga kapwa niya senador na nangumusta sa kanya. Matapos ang kanyang pahayag at iginit na wala daw siyang sama ng loob sa mga ito.
4: When I delivered my speech, sinabi ko mo lang ng mga musta, I want you all to know na after my speech, hindi sa kanilang lumapit sa akin. Kasi friends po talaga kami, imagine yung magkakaklase kayo. Dilibati kami, minsan nag-aaway kami because of work. But a lot of us have been friends and I really appreciate it, you guys who approach me. You know, nag-show kayo ng concern sa akin at sinabi nyo nga na nag-alala kayo sa akin. I appreciate it. And you know what, guys, wala na sa akin to. Ganun naman ako eh. Wala naman ako mapapala na ikasama ng...
0: Nagpaliwanag din ang senador hinggil sa kumalat na screenshot kung saan ilang minority senators ang nangumusta sa kanilang group chat.
4: Medyo kumalma na kami kasi wala na po doon. Saka na-clear na po yun, na-clear na yung area. Sabi ko din sa mga kasama ko, including Senator Camille Villar, sabi ko, uy, alam ba ng mga kasamahan natin kung ano nangyari dito, yung mga wala dito? Alam ba nila, may message ba sila sa GC natin? Tapos tinignan ni Camille, sabi niya wala. Sabi ko, ha, hindi man lang nila tayo kinamusta. So sabi ko, Camille, lagay mo dyan. ICYMI, buhay pa po kami. And nilagay ni Camille, hi, we're okay. Tapos sa Camille nag-comment na stay safe.
0: Samantala, ginamit din ng senadora ang viral na kumusta ka trend upang hikayati ng publiko na kumustahin ang kanilang mga mahal sa buhay at maging bukas sa pagpapahayag ng kanilang nararamdaman. RMN Network News. Balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, 40 lugar sa bansa makakaranas ng Danger Level Heat Index ngayong araw.
5: Network News. Maybundag Pilipinas sa Idupos.
6: Ilumong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Amulet Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
7: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
8: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
9: Apat ang arestado sa paihi modus.
10: Impeachment complaint.
11: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
8: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
5: RMN Network News.
0: 7:28 po tayo sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa RMN Network News. Kasama niyo pa rin po, Radyo Man Angel Garcia. 6 sugatan sa banggaan ng truck at pampasaherong bus sa Pagbilao, Quezon. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
5: RMN Police Report.
12: Dalawang sasakyan na nasanggol sa isang aksidente nang nangyari sa Diversion Road Sitio Upper sa Pilit, Barangay Silangang, Maliboy, Pagbilao, Quezon. Ang sangkot na sasakyan ay isang wing van truck na minamanay ni Alias Ben ng Bacol, Cavite, ang isang passenger bus na minamanay naman ni Alias Resting ng Batangas. 6 na katawang ang nasugatan sa aksidente. Ang naunang 4 ay tinulungan kaagad ng nag-responding rescuers mula sa MDRRMO, Pagbilao at BFP personnel na inilipat sa pinakamalaman malapit ang hospital para malapatan ang lunas, habang ang dalawa pa ay binigyan ng paunang lunas at ang mga ito ay hindi na nagpatid pa sa hospital. Sa inisyal investigasyon, alas 11:54 ng umaga ng Webes na mangyari ang aksidente. Ang truck ay galing sa Naga City papuntang Laguna. Pagsapit sa pakurbanang bahagi ng kalsada, hinilalag na wala ng kontrol ang driver ng truck na naging sanhi na overshoot patungo sa kaliwang linya na naging dahilan ng pagkakasagi ng truck sa kaliwang bahagi naman ng passenger bus na may sakay na nasa 48 pasahero na bumabiyahe patungong Bicol. Sa impact ay sinuong ng truck ang kanang bahagi ng kalsada na bumangga sa puno habang sumagsad naman sa gawing kanan ang pampasaherong bus. Kung kaya nagkaroon ng sira kapwa mga sasakyan sangkot, ang 6 na pasahero naman ay nagtamo lamang ng minor injuries at kalaunan ay nakalabas rin ng kagamutan. Kasama mo sa Araming Kalabason at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Masada, Tatak RMM.
5: RMM Network News.
0: Dako tayo sa Negros Occidental, opisyal ng Sipalay Water District arestado sa kasong panghahalay. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Rajuman Albert Hiner.
10: RMN Police Report.
13: Inaristo ng mga otoridad ang General Marijan ng Sipalay City Water District sa kaso 2 counts of rape at isang kaso ng rape by sexual assault. Bate na rin sa ipinalabas na warrant of arrest ni Honorable Erwin Balanday Gomez, presiding judge ng Branch 77, 6th Judicial Region, Sipalay City. Kinilalang suspect na si alias Edgardo, 48 anyos, ng Barangay 3, Sipalay City, Negros Occidental, at tinuturing na top most wanted person. Naresto ang suspect sa isinagawang Manhunt Charlie operations at kagad na dinala sa Sipalay City Police Station. Walang inirekomenda na piyansa ang korte para sa 2 counts of rape, habang 120,000 pesos naman ang inirekomenda na piyansa para sa kaso rape by sexual assault. Nakatakdang iharap noon sa issuing court ng warrant ang suspetsado. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Remen.
10: RMN Network News.
0: Samantala, PNP Chief General Jose Melencio Ratates iniutos ang masusing investigasyon sa mga secret meeting kaugnay sa kaso ng missing sabungero. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Marjo Domingo.
10: RMN Live Report.
14: Iniutos ni PNP Chief General Jose Melencio Ratates Jr. ang masusing investigasyon sa umano'y mga secret meeting sa pagitan ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero at mga sinibak na pulis na iniuugnay sa nasabing kaso. Ayon kay Ratates, hindi lang pagkataksil sa mandato ang ginagawang anumang aksyon sa labas ng PNP, kundi pagkataksil sa tiwala at kumpiyansa ng mga tao pinagsisilbihan ito. Nabatid na isa ang kaso ng missing sabungeros sa pinakontrobersyal at hindi pa nairesolbang investigasyon sa bansa matapos mawala ang ilang cockfighting enthusiast mula 2021 hanggang 2022. Naunang binunyag ng NAPOLCOM ang umano'y pagkakasangkot dalawang pulis sa pagpapadali ng mga lihim na bagupulong sa pagitan ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero at mga sinibak na pulis. Ayon sa PNP, nakasabay ng investigasyon ng NAPOLCOM ang isinasigawang internal probe naman sa loob ng organisasyon. Tiniyak din ang pambansang pulisya sa publiko na isasagawa ang investigasyon ng patas at walang pinapaboran at mananagot ang sinumang opisyal na mapapatunayang nakialam sa nasabing kaso. Kasama mo sa DZEC Cell Arm in Manila, Rajuman Margie Domingo, sa Talk RMN.
10: RMN Network News. RMN Weather Report.
0: Magkasama 40 lugar sa bansa yung inaasahang makakaranas ng Danger Level Heat Index ngayong araw. Sa heat index forecast ng PAGASA, pinakamataas sa damang init ang posibleng maramdaman sa Apari at Tuguegarao City sa Cagayan na posibleng sumampa ng nakakapasong init na 47 degrees Celsius. Aabot naman sa 46 degrees Celsius magkasama ang heat index sa Tiague Isabela, habang 45 degrees Celsius sa bahagi naman ng San Jose Occidental Mindoro. 8 lugar ang makakaranas ng 44 degrees Celsius na damang init. Kabilang na dyan po sa Dagupan City, Pangasinan, Iba Zambales, QB Point sa Subic Bay, Olongapo, at dyan po sa San Ildefonso, Bulacan. Nasa 43 degrees Celsius ang heat index yung inaasahang mararamdaman sa 12 lugar sa bansa, habang 42 degrees Celsius sa 16 na lugar, kabilang po sa Quezon City.
10: RMN Network News.
0: Project NOAA, itinutulak ang hybrid solution kontra baha. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa Malacañang, si Rajuman Chanel Salazar.
10: RMN Live Report.
15: Nagbabala si Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay na hindi sapat na puro diki lamang ay tinatayong solusyon laban sa lumalalang pagbaha tuwing tag-ulan at mas patitinding pag-ulan dulot ng climate change. Ayon kay Lagmay, kailangan ding palakasin ang mga nature-based solutions tulad ng retention basins, rainwater harvesting, sponge roads at bioswales upang mabawasan ang mabilis na pag-apaw ng tubig sa mga ilog at komunidad. Binigyan din ito ang kahalagahan ng malawakang pagtatanim ng puno sa upper watershed at mga urban area dahil nakatutulong ito sa pagsipsip at pagpigil sa rumaragasang tubig baha kapag malakas ang ulan. Mas magiging epektibo rin anya ang pangmatagalang flood management ng bansa kung pagsasamahin ang konkretong infrastruktura at pangangalaga sa kalikasan sa ilalim ng tinatawag na hybrid solutions. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tata RMN.
0: Mini hydro power plant project ng mga estudyante ng EVSU nagbigay ng kuryente dyan po sa Campagal Hot Springs sa Haro, Leyte. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Tacloban, si Radyo Manchester Sanita.
10: RMN Live Report.
16: Nagkaroon na ng supply ng kuryente ang mga cottages sa Campagal Hot Springs sa Barangay Rubat, Haro, Leyte matapos matagumpay na makumpleto ng mga electrical engineering students ng Eastern Visayas State University ang isang mini hydropower plant project. Gamit ang agos ng sapa mula sa Mount Amandiweng na paandar at napaikot ang isang turbine na nakapagbibigay ng 1 kilowatt na kuryente para sa mga cottages sa naturang hot spring. Ang proyekto ay idinisenyo ni na Earl James Gaspar, Ralph Tyson Macayan, Stevenson Padilla, Sherwin Picoro at Bernardo Terraza. Napawang mga graduating Bachelor of Science in Electrical Engineering students ng EVSU Maine Campus. Umabot sa 100,000 pesos ang halaga na kanilang inilaan upang maisakatuparan ang proyekto na ngayon ay ginagamit na ng asosasyon na nangangasiwa sa Hot Spring. Ayon na kay Dr. Vinil Oquinio, Dean ng EVSU College of Engineering, layunin nilang mapakinabangan ng mga komunidad ang mga ideya at inubasyon ng mga estudyante. Kasama mo sa RMN Tacloban, Radyo Manchester Sanita, Tatak RMN.
0: Mula Tacloban, dako po tayo mga kasama sa Lucena City dahil mahigit 2.1 million pesos na halaga ng ilegal na droga na kumpiska. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
10: RMN Police Report.
12: Dalawa high-value individuals ang inaresto ng mga otoridad sa pamamagitan ng mga operatiba ng Lucena Component City Police Station personnel sa kinasang bypass operation ng madaling araw ng Biyernes, Mayo 22 sa Barangay Ilayang Iam, Lucena City. Kinilala mga suspect na sina alias Rudel, 37 anyos, na isang construction worker, at si alias Light, 26 anyos, na isang dishwasher, kapwa taga Barangay Dalahikan. Ang mga ito, alas 5:14 ng umaga, naganap ang operasyon na nagresulta ng pagkakasamsam ng 5 pakete ng hininalay shabu na may kabuang timbang na 103 gramo. Ang standard drug price ng nakumpiskang ilegal na droga ay nasa 700,400 pesos. Naabot naman sa higit 2.1 milyong piso sa street value. Maharap ang dalawang suspects sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Ramon Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
0: Sa iba pang balita, mariing kinundina ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o ng KBP ang malaswa at irresponsableng pahayag na isang FM radio on-air talent dyan po sa Bacolod laban sa isang babaeng reporter noong May 20. Ayon sa KBP, hindi kailanman katanggap-tanggap ang mga biro patungkol sa panggagahasa dahil nagpapalit ito sa bigat ng sexual violence at nakakabastos sa mga kababaihan at biktima ng mga pang-aabuso. Binigyan din pa ng organisasyon na dapat maging responsable, professional at sensitibo. Ala ang lahat po ng mga broadcaster at media practitioner sa kanilang pananalita at pag-uugali sa ere. Pinaalalahanan din ng KBP na walang puwang sa responsableng pamamahayag ang mga sexist, diskriminatoryo at mapanlait na mga pahayag. Bagamat hindi po miyembro ng KBP, ang sangkot na istasyon at ang on-air personality, iginiit ng samahan na lahat ng gumagamit ng public airwaves ay may pananagutang igalang ang dignidad at karapatan ng bawat tao. Nananawagan din ng KBP sa NTC na higpitan pa ang pagpapatupad ng mga pamantayan laban sa mapanira at hindi angkop na nilalaman sa broadcast media. Hinihikayat din ng KBP ang publiko na i-report sa kanila, sa KBP at sa NTC, yung mga irresponsable at mapang-abusong nilalaman sa himpapawid. Samantala, Tiniyak naman ng KBP na patuloy nitong isinusulong ang ethical broadcasting, gender sensitivity at responsableng komunikasyon sa industriya ng media. Mga kasama, hopeful pa rin ang singer-songwriter na si Rico Blanco pagdating sa love. Kasalukuyan kasing single itong si Rico pero hindi pa nawawala ang posibilidad na magkaroon siya ng new romance at magpakasal in the future. Sa panayam sa kanya ng talk show host sa si Boy Abunda, ibinahagi ni Rico ang kanyang views o pananaw pagdating po sa relasyon at kung papaano nag-evolve ang kanyang pananaw patungkol sa pagmamahal. Aminado kasi ang singer na minsan naisip niya maging single na lang forever. Ngunit may natutunan daw siya sa kanyang mga nakarelasyon kung saan nag-iba ang pananaw niya sa companionship. Sabi pa niya na appreciate niya yung pagiging single dahil marami raw siyang kilala na hanggang ngayon ay single at nare-respeto niya daw yon. Pero open siya na magmahal ulit at handa siyang magpakasal sa tamang tao. Matatanda na huling nakarelasyon ni Rico itong si Maris Racal kung saan isinapubliko ang kanilang relasyon noong 2021 at nagkahiwalay noong 2024.
10: Network News.
0: At sumayin niyo po mga naunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
17: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
18: sa itong mga balitang lokal. Cebu City Councilor Joel Garganera, min sister, pagsagup sa syudad sa mabuhi, inay sa mabuhay gesture, pag-abi-abi sa mga bisita dini sa Dakbayan. Ang hepis kapulisan sa Cebu City Police Office, mausap na siyang deployment sa mga personal sa gawa suman mabantayan nga ang krimen sama sa mga kaso sa pagpamusil may tabo sa mga sudlunan nga bahin dini sa syudad. Balita sa sports, Pasiones ug Lasponia nakakuha og timbang insakto. Kini ang headlines sa atong mga balita.
17: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
19: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
20: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
21: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
22: Same nutrition, half the price.
21: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
23: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
22: Same nutrition, half the price.
21: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
24: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
25: ISO certified, world class quality.
26: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
27: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
26: Ay, malabo.
27: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
26: Para malinaw.
28: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
29: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
30: Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with Biogenic.
6: At oras karon, alas 7:46 na. O garo sa retali na sa ato mga balita, Cebu City Councilor Joel Garganera, min sister, alang sa pagsagup sa sunod sa mabuhi, inay sa mabuhay, just sure. Alang sa pag-abi-abi sa mga bisita, dini sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
7: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Gi-insister ni Cebu City Councilor Joel Garganera pagsagup sa syudad sa mabuhi, inay sa mabuhay gesture pag-abi-abi sa mga bisita sa Dakbayan. Ang mabuhay gesture nga gi-introduce sa Department of Tourism kung DOT, magbutang sa tuong kamot o sa duha ka kamot sa dugahan. Gusto sa City Council nga kini sagupon sa syudad isip paghangop sa mga dumudoong ilabi na sa langyaw mga turista. Way supak ni ang konseho, apan gusto ni Garganera nga mabuhi ang termino nga gamiton og dili ang tinagawag nga mabuhay.
9: For us to have a true identity of the Cebuanos, let us use our own language. Which is mabuhay. Anyway, it has the same meaning. Mabuhay, mabuhay. But to give the focus about our heritage, our culture, let us showcase by using the very language that make us Bisaya.
8: Si Konseyal Joel Garganera, ang City Council is porta hinoon sa sugyot ni Garganera, kinsa doon na advokasya pagpalambo sa pinulungang Binisaya. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinengin yung Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
7: Radyo mo nationwide.
10: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo mo nationwide.
12: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
13: Long have we waited.
14: Panduway First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: OG.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
13: Panduway First Five.
14: Brought to you by Panduway,
13: the world's number one rum.
14: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
13: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
14: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
13: Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
15: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
16: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
17: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
18: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: At oras karon, alas 7:50 na.
19: Sa DYHP RMN.
7: Pagputok ng mga balita.
6: Padayon ta sa ato mga balitang happy sa kapulisan diri sa Dakbayan sa Cebu, gigatakda nga mausab sa iyang deployment sa iyang mga personnel sa gawas nga human nabantayan nga ang krimen sama sa mga kasus pagpamusil mahitabo sa mga sudlon nga mga bahin dihas ka barangayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
7: CYHP Tatak RMN Report.
3: Nabantayan sa HP sa Cebu City Police Office nga wala na kaayo dagkong insidente sa mga nagunang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo tungod sa kadaghang presensya sa kapulisan. Matuloy Police Colonel George Lanan nga kasagaran sa mga insidente sa pusil dito na mahitabo sa mga sudunong bahin sa kabarangayan. Nga may hinungdan nga muusab siya sa ilang deployment tungod ni iyang gitahasa ng mga station commanders nga mulusad og foot patrol sa mga sudunong bahin. Ilabi na kini mga dapit nga dali na makaagi ang bisan unsa nga sakinan aron mapugngan ang posibleng insidente sa pagpamusil.
20: Gamay adjustment ako nang gisurian nga musulod gawas sa nakip na nato ang kalinaw jud sa main thoroughfares nato, major roads nato na clear na nato. Ngadto na sad ta magkuan sa mga interior portions. Kada kay mga lugar nga dili na masuod ang sakyanan, dili masuod ang motor, foot traffic na lang. Kabantay mo ang ilang agyanan ng kapo mga maglakaw na lang sudon noon,
21: mga patway na lang.
20: Patway na lang ang bagian.
3: Sa mga kaso sa pusil nga natabo sa dakpay sa Sugbo, sa nanglabay nga mga adlaw, pulis din nahitabo sa mga interior portion. Ang labing uwahin mo ang nahitabo sa sityo Minulida, sa barangay Kalamba, nga usap-usap ka apiki nga rapit, din patwi lang ang agianan, ug dugay nga makaabot ang mga pulis nga moresponde.
20: O katos ang last diha nga ni incidente sa Kalamba, mao sa to, sa Lundon, sa kayo, padung sa Sulunsan. So, of course, we'll be making some adjustment kay atong tanaw ng atong deployment na nakita naman nato na effective ta sa major roads, major thoroughfares, nawagtang yun ang krimen sa major thoroughfares. So nibalhin sila dito sa mga interior portion.
3: Si Police Colonel George Ilanan, gibutya kinon ni Ilanan nga taas ang porsyento sa pagsulban sa mga krimen sa dakpay sa Sugbo tungod kay managpan Manila dayon ang mga suspitsado. Dako og natampo sa kasulbaran sa mga kaso sa pusil sa Sudan ang mga gipangbutang nga mga CCTV camera tungod kay dali ra mailhan kung kinsa ang naghimo sa krimen. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Albus Man Tiriwa HP, Tata Karamen.
22: Radyo mo nationwide.
23: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
24: Radyo Boy Nationwide!
25: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tunay, natural, at original.
28: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
29: Unsa ang ambisyon nimo?
30: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better future.
4: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na itong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulohang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.